0: Mga higala, kumusta? May buntag? Welcome na usap mga kaigsoonan. Ning lain nga Miyerkules sa kabuntago ning atong pagpanaguban, ning atong tulumanon, kalambuan sa lungsod sa Tuburan. Sa gyapon mga higala, ano kata live, nag-CBA live from the heart of City of Tuburan Campus. Ano kata slabing lanog, mas lamig kusog. Naginusarang FM radio station ning atong nagmalambuon nga lungsod, namuang lungsod sa Tuburan, the spring of success. The number one and the only one FM radio station, DYPSW anong tinubdan, 98.1 FM BC Radio. Sa gyapon mga higala, inyo makauban kini ang pubring igsoon, pubring silingan. Apanadunahan sa respeto pagmahal si Sig Kengon Jeriel Asindiente.
1: Jeriel Asindiente, servisyo may tipulito.
0: Makiguban kini mga kaigsoonan sa gyapon hangtod sa alas 9 sa kabuntagon. Akong usbon, o bariog sa wigsoon, di mga higala. Kining tibok sa kaoras karon nga tulumanon nga gisabak o gisapuang sa LGU Tuburan. Under the leadership of Tuburan Mayor, C.D. Jamante. So, ding tibok sa kaoras nga tulungan nun. Sa gyapon paghigala, ito'y barangat karon. Kining mga nagbagang balita karon nga nianapatiks mga pamantalaan sa probinsya Sugbo, mga higala. Balita karon sa Sunstar Super Balita. No, arin na ito susihon, mga higala. O sa inapatik nga mga balita karon mga kingsunan ng maong pamantalaan, mga higala. Super Balita, mga kingsunan. Samta mga higala sa gyapon sa mga balita sa kalamuan sa lungsod sa Tuburan. Ato ipadangat karon tantod mga higala. No, pinagi diri mga kingsunan sa Facebook page mga kingsunan sa Kididiya ang Tuburan Cebu, the spring of success. O nga, ingon man ni Kuya I, the captain mo, sa Alcer Dungog, mga higala, to ang i-check karon tantod mga kingsunan. Ah, din hey karon sa to ang messenger mga higala. Kay Pataro, no? Nakuwang tas kaymanan gumikan sa ito ang technician din. Nag-ayaw pa mga higala ang tawang po siya hang ka-cellphone, no? Wala nga, masibahibong si the captain moves, lahi mo yung mutawag niya karon, no? Bantayin lang diha, Kuya E, no? Laing accounts, messenger, mutawag niya diha karon, no? Nag-standby lang diha, Kuya E, the captain moves, alang si mga balita sa kalambuan sa lungsod sa Tuburan. Wala, binagyan sa mga balita dito sa Tuburan District Jail, mga higala. Samtang mga kaigsoonan, 9 minutos na nakalabay sa last utsos kabutagon sa gihapon atong pag-isgutan karon kini mga nagkadiyang isyo karon nga naglimin ay labot ang haring lungsod mga higala. Ngayon man atong isgut-isgutan kini mga kalambuan sa lungsod sa Tuburan karon antol sa last 9 kabutagon pag-iigsoon. Ngayon man mga higala, sa inyo ha mga greetings, shoutout, public service and announcements. Ipadangat na din hikaroon sa itong Facebook Live, Jeriel Bihasa Mourinho Asindiente Facebook account. I-type lang this comment section ang inyo ha mga messages mga higala. Arita mga Ikson, padayon ta mga higala. Arita sa itong mga balita na karoon ng Miyerkules sa Kabutagon. Pizza 5 sa Agosto 2026. Adlaw Miyerkules mga higala, kumusta ang medyo mabugnaon mga higala ninyong Miyerkules sa Kabutagon? May bagyo pero layo ra mga higala, di po kay kusog mga Ikson dito sa Northern Luzon. Pero mo kuagya po mga higala, no? Or muhimo gyapon mga higala mga localized thunderstorms, no? Inhi sa tuwag lugar o mga mapanganuron nga kalangitan labanan aning bugnaw nga hinuyuhoy hangin mga igsoon. Gyapon ha, di mo kumpiyansa mga higala. Yes, mga nagpuyos dool sa pa mga kaigsoonan. Hindi kita ito masiguro kaya ginakita na sa Facebook, no? Dito sa Mindanao nas pagidian mga higala saka makamatay yun mga higala ang klase sa kinini abang baha mga igsoon nga kinini ang kadto pa nila na sinati mga igsoonan nga nilamuas na sapa umibali o daghang purungan sa lubi mga higala awadam ha mga igsoon muna nga magbinantayon yun ta dili yun mo kumpiyansa na binagidihas mga nagpuyo sa hazard prone areas mga igsoon. Ato sa isgutan karo mga higala ang ato ang mga emergency response ato ang andam Tuburan. Pinagyod sa mga giplano karon mga higalang pag-upgrade mga igsoon sa mga kahimanan na ito diha. Sa pag inunta mga kaigsuna mga kahimanan na ito aron nga ma-detect na ito mga higala ang kining mga klase sa disaster or kinini ang mga katalagman mga igsoon. Okay, doon natin bisita po kagahapon mga higala. Diha sa ito ang ga-andam Tuburan. Kauban mga higala diha sa ito ang ga- tourism officer na to. At the same time, usa na ito ang usas mga kaabag na to sa Andam Tuburan, Kuya Inilbat. Pinanguluhan po paghihigala diyan ni Andam Tuburan Head Engineer Richard Hernandez. Doon tayo mga bisita gahapon. Ang mga kaabag na to manghigala pagpa-upgrade din nga to ang mga kihimanan. Kunya, doon na po'y kasabutan po paghihigala ang gihimo po sila si Engineer Fernando Mangubat Jr. o si Engineer Richard Hernandez pag konektar paghihigala din itong istasyon nga to sa Andam Tuburan aron nga mas makahatag patawag higala o dugang ka-alerto ninyo diha, no? Nga mga nagpuyos mga hazard-prone areas kutubs, maabot paghihigala nga to ang mga PA system mga igsoon kanang nga to mga alarm system nga gibuntada diha sa mga kabarangayad bagay igsoon naguban pa itong husgutan karon tantawad bagay igsoon. Arita pag higala karon sa mga balita na karon ning Miyerkules kabuntagon akong usbon pizza 5 buwan sa Agosto 2026 oras DYPS BT Radio alas 8:12 nas kabuntagon wa nay dakop manton pas modified nga tambutsos motor temporaryong gisuspenso sa Land Transportation Office kung LTO ang pagpanakop sa mga motorcycle rider as uga pag-issue og mga temporary operator's permit kung TOP patok sa diantog mutaod o aftermarket mufflers o pag-ilis o tambutso gikan sa original. Ang direktiba giluwatan ni LTO Assistant Secretary Marcos Lacanilao pinagi sa LTO Memorandum number MVL-2026-184. Matod sa LTO 7 magpabilin ang suspensyon o makikitabayayo sila sa Department of Trade and Industry kung DTI pagsusi sa kasamtangang mga lagda, regulasyon o enforcement guidelines nga nagdumala sa mga modification sa exhaust system sa mga motorsiklo. Matod sa ahensya, ang maongga review gitumbong aron masiguro nga ang gaangay nga regulasyon ipatuman sa patas makanunayon o subay sa balaod nga pagi. Ang isyu ka bahin sa aftermarket motorcycle mufflers na himong hiskutanan sa publiko taliwala sa mga motorcycle rider transport groups o enforcement agencies tungod sa nagkalain-laing interpretasyon sa kasamtangang mga regulasyon kabahin sa vehicle modifications. Ubos sa kasamtangan Land Transportation Rules, gikinahanglan ang mga tag-iya sa motorsiklo nga musunod sa mga sumbanan sa vehicle safety, noise emissions o uban pang roadworthiness requirements. Apan adunay mga kabalaka bahin sa pagpatuman sa mga lagda nga may kalabutan sa pag-ilis sa pag-modify sa exhaust system, labi na sa mga pag-classify sa aftermarket mufflers o sa mga sitwasyon diin ang maong modification mahimong isipon nga violation. Samtang nga epektibo ang maong regulasyon, gilauman nga ang mga personnel dili manakop o rider umisyo o ticket kung ang paglapas tungod lamang sa paggamit sa bag-o o replacement muffler. Giauhag sa LTO ang gapubliko nga kanunay nga musubay sa LTO 7 Facebook page alang sa mga update o gadugang gabaga pagpahibalo bahin sa implementasyon sa mga direktiba mga higala. Pero Dristo ang lungsod mga kaigsuunan, kinahanglan, maghimo, gitagurinansya sa danis to ang lungsod. Ay kay, parting hasula, ano yung mga tawhanang magtaw-taw na ng sobra kasaba sa butso ay. Pinagiling mga batano niya, patuyan, nagpadagan, mga higala. At sa pungaw, hago ng ato ang mga barangitano diha sa Barangay City, mga kaigsuunan, nga bantayan ng mga patuyang nagpadagan, mga higala. Or kining ato mga traffic enforcers po, Dristo Brand Traffic Management Group. No, nga utangan gidunta pudig mga traffic enforcers o mga tanod magbantay ni mga batanon mga higala diha magpatuyang nagpaturaga sa padagan mga higala diha panahon ting pamuhi sa maudto mga higala no kay may laga sila mga buak ang uo mga kaigsoonan no og makaangin paglain mga igsoon no malang ilahala mga higala ko galingon mo ilahang ibutang sa alanganin or peligro mga higala. Simbakog, makaangin in town o mga inusinting bata diha mga kaigsoonan. Ang makadasmag or makasaghid diha mga higala. Narako na po kayong problema mga igsoon. Kinir ba ilang mga tambutso, pati mga sabaa mga higala, panahon sa kagabihon, mura ta mga kaigsoonag, maigking mga higala, labi na gina ito mga senior citizens. No? So, kini, ilhanis LTO mga kaigsoonan, huwag ito mahimo ano mga higala. Labi pa kay negosyo mga kaigsuunan ng mga tambutso. Watakibaw mga kaigsuunan kung sa mga rason aning nganong ning kalit na ning kalikoy ning mga higala ning direktiba sa Land Transportation Office mga igsurog na unsa na pughani na nga angay magpunta ni mga higala nga istriktuhon ni mga kini mga naggamit o mga tambutsong saba kay mga higala kay makapa balda ni mga kaigsuunan sa komunidad. Okay, di man mo mga higalay gi butang original. O, aga pagpalitag butor ni has tindahan mga higalay gi kas kumpanya. Wala na taga-urig saba mga higalang tambutso. Butangan na mga higalag dagkong tambutso o open pipe muffler mga higala kung dagko nga makina mga kaigsuunan. Like anang mga 1,000cc, 700cc, no? Kaya mga big bikes mga higala. Pero kini nga to ang motor, tag 150 mga higala, uban 125 mga kaigsuunan, butangan o saba kayong, ha? Kinidiagoan, makabalda mga di mga higala, no? Muna nga, inaos mga kalungsuran nga doon nagigihapoy ordinansang magkuhan ani. Ha? Mag, kinidiabang magdili mga kaigsuunan ani mga saba kayong tambutso, kay makahasol o makabalda ni mga kaigsuunan sa komunidad, labi na ginitawan po sa to mga senior citizens, o kato mga tao nga doon ay comorbidities, doon ay mga sakit mga higala, ha? Doon ay mga bagong nanganak. Ha, bagong ininiaba mga higala, mga masuso, mga higala, maigking, no? Kaya mga higala, mga masakiton, no? Nga, imbis nga mupahaway, gisakto, makatuog mga higala, makamata na lagahat tungod ana mga saba, kenta butso. Ha, muna ang akong auhagon, no? Ang kinsa to, mga higalang, ha, kinini ang luna ingunta mga higala, katungod sa pagsikop, aning mga higala, o pagpugong, aning mga batanuron, patuyan, nagpadagan, mga higala. No, kay daghan lagi kayo mga kaigsuunan nga disgrasya kagahapon dito sa Barangay Apalan na napoy nalimbuad po dito mga kaigsuunan nga mga estudyante mga higala nagpaturagas lang og padagad mga igsuunan. 18 minutos na nagkalabay sa last 8 kabuntagon mga higala. Arita mga kaigsuunan sa duga mga balita di ay winner sa 15 million migaluto gidaog sa taga Negros mga kaigsuunan Occidental. Yahaya mga kaigsuunan ay. Taga Negros Occidental ang nagbinugtong nga winner sa loto human idaog sa gidaog niya ang 15 milyones ka pesos nga Mega Loto 645 jackpot ni adtong gabi sa Lunes, Agosto 3 to 2026. Ang numero nga nadag-an mao ang number combinations 27, 29, 34, 08, 32, 36. Ang maong ticket na palit sa Negros Occidental. May balaw sa Philippine Charity Sweepstakes Office kung PCSO nga adunay tagal nga usa ka tuig ang nakadaog sa pagclaim sa premyo nga nahimutang sa main office sa PCSO sa Mandaluyong City. Ubos sa tax reform for acceleration and inclusion law ang lotto winnings nga mulabaw sa 10,000 pesos adunay 20% tax mga higala samtang laing unsi ka bitor o nga nipusta mga higala ang nakadaog og 109,000 pesos mataga usa human nakuha ang lima ka sa unom ka winning digits or combinations mga higala 644 ang nakadawat og 1,708,000 pesos ang nakuha sa upat ka hustong numero samtang 12,000 pesos 737 ang naka or makuha og tag 30 matag or 30 pesos sa matag usa human na makuha ang tulo ka hustong numero mga igsuon. Arita mga higala matod pa mga kaigsuonan. Okay, mga higala, ritas duga balita mga kaigsuonan ni Bro Alcer Lungog. Mamalihog kun mo contact mo, di pa bro ha?

0: Alta mga higala itong kontako, no? Si Kuya E, the Captain Moves, Alter Dungog, alang si Haga, Baga Balita, Baga Kingsonan. Okay, mga higala rita sa Baga Kingsonan, sa Tuanga, mga gawas mga higala. Arisa sa KDD, mga greetings po nato mga Kingsonan, no? Sa ato pa mga higala, ang kikontak si Kuya E, the Captain Moves, Alter Dungog, mga nagpadangat karon og mga mensahe. Julito Bayo. Ito mga higala, Julito Bayo. Hi bro, good morning. Shout out ko sa mga Bayo family diha sa Barangay Bagalua. Jason Galliardo Recta, kuya, guwapo o buutan nga amigo na ko. Iyay. Pa-shout out kuya ni Ting Lorde ang nag-tuwa o isda. Iyay, kalami anara. O also ni Tata Gutual. AKA Lebron Germs. Yes, sa Lebron James, Lebron Germs. may pagbabinaw diyan ni Tatsuki Gutual, AKA Lebron James. Ayo, Lebron Germs ha. Okay, paghihigala, may pagbabinaw. Nindo tapos ang kagsili dan yung tinuwaro diyan ng Jason ay ni Kid Lorde. Good morning yo diyan, no? Sakot-kot para kita Alonso, si Ma'am Amelita, nakatbang rin sila. Si Dong Lorde, si Ma'am Amelita, good morning sir, Jeriel, o DJ Roland. Okay mga Kingsonan, di anas bikas linya mga higala. Si The Captain Moves, Kuya El Cerdungog, alan siya mga balita, karos kalambuas ng susuburan. Kuya E, please come in.
1: Yes,
0: bro,
1: Jeriel, may butag ni mo, okay. Sunod sa programa, kalambuan sa lungsod sa Tuburan Radio Program sa 98.1 BT Radio. Product display sa mga gibuhat sa mga FDL. Ipagayon sa Tuburan isip bayan sa 35th anniversary sa BJMP Regional Office 7. Isip kabayan sa pagsaulog sa ika-35th anniversaryo sa Bureau of Jail Management and Penology o BJMP Regional Office 7. Malampusong ipagayon sa Tuburan District Jail ang usa ka product display sa Tuburan 360 souvenir shop aron ipakita sa publiko ang produkto nga hinimo sa mga persons deprived of liberty o PDLs. Ang kalihukan gipunguhan ni Major Yandis E. Opog, acting District Jail Warden sa Tuburan District Jail, kauban niya sa pagpatuman sa maong kalihukan, sila si G. Otto Donalyn Arroyo, Chief Welfare and Development Section, G. Otto Klein Mondroid, Livelihood Officer, og G. Juan Hanna Marie Acuhido. Ipasunayag sa mong exhibit ang nagkadayang handcrafted fiber fingerings og sa mga bracelet nga hindi mugikan sa recycled materials. Ang matag produkto mampingong gihimo sa mga PDLs isip kabayan sa ilang livelihood o skill development program nga nagtumong sa pagpalambo sa ilang talento o pagandam kanila alang sa maong kaugmaon. Matod sa BJMP ang maong inisyatiba nagpamatod sa padayon nilang paningkamot sa rehabilitation o pagbakos kinabuhi sa mga PDL pinagi sa mapuslanong mga programa nga naghatag kanila o kagayunan sa pagkat-on, pagtrabaho o pagpalambo sa ilang kaugalingon. Ang product display o talagukan nga nagtimaan sa ika-35 ng anibersaryo sa BJMP Regional Office 7 nga nagpahigayon sa iyang mission pagkatang palaong produktong kinabuhi o mas maayong kaugmaon alang sa mga person deprived of liberty pinaagi sa rehabilitation o glikon nga suporta sa komunidad. Alang sa kalambuan sa lungsod sa Tuburan Radio Program sa 98.1 PT Radio o nanungka nalang din sa CB Koto, shout out to Sir John George Malinog, ni Renato Comidja, Hildo Galliardo, kini ang inyong tigbalita. The Captain Moves, Kuya E. Alcir Dungo.
0: Daghang salamat kuya ay Captain Mob Salcher Dungog Higala nakad live gikan sa Sibikodos. Good morning may pagpamina karon ni Ma'am Filomena Hinabi. Good morning sir idol watching here in Liloan na pa shout out naman John. Thanks no. Salamat inyo diha Ma'am Filomena Hinabi. Ngan man ni by Bernie Lisondra. Good morning bay naminaw minimo karon diri sa ako ang mama ug papa. Ay pagpaminaw ni Noy Nelson Lisondra diha karon sa barangay Adalungsod sa si Chukutkot. Diha sa motor parts ug vulcanizing shop ang higala diha karon di Adong Aljon Butibon. Diha karon siya hangga motor parts usab diri may gusilinahan ni kwan. Bus Pablo, Amo Pablo diha tudag as may Bargi Utso. Ay pagpaminaw ron niyo da Dong Aljon Butibon des mong motor parts. Man diha karon paghigalas mga kubana ni Noy Nelson Lisondra. Uli by Bernie karon sila das Dong Amor. Good morning Dong Amor Amansyo. Samta paghigala des ubos bro do like do na pay laing mga mensahe dere. Si Linsky Vlog gabay yung buntag kuya gwapo pa shout out kuya. Salamat inyo diha dai Linsky Vlog. Ya karon sa tipo. Bagay alegria niyo dere ug himamaan ni dapita da. Murag himamaan na ilaha sakop no. Ang barangay Alegria kanada sila ni Kunsel Ermi Pipito. Samta may pagpabinaw og may buntag karon diha ni by John Anthony diha karon sa barangay Magatubang diha sa Agbagakay no og ni by Romeo Anthony. May pagpabinaw nyo diha bay og ingon man diha ni Pari Junmar Bangabanga og ni Mari Maricel na Bangabanga nila ni Inday Princess og ni Dong Marson. Good morning may pagpabinaw ninyo diha karon ni Kapitan Idol Dexter Clarites barangay Kugon may pagpabinag may buntag diha karon siya hangga diha karon siya hangga singa na ni diha karinderya karon diha maghigalas Mildix no Ma'am Milagros maghigalang Clarite may pagpabinag may buntag sa tanan tiga Kugonians karon may pagpabinag may buntag niyong tanan ang nagpagreet niyo hang malagaron o mapinanggaon ninyong Kapitan diha sa barangay Kugon Kapitan Idol Dexter Clarite. Advance sa pipiesta sa Bargiapalan. Yahila ni Kapitan Lynette Armas mang higala. Inyuhang mapinanggaon usab og very aktibo ninyo diha ka kapitan buutan mang higala. Lynette Armas ingon man sa inyo usab nga buutan og bakugihon ninyo diha og labaw sa tanan mapinanggaon usab nga konsyal Kuya Atan Dasilio. Advance sa pipiesta ninyo diha kuya og ingon man ni Delisa Dasilio. Amtan diri karon sa barangay Caridad may pagpabinag may buntag karon diha nila ni Captain Joseph De Gracia Aspi. Good morning ni mo sir. Good man diha karon Mamudina Balsa Mamagid Aspi sa Aspi Lights and Sounds mga higala. Pride sa to galungsod tuburan baga kaigsuonan. Good man mga higala karon diha sa barangay 5. Di Doc Idol Garner Berano karon good morning may pagpaminaw ni mo Doc Idol. Diha sa kininya yung veterinary clinic kauban sa Ma'am Vicky Berano karon. Samtang diha karon sa Barangay 1 may pagpaminaw sa inyo hanggang number 1 konsyal Dong Christian Ducante. Good morning ni Budha Dong Christian yung mapinanggaon matinabangon ninyong konsyal diha sa Barangay 1 numero 1 mga higala nga konsyal Christian Ducante. Samtang paghigala diri karon sa Barangay 2 may pagpaminaw may buntag ni konsyal Odette Presbitero ng Ma'am Faith Presbitero karon. Samtang balik tabag higalas tubag balita sa kalabuhas lungsod sa Tuburan. Meso Hotel Cebu ug Tuburan Coffee naghiusa sa pagtanom ug mga kahoy nga kape sa Tuburan. Nagpakita og ligon nga paraghiusa ang Meso Hotel Cebu ug Tuburan Coffee pinaagi sa usa ka coffee tree planting and growing activity nga gipahigayon sa Barangay Kabagalan Tuburan Cebu ni atong Agosto 4 tuig 2026. Kabahin kini sa ilahang sustainable partnership program nga nagtumong sa pagpalambo sa balungtarong agrikultura, pagpalig-on sa industriya sa kape ug paghatag og dugang suporta sa mga lokal nga mag-uuma sa mga lungsod. Pangunahan na ang maong kalihukan ni Meso Hotel Cebu General Manager Ms. Mayatsa Ocariza kauban si Attorney Christian Louis M. Ilustrisimo sa Gordon Corvera Diamante Law Firm. Sir Steve Salipot usab dihas maong kalihukan or tree planting and growing activity General Secretariat og ingon man si former Tuburan Mayor Demokrito Aljon Diamante ang founder sa Tuburan Coffee. May tambong usab o may pakita sa suporta si Tuburan Mayor Christian Daniel C. Di Diamante uban sa mga lokal nga coffee farmers, management o mga empleyado sa Meso Hotel Cebu. Sumala sa mga organizers nga ang gamaong tree planting dili lamang ga simbolo sa pagtambayayong tali sa pribado o publikong sektor, kundi li usaw-usab kakuning konkretong lakang aron na mapalambo ang kalidad sa tuburan coffee, mapaligon ang panginabuhian sa mga mag-uuma o ma-preserbar ang kinaiyahan pinaagi sa pagpadagan sa mga kahoy nga kape o pagpadaghan mga keksunan sa maong mga kape, mga higala, punuan sa kape. Gilauman nga pinaagi sa maong inisiyatiba, mas mulambo pa ang industriya sa kape sa tuburan o mas daghan pa ng mga partnership ang mapurma aron na masuportahan ang lokal nga agrikultura o turismo sa umaabot ng mga adlaw, mga isoon. Kato mga kaisunan, ang bagabalita sa kalambuan sa lungsod sa Tuburan. Samta, mga higala, 31 minutos, 1 kalabayan, las 8, kabuntagon. Good morning, may pagpaminaw. Karoon diha ni Glenn Vincent Higanto, mga higala. Bus Binso Higanto, diha karoon sa Barangay Puta, Tuburan, Cebu. Yung masaligan, mga higala, karoon, no? Inyuhang nag... inontang, lugay na ninyo ning amigo, mga higala. Sinsa inyo na ilhan nga pribadong individual lang eh, pero sa kasing-kasing ano nga ana ang makapagkamatinabangon o kamanghihatagon mga higala potensyal kaya ni mga kinsunang mulagad po niyo das Barangay Puta. Boss Binsoy Glenn Vincent Higanto. Morning mo na Boss Binsoy. Arita pag higalas duga magkabalita sa kalambuas lungsod sa Tuburan Agribusiness Investment Forum gipahigayon sa Tuburan na gitutukan ang pagpalambo sa agrikultura. Gipahigayon kagahapong adlaw Agosto 4, 2026 ang Agribusiness Investment and Partnership Meeting o Strategic Investment Forum alang sa Tuburan Integrated Agriculture Project sa Tuburan 360 Restaurant and Sunset Beautic. Tumong sa maong kalihukan ang pagdani og dugang mamumuhunan o pagpalig-on sa agribusiness sector aron na mapalambo ang panginabuhian sa mga mag-uuma o ekonomiya sa Bagalungsod. May tambong sa maong forum ang mga representante gikan sa Manila Economic and Cultural Office kong MECO sa Taiwanese Business Group, Cebu Chamber of Commerce and Industry, Philippine Innoventures Agriculture Cooperative o PIBAC, Golden Prince Hotel o uban pang mga partner sa pribadong sektor. Himamat usab sa mong kalihukan ni si Municipal Agriculturist Sergeant Marcial Katubis, kauban si Tuburan Mayor Christian Daniel C.D. Jamante o si former Tuburan Mayor Demokrito Aljun Jamante nga mo'y founder sa Tuburan 360 o sa Tuburan Coffee. Ingon man ang mga opisyal sa lokal nga pangagamhanan o nagkadayang stakeholders. Matod pa sa mga organisador, ang gamaong investment forum mao'y usa ka lakang aron mapalig-on sa ang pagtambayayong sa gobyerno o pribadong sektor nga nagtinguha o sa paghatag o mas daghang oportunidad sa mga mag-uuma pagduso sa agribusiness o pagpadayon nga mapauswag ang sektor sa agrikultura sa lungsod sa Tuburan, mga higala. Magkanindot mga kaigsuunan nga mga balita karon mga higala, no? Sa tuang galungsod sa Tuburan, kundi nakatutok yun mga higala. Ining agriculture ang labing importante mga higala. No, nga ininiaba mga higalang sektor, no? Nga atong mapalambo mga kaigsuunan kundi in sa agrikultura, makapahimus man ang tanan o ang kinabag-an mga igsuon. No? So, mani, ato ning hisgot-hisgutan karon taon-taon mga higala. Human mga kaigsuunan sa ato ang pagpadangat usab higala aning mga importante na itong mga pagpahibaw, greetings mga higala o uban pa nga mga public service. Doon na yung mga kigsunay ni turnover na ito, no nga usaka kung ano siya student ID mga higala sa Tuburan National High School, no, ID ni Inday Eliza May Lato, sa estudyante ni Sakuan, no. Usa ni siya ka grade 7 student sa kinini ang NHS, no, ang kuan ani ang iyahang adviser ako ni kaliwat kay Bihasa man FN Bihasa. Oh, di baka di si kuan Frederick Bihasa ang ako ang agaw, no? Ambungan og buutan nga magtutudlo di Astuburan National High School. Agaw Frederick Biasa, good morning mo agaw. So ni akong agaw Gualberto, ini akong kababata po no, ang inyong hangga tesorer. Tesorer po siguro ni das Barangay Poblacion 4, Astuburan Cebu. Si agaw Gualberto Biasa no. Oy, kining ni ang day Eliza Mayla to. Ako ning happy tron dia security guard ha. Sa Astuburan National High School ang imong ID aron dali ra nimo maklaim nya. To ni inon si ato ang snappy kay dihang security guard nga si agaw kini ni ang si first name ani Delin. Agaw ni nako nakalimot ko first name. Ato inon si agaw nga i-submit ni gaw ha dia sa kini ni ang imong guard house aron dali makita no sa tag-iya nga si Eliza Mayla to. Tag-iya ani manghigalang iyang ID kay sus. Isa mga iwa kasuway. Kita na suway mga high school bro. Problema, kini mo magtangan tag ID. I don't know, karon o kung sa ka-estricto. Kaysa una, mga higala. Inumduman pa, in town, si Anhing Sir Yuson, mga higala. Rosalino P. Yuson, mga higala. Nagtanaw na ko spikas iskina, dito sa Megabal doon. Ayay, nagdanga-danga si Sir Yuson. So, wa kay ID. Nga, tanaw, pag gini mo, wa ka maka... sapatos, ban pa mga higala dyan. Kumplito, complete uniform, yung ito kang Sir Rosalino P. Yuson, so na. Lihay tas na pikas iskina sus digi na to usahay malikayan nga mubuto lang kalit sa tungo tubangan watay ID sus berbida hinon kanang part ba na siya maghiglas disiplina na to das eskulahan no? Pag disiplina sa eskulahan maghigala usana ka practice na to mga kegsunan nga mahimo tang ligdong o mahimo ta mga higala bang inon tang responsable nga kawan eh kung nanata sa itong tagsa-tagsa ka mga trabaho or negosyo mga higala no? Lala man siya mo nang di ginato na siya ikasuko no kanang mga sa mga ginikanan nga dunay mga pagdisiplina diha sa mga magtutudlo sa tunghaan kay part man siya mga gala practice na sa mga bata nga mahimo silang responsable sa inyong gusto mahimong may batasan nga mga ha tinun-an mga higala inyo ang mga anak sama to mga nahitabo karon lisod ra ba panghitabo karon sa mga tunghaan no igara pud ba mga higala no mula nga diki na to, no? Kanana ang question nun, ang pagpitol sa mga magtutudlo diha sa eskulahan. Kay gamay ra kay ng pitol nga ilang natagamtaman karon. Lahi ni ato mga higala, nga magkingking jug ka. No? Kato seryoson sa una, presgot lang. Taliwa naman gito seryoson in town. Gikan pa to siya sa barangay na lungsod, dahil mong prinsipal, pagbalihin, dahil sa TNHS mga kegsuunan. Puwerte, ang TNHS. O ang Astuburan Central Elementary School, pwerte colorful. Hilig makitong tanom. O niya, kananaang. O lagi na, no? Parte sa school uniform, no? Grabe kay mga higala kay stricto. Na kung di ni mo istriktohon mga higala, mo nang luag, mo na inig, uman mga higala nila giskoy, laligoy mga igso, no? So, part is just practice gapon mga higala. No, sa akong, kwan, balikod mga higala, Eliza May Lato, no? Tagiya sa kaniningang, kwan, ako nang ihapitron diha sa, guard diha sa, kwan, TNHS mga higala. Now, aritas mga dugang hisgutanan, mga kaigsuunan, sa itong gipang padangat karon nga mga balita ba mga higala. E kinimanggod mga kaigsuunan, itong gibasang balita karon diya sa Astuburan Cebu Spring of Success, nga Facebook page mga higala. Dako kini siyang kapahimuslan, no? Nato mga tuburanon, mga igsuon. No, kay kinini abang kasagaran karon mabitan ng maingunta nga maghisgota mga higala. Sa mga isyu nga naglimin nga may labot ang haring lungsod mga higala. So ang ayan lang mga higala nga ang haring lungsod nga nagpaminaw mga higala mataga Astuburan man og sadi atong matagaan sa insaktong hubad sa impormasyon sa mga nahitabo nga pagpalambo nato sa lungsod. Ato gyud mga higala ang panalipdan ha nga makakuyanap ni mga higala ning dili maong mga balita kaning gitawag nilang fake news mga kaigsoonan. Okay, bingor ba dahil sila mga higala kananang sagara na ramang guna social media. Pero makita sa nato social media mga higala kana mga negatibong comments diha nga mga pagpanaot mga higala. Makita nato na mga nanaot diha mga kaigsoonan ispilar ra sila kalusok pod no in town. Kaila mang gihapon ta gihapon kun kinsa na mga tawhana mga higala. No? Ana nga kuan lang gihapon ba? Kana na ang pasalipod gihapon sa kinini ang piki nga mga account mga higala diha social media mga igsoon. Now, ato sad mga higala na silang paggangon. Pinaagi mga higala sa pagpadangat na to sa mga insakto mga higalang pamahayag mga kaigsoonan dinhi sa mga gipost na to diya sa social media. Kaya doon ang harapan na to makita ng mga negatibong comments usahay nga maingon nga ang tuburan 360 mga higala, ha, kinini ang nahimong sentro sa negosyo sa mga namunuan sa tuang lungsod. Uy, urbida mga higala. Siyempre, kay negosyante naman ang daan mga kigsunan. Ato lang ipahibaw sa nating mga tawhan na ay no nga ang mga taos tuburan nakahibaw naman kita. Kaya ang nahimo na itong mayor, si former mayor Aljon Javante. Diba, naman kita nga usaka magpapatigayon, mga higala. Businessman, negosyante, usap pa na diya, mga higala. Ang hinga na ito ng klasis panginabuhi nila mga kaisulan. Sayod ta nga dito sa Cagayan, mga higala, daan na nga mga malampuson nga mga businessman, mga higala. Magpapatigayon, negosyante dito sa Cagayan. Usa ka lumad nga taga-tuburan mga higala. Nalimpad mga kaigsunan. Dakbayan sa Sugbo hangtod gipadpad dos da Cagayan nahimo mga higala successful nga businessman. Unya mibalik siya ang yutang natawhan mga higala aron sa pagtabang sa mga kabos mga igsuon. Oh, pag pinaagi mga higala dili yung pagtabang sa mga kabos nga sagupon tantanang mga pobre mga higala. Ha? Mibalik din sa lungsod tuburan mo tabang sa kabos aron paghimo mga higala o kalambuas sa lungsod. Paghimo mga proyekto, programa nga makatabang. Ha? Makaagak mga higala sa mga kaigsuunan na itong kabos mga higala. Sa mga mag-uuma. No? Ganini ang pag-empower sa ito ang mga farmers mga higala. O sana ni ini mga kaigsuunan nga gihimo nilang inisiyatiba sama aning atong gihipadangat nga balita karon mga igsuon. No? Kay usahay mangod mga higala na amgod ato manginang dipinsaan gyud nga naa diha sa social media nga patuyang lang mga kaigsoonan pod bang higala comment pa. No nga o lagi na una lang ang negosyo. Ang negosyo naman ang daan ato ang kanhimayor niya ang kanang atong gihimo diha mga higala tuburan 360. Negosyo na nga wala makakompetensya sa mga ubos nga negosyo mga higala dinhi sa atong lungsod. Kana inong ta mga higala ginagmayng negosyo ba? Wala man siguro na makakuan mga higala. Wala man siguro na makakompetensya sa mga namaligyag o tanon mga kaigsunan di merkado. Ang tuburan 360, wala man siguro na mga higala makakompetensya sa mga namaligyag bugas di merkado. Wala man siguro na makakompetensya sa mga namaligyag lamas di merkado. O wala sana makikompetensya sa mga namaligyag dry goods diha sa babaw sa itong merkado publiko mga higala. Gani, nakatabang ang tuburan 360 mga higala pag-agni og dugang mga investors mga igsoon. Sama na itong ipanghisgutan karon mga higala. Ha? Ang Manila Economic and Cultural Office mga higala kung MICO dito sa Taiwan mga kaigsoonan, Taiwanese Business Group, Cebu Chamber of Commerce and Industry, Philippine InnoVentures Agriculture Cooperative, PIVAC, ha? Golden Prince Hotel mga higala. Gipasagkas bukid mga higalas kabangkalan aron paghimo mga higalag mga inisiyatiba nga makatabang maka-empower sa ito mga mag-uuma mga higala. Dili naghimog negosyo mga higala nga makakompetensya mga kaigsuunan sa mga gagmayng negosyante sa ito ang lungsod. Naghimo tag negosyo nga maka agnita mga higalag dugang investors aron ta makatabang sa mga kabos mga igsuon. Dili negosyo nga personal nga interest mga kaigsoonan. Kay personal pang interest mga higala, sus purbida. Ang pag-abi-abi, ang pag-serve lang mga higalas. Ha, may manig imula ni Pakanon, hagutan Bisaya ni mga higalas, tuburan 360 ni mga tawhanang sakop sa MICO mga higala, Manila Economic and Cultural Office mga higala. Ang amag imulang nindalitan mga kaigsoonan o kinini ang lugaw ni mga higala, suspas ni mga Taiwanese Business Group mga igsoon. Ha? Kini taga Cebu Chamber of Commerce, mag-imula ni Sugba Agbuwa dito nag-abot mga kaigsoonan nga tagaan man ginini mo sila, serban ginini mo sila mga higala og elegante nga pag-abi-abi og mga lamiang pagkaon mga kaigsoonan kana mga higala gikan sa personal mga higala nga resources ni former tuburan mayor Aljon Javante aron nga kining mga investors mga higala magbalik-balik sa tuang lungsod mga higala aron nga makamugda mga kaigsoonan dugang negosyo nga makapalambo sa ekonomiya o makapalambo sa agrikultura aron ang tibuok tuburan makapahimos mga higala. O nilaktod pagka-istorya mga kaigsoonan. Dili kay maingon ta mga higala nga. Ah, muna. Munang wa mahuman ang mga karsada aning Ha? Mga dapita, mga higala, kay giuna dito sa 260. Kay tuwa ko nung mga higala ditong gihimo, nindot kayong karsada mga higala. Ato din ang ipatrabaho das barangay 8 padong dito sa Langtad. Ay, nga iya mana sa opisina sa kongresuman mga higala, opisina sa kongresista mga kaigsunan. Ila na mga higalang responsibilidad, dili na ato ang mga higala. Kaya ato ang panahagbay na mga kaigsunan ang gisiminto niya. Na siminto, magayton tuas tumoy bungtod mga kaigsunan. Asa baghaneng areras tungod sa atong lungsod mga igsoon. Kaya di man ato ang jurisdiction mga higala. Dili na itong obligasyon nganong mahilabot man tanang mga higala. Atong pangutanon, ang mga opisina mga higala, hingtungdan mga kaigsunan opisina ni ini. Ngawa tagda mga higala. Oh, di ba? Wala siya mga kaigsunan kay atong panalipdan. Ha, ang kining ato ang mga kaigsunan nga padayon nga gihiluan mga higala aning mga ha, kining mga nanaot ba mga higala. Ha, di man gid ingon mga kaigsunan naa man gihapon ni hantud karon. Nagpahipi ra man ning mga tawhana mga higala nya naghuwat tag makabinta mga higala. Ha? Mo kuan din mga higala mahimo og mga fake news, fake vlogs mga higala uban pa mga igsoon. Ano atong klaro-klaro lang mga higala ba nga pagpasabot mga kaigsoonan. Atong Tuboran 360 mga higala gituyo na mga kaigsoonan kinapusuran diha sa tuang lungsod mga higala sa kabukiran mga kaigsoonan. Ngaron ang ato ang mga mag-uuma mga higala. No, kini ni ato ang group of farmers mga higala associations mga kaigsoonan. Sayon ra para nila mga higala. Og kita sa to mga investors mga higala og unsa kalapad ang ato ang lungsod mga igsoon. Matang giingon ang 360 mga higala kay from north to south, east to west mga higala. Kita mga kaigsoonan og unsa ka potensyal mga higala ang pagpalambo sa agri tourism sa tuang lungsod mga igsoon. Ug usa ni mga higala ning mao mga inisyatiba karon ang atong gihimo mga higala. No, so dito kato ni mga higalang gahapon duha din ni ka event day gahapon di ay. No, kay agribusiness man to. No, magyapon, no? Agribusiness gyapon ni mga higala pero lain-lain nga mga kinini ang private partners na to mga higala. Kaning naam tong Golden Prince o guban pa mga higala katong Miko, kagahapon dito po ang ato ang taga Miso Hotel mga higala Cebu. O Tuboran Coffee, ato ang Tuboran Coffee mga higala diri sa tuang galungsod naghiusas o sa kapagtanom sa kape mga higala. O kinini ang tree planting and growing mga higala gamit ang mga seedling sa kape mga igsoon. So Miso Hotel mga higala diari sa tuang lungsod mga kista gadiin man yung mga tawa na nangilingig ano ka to yung ito mega world ito basta-basta mega world family mga higala. Ha, kanang sa manang diha sa Pabro, kanang sa Lapu-Lapu, sa nang New Town, Mactan New Town. Usas tagiya ana Mega World mga higala. No, kanang mga dagko mga hotel sa resorts mga higalas. Diri Cebu, dito na agis Boracay pod mga kaigsoonan. No, so usa ni sa mga partners mga higala. No, gipaari lang gyud sa tuang lungsod mga higala dito sa Bukid, dito sa Kabasan mga igsoon. No, aron patamnon mga higala og seedling sa Sampagita o Skuwayan, mga higala. Aros pagpalig-on sa atuang pakig-partner sila, mga igsoon. O pagpakita na to nila, mga higala, sa potentialities, no? Iba, biyataning mega world. Very creative, bayan sila, mga higala, muhimog mga resource, mga kigsoonan, yung atuang lungsod, mga higala, potential, kayo, no? Sa kining gitawag na to, mountain resource, mga higala. O, kibaw, no? Sa umaabot yung mga katuigan, mga kigsoonan, no? Nga doon ay tukuro na sa diringa. Kinsa may mabulahan ana mga igsoon? Kita mga higala sa lungsod sa Tuboran gumikan ngadtong kadto mga higala. Mo-boom ang ekonomiya sa tuang lungsod mga igsoon. Muna ay makapatrigger mga higala sa pag-boom sa ekonomiya kung dunay mga lugar mga kaigsoonan nga bisitahon sa atoang mga turista mga igsoon. O mana, ang usa ka lungsod mga higala mulambo mudako ang iyang ekonomiya mga higala kung dunay daghang tao mga kaigsoonan dili mingaw. Ha? Mutuyok ang kwarta sa usa ka lugar mga higala kung daghang negosyo mga igsoon. No? Una, no? to lang yung klaruhon mga higala kay ang uban mingon sila kinini ang negosyo lagi ko no? Natural kay maka-afford man na sila mga higala paghimog mga negosyo nga ingon ana nga klasis negosyo o kang ato kutob ra diha sa pagpamaligya des kilit-kilit di nalanta no ang ato malipay ganita kay ang mga tao nga mobisita sa lungsod mga turista tungod anang mga negosyohan dagko dihang mga negosyo sama nanta 60 mga higala ha mapisikan ta mga kigsoonan kita ra gyapoy makapahimos mga higala kay tungod ba ni mga kigsoonan ha ang agrikultura sa tuan lungsod mga higala mo kwan man no mulambo man.

Bernong nagsuporta mga higala. So kini mga kigsuna na itong gihimo, akong usbon mga higala, di tangayang makuan ani, angay ning ikalipay sa tagatuburan, kay ang impact ani mga higala, kita mo'y magkapahimos. Wa ni makigkupitensya mga higala sa mga nigagmay negosyo sa itong lungsod. Even sa mga dagkong mga hardware dari mga higala, uban pa diha mga kigsunan, kay lahi mga higala na ang function sa business diha sa tuburan 360. Dili na mga higala, ingon ta nga, puros na lang ginagawa dito eh. Ang mga bisita na ito diha mga kigsunan, kutob sa mga bisita diha mga higala. Kadako uroy gasto ni former Mayor Aljon Diamante mga higala sa pag-abi-abi na ito, anang pag-entertain na ito, anang ato mga bisita diha mga higsuon. Now, kung mabisita ng mga klasyasta, huwag mo entertain mga higala, mabalik pakana. Kaya mga dagkong dato mga higala, dagkong negosyante mga higala. No, so, mula na ba, this ato mapasabot ko mga kigsunan, kaya usahay, grabe, adaghang maglimin ng mga isyo mga higala na naglambigit ang fake news mga kigsunan sa social media. Well, kita mga kigsunan, anda mong tagana ta mga higala mo, kuan ana, mupakgang ana mga higala, kaya kanagong istorbot, kadugayan mga higala ng istoryang botbot, kura nagtinuod mga kigsunan kung magsigig balik-balik, kung guway mupakgang mga igsoon. Muna nga atong ipasabot mga higala, nga dako kayo nag-impact, no? Ang nahitabo karon sa ito. Di ba nga kaano yung mga tawhana nga ningari sa ito ang lungsod? Nagsunod-sunod mga higala na ito nakalabay simana or na ito lang nakalabay sabado. Mega world mga higala. Family mga kigsunan. No? Kinsana mga kumpanyaha mga higala. Dagkong kumpanya mga kigsuna na sa Pilipinas mga kigsuna. So kana uguban pa mga higala ha? Kita naghisgot na karon og agritourism. No? Maghisgot tag peace and order maugyapon mga kigsuna. Tanan no, sag asa mga higala na to i-liso no? Ang ato ang kalambuan sa tuang lungsod na agitay gihimo mga kigsuna. At least to, no? Doon na agit mga higala. Matag-adlaw, doon na agit posting diha sa social media nga diya sa ato ang page mga higala sa tuburan Cebu, the spring of success. Nga muna, wala matuog mga higala ang pangoberno sa tuang lungsod. Kung ang mga namunuan sa tuang lungsod, naas makadunayon mga higala nga mahimog mga inisyatiba nga makatabang na tuang tuburanon. 6 minutos mga higala nang nahabilin sa dipatahingpit nga mupupos mga kigsunan. Balikon ta dali sa tuang mga o sa tuang nag-view dali sa Facebook, no? Si G. Maxville, good morning. May buntag di mo diha, kuya? Diya sa Coast Guard Substation Tuburan. May pagpaminaw, may buntag diha. Diro ni Commander Radasa, no? Diha sa CGSS Tuburan, mga kaigsunan. Sigon man, mga higala karon diha sa ato ang mga comrades, no? From Coast Guard Substation Tabuylan o kuan, no? Diha sa Coast Guard Substation Asturias, mga higala. Kuya P.O. Second Armon de la Piña, good morning. May pagpaminaw. Evangeline Q. Parilla, may buntag. Good morning. Kusog ko nung ilang Radyo Desbergedos. Din Subang, shout out. Balamban Cebu. Miriam Cortuna, good morning. O si Borges Parilla, good morning. Naminaw sila karon sa Diasa Bergedos, no? O si Ma'am Ina Pinka, mayong buntag. Linsky Vlog, mga higala. Alam tayo, 5 minutos ang nahabilin mga kigsunan. May pagpabinaw, may buntag na lang diha karo di lang ni Pari Jimmy Lumakang. Diha karon sa Kidinia, mga higalang Barangay Himama, no? Good morning nyo, diha karo sa Barangay Himama, Pari Jimmy Boy. Kidinia ang Lumakang, diha karo si Ate Arlinda. O si Jim Boy, Lumakang karon diha sa Barangay Himama, diha sa Sitsuwangan do. Si Kidinia ang Pari Bro. Or si kinini ang Pari Agaw. Or si Agaw, amigo. Arlon Parilla Munares karo diha sa Barangay 2, may pagpabinaw sa Dibod Agaw. Okay, good man, maghigala karo diha si kinini ang Bro Renanti. Merkado diha karon sa kinini ang Uwangan 2, no? Diha karo sa Himama sila si Nanay Josie Paroni. Paminaw sila karon diha. Ingon man si Kapitan kinini ang Nelson Coligado. Social Lini Paroni Gonzales, good morning, may pagpaminaw. Diyan karon sa Barangay 1, may pagpaminaw ni Kanhi Konsyal Linlin Kumahig. Og ni Ma'am Ibyang Kumahig karon diha silang litsunan. Og ingon man mga higala ni Kuya Boy og ni Ate Divine Monterola. Diyan karon sa Barangay 1 og ni Tuburan SB member Marvin Monterola.
Tuburan SB member Eugenio.

0: Inyo arigo may pagpaminog may buntag usab karon hangga inuntang kaabang na tulis lung sustuburan maghigalas pagpatuhop ni ning programa sa Sustainable Livelihood Program. Kaabang usab maghigalan former tuburan Mayor Aljon Jamantic, Mayor Cidy Jamantic, SB member Eugenio Arigo og ingon man ni Konsyal Fred Jamanti, may pagpaminog may buntag usab ni Ma'am Bibi, kini ang Jamanti diha sa Barangay Utso ni Konsyal Glenn Regado, may pagpaminog may buntag diha karon sa Barangay 2, no? Ni Ate Saiki Regado, good morning niyo da, kuya. And ate, diya sa Ilahan Panimalay, Karos Barangay 2. Si Konsyal Carmeli Aming Suiso, may pagpaminaw. Maguban pa, maghigan itong mga konsyal sa Luis Potensioso. Diya karon sa Barangay Bagasawi. Iguman, mga higala karon diha ni Konsyal Abner Arnijo, diya sa Barangay Bulwang, ni Ma'am Jima Sarlatan. Good morning niyo da. Og diha karon sa Barangay Utso ni Sir Dodo Hilito. Good morning diha karon sa Barangay Utso des Noak Inasal, no? Og ingon man ni Boy Ibu Horlano karon des Barangay Uno. Og si Ma'am Leonela Bardo Kilio maghigala diha sa ihang apart hotel, no? Diha sa Barangay 5 maghigala. Ang pagpaminog may buntag usab di Barangay Kapitan sa Amatugan Alexander Dakwa. Og si Barangay Tuminhaw, Konsyal Alcer Dungog, manghigala o si Ma'am Judith Dungog. Egon man ni Barangay Lubo, Sugod, Cebu Konsyal, Kuya Agaw Roberto Alonso Zamora. Boss Carl Maxwell Hers, ito may pagpaminag, may buntag diha boss. Diha karon sa Morps, diha sa Barangay Utso. Noy Bib Ablanya o si Ati Biti Ablanya, may pagpaminaw diha karon sa Barangay Daanungso. Panis babaw bro, no? Ay pagpaminag may buntag sab karon diha nila ni okay no nila ni sa Barangay 2 Konsyal Odit Presbitero og Konsyal Mark Anthony Jamante, sila si Boss Ivan Riosa diha karon sa ningan aning kalimot ko siyang sounds ni sa niya sound si Ivan. Okay nyo niya si Sir Rinaldo o Ma'am Ponciana Pilayo. Diya karon sabi ni Indahirin rin may pagpaminag may buntag. Boss Alan Uyua diya sa Barangay Kugon. Diya karon di Daday Didi Jabanti diya sa Butal diya sa Kedidi Gamatnog. Di Ati Mamay Butal Lariosa o ni Konsyal Jerry Lariosa may pagpaminag may buntag rin nyo diya. O ni Putat Glass Raul Alnicule may pagpaminag may buntag. Pari Jerry Jimmy Hinosa diha karon sa kinini ang Barangay Gaang, no? Og ni Agaw Glenn Pahis karon diha sa kinini ang highway diha sa Barangay Mangga diha karon sa ining Itlugan og siya hangga Manukan, no? Og ingon man ni Sir Jai Jai Julius Lanterna diha karon sa Jaycon diha sa Barangay Bagasawi may pagpaminaw may buntag. Sir Chito Isidro Ma'am Litlit Isidro diha sa Barangay Sais, good morning, may pagpaminaw rin niyo diha sir and ma'am. Og si okay, no? Niya karon di Alegria Konsyal Titing Modikilio. O si Ma'am Perlita Modikilio diha karon sa Barangay Alegria. O diha karon sa Barangay City, diha sa Sitio Bumbil, mga higala, Purok Bumbil, mga kigsunan. Ayong pagpaminaw, may buntag, diha karon di Noemio Flores. Ayong pagpaminaw, may buntag rin ninyo diha. Sluyos galingan, no? Managitigong oras, mga kigsunan. Or dapat 2 minutos dahil mga higala na habilin. Sigwitay 8 minutos. Human makalabay ang las 8 kabuntagon. May pagpabinaw o may buntag na lang karon pag higala. Diha karon sa Barangay Sandayong diha sa Sitio Aligway mga higala. Agaw Siloy, Asingente. Si Kwan, no? Si Las Agaw Ima Nunez. Si Josie Asingente Nunez. Diya karon sa Barangay Kalagahan, may pagpaminag, may buntag ni Kapitan Tini, kinini Andy Chos, mga higala. Yung buutan, o bakugihon, nga Kapitan diya sa Barangay Kalagahan, Tini di Chos, si Maitunyo, Maitunyo Buhawi, may pagpaminag, may buntag ninyo diya tay. Diya karon sa adong dito sa Sitio Kwan, no? Nga nila, Magdagok, no? Barangay Kalagahan, mga kaigsunan. So hangtod ug mapuhon usab ang higala samang taknag samang istasyon 98.1 FM Bitiridyo nya ako ipahibaw dai no nga luna tay tabanganan sa cluster 2 sub kakaron. Kinini ang si Acha Tita Cordoba, no? Cluster 2, taga Barangay de Alungsod. Pangalan ito, manuktok sa tasa yung tagsatag sa mga kasing-kasing sa itong kaubang membro sa Sobrano pagtinabangay tupag, no? Sa 10 pisos nga pagmutamo tato tinabangay inambagay na ito manghigala maka kuha na kita no? Makasuporta na ta niya makatabang ta makahupay ta sa kagul sa nagbangutan nga pamilya karon ni Tia Tita na Cordoba diha sa akin ini ang Barangay Daan Lungsod. Ako na ipahibaw dahil no nga doon natin 15 days, no? Nga kinini ang ika sa pagkamimbro, doon natin 15 days mga higala nga mabuto na to sa mga official nga membro. Okay, doon naman goy uban nga palitan mo tanto ipamimbro nila dahil labi nag masakito na nga kanan na ang tawibawaan, no? Mutaliwan sa anang adlaw mga higala, wapay 15 days. So, sa atong balaod, naagi tayo 15 ka-adlaw, no? Usa na to nga usually nga matabangan na to siya manghigala kung simba ko mamatay ang usa ka tawo mga igsoon nga membro nato sa tupag manghigala. Ato lang ipahibaw mo na itong gisubay nga balaod nato na pwede siya nga panong kay mo naman ay nakalatid manghigala sa to ang baylos, no? So wala kita igong oras mga kaigsoonan ay pagpaminag may buntang lang sa to mga officers sa tubranong pagtinabangay sa mga presidente nato das barangay 2, no? Nila ni ng training Diamante diya sa barangay 1 ni Odette Galliardo. Diha karo sa Barangay 4 ni Kapitan may pagpaminaw, Barangay 5 ni akong classmate si Kidini ang Sososko, no? Maridel Sososko no niya sa tanan na lang mga membro sa tinabangay. Sa gapon ngayon pubring isoon pubring silingan apan adunahan sa respeto ug pagmahal sa isig kay ingon Jeril Asindiente manamilit sa gugmingon inyong adlaw nga Miyerkules kamuntagon magbabunghag ug balipayon daghang salamat sa pagpaminaw may buntag pag-usap.
1: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service. In Tuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: 101.1 BT Radio.
1: DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog atay. DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500
2: pabalik sa mga butika.
3: Tatay Loy sa Lichon Manok, Lichon Baling Oga Liampo. Nakinibay butang sa Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makuntak ka pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagyaog tagduma. Og nangita ba usap ka mo, og gym? Adiado usap ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na alagini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatailo isa Lichon Manok, Lichon Belly o Giyempo. Tatailo isa Lichon Manok, Lichon Belly o Giyempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagiya o ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
4: Ang Tatailo is Lichon Manok, Lichon Belly o Giyempo. Ananay inasal nga baboy matag Sabado o Domingo. Mukitor sab sila o inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
5: Ikaw ba ay hindi makatulog sa gabi? Anak mo ba ay late na rin natutulog? Vitron! Take Vitron! Ikaw ba ay palaging matamlay? Anak mo ba ay madaling magkasakit? Vitron! Take Vitron! Ikaw ba ay makalimutin na? Gusto mo ba ng anak mo ay maging alerto, bibo at matalino? Plus, mabilis tumangkad? Vitron! Take Vitron! Vitron tablet for 13 years old above. Vitron syrup for 1 to 12 years old. And Vitron drugs for 0 to 1 year old.
6: The product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
7: Nangita ka ba og paspas, kasaligan og barato nga internet connection? Pataod na dayon sa Fiber Connect IT Solutions.
8: Fiber Connect IT Solutions.
7: Ang Fiber Connect IT Solutions nagpromo og tag 350 pesos kada bulan. Busa, unsa pay imong gihulat? Bisita na dayon sa ilang opisina nga naa may mutang sa Mendoza Street, Barangay 7, Tuburan, Cebu. Alang sa dugang kasayuran, tawagi ang telepono 0943-248-2389.
8: 43-248-2389.
9: Kidney problems, lung problems, liver problems, gallstones, urinary tract infection. Pipila lamang kini sa mga kayang matabangan sa Sed Panyawan Garlic. Maukining klase sa Sed Panyawan Capsule nga adunay gahom sa ahos. Ang ahos makatabang alang sa atong organ damage. Gumikan sa taas nga heavy metal toxicity. Maayo sab kini nga mutabang sa pagpakusog sa atong immune system. Makatabang sa kini sa pagnormal sa atong blood sugar level. Busa ang pingi ang imong kalawasan. Pinaagi sa ahos nga na sa Sed Panyawan. Sed Panyawan Garlic Capsule, a quality product of Sed Marketing.
10: When you visit Tuburan and find yourself in need of a relaxing haven after a long day of travel, you'll have to discover this welcoming accommodation. Step into a world of luxury and comfort at CDU Homedale, designed for your ultimate relaxation. Conveniently situated at Barangay A, Tuburan, Cebu. Inviting you to unwind in their elegant accommodations. Each room thoughtfully crafted to provide you with a truly exceptional experience. For room options, standard room, 1,800 pesos, perfect for two guests, featuring one double bed, air conditioning, television, and refrigerator. Executive room, 3,000 pesos. Experience ultimate comfort and privacy. Deluxe room, 2,000 pesos. Accommodates up to four guests with a two single beds and one double bed, complete with air conditioning, television, and refrigerator. Family room for 2,000 pesos. Ideal for families. This room accommodates up to four guests with a four single beds, air conditioning, television, and refrigerator. Dormitory room, 350 pesos per person. A budget-friendly option for groups. This room accommodates up to 8 guests with 4 double-deck beds, air conditioning, and refrigerator. Homedale Function Hall, one-day rental for 8,500 pesos. Accommodates up to 60 guests with tables, chairs, and sound system. If you want to avail a special package, you can book all rooms for just 15,000 pesos. pesos. For additional guests, for extra beds in the executive, deluxe, and family rooms, an additional fee of 350 pesos per person. Escape the ordinary and experience the extraordinary at City Hometown, where you can truly feel at home. Discover your ideal getaway at Barangay 8, Buran, Cebu.
2: At Barangay 8, Buran, Cebu.
10: And create memories that last a lifetime. Make your reservation today. For reservation, just contact this number 0943-076-8214 or send a message through Messenger to Ma'am Reneza Lopez, the hometown in charge. For weekend reservation, advance booking is required.
11: Original Hagkuroy Capsule.
12: Ako si Bernadette, taga San Carlos City. Pag tumarn ako sa Hagkuroy Capsule, nawala akong hypotension. Nawala gid akong nipong. Epektibo gid ang Hagkuroy Capsule. Mauna ka mo, sulayin ninyo kay magbalik-balik gid mo ug tumarn sa Hagkuroy Capsule.
11: Unsa pang inyong gihulat, palit na og Original Hagkuroy Capsule. Mapalit sa mga butik.
13: This is the Morning Drive.
14: The Morning Drive.
15: BT 91.5.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Wilson Tigon, taga Ipel, akong asawa, panahoton kayo, niya, kiyang reklamo, sakit yung kalawasa, kwan yung koto-koto, kasi kabuyon, ako nga, sulay, may kaplas o taon, mga 5 minuto, sir, lah, minuto ka po, kwan yung kaplas o, salamat yung dako, kanyang herbal oil, tayo, matay, titibo mo yun.
0: Wonder Herbal Oil, arthritis no more, Ryuma Goodbye.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking buti.
3: Gusto ka ba uglit sa manok o glyampo ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Lepo. Susas Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan o Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok

0: Marja Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading nga na may mutang sa Alice Lodge Arcade na Barangay 8 National Highway, Tuboran, Cebu. Namaligya og mga klase-klase nga oil, lubricant sa motorcycle, multicab, auto, truck og mga heavy equipments. Namaligya usab og mga klase-klase nga battery og klase-klase nga brand para sa motorcycle, multicab, auto, truck og heavy equipment. Mga klase-klase nga brand og klase-klase nga brake pads, brake shoe para sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Klase-klase nga brand sa mga ligid sa motor cycle, multicab, auto o truck. Mga nagkadaiyang mga pyesa sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Ang Marja Auto Parts Trading nga mao ang sangang tindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. Ang Marja Auto Parts Trading matan-aw ra kini sa Facebook ug mamensahe ra kini sa Messenger pinaagi sa Marja Auto Parts. Ug pwede sad kay mo magakontak sa ilang cellphone number sa Globe 0927-275-1904, sa Talk and Text 0946-16-35-495. Ang Marja Auto Parts Trading nga muhatag og mga papremyo sa mga customers karon og hangtod mahurot ang supply. Muhatag usab og ga presyo nga pangmasa. Busa adto na ta sa Marja Auto Parts Trading.
1: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.
2: Uy, Kuya Atan, nausa maling atong amigo nga masulupon magkayog naong?
3: Dito, no? Atong pangutan nun. Kuya Alcer, unsa may imong problema? Ganong masulupon magkayog kag naong karon?
4: Mao lagi, Mr. G, Kuya Atan. Tungod kinis kamahal sa mga palitonon karong panahon na, naglibog na ko, gaasa na ko mapalit ang mga inadlaw-adlaw na akong panginahang lanon.
2: Aw, oh, kanara di ay, ato na sa tindahan ni Director Ariel Kuya ay sabyo nga mao ang Phyllis Bugasan Store nga nagbaligya sa labing barato o labing luwas nga mga grocery items sama sa sabon, noodles, canned goods, bugas o kuban pa.
3: Ug ang Phyllis Bugasan Store mausab ang accredited retailer sa NFA Rice ning atong lungsod sa Tuboran. Nagkapud-apud sila sa binitilyang beer o soft drinks.
2: O kamo, usa pa inyong ipaabot. Adto na ta sa Phyllis Bugasan Store.
5: Also available, Price Gas, Power Kalan, Solane, Gasol, and Gasolit.
6: Ang Phyllis Bugasan Store, ana ang imutang sa bag-o na itong merkado o nag-atubang sa bag-o nga building sa munisipyo sa lungsod sa Tuboran.
7: Kuyat, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, eh. Bihisan sa pagtindog, sakit gyapon ang akong tuhod.
8: Oh, simple na, Sir Max. Pang-aplas og said liniment oil.
7: Basin ba yag mabatal noong kubalik, ana, ha?
8: Dili po, doy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
7: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako? Nakadagan na yung kupadulong sa video kay. Aray! Sakit no more!
8: Said Liniment Oil! Available sa mga groceries o sa mga suking butika!
9: BT Radio, Dayday 0.1 FM. Dayday 0.1 FM.
10: Ah, akong bugas-bugas, akong katul-katul, at na ikaw butangan.
11: Bugas-bugas o katul-katul?
12: DTX 500 na!
11: DTX 500!
12: Aduna kini antimicrobial properties
11: nga makatabang sa pagkuha
12: o pag-ayos sa bugas-bugas
11: o katul-katul.
12: DTX 500!
13: Woo! Mabalik sa pinakadul ng butika sa inyong lugar.
14: The Morning Drive.
15: Every morning.
14: BT 98.1.
15: Morning Drive.

0: 101.1 BT Radio.
1: Set Living Testimonies.
2: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
3: Di na ko kakita. Kalit lang og kaop ang pananaw. Diabetic lagi. Di na ko kakita.
2: June Largo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. Maayo na lang kay nag-Zed Panyawan Coffee Mix.
3: Ining Panyawan Coffee, mayroong kalit na ko dora ka karton. Pag sigil na ko ginom, ining Panyawan Coffee, kahinahinay kong kakitahan to karon. Dali mo uso sa imong sugar. John Largo, taga Bangkal, Royal Valley.
2: Ang kapinga dunay pagtabang batok sa diabetes. Zed Panyawan Coffee Mix. Ginama sa Zed Marketing.
1: Living Testimonies.
4: Alam ni ato nga mga di na magkalugar sa pagpangrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kinsuran, walo na katuig nga nagservisyo diha kaninyo. Muservisyo sila sama sa pagpangrenew sa mga sakyanan sama ni ining mga musunod. Motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Uga anda musab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo ni ining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change the color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle, o gangatan insurance services, anda mo sam nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya. Alang nga to sam nga magpa-ISP, new license, o non-proof to proof. Agatan insurance services, babahibog magkuntag pinaagyo sa cellphone number 0908-1452-6550. O gaalang usab sa nagdita o mas barato nga mga groceries. Nada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o ging usabang G&D Sari-Sari Store na alagin niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store gipanagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
5: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali ng online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck ng walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
1: Vitron, subok na.
6: Vitron Sayandong taga Pasak, Sakop sa Lantapan, Siwangay. So wala pa sila nagamit, dili kay gukaon. Pag gamit nila, gukaon na.
7: So sa imong paggamit ani sa imong mga bata, sa una dili sila ganan og kaon.
6: Oh, dili, karon kaon na.
7: Pila edad sa imong bata, sir?
6: 1 year.
7: O sa ka tuig?
6: O, oh, tambok na. Salamat ko sa Vitron.
1: Vitron, subok na.
8: Product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
9: Nangita ba ka o trusted nga partner para sa imong health, beauty o wellness needs? Arina ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available ang ilang premium beauty o wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cord shake o lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste o uban pa. O para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Diin ang kaanyag o kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa o sa paingihwat, bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amahimutang sa 2nd floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kay sa MENA, ang inyong kaanyag o kayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
10: Sa adlaw-adlaw na itong kapaginom o PTX 500, makatamang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano na ito ang pag-inom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika.
0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
11: Kapoy imong lawas, sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood o grabe na stress?
12: It's time na para i-try ang original Hagunoy Capsule.
11: Made with natural and powerful herbal ingredients, Ampalya leaves para ma-regulate ang inyong sugar level.
12: Serpentina, tabang para sa high blood pressure.
11: Malunggay, paligon sa imong immune system.
12: Tubo, natural energy booster.
11: Ginger, panguntra sa inflammation.
12: And of course, Hagunoy Natural Pain Reliever o pamabaskog sa lawas. No chemicals, no worries. Purely herbal, purely healthy.
13: So kung gusto kang ligon nga immune system o energize every day,
12: tumar na
13: sa original Hagunoy Capsule.
12: List for life.
0: BT Radio 98.1 FM 98.

0: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yellow akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay. Kadungog na ako sa radio, ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inog, duwa sa bunta, duwa sa gabi. 2 weeks pa lang, may alibyo na. Pag 1 month ka pin, naayo na ako.
1: DTX 500! Mabalik
2: sa mga butika. Sa matagigayon nga mo divide ang cellulose or JP, mugamay po ang telomeres.
0: Correct.
2: Og mahuman ang tinuig nga cell divisions. Imagine Sir JP, kung 75 katuig nga constant cell divisions, magkamubo ang telomeres ug maabot sa punto nga dili na makidivide ang mga selula ug mamahimong inactive.
3: Kung himsog ang selula, Dr. Mel, ang autophagy mupuli pinaagi sa pagkuha sa pagtangtang sa mga dili na kinanglanon or dysfunctional components ang cells.
2: Problema Sir JP, kung kulang ka sa antioxidants, di ka binuminom og DTX 500, di ka binug MITC. Kay mismo ang imo nga selula ug dili lang ang telomeres ang giguba sa free radicals. Mao gina importante nga mag-inom gyud tag DTX 500 ug MITC Sir JP. Apil pod ang tanan nga organelles. Ug mao kini delikado Sir JP kung maguba ang mga selula tungod sa oxidative stress. Dili mamatay ang gulang ug masakiton nga mga selula. Kini mo padayon sa pag-divide ug mag-produce sa iyang kaugalingong kopya ug mao kini ang mamahimong sinugdanan sa cancer.
3: Mao nay kuyaw.
2: Sa sayon nga pagkasulti ang kakulangon sa antioxidant, wa kay kaon-kaon gulay, wa kay kaon-kaon mga prutas, nya di pagi ka moinom og DTX 500 ug MITC. Ang may tabuan na mo na hinungdan nga maguba ug madaot ang imong selula ug mo resulta kini sa kanser ug daghang pangmasakit.
3: Sakto jud. Usa pa do ka, ang oxidative stress mao ay causative factor. Kung nganong muminos ang telomeres, ang cell division samot na kung nagkagulang na ka. Sa tinuod ra matag minuto 30 to 40,000 skin cells ang mawala.
2: Tagana.
3: Unya tanawa, samtang nagatigulang ka, muhinay-hinay pod kaminos ang pagdivide sa mga skin cells. Mo nay rason nga mukunot ang imong panit tungod kay kung namatay ang selula, wa nay makapuli nila.
2: Mo na Sir JP ang gahom nga mahatag sa DTX 500 ug MITC. Og sige natong gibalik-balik, dili kadali matigulang.
3: Wow!
2: Nga naman.
3: Nga naman.
2: Kay ang superior antioxidant nga combination sa DTX 500 og MITC, maoy mo protektar sa imo mga selula apil na diha ang imong telomeres.
3: Kalami.
2: Mao na nga kung gusto nimong mas bata tanaon kaysa imong edad, siyempre, importante gyud adlaw-adlaw inom og DTX 500 og MITC.
3: Ako na tayong panahon. Ako si Jean Pauline Rosso.
2: Ako na sab si Dr. Miloy, seeing maing panglawas ampingan.
3: Dili abusuhan.
1: DTX 500.
4: Ako si Albert na taga-Dumaguete.
5: Ako ang akong mga tiil o mga pasakit.
4: At pagkadungan na po sa DTX 500.
5: Akong gindouble dose o kakapsul sa buntag.
4: O sa gabi.
5: Wala pa'y bulan.
4: Nawala ang ubag-ubagong sakit sa akong mga kamay.
5: Piktibo kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
2: Pabali sa mga butika.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo, dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
6: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: 101.1 BT Radio.
1: Mga higala o ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
2: Ah, kasi ngalan na to, ma'am?
3: Monchita Fortis.
2: Usa, Monchita?
3: Monching.
2: Oh, mamunching, munching yung mga nga. Mamunching, nitangas gamit diri sa inyong lugar diri sa may Buklad tungod kay na nakaingon sa mua nga usa ka sa natabangan sa ato ang original Hagunoy Capsule. Unsa na siya katinuod?
3: Sa Hagunoy Capsule, pag tumara ko, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Nya dili na, nya naayo na sa ang ako ang naabtik na sad akong panglawas. Dili na ako kapuyon.
2: Kasi una kapuyon dai ka?
3: Oo, kapuyon ko.
2: Pero sugat pag-inom nimo sa original Hagunoy Capsule?
3: Okay na. Dili na ako kapuyon. Abtik na akong lawas.
2: Okay na rin mong lawas dai, ma'am.
3: Okay na.
2: Ah, sige, salamat. Ito nga lang sa ma'am, Monching.
3: Monching.
4: Taday loy sa Litsaman of Legion Bali Aga Liampo. Lagi na may butang sa Emendosa Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makuntag na pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagiya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adiado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi ni mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tadaylo isa lichon medo glichon belly og yempo. Tadaylo isa lichon medo glichon belly og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagiya og giduma ni Sir Julius V. Edilion.
5: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Belly o Glempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado o Domingo, mukater sab sila o inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
6: The Best Buy imuang gipangita suka nga magka-fulfill sa imuang cravings. I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa satong panlasa. Dog Dreads Vinegar.
7: Dog Dreads Vinegar.
6: Gihimo gamit ang prisko og natural nga mga sangkap. Perfect ini para sa usawan, marinada o pagdugang og extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami og dilawi ang tinuod nga tradisyon. Sa Dog Dreads Vinegar, siguradong soul na ang imuang cravings. Tugod ka deserving ka sa the best, ang Doctor's Vinegar haom para nimo. Mapalit nimo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio sulod sa Cebu Technological University Tuburan Campus nga naa mahimutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na ug sulayi ang Doctor's Vinegar. Para sa imong order, contact lang aning mga numero ha 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Pwede sa 0961-6322-520. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tuburan Campus. Hiramay mo tang sa Barangay A, Tuburan, Cebu.
8: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
9: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis reyna Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
8: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
10: This is the Morning Drive.
11: The Morning Drive.
12: BT 91.1.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Sir Richard Marita, sir.
2: Address?
1: Epel, sa Mugas, Mugas, sir. Salay na kong palitog katong Wonder Herbal Oil. Ya, kinaman ko, kay, di ba matigong sir sa kong lawas ng murag? Di ko katulog ba mo to nga? Pagumal ako pang hapla, sir. Kasi hayayak, please ko kayong pamilya sa kong lawas.
0: Wonder Herbal Oil, arthritis no more. Ryuma Goodbye.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
4: Gusto ka ba uglit sa manok o glyampo? Ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Lepo. Susa's Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok and Lepo. Tara na!
5: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffin, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya, mag-lactopuffin araw-araw. Natural ang galing.
4: Marja Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading nga na may mutang sa Alice Lodge Arcade na Barangay 8 National Highway, Tuboran, Cebu. Namaligya og mga klase-klase nga oil, lubricants sa motorcycle, multicab, auto, truck og mga heavy equipments. Namaligya usab og mga klase-klase nga battery og klase-klase nga brand para sa motorcycle, multicab, auto, truck og heavy equipment. Mga klase-klase nga brand og klase-klase nga brake pads, brake shoe para sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Klase-klase nga brand sa mga ligid sa motor cycle, multicab, auto o truck. Mga nagkadaiyang mga pyesa sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Ang Marja Auto Parts Trading nga mao ang sangang tindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. Ang Marja Auto Parts Trading matan-aw ra kini sa Facebook o maminsahe ra kini sa Messenger pinaagi sa Marja Auto Parts. O pwede sa kayo mo magkakontak sa ilang cell phone number sa Globe 0927-275104, sa Talk and Text 0946-16-35495. Ang Marja Auto Parts Trading nga muhatag og mga papremyo sa mga customers. Karon og hangtod mahurot ang supply. Muhatag usab og mga presyo nga pangmasa. Busa, adto na ta sa Marja Auto Parts Trading. Marja Auto Parts Trading. Marja Auto Parts Trading.

0: Ang Lolo Masyong Coffee 15-in-1, mapalit sa tanang butika.
1: Carbon dioxide at iba pang greenhouse gases ang pangunahing sanhi ng global warming. Kaya ang Climate Change Commission masigasig sa kampanyang Net Zero Challenge na layong mapababa ang carbon emissions sa bansa. Target na mataniman ng puno ang 25 ektarya ng Caliraya Lumot Watershed hanggang 2028. Ang pamahalaan tumutugon sa hamon ng pagbabago ng panahon.
2: Jumpstart your day right here.
3: Good morning.
4: The Morning Drive.
2: Morning Drive.
4: BT 98.1.

0: 89.1 BT Radio.
1: Bring health into your home.
2: Marami na ang believe sa Lactopuffy.
3: Sa Lactopuffy. Lactopuffy.
4: Lactopuffy.
2: Lactopuffy is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopuffy is bringing good health into your home.
1: Bring health into your home.
5: Alam niyato nga mga di na magkalugar sa pagpangrehistro sa ilang mga sakyan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kisuran, walo na katuig nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagpangrenew sa mga sakyan. Sama niining mga musunod. Motor, tricycle, multi-cab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o drum truck. Og anda masahab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle, o gangatan insurance services, anda mo sam nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya. Alang nga dosam nga magpa-ISP, new license, o non-proof to proof. Agatan insurance services, babahibong magkuntag, pinaag sa cellphone number 0908-1452-6500. O gaalang usab sa nagdita o mas barato nga mga groceries. Nada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o gingumsam ang G&D Sari-Sari Store na alagini niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store gipanagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Annalisa Dasilio. Atan Insurance Services.
6: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali ng online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multi-cab, utility vehicle o truck na walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
7: Vitron, subok na.
8: O si Marcy Villar taga Imelda sa Mongga Sibugay. Nakapalit ko sa inyong Vitron nga syrup ya. Dayon ginapainom nako siya ya kada gabi. Tapos sukad ato nakainom siya ya. Kusog na siya mukaon, kusog na sad motulog. Dayon sukad ato ya kay dili man gud siya motulog magabi ya. Dayon dili sad kay mukaon. Akong gisulay na inyong Vitron syrup dayon. Karon yan uyon naman kay maayo naman sila mga tulog, maayo na sad mukaon.
7: Vitron Syrup Multivitamins Plus Iron.
2: The product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
9: Nangita ba ka og trusted nga partner para sa imong health, beauty og wellness needs? Ari na ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available ang ilang premium beauty og wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cold shake og lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste og uban pa. Og para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Din ang kaanyag o kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa o sa paingihwat, bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amhimutan sa 2nd floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kay sa MENA, ang inyong kaanyag o kayuhan, among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
10: Kuya, niinom nasad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar og acid?
11: Sa una to Inday, lahi na karon kay ang kape nga akong gigamit bag-o na.
10: Ha? Unsa di na imong gigamit kuya?
11: Mauni ang Lolo Masyong Coffee, ang kape nga 15-in-1.
10: Ha? Unsa di na aana kuya?
11: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming and sexual boosting.
10: Hala, ganito't ganan ang gamitin kuya. Pwede ko ana?
11: Pwede kayo Inday, kay ang Lolo Masyong Coffee adunay glutathione, collagen and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakalindot kay ang gigamit na sugar kay ang gitawag nato nga stevia na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
10: Hala, kanindot gana na gamiton kuya, tagay ko be.
11: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
10: Ah, mao ba kuya? Sige, adto na ko.
11: Ha? Asa naman ka?
10: Asa pa, mupalit ako ng Lolo Masyong Coffee.
11: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape niya timplahon sa ininit. Unsa pa inyong gihulat? Kutaw na.
12: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bangkong Pilipinas Presidential Action Center? narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: This is the Morning Drive.
13: Morning Drive.
14: BT 98.1.
15: Every day. Every day.

0: 101.1 BT Radio.
1: Mayong adlaw na usap mga langga, welcome na usap sa itong programang Health is Wealth. Makaupon niyo karon si Mama Rusty sulod sa pipila ka gutlo. Kung diin pagaisgutan na to karon ang pinakabag-o nga kapsula, ang original Hagunoy capsule. Unsa man ang original Hagunoy capsule mga langga? Excited na ang uban. Ngano man dugay-dugay tangga paabot ani. Ang original Hagunoy capsule usa siya ka kapsula nga adunay unom ka mga ingredients. Dili basta-basta nga mga ingredients sa pinakabaskog, pinaka-powerful nga mga ingredients nga makatabang kung natay balatian sa itong lawas. Grabe. Ang una, malunggay. Kabalo na kita kung saan ang malunggay mga langga. Basta magsige gani kag utan, sige kag kamunggay mo taas gina imong kinabuhi. Maura gina ang explanation sa kamunggay. Kumain ang gulay para humaba ang buhay. Murang tagas kay kinabuhi ang mga tao sa una kung kakaon ka og gulay. Makatabang ni siya sa mga ginikanan o sa mga mama nga nagpasuso. Kung nagpasuso mo diha, makatabang ni aron pagpadaghan sa inyohang gatas. And then makapromote po ni siya sa imong good sleep. Makatabang ni kung aduna kay insomnia, kanang dili ka makatulog. And then kung naa kay arthritis, kung naa kay asthma, makatabang po ni sa mga magtiayon nga dugay nang gapuyo apan wala gyapoy anak. Tungod kay ma-boost ang inyong fertility kung kanunay mong mag-inom o original Hagunoy capsule tungod kay naadiha ang kamunggay. Okay, ang sunod nga ingredients, tubo. Okay, wala nag-ilaing mulalis ani kay kining tubo, gina-exim, daghan kay mga herbal nga gagamit aning tubo. So kung magluya mo, magluya gani mo, makatabang sa inyo ang original Hagunoy capsule, kaya nga naman, i-boost niya ang inyohang energy. Makatabang po ni paglimpyo sa ato ang kidney. Agoy, ang atong kidney karon. Grabe, hugaw na ang atong kidney karon tungod sa ato mga gipangkaon, mga chemicals nga gipangintik na to, mga preservatives, makaon magina na to, kinaman na sa mga pagkaon. Hugaw na na ang inyong kidney. Dapat limpyuhan ang kidney, pinaagi sa pag-inom og original Hagunoy capsule, kaya naan siya itubo nga makapalimpyo sa ato ang kidney. And then, kung aduna mo'y sakit sa atay, labi na sa mga palainom nga na pagpakonsulta niyo sa doktor, giingnan mo nga ano ni diferensya ang inyohang atay, na good news, makatabang sa inyohang original Hagunoy capsule nga mapauli ang ka-healthy sa inyohang atay. Importante bening atay kay mao bini salaan sa ato ang lawas. Importante kayo ni mao ni nga dapat ampingan inom kita og original Hagunoy capsule kun ana kay gibatyag diha ana kay sakit sa atay. And then ang sunod nga ingredients is ang kining serpentina. Okay, or kining gitawag ni sila marbilos or maribilos by tawag ani sa mga karaan. Marbilos. Pait kayo ni. Pero grabe, kung nakakita pa lang mo, na-featured ni siya sa Salamat Dok. Kanang bitong sa ibig-sibihin sa una, Salamat Dok! Doktor yun ang ga-explain. Tanawin nyo diyan sa YouTube. Doktor yun ang ga-explain nga makatabang ning serpentina sa mga diabetes. Makatabang sa adunay high blood. Doktor yun na ha? Tanawin nyo diha. Naadiha, ga-explain diya sa YouTube. Salamat Dok! Naanadiha. And then, ang nakanindot na po ni siya ay ginger or kiniyang luya. So ang luya, maka-improve po sa inyong blood circulation. Mauna kung high blood ka, mainom gani ka original Hagunoy capsule, mawala ginaimong high blood. Kaya kung magsikag inom anang ginarisita sa doktor, pangpakalma ragyud na siya. Di na siya makawa sa inyong high blood. Igura mo kalma, pero posible mo balik ragyapon. Kaya nga naman, naihinungdan diha nga na high blood ka. Pero ang nakanindot, kung mainom ka original Hagunoy capsule mga langga, makatabang yun na mawala ang imuang high blood. Ang nakanindot pag yun kay maka-improve ni siya nga mapadali. Kung kanunay kang gakaon o mga masustansya nga pagkaon, papaspason pag yun ang pag-absorb sa imong lawas o mga vitamins, mga nutrients tungod sa luya. Grabe din yung luya, no? Grabe ang luya. Kung nakay sakit sa ngipon, matabangan sa luya. And then kung nakay dysmenorrhea ka ng sa mga babae, bitaw nga na maabot ilang binulan nga sakit, magsakit ang ilang puson, makatabang sa inyo ang original Hagunoy capsule tungod kay naani siya'y luya. And then napo ni siya'y ampalaya leaves or dahon sa palya. Kung nanglarag na ang inyohang buhok, makatabang na. Kaya nga naman, mapahealthy o balik ang inyong buhok. Kaya mga larag-larag na ninyong mga buhok, labi na sige mo ka-stress, sige mo pulaw. Ang nakanindot, ang ampalaya leaves makatabang sa inyo.

0: makatabang po sa sakit sa kasing-kasing, makatabang sa diabetes, makatabang sa cancer, makaprevent sa heart attack and stroke ang dahon sa palia. Grabe, makatabang po para sa inyong digestion. Kanang bitong dugay na mo malinisan, magkaon ninyo, kaon mugutan, dugay mo malinisan, makatabang sa inyo ang dahon sa ampalaya. Makatabang po sa mga diarrhea. So ang original Hagunoy capsule di ay kung magkalibanga kaduna kay LBM, makatabang yun ang original Hagunoy capsule. Ang pinaka last ka ingredients guys, syempre nangungunag yun, pinaka epektibo ang kining Hagunoy. Grabe no, ang uban magkatawa, so manang Hagunoy man ay nangadto medyo sa merkado, nangadto mi sa kanang mga butika, katawa sila sa Hagunoy. Pero kabalo ba mo nga ang Hagunoy di ay makatabang siya kuna kay mga bukol-bukol, makatabang kung aduna kay cancer, makatabang po ni siya nga mapahealthy ang sablabi na sa mga babae, ang organ sa mga babae. Kay nga naman delikado ba ng babae nga magkausay sakit na makamayuma, magka-cancer sa matris. Makatabang di ay sa sakit or sa cancer sa matris ang Hagunoy. Dayon makaprevent po ni siya sa diabetes pagkadaghana kinita ng mga ingredients powerful kain ni siya. And then kining vertigo, kung naminaw karong adunay vertigo, magsige na sila balik-balik pa konsulta sa doktor. Ang kining may vertigo, may mga yapon wala niya kung vertigo. Ay nako, original Hagunoy capsule. Kaya nga naman, ang Hagunoy makatabang sa vertigo, mga langga. Grabe, yun kaayo. Ha? Maka-lower po sa inyong acid. Maka-decrease sa blood pressure. Kung naapo kay mga samad-sama, dali maayo kung gainom ka original Hagunoy capsule. Kung aduna kay tumor, makatabang. Aduna kay anemia, makatabang. Grabe. Unsaon man pag inom ang original Hagunoy capsule, kung naa kay gibatsyag diha, limpyuhan jud ka, mabalik jud ka sa pagka-healthy kung mag-inom ka original Hagunoy capsule. Unsaon man siya pag inom, duha ka kapsula. Kung aduna kay gibatsyag, matod pa sa doktor na mo ha. Kung naa kay gibatsyag, duha ka kapsula, 30 minutes to 1 hour before kamukaon. So usa kamukaon, moinom ka og duha ka kapsula kung naa kay gibatyag. Dayon sa paniudto inom gyapon kag duha ka kapsula. Sa panyapon inom kag duha ka kapsula. Pagkaugma na sad same process. Duha ka kapsula sa pamahaw, before mamahaw, duha ka kapsula before maniudto, duha ka kapsula before manyapon. I-maintain gyud duha ka semana dayon pa check up kasi imong doktor. Di ba siniguro nga mawagtang na imong balatian. Unsa pa inyong gihulat mga langga? Available na ni ang atong original Hagunoy capsule diri sa San Carlos City mga butika, available sa Escalante City, available sa Canlaon City, available na pod sa Toledo City. Ang ato ang original Hagunoy capsule available po diya sa May Valle Hermoso mga langga. Unsa pa inyong ipaabot? Palit na sa original Hagunoy capsule. Bye-bye na guys. Once again, kinig hapon si Mama Rusty sa programang Health is Wealth.
1: Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, 90.1 BT Radio.

0: Nationwide.
1: Magandang araw, Pilipinas. Narito ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Bagyong Maymay na panatili ang lakas, 6 na lugar na sa signal number 2. Samantala, halaga ng tulong ng Department of Social Welfare and Development sa mga apektado ng Bagyong Maymay sumampa na sa higit 1,000,000 piso.
2: Headlines. Inflation o antas ng pagtaas ng mga bilihin bumaba sa 6.2% ayon sa Philippine Statistics Authority.
0: Headlines.
1: 20 pesos kada litrong fuel subsidy sa PUV drivers, pinag-aaralan ng economic team ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
0: Headlines.
2: Malacañang tiniyak na hindi tatamaan ng tax reform ang middle income class. Dagdag buwis sa sugary drinks at vape, welcome sa palasyo. Pangulong Marcos Jr. target pagtibay ngayong taon ang progress bill para sa tax relief ng mga karaniwang manggagawa.
0: Headlines.
1: Bilang ng mga gamot na exempted sa value-added tax, umakyat na sa halos 2,300.
0: Headlines.
2: Dating COA Auditor Roderick Wamil nakasala ngayon sa witness stand sa 13th araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
0: Headlines.
1: Master plan para sa pagpapatupad ng artificial intelligence sa mga eskwelahan inihahanda na ng Department of Education.
0: Headlines.
2: At higit 1,000,000 sundalo itinalaga para sa parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao.
3: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
1: 4 minuto po makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong Miyerkules, August 5, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
2: At ako naman po si Ched Oliva.
1: Napapakinggan po tayo live sa Capital 104.3, ganun din sa Sports Radio 918 at sa Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, napanatili ni Tropical Storm Maymay ang lakas nitong habang 6 na lugar ang namamalagi sa signal number 2 Miyerkules ng umaga. Ayon po sa PAGASA, taglay ni Maymay ang bilis ng hangin na 65 kilometro kada oras malapit sa gitna at pagbugso na hanggang 80 kilometro kada oras. Huling naispatan ang sentro ni Maymay sa 170 kilometro ba kanluran ng Bacnotan, La Union at mabagal na kumikilos pa kanluran. Signal number 2 ngayon sa bahagi ng Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra, Mountain Province at Benguet. Signal number 1 naman sa Ilocos Norte, nalalabing bahagi ng Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Apayao, Benguet, Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya. Ganon din sa bahagi ng Zambales, Tarlac, Nueva Ecija at Aurora. Inasahang kikilos si Maymay, Pasilangan at posibleng mag-landfall sa Ilocos Sur o La Union mamayang hapon o gabi.
0: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Sumampa na sa mahigit 1,000,000 piso ang halaga ng naipaabot na tulong ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga residenteng naapektuhan ng Bagyong Luis at Habagat. Sa panayon ng programang Boses kay DSWD spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao, sinabi nito na kaagad nang naipaabot ang tulong sa mga pinakaapektadong lugar sa Cagayan, Bicol Region at maging sa Zamboanga City. Aabot pa sa 2,200 pamilya o mahigit 6,000 individual ang nananatili sa mga evacuation center dahil sa epekto ng Bagyong Luis at patuloy na pag-ulan. Nasa 29 na activated evacuation centers naman ang aktibong nagseserbisyo sa mga lubos na naapektuhan ng masamang panahon. Patuloy naman ng relief operations ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga lugar na naapektuhan ng pagbaha. Sa ngayon, nananatili sa 4.9 million family food packs ang nakapreposition sa mga warehouse ng DSWD sa buong bansa.
4: Sa kasalukuyan, meron pong 29 activated evacuation centers na kung saan mahigit 2,200 po ng mga pamilya ang pansamantala ay nanunuluyan. Tinitiyak ng DSWD na meron tayong sapat ng preposition goods sa iba't ibang warehouses sa buong bansa. In fact, nasa 4.9 million family food packs yung ating pong stockpile sa kasalukuyan. So makikita natin na hindi lamang po naghahanda ang DSWD kapag may mga kalamidad na araw-araw nagproproduce tayo ng mga food packs para madali tayo na makatugon sa pangangailangan ng mga kababayan natin na naapektuhan.
2: Si DSWD spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Ilang mga lungsod sa Southern Metro Manila nagsuspindi na po ng klase ngayong hapon. Samantala, ilang mga syudad magpapatupad ng asynchronous classes. Si AJ Ignacio para sa detalye.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: AJ?
5: Yes, sir, John, ilang lungsod na nga sa Southern Metro Manila ang naglabas na ng suspensyon ng klase ngayong araw na ito. Hindi nga sa patuloy na sama ng panahon ngayong araw. Kung saan naglabas na nga ang ilang mga lungsod sa pangunguna ng Parañaque City, Las Piñas City, Makati City, Pasay City at kabilang na rin ang lungsod ng Pateros. Ang ilang mga lungsod gaya ng lungsod ng Makati, tungkol na ito upang may pagpatuloy na rin sa kabila ng sama ng panahon ang pag-aaral ng mga mag-aaral. Samantala, dito naman sa lungsod ng Pasay ay isinit na rin sa alternative modalities ang lahat ng level, mapapang publiko at pribadong paaralan, kasama rin dyan ang Childhood Development Center. Sa ngayon, inaantay pa ang ilang mga lungsod sa Cavite, lalawigan ng Cavite, kung maglalabas na rin ng suspensyon. At sa kapapasok lamang din dyan na balita ay naglabas na rin ng suspensyon ang bayan ng Imus sa lalawigan ng Cavite. John, mula ba rin dito sa southern part ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mas malawak na proteksyon at benepisyo para sa Disaster Risk Reduction and Management Workers o DRRM workers isinusulong ng Marikina Solon. Mula kamera, naritong ulat ni Kathleen Forbes.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
6: Inihain sa kamera ang panukalang Magna Carta for Public Disaster Risk Reduction and Management o DRRM workers na layong palakasin ang proteksyon at benepisyo ng mga disaster responders sa bansa. Ayon kay Marikina Representative Marcy Teodoro, panahon na nakilalanin sa pamamagitan ng batas ng sakripisyo ng mga DRRM personnel na nangunguna sa pagtugon sa mga kalamidad at iba pang emergency. Sa ilalim ng House Bill 10553, gagawing propesyonal ang hanay ng DRRM worker sa pamamagitan ng pamantayan ng recruitment, pagsasanay, promotion at patuloy na pagdinang sa kanilang kakayahan. Bahagi rin ito ang security of tenure, standardized career development at pagkakaloob ng hazard, transportation, communication, subsistence, rice subsidy at longevity allowances. Nakapaloob din sa panukala ang overtime pay, night differential, health and insurance benefits, personal protective equipment at legal assistance habang ginagampanan ng mga responder ang kanilang tungkulin. Ayon pa kay Teodoro, ang pamumuhunan sa kapakanan ng mga DRRM worker ay pamumuhunan din sa kaligtasan at katatagan ng mga komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Katim Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Matagumpay na naisagawa ng Philippine Air Force at ng Department of Agriculture, Bureau of Soils and Water Management ang cloud seeding operation sa bahagi ng Magat Dam sa Isabela. Batay sa ulat ng Air Force, bukod sa nakapag-ambag ang cloud seeding operation sa pagpapataas ng level ng tubig sa naturang dam, naibsan din ito ang pagkatuyot ng mga lupang sakahan malapit dito. Nabatid na matagal-tagal na rin tuyot ang mga lupain malapit sa dam dahil na rin sa epekto ng El Nino phenomenon na siyang nakakaapekto sa kabuhayan ng mga magsasaka sa lugar. Katuwang ng Air Force at Bureau of Soils and National ang National Irrigation Administration at Magat River Integrated Irrigation System.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Nananatiling sapat ang supply ng agricultural products sa bansa sa kabila ng banta ng El Nino at pananalasa ng mga bagyo. Ito ang tiniyak ni Department of Agriculture o DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr. kasunod ng pangamba ng ilan na baka magkaroon ng agri-supply shortage dahil sa El Nino at mga kalamidad. Sa isinasagawang pag-iikot ng DA, katuwang ang Department of Trade and Industry o DTI, nakita ang makatwiran pa rin naman at hindi lumalagpas sa itinatakdang presyo ang mga pangunahing bilihin tulad ng karne, isda at gulay. Sapat din ang supply ng lokal na bigas ng bansa, gayon din ay nasa maayos na bilang ang inventaryo ng bigas ng bansa. Patuloy rin ang intervensyon ng DA upang masuportahan at mapalakas pa ang produksyon ng mga magasaka.
7: I think until the end of this year, walang issue masyado. Unless na, yun na nga, yung kasagsagan ng El Nino, we are expecting in November. Pero sa ngayon, I can more or less say na no real issue. Napaghandaan natin itong darating na El Nino. Huwag lang siguro may malaking sakuna, no, na mangyari, or like a super typhoon.
2: Yan ang pahayag ni Agriculture Secretary Francisco Chula Laurel Jr.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Muling bumagal ang inflation nitong nagdaang Hulyo. Ayon kay National Statistician Dennis Mapa, na itala ang 6.2% na inflation noong buwan ng Hulyo. Mas mababa po ito kumpara sa 6.4% noong Hunyo. Ang July inflation rate ay katumbas ng 5% na average inflation mula Enero hanggang Hulyo. Nananatili namang pasok ang inflation sa pagtayan ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Ayon sa PSA, malaking ambag sa pagbaba ng inflation rate ang mababang halaga ng transportasyon. Kabilang na rito ang mabagal na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo at mabagal na pagtaas ng pamasahe.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Mga hakbang ng pamahalaan para patatagin ang presyo ng mga pangunahing produkto nakapag-ambag sa pagbagal ng inflation nitong Hulyo ayon sa Department of Economy, Planning and Development of DepDev. Ang detalye mula sa ulat ni J-Mark Dagala.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: J-Mark.
8: Tuloy-tuloy, Chet, at John, ang pagganap ng pamahalaan upang mahihatid ang tulong at suporta para sa mga Pilipino. Hindi rin magpapakakampante ang pamahalaan hanggang pagganap ng mga pababa ang presyo ng mga pangunahing bilihin. Ito tinura ng DepDev o Department of Economy, Planning and Development, makaraang iulat ng Philippine Statistics Authority o PSA, ang pagbagal ng inflation rate itong Hulyo sa 6.2%. Sa panahong kasing ito, unti-unti nakababawi ang presyo ng langis, bunsod ng peace deal na nabuo sa pagitan ng Iran at Amerika, na nagresulta naman sa pagbubukas ng Strait of Hormuz. Ayon kay Economic Planning Secretary Arsenio Balisaca, nakapagkampag din dito ang tuloy-tuloy na pagpapabot ng tulong sa mga apektadong sektor, gaya ng fuel subsidy at tulong pinansyal sa ilalim ng uplift program. Tuloy-tuloy din anya ang pagpapatatag sa food security at pagpapaunlad sa domestic food supply chains ng Department of Agriculture, gaya ng pamamahagi ng mechanical drying systems sa mga magsasaka hanggang 2027. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Iniulat ng Philippine Statistics Authority o PSA ang pagtaas sa inventaryo ng bigas sa bansa nitong buwan ng Hulyo. Ayon sa PSA, umabot sa tinatayang 2.51 na milyong metriko tonelada ang kabuuang rice stocks inventory sa bansa as of July 1, 2026. Mas mataas ito ng 6.8% kumpara sa 2.35 million metric tons na rice stocks inventory noong June 2026. Gayunpaman, mas mababa ito ng 10.1% kumpara sa naitala sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Sa kabuuang rice stocks inventory ngayong Hulyo, 47.7% ay nasa commercial sector, 39% sa households at 13.3% sa NFA depositories.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Binigyan din ni Department of Agriculture o DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na mukhang hindi na kakailanganin pa ang pagpapatupad ng 50 pesos per kilo na price cap sa 5% broken na imported na bigas. Anis mo kay Laurel, base na rin sa pag-iikot nila sa mga palengke at pamilihan, ay stable na ang presyo ng bigas na hindi na lumalagpas sa 50 pesos per kilo ang mga 5% broken imported rice kahit pa hindi na umiiral ang price cap. Sa katunayan, may mga pwesto pa silang nakitaan ng 47 at 48 pesos per kilo na bigas na isang magandang senyales ng price stability ng bigas. Sa kabila nito, patuloy naman ang panawagan ni Laurel sa rice importers na itigil muna ang pag-import ng 5% broken imported rice upang masuportahan naman ang local retail rice at mga magasakang Pilipino.
7: Sa price cap natin, mukhang hindi naman kailangan mag-price cap na yung base sa ikot namin kanina, because price cap na sinet was 50 and makikita namin kanina may mga 47, 48, may 50. So I think hindi na kailangan ng extraordinary measures as of the moment, no? Tungkol naman sa pag-import ng 5% broken, nandun pa rin ang request ng DA sa ating mga rice importers na huwag na mag-import ng 5% broken para tulungan ang local rice industry at 25% broken na import.
2: si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Pinag-aaralan ng economic team ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panukalang 20 pesos per liter na fuel subsidy para sa PUV drivers. Pahayag ito ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro makarang isumite ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa Malacanang ang rekomendasyon tungkol dito. Una nang ipinagutos ni Pangulong Marcos Jr. ang 10 pesos per liter fuel subsidy para sa PUV sa gitna ng tensyon sa Middle East. Magpapatuloy naman ang kasalukuyang fuel subsidy hanggang katapusan ng Agosto.
9: Pag-uusapan po ng Office of the Executive Secretary, DOTR and Economic Team para po mas magkaroon ng konkreto at detaling resolusyon patungkol po dyan.
1: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Nagpapatuloy pa rin ang pamamahagi ng Uplift Assistance ng Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa mga kababayan nating miyembro ng 4Ps Walang Gutom Program, Mahirap na Pamilya at Low Income Workers. Sa panayam ng programang Boses kay DSWD spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao, umabot na sa kabuuang 4.5 million households ang nakatanggap ng 2,000 pesos na ayuda sa ilalim ng Uplift Assistance. Sa bilang na ito, 2.8 million households ang nakatanggap na ng one-time assistance mula sa 4Ps, habang aabot na sa 200,000 na households ang nakatanggap na rin sa ilalim naman ng Walang Gutom Program. Habang sa Group 2 o poor households na hindi nakapasok sa ilalim ng 4Ps at Walang Gutom Program, ay aabot na sa 300,000 households ang nakatanggap. Sa Group 3 naman o mga low income earner ay pumalo na sa aabot sa 1 milyong households ang nakatanggap ng Uplift Assistance sa tatagal ng hanggang buwan ng Disyembre.
4: Encourage pa rin naman po natin lahat ano, na beneficiaries nitong Uplift to download and save yung pong e-gov app. Kasi yung e-gov app will facilitate ano, yes, yung pong mga proseso, especially if enroll natin kayo to digital wallets or banks. Kasi merong pong digital wallet. Nakastore po dyan lahat ng inyo pong mga IDs and lahat ng impormasyon sa inyo. So, magiging madali po yung verification process kung i-enroll namin kayo into a financial institute.
2: Si DSWD spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: 21 senador hinikayat ang Pasig Court na alisin ang temporary restraining order laban sa 85 pesos na wage hike. Mula sa Senado, narito ang ulat ni Nympha Asuncion.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
10: Nanawagan nga ang 21 na senador sa Pasig Regional Trial Court na agad alisin ang temporary restraining order o TRO na puwipigil sa pagpapatupad ng 85 pesos na arawang aumento sa sahod ng mga magagawa sa Metro Manila. Pinangunahan ni Senate Majority Leader Juan Miguel Subiri ang paghahain ng Senate Resolution 577 na humihimok sa korte na pawiin ang TRO para maipatupad na ang wage increase na inaprubahan ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board. Ayon kay Subiri, nilibot niya ang Senado para makakuha ng suporta mula sa mga senador ng mayorya at minorya bilang pagpapakita ng nag-iisang paninindigan nila na dapat igalang at ipatupad ang desisyon ng wage board. Hindi naman nakalagdas resolusyon si Senador Rodate Margoleta at Senador Jingo Estrada na kapwa kasalukuyang nakakulong, gayon din si Senador Ronald Bato de la Rosa. Sa resolusyon, igniit ni Zubiri na malinaw sa Republic Act 6727 na hindi maaaring maglabas ng injunction o TRO ang mga korte laban sa mga proseso ng National Wages and Productivity Commission at mga regional wage boards. Nagbabala rin si Zubiri na maaaring maging masamang precedent ang naturang TRO kung sakaling maaprubahan ng wage increase sa ibang rehiyon at madali na lang itong mapipigilan sa pamamagitan ng paghahain ng petisyon sa korte. Ayon kay Zubiri, habang nakabindi ng wage increase ay wala namang TRO na pumipigil sa patuloy na pagtaas na presyo ng mga bilihin, pamasahe at iba pang gastusin. Kaya naman muling nahinikayat ang korte na agad na alisin ang TRO para maipatapat na ng wage increase kasabay ng pahayag na patuloy na maninindigan ng Senado para matiyak na matatanggap ng mga manggagawa ang aumentong nararapat para sa kanila. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Malacañang, binigyan din na hindi ang mga nasa middle income ang posibleng tamaan ng isinusulong na tax reform package ng administrasyon. Mas mataas sa pagbubuwi sa mga sugary drinks at vape. Welcome sa Palasyo. Ang detalye mula sa report ni Alvin Baltazar.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
11: Binigyan din ng Malacañang na hindi pangkaraniwang mamamayan o ang mga nasa middle income bracket ang maapektuhan ng isinusulong na tax reform package ng administrasyon. Itong pagtiyak ni Palas Press Officer Undersecretary Claire Castro sa gitna na din ng pahayag ng Finance Department na kailangang makahanap ng 326.92 billion pesos na kapalit na kita sa gitna ng isinusulong na tax reform. Sabi ni Castro, maaaring ang mahagip ng epekto ng panukala ay ang bumibili ng mga mamahaling sasakyan o nangangahulugang hindi iindahin ang mga nasa middle income ang isinusulong na reforma sa pagbubuwis. Sa kabilang banda ay welcome sa Palasyo na hugutin sa sigarilyo, vape products at mga inuming matatapos tamisan dagdag bis para mapunaan ang mawawalang income ng gobyerno sa gitna ng panukalang tax reform gayong mas maganda nga sa kalusugan kung maiwasan ang pagkonsumo sa nasabing mga produkto. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
9: Hindi naman po yung mga middle income ang usually maaapektuhan ng mga binabalak po ng mga tax reforms.
11: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Sa kakapasok po lamang na balita, 10 pesos per liter na fuel discount para sa mga tsuper ng jeep at PUV at UV Express gagawin ng 12 pesos simula Agosto at 15. Ang detalye mula kay Raquel Bayan.
3: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report.
12: Itinuputos na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na dagdagan ang discount sa petrolyo para sa sektor ng transportasyon na mula sa 10 peso per liter, magiging 12 pesos na ito kada litro ang bawas para sa mga chuper ng jeepney at UV Express simula August 15. Dagdag ito sa inisyal na 10 peso discount ang kada litro na sinimulang ipatupad ng pamahalaan noong buwan ng Abril na nakatulong na sa mahigit 93,000 na PUV drivers. Ayon sa Presidential Communications Office, sa oras na maipatupad na ito, aabot sa 1,800 kada linggo ang mapapakinabangan ng mga drivers. Kung matatandaan, nagkaroon ng pulong kahapon ang Department of Transportation at ang Office of the Executive Secretary. Ito muna yung pinakaulan mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Rakay Bayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report.
2: Formal na ang inilunsad ng Department of Energy o DOE ang 4-year nationwide geophysical survey para mapalakas ang energy security ng Pilipinas. Ginawad ng DOE ang Year 1 Phase 1 contract sa Global Geophysical Services firm na Metatech para sa Philippine Radiometry and Seismic Survey Project. Arangkadang proyekto mula 2026 hanggang 2029 na layong makapag-produce ang high-quality geophysical dataset sa ilalim ng lupa para mas maintindihan ang subsurface geology ng bansa. Gagamitin ang dato sa exploration para sa indigenous energy resources at gagabay sa long-term energy planning. Tiwala si Energy Secretary Sharon Garin na ang pagpapalakas sa indigenous energy resources ng Pilipinas ay makababawas sa pagdepende nito sa imported fuels habang mapapalakas ang resilience laban sa global energy price volatility. Titiyak din niya ito sa mas matatag, maaasahan at abot-kaya na energy supply para sa mga kabahayan at negosyo.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Oras natin Pilipinas, alas 11:25 ng umaga. Target ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maipasa ngayong taon ang Progress Bill na layong alisin ang income tax sa mga empleyadong kumikita ng hanggang 350,000 pesos kada taon. Ang Progress Bill o Promoting Growth, Revenue and Equity Towards Socio-Economic Sustainability ay isa sa mga ipinangako ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang SONA para tulungan ang middle class workers at micro enterprises. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, pinag-aralan na ng Department of Finance ang tungkol sa panukala.
9: Inaaral pa, working on it, ang DOF. Alam naman po ng Pangulo na kasalukuyang itong binubusisi ng DOF kasi nais po ng Pangulo na ito ay maipasa sa pinakamabilis na panahon.
1: si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, patuloy na pinalalakas ng Bureau of Internal Revenue o BIR ang kanilang digitalization efforts para mapadali ang proseso sa taxpayers. Ayon kay BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza, kabilang sa digital initiatives ang pag-integrate ng digital TIN sa Ego Super App. Tinukoy din ito ang Digital Interactive Tax Calendar at Taxpayer Portal na ginagamit na ng halos 3,000 large taxpayers.
13: Definitely, digitalization is part of our reform agenda. Yan ang malaking tool para mapadali natin ang proseso. Marami na rin tayong nilaunch ng mga digital tools lately, no? One is we have the Digital Interactive Digital Tax Calendar that we launched during the tax campaign kickoff.
2: Yan ang pahayag ni BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Bilang suporta sa panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naghain si Marikina City 1st District Representative Marcelino Marcy Teodoro ng panukalang nagbabawal sa mga power distributor at electric cooperative na singilin sa consumer ang system loss charges. Layunin ng House Bill number 10461 o ang Electricity Consumer System Loss Relief Act of 2026 na amyendahan ang Electric Power Industry Reform Act o EPIRA, ang Anti-Electricity Pilferage Act at ang National Internal Revenue Code para alisin ang system loss charges sa mga bayarin sa kuryente ng mga consumer at hindi na ito patawan ng value-added tax o VAT. Ayon kay Teodoro, dalawang beses na nagbabayad ang mga consumer para sa kuryenteng hindi nila natanggap. Una, sa pamamagitan ng system loss charge na ipinapataw sa kanilang bill, at ikalawa, sa pamamagitan ng 12% VAT na ipinapataw sa naturang singil. Paliwanag ni Teodoro, balanse ang panukala dahil pinangangalagaan nito ang kapakanan ng mga consumer habang tinitiyak din ang katatagang pinansyal ng mga power distributor at electric cooperative na maaari pa ring mabawi ang nawala sa system loss sa pamamagitan ng regulated rate setting process ng ERC. Ang panukala ay bahagi ng mas malawak na advokasya ni Teodoro na madagdagan ang perang pumapasok sa bulsa ng pamilyang Pilipino sa pamamagitan ng mga hakbang na magpapababa sa pang-araw-araw na gastusin at magpapalakas sa kanilang purchasing power.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Nagpahayag ng buong suporta ang Bureau of Internal Revenue o BIR sa panawagan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na alisin ang value-added tax o VAT as system loss charges sa singil sa kuryente. Ayon kay BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza, makatwira ng panukala dahil hindi na dapat pinapasan pa ito ng consumer. Gayunman, sinabi ni Mendoza na nakadepende sa Kongreso ang panukala dahil kailangan ito maipatupad sa pamamagitan ng batas. Samantala, nilinaw ng ahensya na mayroon na itong umiiral na pulisiya para sa ilang government-mandated charges sa sektor ng kuryente.
13: A few months ago, this year, just recently naglabas kami ng Revenue Memorandum Circular expressly and categorically saying na yung Green Energy Auction Allowance at saka yung Lifeline Subsidy, since these are simply pass-through charges, should not be subject to VAT. It is something that we can do within our authority, hindi na nangailangan ng batas, kaya ginawa na po namin at niliwanag na namin na hindi dapat yan subject sa VAT.
2: Yan ang pahayag ni BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Bumibili na ang National Power Corporation o NAPOCOR ng fuel mula sa Philippine National Oil Company Exploration Corporation o PNOCEC para maiwasan ang brownout sa off-grid areas. Kabilang sa agency-to-agency arrangement ang 40 kiloliters ng diesel para sa Patnanungan Diesel Power Plant sa Quezon Province, 80 kiloliters para sa Sibuyan Diesel Power Plant sa Romblon at 800 kiloliters para sa Small Power Utilities Group Power Plant sa Batanes. Hindi kakayaning mag-isa ng NAPOCOR na tiyaking tuloy-tuloy ang kuryente sa mga liblib na lugar dahil tumataas ang presyo ng gasoline dulot ng Middle East crisis. Dahil dito, isa sa kanilang solusyon ang kasunduan sa PNOCEC para dagdagan ang 2026 fuel requirements gamit ang kasalukuyang presyo sa merkado.
3: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas.
3: News Nationwide.
2: Aabot na ngayon sa 2,277 ang kabuang bilang ng VAT-exempted medicines matapos na madagdagan pa ang listahan ng mga gamot na hindi na papatawan ng value-added tax o VAT ayon sa Bureau of Internal Revenue o BIR. Sa inilabas na Revenue Memorandum Circular Number 87-2026 na ahensya, 14 na gamot pa ang nadagdag sa VAT-exempted kabilang ang ilang gamot sa cancer, hypertension, diabetes, mental illness, high cholesterol, kidney disease at tuberculosis. Ayon sa BIR, layon ng updated list na mabawasan ang gastos ng mga pasyenteng nangangailangan ng pamatagalang gamutan, lalo na ang may chronic at life-threatening illnesses. Sinabi ni BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza na bahagi ito ng pag-isikap ng ahensya na maipatupad ang mga tax policy na direktang makatutulong sa mga Pilipino at gawing mas abot kaya ang mga pangunahing gamot. Tiniyak din itong mahigpit ang koordinasyon nila sa FDA pagdating sa monitoring ng VAT exemption sa gamot at health products.
3: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas.
3: News Nationwide.
1: Magbibigay ang Japan ng tinatayang 11.53 billion pesos na pautang sa Pilipinas para palakasin ang implementasyon ng Universal Healthcare o UHC program. Kasunod ito ng nilagdaang diplomatic notes ng dalawang bansa para sa Build Universal Healthcare Program Subprogram 3 Emergency Support. Target sa Japanese law ng ilang mahalagang reform areas para sa sustainable financing at strategic purchasing ng UHC, integrated delivery ng dekalidad na health services at information management and performance accountability para sa UHC. Ang pondo ay isasagawa at popondohan ng Asian Development Bank at Japan International Cooperation Agency.
3: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas.
3: News Nationwide.
1: Alas 11.32 ng umaga at nabayanan ang iba pa nating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber.
0: Viber.
3: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
0: Receive credible news and information.
3: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
0: Stay on track
3: with Radyo Pilipinas on Viber.
0: Viber.
3: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
3: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
0: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Oras natin Pilipinas, alas 11.33 ng umaga. Testigo ng prosecution na si dating COA IFCAO Auditor Roderick Wamil na kasala ngayon sa pagkwestiyon sa harap ng mga senator judges. Magbabalita si Melanie Valdos Reyes.
3: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas.
3: Report.
16: Diyan, ngayong ika-13th day ng paglilitis laban kay Vice President Sara Duterte, patuloy ang pag-usisa ng mga senator judges kay dating COA IFCAO Auditor Roderick Wamil. Kabilang sa mga tanong ng mga mambabatas ay klarifikasyon hinggil sa umuling-maling paggamit ng confidential funds ng Department of Education at Office of the Vice President na nagkakahalaga ng 612.5 million pesos. Ang pagtatanong ng mga senador ay matapos na formal na tapusin ng House Prosecution Panel at ng Defense Team ang kanilang redirect at re-cross-examination sa COA Auditor. Unang nabigyan ang pagkakataong magtanong at humingi ng paglilinaw kay Wamil si Senator Judge Raffy Tulfo na sinundan pa ng iba pa. Inaasahan magiging kritikal ang mga tanong ng mga senador upang masuri kung magkakaroon nga ba ng direktang paglabag sa mga alituntunan ng COA at Joint Circular 2015-01 sa liquidation ng natura mga pondo. Kung kakayanin pa ng oras ngayong araw ay posibleng maisa lang pa ang pang-apat na testigo sa ilalim ng Article 1, ang misuse of confidential funds na si Celine de Ocampo. Para sa Bagong Pilipinas, Manny Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas.
3: News Nationwide.
2: Defense team sa impeachment trial nakahanda sakaling ipagsampina si Mary Grace Piatos. Ang report, hatid sa atin ni Luisa Erispe.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Handang harapin ang panig ng depensa ni Vice President Sara Duterte si Mary Grace Piatos at iba pang mga nasa acknowledgement receipts sakaling ipasabi na ito ng prosecution panel. Sagot ito ni Attorney Michael Poa, Defense Counsel, mula sa naging pahayag ni Counsel to Prosecution Attorney Lorna Kapunan hinggil sa sabina. Giit ni Poa, nakalagay naman ito sa pre-trial brief ng prosecution at kung darating man si Piatos ay handa nilang busisiin o i-cross-examine ito. Narito ang pahayag ni Attorney Michael Poa.
18: Well, it's their prerogative. So ang trabaho lang naman po natin, ang pratiko naman sinasabi, nasa listahan naman nila sa pre-trial brief nila. Kung ipasabi na po nila si Mary Grace Piatos, I don't know her personally. So pag dumating siya dyan, mag-testify katulad ng ginawa natin today, magka-cross-examine lang tayo. But there's nothing wrong with what Attorney Kapunan said. They have full prerogative as to who they call as witnesses.
17: Hindi naman umano kilala ni Poa si Piatos ng personal at hindi pa sila nagkikita. Pero walang nakikita ang depensa na problema kung nais nilang ipasabina ito. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Senador Bato de la Rosa nasa Mindanao pa ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla. Ang iba pang detalye hatid ni J. Mark Dagala.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
19: Tinawag na fake news ni Department of the Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla na naaresto na si Senador Ronald Bato de la Rosa. Sa ambush interview kay Remulla sa Quezon City, sinabi nito na hindi pa na-aresto ang senador. Kanya sinabi na basay sa last known location na kanilang nakalap ay nasa Mindanao pa ang senador. Katalipas ito sa mga naglabasang alingas-ngas na lumutan sa nakalipas na magdamag. Sa ngayon patuloy ang pagkikipag-ugnayan ng DILG sa Department of Justice o pati iba pang law enforcement agency para tugisin ang nagtatagong senador na may warrant of arrest mula sa International Criminal Court. Pagtitiyak naman lihim, magiging transparent sila at walang mga itatago sakali mahuli na ang senador. Para naman sa proseso, ay kanila muna itong iaharap ng korte bago i-extradite o ibiyahe patungong Dahig, Netherlands. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag.
20: As of 6 o'clock p.m. last night, there has been no arrest for Senator Duterte. There has been a lot of speculation na nahuli siya and it's been missed away to the Hague ng tipo totoo yan. Nag-coordinate po kami sa DOJ, nag-coordinate ang DLG, lahat ng law enforcement units. Senator Duterte is still being affected.
19: Ang tinig ni DLG Secretary John Vic Remulla. Para sa Bagong Pilipinas, si Marte Gala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Tiniyak ng Malacanang na hindi maapektuhan ang investigasyon sa flood control scandal kahit magkaayo sina Senador Panfilo Lacson at Alan Peter Cayetano. Una nang kinumpirma ni Senate Blue Ribbon Committee Chair Erwin Tulfo na napag-usapan na sa kanilang caucus ang posibleng pagkakasundo ng dalawang senador. Kasalukuyang iniimbestigahan ni Lacson ang infrastructure project sa Taguig City na pinamumunuan na may bahay ni Senador Cayetano. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, magkasundo man ang dalawang senador ay hindi titigil si Lacson sa investigasyon kung may mga issue at ebidensya na dapat siyasatin.
21: Naniniwala tayo na sa pagkatao po ni Senator Lacson, hindi po siya makikipag-compromise para lang mawala ang kanyang pag-iimbestiga. So naniniwala tayo na tuloy-tuloy pa rin po ang mga issue na dapat na-imbestigahan. Kung may mga ebidensya, alam na, din po natin na ito'y kanyang pagpapatuloy.
2: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Sa iba nating balita, Tara Usap Program para sa Mental Health ng Kabataan ilulunsad ng DSWD. Ang report natin sa atin ni Mary Ann Bastasa.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
22: Nakatakdang ilunsad ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang Tara Usap Program para tugunan ang mental health concerns na nararanasan ng mga Pilipinong kabataan ngayon. Ayon sa DSWD, sisimulan ang rollout ng programa sa August 13 sa pamantasan ng lungsod ng Valenzuela. Magiging bahagi ito ng Tarabasa National Program at unang tututok sa mga youth beneficiaries na nagsisilbing tutors at youth development workers. Ayon kay DSWD spokesperson Asik Edwin Dumlao, nakapalob dito ang mental health promotion, psychosocial support, family strengthening, peer support at wellness activities. Sa ilalim ng programa, sasanayin ng mga kwalipikadong youth beneficiary bilang peer facilitators na mangunguna sa mga sesyong tinatawag na Tara Kausap Circles. Layon din ng mga sesyong ito na turuan ng mga kabataan ng psychological first aid, stress management at iba pang kasanayan para matulungan silang harapin ang mga hamon sa mental health at mahikayat ang mas maayos na health-seeking behavior. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mera Andastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Inihahanda na ng Department of Education ang master plan para sa pagpapatupad ng Artificial Intelligence o AI sa mga eskwelahan. Bahagi ito ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong SONA na ihanda ang mga Pilipino sa skills na kailangan para sa mga makabagong teknolohiya. Ayon kay Education Secretary Sani Angara, ginagawa ng kagawaran ang master plan para matutunan ng lahat ng mga guro ang AI para maituro rin sa mga estudyante. Makikipagtulungan din ang DepEd sa pribadong sektor para palakasin ang digital literacy ng mga guro at estudyante. Katunayan, mas murang halaga o libreng ibibigay ng private partners tulad ng Khan Academy at Ayala Foundation ng advanced AI tools.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Iginiit ng Department of Foreign Affairs o DFA na point of view ni Chinese Ambassador to the Philippines Jing Chuan ang mga naging pahayag nito patungkol sa 2016 Arbitral Award. Kinontra kasi ng Chinese Ambassador ang inclusion ng 2016 Arbitral Award sa binubuong South China Sea Code of Conduct. Ayon kay DFA spokesperson for Maritime Affairs, Assistant Secretary Rogelio Villanueva, nananatiling committed ang Pilipinas at maging ang iba pang miyembro ng ASEAN sa negosasyon para magkaroon ng legally binding code of conduct. Sa tulong kasi nito ay mas masisiguro ang kapayapaan at stability sa rehiyon.
6: That's his point of view. Of course, we have our core interests also when we go into the COC negotiation. Again, it depends on the discussions within the COC. And we note that the members of the Joint Working Group and DOC are members of the ASEAN forums.
1: Yan ang pahayag ni DFA Spokesperson for Maritime Affairs, Assistant Secretary Rogelio Villanueva.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Nilinaw ng Department of Foreign Affairs o DFA na wala pang anumang pag-uusap o diskusyon ng Pilipinas at China para sa pag-review ng Provisional Understanding sa Ayungin Shoal. Ang kay DFA Spokesperson for Maritime Affairs, Assistant Secretary Rogelio Villanueva, wala pang natatanggap na kahit na anong komunikasyon mula sa Beijing ang kagawaran para sa anumang posibleng review ng nasabing Provisional Understanding. Una nang nagbigay ng pahayag si Chinese Ambassador to the Philippines Jing Chuan hinggil sa posibleng review ng Provisional Understanding sa Ayungin dasa nangyaring insidente. Nananatili namang matibay ang posisyon ng Pilipinas na wala itong anumang nilalabag sa nasabing Provisional Understanding.
8: We have not received any information or message from China or from the Chinese embassy that there's an effort or intention to review the provisional understanding.
2: Si DFA Spokesperson for Maritime Affairs, Assistant Secretary Rogelio Villanueva.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Nakadeploy na sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM ang mahigit 1,000 tropa ng Philippine Army bilang paghahanda sa kauna-unahang parliamentary election sa September 14. Ayon kay Philippine Army Spokesperson Colonel Louis Demaala, tutulong ang 3 batalyon at 1 Joint Special Operations Team para palakasin ang seguridad at ipatupad ang election gun ban bago ang eleksyon. Patuloy namang pinag-uusapan ng security officials ang mga posibleng banta kahit wala namang nakikitang tiyak na problema sa ngayon.
23: Pagpipin natin coordination ang ating pagtulungan sa law enforcement agencies to ensure na itong farm election ay maging kahindi kasi lang masigurado natin na yung mga kababayan ay makapag-exercise ng kanilang right to vote.
1: Ang tinig ni Philippine Army Spokesperson Colonel Louis Demaala.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
2: larangan ng palakasan matapos mapanalunan ang unang WTA title, Alex Iyala target naman ang tagumpay sa Canadian Open. Mula Sports Radio 918, may ulat si Dennis Hilanga.
4: Sasandalan ni Alex Iyala ang kanyang kampyonato sa Mubadala DC Open sa pagtungtong niya sa Canadian Open. Aasintahin ng world number 20 Filipina player ang kanyang ikalawang sunod na WTA title matapos mangibabaw sa WTA 500 event sa Washington nang talunin niya sa final si number 1 seed Jessica Pegula. Pero mas mabigat na hamon ang naghihintay kay Iyala sa Toronto dahil ang Canadian Open ay isang WTA 1000 event kung saan siya ay number 25 seed sa naturang tournament. Sasalang siya sa round of 64 bukas laban kay world number 71 Alicia Parks ng USA. Ito ang magiging ikalawang pagkikita ng dalawa matapos talunin ng American player si Iyala sa first round ng Australian Open noong Enero. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: 4 minutes bago mag-alas 12 ng tanghali, sunod nating ihatid mga karagdagang balita mula sa ating provincial stations. Manatili po nakatutok dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Oh, tignan nga natin kung gano'ng kakahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagong-dum na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ng bubuong lupa. Or B. Wapa hells, ituloy lang ang panonood ng TV. C. Pagtago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay, ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung siya ang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may alam.
7: Presidential Broadcast Service.
11: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Publiko
7: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: 13 minutes bago mag-alas 12 ng tanghali, balita dito sa Luzon, 100% na pagbaba sa sakit na measles rubella hangad ng Baguio City Health Services Office. Si Jong Monar ng Radyo Pilipinas Baguio para sa detalye.
7: Radyo Pilipinas Report.
25: Hinangad ng Baguio City Health Services Office na makamit ang 100% ang pagbaba sa kaso ng measles rubella sa Baguio City sa pagsapit ng taong 2027. Ang kay City Health Services Officer Dr. Celia Flor Brillantes, isang kaso lamang ang naitala ngayong taon habang 4 naman sa nagdaang taong 2025. Hangoan niya sa pagsisiwalat ni Department of Health Cordillera Regional Director Dr. Amelita Pangilinan, bumaba ng 40% ang kaso ng measles at rubella sa rehiyon mula Enero hanggang Hulyo kumpara sa kalintulan na panahon noong 2025. Dahil dito ay nasang makakamit ang zero measles rubella cases sa susunod na taon sa pamamagitan ng pinagtibay na ligtas tigdas measles rubella supplemental immunization activity para sa mga bata. Sinabi ni Dr. Brillantes na layon nilang mabakunahan ang may 25,000 mga sanggol 6-59 na buwan at mga under 5 years old. Sapat din anya mga supply ng bakuna mula sa Department of Health, katuwang ang Philippine Pediatric Society Northern Luzon Chapter na tutulong sa vaccination program. Para sa Bagong Pilipinas, Jong Bonar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
7: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Baling tayo sa mga kasama natin sa Radyo Pilipinas, Dagupan. 105 milyong pisong inisyal na pinsala sa sektor ng infrastruktura sa lalawigan ng Pangasinan na itala ng PDRRMO dahil sa habagat at bagyong Luis. Ang balita ay atin sa atin ni Verna Beltran Adaban.
7: Radyo Pilipinas Report.
26: Umabot sa 105 milyong halaga ang naitalang pinsala sa infrastruktura sa lalawigan ng Pangasinan dulot ng pinagsamang epekto ng pinatinding habagat at nagdaang bagyong Luis bate sa Situation Report No. 4 ng Pangasinan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office na inilabas as of 5 o'clock p.m. kahapon August 4, 2026. Ayon sa ulat, 19 na barangay sa 7 lokal na pamalaan ang nakaranas ng pagbaha. Umuhupa na ang baha sa isang barangay sa Alamino City habang tuluyan nang nawala ang pagbaha sa 8 barangay sa 4 na bayan. Nakapagtala rin ang PDRMO ng isang incident aksidente ng landslide sa Bulinaw at isang natumbang poste sa bayan ng Pozurubio. Dahil sa epekto ng masamang panahon, 37 pamilya o 110 individual mula sa 5 barangay sa Alamino City at bayan ng Baniang pansamantalang inilikas. Samantala, isinailalim sa restoration ang serbisyo ng tubig sa 13 barangay sa Bulinaw na apektado ng pagkasira ng 3 water stations. Mayroon ding naitalang pagkaantala sa linya ng komunikasyon sa 2 barangay sa bayan ng Agno. Sa Alamino City, nilimitahan muna ang mga biyahe patungo 100 islands dahil sa masamang lagi ng panahon habang nananatiling ipinatutupad ang no sale policy sa bayan naman ng Infanta. Patuloy namang inaalam na makinaukol ng ahensya ang kabuang halaga ng pinsala sa sektor agrikultura habang nagpapatuloy ang validation at damage assessment sa maapektadong lugar sa lalawigan. Patuloy rin ang isinasagawang 24 na oras na monitoring ng PDRMO sa lagay ng panahon at mga ilog. Ganun din ang paghahanda ng mga rescue team at iba pang rescue assets upang matiyak ang mabilis na pagtugon sa anumang magiging epekto ng habagat at masamang panahon. Para sa Bagong Pilipinas, Verna Beltran Adaban, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Samantala, sa Bicol Region, Provincial Government ng Camarines Sur Medical Open World at ADNU lumagda sa isang kasunduan para sa turnover ng mga neonatal incubators. Mula Radyo Pilipinas Naga, narito ang ulat ni Jerome Toledo.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
9: Lumagda sa isang formal na kasunduan o Memorandum of Agreement ang Provincial Government ng Camarines Sur Medical Open World Portugal at Ateneo de Naga University para sa turnover ng 2 mga Incunes Portable Climate Controlled Neonatal Cradles. Pinangunahan ni Camarines Sur Governor El Rey Villafuerte, Dr. Elena Amaral Asensio at Engineer Miguel Silva Santos ng Medical Open World at Elmer Santo Domingo Jr., Director ng Ateneo de Naga University Center for Community Development ang paglagda sa kasunduan. Ang Incunes ay isang revolusyonaryo at murang portable incubator na sadyang ginawa para sa mga liblib at malalayong lugar at dinisenyo upang mapababa ang bilang ng mga namamatay na bagong silang na sanggol o neonatal deaths. Ilalagay ang mga unit na ito sa mga munisipalidad ng Garchi Torena at Cragay District Hospital para serbisyuan ang mga mamamayan na mga ngailangan nito. Lalo naman ni Governor Villafuerte na bumili pa ng karagdagang mga neonatal cradles upang ilagay ito sa bawat munisipalidad at mga lungsod sa probinsya. Para sa Bagong Pilipinas, Jerome Toledo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Sa Radyo Pilipinas, Palawan naman, Tubata Management Office at Naval Command West nagsagawa ng pag-usuri sa Tubata Reefs Natural Park and World Heritage Site. Sa detalye mula kay Jillian Faye Ibanez.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
12: Nagsagawa ng Reef Watch ang Tubataha Management Office o TMO sa Tubataha Reefs Natural Park and World Heritage Site nitong Martes. Katuwang ng pamunuan ang Naval Command West sa gawain na layunin ang makapagtala ng panibagong assessment, maidokumento ang aktual at kasalukuyan.

0: nationwide.
1: Dumako tayo sa Visayas, proyektong kariton para sa paghilom ng BJMP7, nagbibigay kabuhayan sa mga pamilya ng persons deprived of liberty o PDL. Mula Radyo Pilipinas Cebu, narito ulit ni Sheila Gravines.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Sa patuloy na pagsusulong ng Bureau of Jail Management and Penology or BJMP sa Central Visayas, ng mga programa at proyektong nagbibigay ng pag-asa at pagkakataon ang mga pamilya naman ng persons deprived of Liberty or PDLs ang mga benepisyaryo. Ito ay sa pamamagitan ng proyektong Kariton para sa Paghilom na sumisimbolo ng pag-asa, paghilom at panibagong simula ng PDLs at ng kanilang mga pamilya. Sa naturang proyekto, apat na mga benepisyaryo mula sa Lapu-Lapu City Jail Dormitory at Mandawi City Jail Dormitory ang pinagkaluban ng food carts bilang panimula ng kanilang kabuhayan at dagdag kita para sa kanilang mga pamilya. Pinangunahan ni BJMP 7 Regional Director Jail Chief Superintendent Luis Cito Muñoz ang ceremonial na turnover ng food carts kung saan nilagdaan ang Memorandum of Agreement bilang pagpapatibay ng pagtutulungan ng BJMP, mga katuwang na organisasyon at mga benepisyaryo ng proyekto. Bahagi ito ng Project Paghilom kung saan ang mga PDL ay sinanay sa financial literacy at food handling. Ang kaganapang ito ay bahagi ng isang linggong mga aktibidad ng pagdiriwang ng ika-35 anibersaryo ng BJMP 7 na may temang BJMP at 35, Disiplina at Responsibilidad sa serbisyong may kredibilidad. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Gravines, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cebu.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: At mula sa Mindanao, lalawigan ang Misamis Oriental na piling partner ng $350 million barter trade ng Indonesia at Pilipinas. Si Joe Bayon-O ng Radyo Pilipinas, hingoog sa ulat.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Inaasahang magpalago sa ekonomiya ng lalawigan ng Misamis Oriental ang pagiging partner nito ng $350 million barter trade ng bansang Indonesia at Pilipinas. Sa kanyang pagbisita sa tanggapan ni Governor Juliet Oy, sinabi ni Asian Pyrochem Technologies Incorporated Chairman at Chief Executive Officer Harley Luis Lianyo na ang Misamis Oriental ay isa sa mga napiling partner sa nasabing barter trade deal ng dalawang bansa. Kabilang sa nasabing barter trade ang lokal na produktong abaca pipe na may halagang $50 million at ang iron ore na aabot sa $300 million. Bilang kapalit nito, makatanggap ang Pilipinas ng mga produkto galing sa Indonesia kagaya ng garment at textiles. Ngunit sa halip nito, iminungkahi ni Governor Oy na urea fertilizer na lang ang ibigay para makatugon sa mga pangangailangan sa sektor ng agrikultura. Ang naturang barter trade ay bahagi ng konseptong de-dollarization kung saan maaring direktang ipagpalit ang mga produkto sa halip na umaasa sa US dollar para sa mga transaksyon. Para sa Bagong Pilipinas, Joe Bayon-On, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Hingoog.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Miyerkules, August 5, 2026. Sa ating pong oras, 3 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Ako po si John Mogol.
3: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
4: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: ang Lactopafi adunay Lactobacillus probiotics. Umas na ilhan nga good bacteria, mo neutralize sa mga bacteria sa lawas. Mutabang madaling mahilis ang kinaon ug maangko ng saktong nutrisyon. Taming sa lawas patok sa mga virus o bacteria. Abdi kanunay ang imong huna-huna. Malipayon ug kalmado ka kanunay. Mag Lactopafi matag adlaw. 100% natural, tinubdan sa kahimsog sa lawas, aprobado sa FDA. Bring health into your
1: home. Gamit ng Puffy Grow, nagkasin natin komento sa pagtubo o pagtaas sa resistensya sa mga kahayupan, batok sa mga sakit. Mutubo ngayon ang mukita sa Puffy Grow. Ikaw, nasulayan mo na ba ang Puffy Grow? Sinatiya ang mga benepisyo sa Lactobacillus uban sa Puffy Grow Animal Food Supplement.
2: Sa bawat sulok ng ating bansa, may mga kwento ng tapang ng mga taong patuloy na lumalaban. Sa bawat sandali ng kahirapan, may tinig na nananatiling tapat at mga pusong tumutugon sa panawagan ng sambayanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino.
3: Aga oras sa LDFU Bantay Radio, alas 12:03 na sa utuh.

sa mga pangitabo karon sa atong nasod. Nagkalain-lain ang atong mga baruganan. Nahulga, nabahin-bahin ang katawhan ug lagmit mo resulta sa kaguliang. Ania kining tulumanon. Lantawan! Lantawan! Mupadayag sa way gidapigan na panlantaw sa kamatuuran. Lantawan tumung sa usa ka lig-on o malampuon na Pilipinhong katilipan. Lantawan! Lantawan!

0: Chiatas. Direta Team 8 Libra Bitbus. Kamanusayad sa kabaturan o gang kamaturan agatag ganinyo o kagawasan. Sugbo, Kabisayan o Mindanao, tibok kalibutan, kumusta mong tanan? Inout ko mga igala, ganam mo kanunay sa kapiskay sa panglawas. Samtang nagpaminaw ni View, Risa Ilnoivu, Bantay Radyo Cebu. Kadiin gihok apta sa dusi kabaga radio station nationwide. Mapailabot mga igala sa mong social media account ang Bantay Radyo Cebu. Diin sa baga radio station mga igala ang atuag maisgutan. Diin mao kining DYAG One Heart Radio FM sa lungsod sa Sambuan, Cebu. Igon man mga igala BT Radio FM sa lungsod sa Tuburan. Lakip daw sa bagay gala gamo ang YouTube channel. Diin inyo gipangita o gitanaw kanunay ang mga programa diri bagay gala sa El Nuevo Bantay Radio Cebu. Adlaw karon mga kaigsoonan nga Miyerkules pizza 5 na sa buwan sa Agosto tuiga 2026. Sama sa giyapon, kinigapong ubos yung igala sa kahanginan. Pela sinjinti mga kabantay. Hoy, magiguban kining usa ka oras katuluman nun na magisgot nga may labot ang lungsod. Mga expose o korupsyon sa gobyerno. Dinilang mga igala sa programang Lantawan. Mabati gikan sa adlaw Lunes o Merkulis, gikan sa alas 12 nga to na sa launa sa hapon, while ang adlaw Sabado alas 11 nga to sa alas 12 sa udto. Dinilang mga igala sa gipakusgang Sibyaanan ang Bantay Radyo Cebu. Naguna magaigala sa tong iskutanan karon mga kabantay. Kahit ang dispinsa ninyo magaigala ni atong adlong Lunes kay nagpa-reply lang ta magaigala gumikan kini sa mga kakulian nga di angay kapungan. Hinundan usab nga daghan ang mga nanawag ni text o nangutana kung nga nung ni balik-balik. Sama mo na ito na magaigala, di gina ito mapungan ni nga itong lawas niya at makalabi nagmakakauntag kuryambag. Oh, ang mga tao karon mga higala daw sa nagbahin-bahin, no? Ang grupo mga higalang BBM, to ang mga higala po ni Dapig ni BBM, labi na ni mga vloggers. O ari po ka mga higala ni Sara Duterte sa Duterte Klan mga kaigsunan nga mga dumadapig. Adto po sila bagahigala sa mga Duterte. Pero kung imong subayon mga kaigsunan, doon ay komparison kay napulaan ron ang mga tao sa impeachment. No? Kay murabag tuyo mangod bagahigala sa administrasyon nga ipalukapag yun bagahigala kini Sara Duterte aron din nakakupot o katungdanan sa umaabot magahigalang piniliay. Pero tagaan tabog komparison kay sa gikainon na natundaan mga kaisunan nanggawas man ni magahigala social media, no? Atong isgutan ang administrasyon ni Bongbong Marcos. Ato pod magahigalang isgutan ang kiniabang kang Sara Duterte o kang Pulong Duterte. Ato pa magahigala, di mo makaingon ani nga bias. Now, kini mga higala kang Sandro Marcos mga kaisunan sa Ilocos Sur, di ba? Problema magkitas baha. Labi na dinis Dakbayan Sugbo, problema magkitas baha. Maluzon, Bisaya, Sugmindanao, problema tas baha. Gumikan kini mga kaisunan daw sa gipa himatngo na tas kaitasan nga o gipaningla na sila sa ilang mga agi. Sa ilang ingon na to ba'y grabing pagpangwarta sa katawan. Ano na'y punto mga kaisunan? Ang Ilocos Sur magahigala, doon na to'y vlogger nga ni Adto nga to's Vince Dison, pero wa kayo ni Focus. mga kaisunan sa kining flood control o katong taytayan, magahigalang pulos lang mga puste ang nahimugso. Wa magahigalay mga gisumpay nga mga bridge, mga higala, magdugtong-dugtong aron unta mo'y mapuslan sa katawhan dito sa Ilocosor. Kini mga higala di ay si Sandro Marcos, mga kaisunan, ang congressman mga higala sa Ilocos Norte 1st District, matod pa mga higala naka-receive kini og highest budget allocations between 2023 and 2026 mga kabantay. Naniabot mga higala nga ito og 42.39 bilyones mga kahigalan. Kay di abagahigala naman ni social media ron ang tunay na pinag-uugat ng problema ng bansa, justice para sa bayan, transparency, accountability, good governance, corruption, malita, transparency, accountability, good governance, mga kahigalaan. Kung aripong ka magahigala sa kang Congressman Pulong Duterte, baga kayso nanto apoy 51 billion nga flood control. Karong tataon magaygala atong isgutan tagaan tambog komparison. Samtang lain na to magaygala isgutan mga kaysonan. Kini magaygala dakbayan sa Sugbro. Sugbro naman noon, no? Sugbro na. Dakbayan sa Sugbo. Problema jud magahigala karon ang basura. Ah, sa 80 ka barangay mga kaisunan, problema ang basura. Although katong tuas bukid, makalabay to sila magahigala gato sa mga dapit nga ingon na to by angay labayan, lamina og tampi, doon ay mga bangag o baka bakilid, makalabay sila magahigalag basura. Unsaon man naturon ang dia magahigalas proper Cebu City. Adin mga kaisunan, sa una, sa wapa may tabo ang binali landfill nga dunay 36 kabuk patay og dagan ang nangangol. Although wapa tay problema ato sa mga basura kay anikuwas basura sa nagkadayang barangay, sa nagkadayang mga barangay in charge. Ilabay nga to sa binali landfill, unya wag ito'y problema mga kaisunan, although dako og budget. Karon baga higala na itabo, di naman sila palabayon ngadto sa binali landfill. Di na sila palabayon mga higala ngadto sa binali landfill o ang matag barangay mga kaisunan mo kulikta, sugaton kini mga higala sa mga dagkong truck sa aluginsan mga kaisunan nga diin maoy mo punit, maoy mo kuha ngadto sa maong basura o ihato dito sa aluginsan. Gastos mga kaisunan, mo gastos kinik usa ka bilyon matod pa ang matagtuig kuno karong taon-taon bagay gala to isgutan. Samtang kinik mong porsyon mga kabantay giatod ganinyo sa ASEL Laboratories Incorporated adunay mga produkto sama sa lacto plant biofertilizer, kasa soil ameliorant, antika kinik antika mga igala usa kinik fungicide and bactericide, Icon Organic Insecticide 3SA Seaweed Sticker Lactovit Animal Nutrition. Ito magahigal lang inyong kahayopan diha nga way klarong bitamina, lagamitin ninyo nani kining Lactovit Pafigro mga kabantay. Amoy kinaham kayo sa itong mga mag-uuma nga gigamit ang Lactovit magahigala sa ilang mga hayop aron usab mapalig-on ang immune system sa ilang hayop mga kaigalan, labi na kini mga baboy, labi na karon nga ni uso na pud ning ASF African Swine Fever. Nadan nga angayan magahigala gamitan ini Lactovit Pafigro. Ano man magahigala aron pud pagpugong adi makasud ang mga kagaw. Di manimaho magahigala puras nangaon lang ron. Gamitin ninyo mga kaisunan aning Enzomo Plus. Ang Enzomo Plus usa ka disinfectant and odor control. Sabihin ka ito na muhi, magahigala o mga baboy nga wain tayo klarong septic tank. Ang inyong mga kaisunan diha nga nahimutangan, ireklamo mo silingan nga ito sa barangay. problema na ang resulta niya paundangon mo. So padad-an mo cease and desist order. So aron di mo ireklamo, hala, gamite aning Insumo Plus baga kaigsoonan. Kanya ang usa ka container ani atong klaro nang may nang kinontener ang inyong palit kay taga-Bohol bitaw kusok kay bagay gala mamalit og Insumo Plus. Kadid ang usa ka container bagay gala ni kantidad kini og 13,129 pesos atong balikon. 13,129 pesos mas may nang kinontener kaysa ginalon, no, kay makasave ka mga igala. So wala kailangang pangitaon ba? Hassel Laboratories Incorporated mga kaigsoonan. Karon kung order ka mga igala pinagi sa Shopee o Lazada, door-to-door delivery, itats lang ninyo among link. Maka-order na mo mga igala aning produkto sa Hassel Laboratories Incorporated mga igala. Kahit pang produkto ang Hassel Bio-F Bio-Fertilizer, inguman kining lacto-plant bio-fertilizer mga igala. Ini mo ang produkto mga kaigsoonan, organic kini, mga mo'y gigamit mga kaigsoonan. Sa ato ang mga mag-uuma mga igalang ilang gi-apply. Kami na katong mga nananom sama sa kamatis, sibuyas, ahos, bumbay, carrots, kalabasa, upo, pitsay, kung uban pa mga higala, gigamitan aning maong organic na fertilizer mga kaigsoonan. Proven and tested na. Tumikan kay kini na pamatudan sa tibuok nasod Pilipinas mga kaigalaan. Kain pa mga higalang nagpaluyo mga kabantay. Katong doon ay problema dyan sa inyong panglawas sama sa kidney, rayuma, arthritis, sakit ang tiil, baho ang baba, sakit ang ngipon, dysmenorrhea, high blood run, gibiribiri, uguban pa diyang matang mga kaigsoonan nga inyohang gihambin. Sabi nag mag-edad na mo o sa sintang atos pataas, gamitin ninyo magaygala ng Lactopuffy Food and Supplement. Gumikan kay kini na pamatudan sa kinabagang katawan na mo'y gigamit mga kaigalaan. Ang Lactopuffy magahigala available sa nagkadaiyang butika parmasya din sa tuwa dakbayan sa Sugbo o lalawigan sa Sugbo mga kabantay. Lactopuffy is a popular Philippine-based probiotic health drink and supplement. Rich in beneficial lactobacillus bacteria, natural ingredients like soy, milk, and molasses, plus vitamins, minerals, and amino acids, designed to boost gut health, improve digestion, and strengthen the immune system. It's promoted as a natural way to support overall wellness, helping with issues like high blood pressure, diabetes, and infection, and can be consumed directly or mixed and to drink, but not hot liquid to preserve the live bacteria. Baka sana kanunay magigala ang paggamit ng maog na produkto mga kabantay. Gani ang produktong Lactobital to ana kini sa nasod sa Japan. May gigamit magigala sa itong mga kaigsoonan ang Lactovital. Lactopuffy, available mga kaigalaan sa Acacia Pharmacy Sambuan Public Market, Lucitas Cutana Store Sambuan Public Market, Quezano Grand Toledo City, 360 Pharmacy Toledo City, Rose Pharmacy Toledo City, Sinyang Pharmacy Balamban, Chris Longakit Store Balamban Complex, Noraya di Kampung Store Balamban Public Market, Quezano Grand Mall Balamban, Country Mall Balamban, Crystal Pharmacy Pinamungahan, 360 Pharmacy Tuburan o Rose Pharmacy Nationwide. Kunya kung magutana mo magaygala pinagi sa Shopee, Lazada, no? Sa inyong pag-order baga kaysun ato iklaro na nga ang tanang mga nagkadayang supermarket magaygala basta Robinson na ang Lactopuffy magaygala mo inquire lang mo unya katugit ang uban nga kada bitong nangasamad niya gusto silang maugadayon ba no layo na kaya ng bitadain o gamitin niyo magaygala kining Lactovital kining Lactopuffy magaygala imnyo lang i-bubo ihunad mga kaysun dali ra kay mauga purtinan daghana magaygala ni gamit ani awat pa na mga kaysun food and supplement pagyot no nga katuintong atong mga kaysun diyan mga tigua nga medyo problema na yung taon silang panglawas doon na nagigihambin, no? Importante man na nga mutaas ang itong pagpakabuhi din kalibutan na bisan patuod o doon na mga higalay ingon na ito ba'y mga problema nga ato ang nasinati mga kabantay. Kay pabagay galang nagpaluyo ning maong programa mga kaisunan, gusto mo gitulyokan do day birthday. Oy, happy birthday deron bagay galang sa kong asawa. Nakidad pa mga igala og 24 anyos. Ingon sila, nani kay asawa pil, ingon ulitaw ka. Oh, happy birthday ka no sa ako ang asawa bagay gala Maritso Katulpo sa Sinjente, nag birthday karong adlaw sa iyang pangidaron mga kisunan nga 24 anyos. Ang litson sa Bantay Radyo unya na lang ihatod ko no. Unya gusto mo mga kaisunan mga dunay birthday party no, sama sa birthday mga unsa pa baga selebrasyon dina antuwa og duula bagay gala ang Maximus Buffet ana may mutang sa Salinas Tribe Laog ning siyudad sa Sugbo.
1: Sa mga higayon nga magkuyog ang tibuok pamilya sa mga special occasion o yano lang nga pagpangaon, antuwa ang Maximus Buffet. Eat all you can, kada adlaw, alang sa paniudto o panihapon. Tilawi ang lamian nilang mga pagkaon, sama sa unlimited humba, unlimited lechon manok, unlimited lechon kawali, unlimited baka, unlimited seafood, unlimited fresh talaba, unlimited kinilaw, uguban pang sobra pa sa 20 kalain-laing putahe. Unlimited lechon baboy, kada Sabado o Domingo. Maximus Buffet, lami nga pagkaon sa makatarunganon nga presyo. Ang Maximus Buffet na himutang sa Salinas Drive Cebu City, duol sa USP Lahog Campus. Hinumdumi Maximus Buffet.
0: Boy na tong oras bagay gala alas 12, dali arapos tong oras mga kaigsoonan. Alas 12:24 na mga kaigalaan now. Tagaan tabo baga kay sudag comparison kay sagi kaingon na natong daan donay anti-DDS napod baga higalay pro admin iya baga higalang Marcos baga katawhan mga higala kumbaga nagka salimuang ba ang uban ari mo tuo sa administrasyon ang uban pod ari pod sa habing ni Sara Duterte pero tagaan nato baga higalang comparison ang ato baga katawhan gumikan kay kining amuang istasyonan mga higala na amang gini mga kaisunan sa tunga permit. Kuhani mo habig ang side, kuhani mo pikas ang side pod. Now, ang matod pa mga higala diri sa social media kay ni abot man ni ang viewers mga higala og milyon-milyon kapin. Matod pa mga higala the best kainday Sara. Ang gitirahan po na ni mga higala ang administrasyon ni Bongbong Marcos mga kaigsoonan og matod pa. Ang tunay na pinag-uugat ng problema ng bansa, justice para sa bayan, transparency, accountability, and good governance. Corruption, malita, transparency, accountability, good governance. Ang tunay na pinag-uugatan ng problema ng bansa, dia, upat kabuok mga gala, ipakita na guna dia, engineer. Matod pa mga kaisunan nga kini magahigala si kabantay mo sa Ilocos Sur. Ang Ilocos Sur magahigala sa diyang na lunupan ang Angeles City, Pampanga, ang Ilocos Sur, Ilocos Norte, Bulacan. Nga din mga kaisunan, apil pag itong kabanatuan kana mga lugar na mga kaigalaan dito ako dihan napita. Tumi dito mag-excursion sa una mga kaisunan. Now, kini maong dapit mga higala nga din under area of responsibility ni Congressman Sandro Marcos mga higala ang anak ni Presidente Bongbong Marcos mga kabantay. Nga din duna kini allocables Ilocos Norte First District receives the highest budget allocation between 2023 and 2026. Niabot kini bagay gala og 42.39 bilyones mga kaisunan. Gi sundan kini bagay gala sa iyang amahan, kining amahan mga kaigalaan, no natural magin na mangutang tas ngatos laing lugar. Kung maginabagay gala, mangutang tanga to sa gawas nasod kay og di pod magutang si kini ang Marcos. Unsa man pod intay kaya ba ang kita mga buhis nato diri bagahigala sa tibuok Pilipinas? Ang tubag di siguro kaya pod. Kundi ta mangutang, pero mas may pong mangutang kay aron magka-kickback pong mga kanahan. Kunya kinsa man magahigala mga presidente sa nasod nga nangagi nga wa magahigala mangutang nito sa gawa sa nasod kasagaran ng utang yun mga kahigalaan. Itong panahon ni Gloria Macapagal Arroyo. Aunahon sa ito si Joseph Estrada. Joseph Estrada, Gloria Macapagal Arroyo. O niya, paguman ni Gloria Macapagal Arroyo, si Pinoy. Ha? Human ni Pinoy magahigala dito na sa tani Duterte. Paguman ni Duterte magahigala Bongbong Marcos na santa. Nya pila man kang presidente Bongbong Marcos magahigala karon. Niabot kini ang utang sa national budget for 2025 niabot magahigala og 6.326 trillion. Ha? Ang matod pa sa kamot magahigala kuno kini ni Bongbong Marcos. O niyan, ingon naman sa to si Presidente Marcos ka mangutang sa kunog balik ka doon na pa yung mga ayudahan. Ah. O niya, gisunod magahigala. Isunod to pakita ang kuhan kay engineer kang iya kang saldi ko o kang kinini ang kini kang Liza Marcos kwa maniya kining sibuyas at bigas. Ay sunod tong iya kang kuan engineer. Oh. O nya kini magaygala kang Martin Romualdez ang igsoon mga kaigsoonan ni Liza matud pa Zaldico tags Marcos Romualdez in alleged 100 billion budget insertions. Unya gisundan magaygala ni Liza Marcos kapatid magaygala ni Martin Araneta nga kasabwat sa kartel ng sibuyas at bigas mga kaigsoonan. Mao ni ang ilaha. Wa pa ilabot mga kaigsoonan sa nagkadayang mga congressman, mga senador sa tibuok nasod Pilipinas nga kasabwat nakakickback mga higala nining flood control. Unya kung imong subayon ang Davao City mga kaigsoonan ubos sa liderato mga higala ni Congressman Paulo Pulong Duterte mga kaigalaan. Sa Davao City mga kaigsoonan naglunop sa to dito. Paliyo ko nag-play ato, Engineer Mick. Itong nagmura mga ito magahigala si Benz Dison.
2: Ay, not itong taon yung hindi ginawa ito. Diyos ko.
0: Oh.
2: 2019 pa to. Ito. Tapos wala nang ginawa dito.
3: Oh, yun ang problema. Utang ina talaga.
2: Kitang-kita mo mataas doon, dito mababa. Eh, ba't ni pa pinantay yan nga ito? Anak ng puta talaga.
4: Inaago nila yung pera. Kasi kung may dadugtong na hindi kaya hindi magtanta ganito eh.
2: Mm. Totoo yan, kung hindi na ako yung pera, dapat wag ang ganito eh. Pero first things first, Yusef Charles, magpa-dredge ka na dito.
0: Mm.
2: Ang gagawin natin, kung gaano kataas yun, ipapantay natin dito.
0: Mm. So, mauna bagay ka la? Ay, nakabantay mo magaygala dito sa Davao City na itong Bilabayng Adlaw. Grabe ang paglunop mga kaigsoonan dito sa Baong Dapit. Unya, ang gireklamo nila magaygala, di man kayo sila makatira nga ito ni Pulong Duterte kay delikado man sila nga toog atuan sa mga tao ni Duterte. Nagkikaingunan na ito magaygala, watay gidapiga nila. Pikas o pikas mga kaigsoonan ato ang gikuha kumparison aron may bawaan masayran sa kinabag-ang katawan unsa og naunsa og ngano kini. Diha mo na magaygala 51 bilyones kuno ang kantidad sa flood control mga kaigsoonan dike dito magaygala sa Talumo River sa Davao City nga diin og gipanulti pa magaygala ni kani Presidente Rodrigo Rua Duterte magaygala nga ang Davao nindot kuno kini.
5: Ay,
0: di mga igala. Nagkasumpake bagaygala ang baruganan sa kanang nagkadaiyang mga katawhan dinhi sa tuad nasod Pilipinas, Maluzon, Visayas ug Mindanao. Asa man dapit tay sakto ani, kinsa man bagaygalay wa makakwarta ani. Ano'y punto diha? Kinsa man mga tawhana ang wa makakwarta? Bisa pagkinsa mga kaisunan ang mulingkod sa katungdanan, kana mangurakot gihapon ang mga kanahan. Eh, ginaingon, mawa ng korupsyon, na anak kay nga naman, apelyedo na. Basta politiko, magahigala, basta dagko kayong budget, mingon din, agoy ang apelyedo, anak, kurakitoy. Saan ni magaykala karong kambungbong Marcos? E tanawa mga kaisunan. Ang mga senador magaykala nga din basta mo alkontra ka nga to sa administrasyon, sigurado ka magaykalang mapriso. Although ipanghambog mga kaisunan ni Presidente Bongbong Marcos nga kining kinsaman nga presidente ang nakapapriso ni ining mga membros kurakitoy. Kinsa man? Only me. Only me. Matod pa bagaygala ni kinini abang Presidente Bongbong Marcos pagkakaisunan. O niya tanawa ro na si Senador Loren Legarda magaygala o ang iyang anak nga si Congressman Leandro Lebiste Legarda mga kaigalaan. Nagatubang na mga kaiso nagkasong plunder o malversisyon nga giduso bagaygala sandigang bayan mga kabantay. Sa ato palaktod nga pagkaistorya, hurut-hurut na ni sila niya. Di apoy Robin Padilla mga kaisunan, ha, ang iya po bagaygalang kasog obstruction of justice mga kaigalaan. Pero ang kang Martin Romualdez bagaygalang iyang ikagaw nga iyang giput up mga kaisunan atul sa iyang State of the Nation address mga kaigalaan. Ego lamang kining gitiser-tiser nga hindi ako presidente ng aking pamilya. Hindi ako presidente ng aking mga pinsan. Hindi presidente ako ng bayan. Masakit man sa aking dibdib. Ngunit kailangan kong gawin ito. Ang pangutana magaykala pulos ng kungong. Wapa magaykala yun ma. Pasakaan o kaso magakaisunan kay. Giduso man to dito sa ombudsman. Ang kaso bagaykalang plunder. Ah, giduso bagaykala ang kasong plunder sa iyang kickback magahigala ni Martin Romualdez mga kabantay. Adin mga kaisunan na nagungong pa. Nakabantay bagun mo nga na abot na dito sandigang bayan. O nalutsa na magahigala guarant o baris aron mapriso unta magahigala gitagaan pag counter affidavit. So naturalmente na mo counter pa man ka. Pero hantod ganusa. Dili ka ha, maabdan ni mga higala og siyam-siyam. Dili ka mga higala maabdan siyam-siyam. Kay kunay mo mga subayo na. Gani ka to mga higala ganing iyang gipadakop nga usak ka social media followers. Milyon-milyon po tong followers mga higala atong katong media personality baga kaysunan nga ni paggawa sa mga kickback magaygala sa flood control. O niya, kung imong subayon, ha? Kung imong subayon, mga kaisunan, bugat ang mga ebidensyang ilang gi kuptan mga kaisunan, batok magaygala ni Martin Romualdez. Pero tanawa, mga igala, si Buyeng Remulla sa ombudsman. Iya na bang, doon na ba'y finality ang mao mga kaisunang akusasyon? Unay punto di mga igala. Unya kini mga kaisunan po kang pulong Duterte 51 bilyones ang mga tao, mga igala, ng lutaw gumikan sa grabing baha dito sa Talumo River sa Davao City, mga kabantay. Kung imong subayon, kung gitarong pamagaygala o trabaho ang maong proyekto, gani, doon na pa ito, mga kaisunay, mga goose project. Atong yun na, mga goose project. Nga naman, naging untag mga more than two ka na, mga higala. Davao City, mga kaigala na. Under sa administrasyon ni Pulong Duterte, mga higala, ang congressman nga anak ni kani Presidente Rodrigo Rua Duterte, mga kaigalaan. Di ba? Unya, sama usab din ni sa tua sugbo, mga kaigalaan. Kadin, mga kaisunan din ni sa tua, dakbayan sa sugbo, lalawigan sa sugbo, ang mga congressman nga involved sa kickback, mga higala, sa flood control. Antod karon, mga higala, wa pa mapaili, wa pa maapil o kaso, mga kaisunan. Although, doon na to'y 21 ka mga hingtungdan nga official sa DPWH 3rd District, mga kaigalaan, nga kinsa gipang suspenso na ang mga kanahan. Ano man, kana gumikan sa ghost project, mga igala, dito sa lungsod sa Balamban, Cebu, nga din ni kisi-kisi, mga igala, si kani Congressman PJ Garcia, nga wa kuno'y ghost project. Wa kuno, mga igala, ghost project. Pero kung emong subayon, nakita, nasuta o nasubay sa mga sakop, mga igala, sa NBI Region 7 o ginigi pamatudlan ni NBI Director Attorney Melvin Matibag, mga kaigalan. Sa ato palaktog na pakaistorya na, ha? Ha? Nga naman nga nakita, nasuta, natino, naimbestigit. Sa ato palaktog na pakaistorya, mga kaigala, na ang flood control nga gihimong go. Nakakwarta, mga igalang mga kanahan, o kinsa, mga igala, po ang naka-appel ni ini. Hinungdan nga doon na to'y 21 ka mga opisyal sa DPWH. Diri, mga igala, sa sukbo, mga kabantay, ang gipang tangtang na silang katungdanan nga gipaubos o suspenso, mga kaigalaan, under investigation kini. Sa ato palaktod na pagkaistorya, ha, Mayra, merisi mong mga kanahan mong dagko. O nang nakapait na to. Kaibisan kinsa, mga igala, ma presidente, ma vice president, ma senador, congressman, ma gobernador, mayor, bisa kinsa, mga igala, doon na yung mga kaiso na ingon na to by corruption, puras nagtinarong lang. Kasagaran, mga igala, puras nagtinarong lang, ha? Ha, puras nagtinarong lang. Bidang paita, baga kaisunan, samtang atong katawan nag-antos sa tumang kalisod, why makaon, mga igala, gumikan ni ining kapait nga sinati. Apan unsaon hantod kanusa ang ingon ani, mga igalang sitwasyon. Uy na tong oras, mga igala, last 12:42 na, mubalik ta. Human lamang nining may nundanong kayong pinomdong, please stand by.

0: Bueno, itong oras magigala alas 11. Alas 11 naman, alas 12:46 na. Tayo mo nagpaminaw na inig programa Glantawan. Hindi ka pong ubus yung gala sa kangina Phil Asengente magkakabantay. Paminaw, Dairon Bagaygala akong igagaw Ronald Hopia. Kadiin magkakaisulan diyan na manimuyo ni sa Talisay City. Phil Asengente, shout out diyan dong. Salamat kayo, noy. Salamat po Bagaygala sa mga listeners at mga viewers. Bagaygala sa nagkanayang radio station. Nationwide Bagaygala. Paminaw sa mga beaters. Nila ni Chris Satina. Ni Police Retired Elmo Ianson Rosales. Iuman si Bro Kenneth Romero. Yang anak si Russell Kian Elois Dongkoy Romero. Iuman may gala si former barangay captain of Hilutungan Bantayan Island Cebu. Ree Paklibar og iyang mga anak og asawa dito sa maong isla. Inapuro bagay gala si former barangay captain sa Bobby de la Fuente sa South Poblacion, Naga City. Lindsay Toy, Manny Sanchez. Og Janice Sayabok. Inaw sa rubagay gala sila si Janice Sabinoria, Gerson Alacre, og si Jonathan Antonio Magahigala. O niya, kung gusto mo magkakaisunan na magpasurvey sa iyong mga yuta, ato mo ni Engineer Victor Cabanao sa Asturias Surveying mga kaigalaan. Engineer Victor Cabanao, o niya, wala hindi ang musurvey sa Asturias, no? Dagan kina sa Bagaygala og ingon na to by mga customer sa nagkadaya magkanapit din yung mga kaisunan sa tuan Subo mga kaigalan. Kanya gawas pa niya na mga kaisunan si Engineer Victor Cabanao kwansan kinibang daghan na kayo nang ipaaprobahan diha Bagaygala sa Sinro sa DENR mga kaigalan. Bueno, itong oras mga kaisunan, alas 12:47 na mga kaigalan. Now, ang sukbo karon mga kaisunan, ubos sa liderato ni Mayor Nestor Archival. Adin mga kaisunan, ang iyang vice mayor, si Tomas Usminya, o niya, diha po ni siya Bagaygala ni Pasilong sa BOPK. Patugay ng panahon konsehal pa siya dito sa Barangay Talamban, Cebu City. Nahimo siyang konsehal Bagaygala sa Cebu City magkakaisunan nga diin kining ang Mayor Bagaygala wagid in town na siya budaw at siyang sweldo ni atong siya pa'y konsehal. Pila may sweldo anto? Tag 60,000 kapin. Ah, 60,000 kapin dili dai. Gatos kapin. 24 ba ito? Wako masayop. Okay. Now, hantod Bagaygala ni atong 2025 na imo siya Bagaygalang mayor kay gibutaran sa katawan, gumikan kay nakita og nasubay na suta og natino magakaisunan nga diin usaman siya ka electrical engineer. Environmentalist pagod siya Bagaygala sa ato pa laktod ga pakistorya sayod og kamaos siya Bagaygala pasikot-sikot din sa ato Subo. Pero makunsa man magigala ang pagpasikot-sikot, kamao magigala mangitag paagi o gwa mga kaisunay saktong ayuda, sakto mga higalang manpower sa iyang mga kaubanan. Ano nag-iskot na magigalang manpower? Manpower, meaning to say, mga konsehal. Mga konsehal magigala nga dili mo babag. Ang vice mayor magigala mo babag. Muabiba, mutabang jud kaniya mga kaigsunan. Apan makunsa man magigala kun ang mayor wa magigalay kasangga o gani gitabangan mga igalag doot aron maluka pa anig abot sa panahon sa eleksyon di na magigala masublian gumikan kay ang mga katawan naglagot mga kaigalan. Kunay punto diya. E tanawa ron mga igala, problema ang basura. Ha? Problema mga kaisunan ang basura. Gani ang mga katawan mga kaisunan mo ingon. Purbida ni atong mayor unsa man kay nahimo ani? Nga din, na problema naman tas basura ni, unsa man ani mo? Nga number one solusyon ang binali landfill kuno mga kaigalaan dili na kuno palabayan. Palabayan magaigala sa Cebu City government nga naman
1: Kay sa diha mga kaisunan ni atong panahon sa Enero karong tuiga, 8 katupit sa 8 bagaygala, naitabo ang trustlide nga din daghan mga kaisunan ang patay o daghan pod bagaygala ang angol. Ano man, kay ang engineer mga igala o ang management mga kaisunan sa Binaliw Landfill, mga tambaluslos. Ano na kayo man ta mga igala tambaluslos? Ako mga igala, di ko engineer, pero kamauta mo sabot og feasibility study because I am a communication manager. Balikon mga igala, communication manager ko sa Osaka construction firm mga igala, ganito na may project sa gobyerno, na po may private mga igala, nga diin, kamautang

Kay kung doon na pa'y tarong magaygalang management sa Binalio Landfill. Kay sama po ang tagiya, magaygala si bilyonaryo Enrique Razol magaygala. Wa in town po, siyempre dawat lang siya magaygalang limpyo, isulong ito sa bangko ang kwarta. Ang kita nga ito magaygala sa Binalio Landfill, kay pilagoy kita. Pila ibayad bagay galas sa Cebu City Government. Pila ibayad bagay galas sa Mandawi City Government. Pila ibayad bagay galas sa Lapu-Lapu City Government. Pila ibayad sa Consolation o guban pang mga kasikbit, mga kaisyon ng mga lungsod o syudad. Natuwa dito bagay galas gilabay. Karon din na palabayon mga igala ang Cebu City mga kaisyon ng hinungdan nga tuwa na bagay galas mulabay o basura sa lungsod sa Aluginsan, Cebu. Nga din mga kaisyon ng matod pa ang krisis sa basura sa Cebu ay lumala dahil sa pagguho ng Binalio Landfill noong Enero 2026 na nagresulta sa pansamantalang pagsasara nito, kakulangan sa tamang pagbubukod, segregasyon ng basura ng mga mamamayan at mabilis na urbanisasyon dahil sa sunod-sunod na aberya sa mga tapunan opisyal na ideklara ang Solid Waste Management Emergency sa Cebu City. Narito ang mga pangunahing dahilan kung bakit malaking problema ang basura sa Cebu. Number one, pagguhos at pagsasara ng Binalio Landfill. Nya, nagbalik naman eh. Bisa nibalik na magaygala, unsao man ani mo mga kaisunan. Unya karon, ingnon mga kaisunan nga, sus ang atong mayor, way hinungdan. Unay kasagaran, mga igala, reklamo sa katawan. Sa nagkadayang barangay, mga igala, ma-proper man o mabukid-bukid gamay. Dini sa tuwa, dakbayan sa buwapan, saom na nimo. Ang mayor, unsa man na siya? Batman ba siya? Superman ba siya? O Spiderman? Angay, mga igala, magtinabangay. Pero dutan man, may tanawa mga kaisunan katong pagbaha. Ang pagbaha, mga igala, sa nagkadayang dapit, dini sa tuwa, dakbayan sa sugbo. Kinsay gibasol? Gibasol nila mga igala si Mayor Nestor Archibald. Anong basulon manimo ang mayor? Nga sa nangagi pa man in town ka na ang pag-construct anang maong mga drainage nang sa nangagi pa man in town ng mayor. Sa nangagi pa ng mayor? Naitabo ka na mga kaisunan. Si Mayor Nestor Archibald ni sunod lang mga igala aron unta. Mapatuman, mapahapsay, mga igala, o di na unta mag-antos ang katawan, mga igala, din sa to, dakbayan sugbo. Ang saan na nimo, mga igala, ay mga konsyal diya, si Kataki, diya po'y tumasos niya, atakiyon, mga igala, si Nestor Archibald, kay gusto yun, mga igala, nga inudnud ang simut, mga kaisunan ni Mayor Nestor Archibald, diya, mga igala, sa Lapukon. Ngay laktod nga pagkaistorya, o sa minitabuan ng carbon market, gikiya, mga igala, si Nestor Archibald, ubot pa yung nanahon. Di yung tanya, ikiya kay, kauban na ko sila, naani pasilong sa BOPK. BOPK nang dako, bagay galas, Nestor Archibald, wagi na bagay gal mo balin. Pero sao na ni mo mga kaisunan, mo na maginesinaryo, mo na ni sakit bagay gala ni Tomas. Mo na nga, ang pait bagay gala karong na sinati sa mga lugar bagay gala din sa to, dakbayan sugbo, ang ay bang mabasol bagay gala ang mayor? Ang tubag bagay gala, dili mabasol. Ha? Nagkadaya bito mga igalang na inipresentar nga kuno sunugon ang basura mo ni nya usa man wa pa magin nakapasar uya pa aprobahan pa man sa council unyag maaprobahan mga igala sa council mo ingon do na pud bagay igala mo batikos kay wa in taon mabahini. Antay ka mga igala kanang butanto dunay kanang makina ha? Doon ay equipment mga kaigalaan nga mo'y gamiton aron mapagaling mga higala ang mga basura o kini mamugna makahimo pa kinig energy. O nga, ngadto mga higala, doon na makinay mo reklamo. Doon na kinay mo reklamo mga higalang konsyal o sa vice mayor baron, nga naman, wa maka-apil sa bahin sa komisyon. Kung sa sila, Phil, ano mang ina naman, Phil? Usa man na nimo nga, ang kuha ganin na amgay komisyon, kamo pa kay wala.

0: kapait nga si dati. Bagay ka lang muna, makaingon daw si Mayor Archibald mga kaigsunan nga. Sus, kamay na lang giiundang aning trabaho ay. Ah, pero saan taman kay gusto man nimo nga magmayor ka di, na mayor ka nya karon. Muna giingon di mayor nga. Ah, sige lang, ato na lang ning antuson.
1: Aray ko.
0: Ato na lang gining antuson ning una ni pro. Kung baga ba, kinibitong ato ang mga politiko nga nagpalibot bagay galad diha ni Nestor Archibald. Ubanay paunta bagay galad tabangan. Agapan o baka agakon mga kahigalaan aron mapatunay ang kahapsay kalinaw. Nga naman, itanawa mga higala, dito gilabay sa kininiang South Road Properties, kanang atbang magigala sa dako kay edipisyo niya. Unya, before ilabay niya mga higala sa kininiang SRP, transfer ba kini mga higala nga tos lungsod sa Luginsan karon lahi na ang pamagi. Ang matag barangay na mga higala mo'y mukupot sa mga basura og dili na bagay gala ilabay dito sa SRP kundili ang Aluginsa na bagay gala mo'y mo pick up sa nagkadaiyang barangay mga kaisunan. What if kung nangaguba ang sakyanan sa Aluginsan? Tumapundo! O niya kasagaran mga igala sa itong mga katawan nga wapoy mga disiplina ni mga kanahan patakal ang mga igala labay sa ilang basura. Ay punto diya bagay gala, maglunop yun, magbara yun bagay gala ang mga kanal. Ang kanal pang daang gihimo sa unang administrasyon, porti pang gagmaya bagay gala, gilabayag, basura, samot mo nang magbaha. Una ang nakapait diya bagay kagalaan, nag-abot mga kaigsunan diya sa punto. Ha? Og di yun ba agapan? Hala, kamo, pag-andam na lang kamo, og baruto. Kala tabangan ang mayor, no? Usay mga pamagi, obiatol ko ng tagang solusyon, yun ana. Di kay, atakihon bagay gala sa nagkadaya mga kaigsunan social media, atakihon bagay gala sa nagkadaya mga barangay nga, sus, kining wagi ayo ni atong mayor, kinsa man dayon yung ayo, si Tomas Usminya. Sa mga igala, watay gidapigan ha, watay gidapigan mga igala, atong gitanaw, og unsa, og naunsa, og ngano kini mga kaigalan. Bueno, wala naman tayo oras mga kabantay. Antod sa sunod edisyon pohon sa adlong Sabado gikan sa alas 11 ngadto sa alas 12 sa udto ang programa Glantawan. Sangan sa kinatibukang Fersa sa El Nuevo Bantay Radio Cebu. Sangan sa mong president and CEO, former board member sa Tercero Distrito sa Lalawigan sa Sugbo, Engineer Griselda Gigi Sanchez. Nakipnaw sa bagigala sa mong Vice President for Admin, Attorney Michael Zabaliero. Among Station Manager, June Carrillo. Ako partner is Picas Lawak, Kinon Siniza. Kini si Phil Asinjinti mo ingon. Ang kanunay nga pag-ampo, may magiya ka ni Boga ikaw, adunay padulgan. Dagang salamat o mayong hapon, Pilipinas!
2: Attention! The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the host, the show, the management, and the network.
3: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
4: Intoburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon, nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan, tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Richard Marita, sir.
2: Address?
1: Ipil, sa Mungga, Sibuga, sir. Gusto lang akong palitog katong Wonder Herbal Oil. Laki naman ko, kay, di ba matay ko, sir, sa kulawas ng murag. Di ko katulog, ba? Muto nga. Pag umano ko pang hapla, sir, kuting hayayak, please ko kayong pamilang sa kulawas.
0: Wonder Herbal Oil, Arthritis No More, Ryuma Goodbye.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
4: Alam ni ato nga mga di na magalugar sa pagpagrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services, mga kisuran, walo na katuwing nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagpangrenew sa mga sakyanan. Sama niining mga musunod. Motor, tricycle, multi-cab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og anda musab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod. Transfer of ownership or change name. Change the color. MC to MC with sidecar. MC to tricycle. Og ang Atan Insurance Services. Anda musab nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpangrenew sa inyong mga lisensya. Alang na dosab nga magpa-ISP, new license o non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services, babahibog magkuntag pinaag sa cellphone number 0908-1452-6550 o alang usab sa nagdita o mas barato nga mga groceries. Naada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o gingusab ang G&D Sari-Sari Store. Naalag hindi niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store, gipanagiya o ginuma ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Annalisa Dasilio. Atan Insurance Services.
5: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multi-cab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer-friendly, hassle-free o paspas nga serbisyo.
6: Said Celebrity Beauty Soap.
7: Said Celebrity Beauty Soap.
8: Ang atong pangutan-on karon, ang experience ni Ma'am Isabelita Bahala, 58 years old.
9: Unang gamit na po, Ma'am. Nakikigid na po mga amikas na po sa kong banin, Ma'am. No? Kanang humok kayo.
8: Huh? Dili hapdos.
9: Dili man, Ma'am. O kira kayo, good, Ma'am.
8: Dili po siya nag-ingon nga nagpaknit-paknit, Ma'am.
9: Wala po, Ma'am. Ganahan kayo sa sabon.
8: Ganahan kayo ka sa atong sabon nga Said Celebrity Gojek Soap.
10: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis gold. Kutis celebrity ka.
11: Marcia Auto Parts Trading. Ang Marcia Auto Parts Trading nga na may mutang sa Alice Lodge Arcade na Barangay 8 National Highway, Tuburan, Cebu. Namaligya og mga klase-klase nga oil, lubricants sa motorcycle, multicab, auto, truck og mga heavy equipments. Namaligya usab og mga klase-klase nga battery og klase-klase nga brand para sa motorcycle, multicab, auto, truck og heavy equipment. Mga klase-klase nga brand og klase-klase nga brake pads, brake shoe para sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Klase-klase nga brand sa mga ligid sa motorcycle, multicab, auto o truck. Mga nagkadaiyang nga mga pyesa sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Ang Marcia Auto Parts Trading nga mao ang sangang tindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. Ang Marcia Auto Parts Trading matan-aw ra kini sa Facebook ug mamensahe ra kini sa Messenger pinaagi sa Marcia Auto Parts. O pwede sad kay mo magakontak sa ilang cellphone number sa Globe 0927-275104, sa Talk and Text 0946-16-35-495. Marcia Auto Parts Trading. Ang Marcia Auto Parts Trading nga muhatag og mga papremyo sa mga customers. Karon og hangtod mahurot ang supply. Muhatag usab og nga presyo nga pangmasa. Busa adto na ta sa Marcia Auto Parts Trading.
12: TTX 500.
13: Grabe akong chest pain. Sakit mo dagan sa akong left arm and then sa likod na. So ni try gyud ko sa DTX 500 last month. Wala na akong chest pain. Take it mo sa DTX. Kay super gid siya ka effective. Oh, ako di man ko mupati anang herbal, karon mupati nako kay it happens to myself.
12: TTX 500.
14: BT Radio 98.1 FM.
15: Lolo Masyong Coffee, ang pinakalami na kape.
16: Lamia on.

0: 98.1 Radio.
1: Ang ahos adunay talagsaong gahom aron magpakigbato ka ng mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang ahos adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga natong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-Sed Panyawan Capsule kanang adunay garlic o banaba.
2: Sed Panyawan Capsule with garlic.
1: Ginuma ka na sa Sed Marketing. Basta tatak Sed Marketing, tatakini nga magaling.
3: Taday Lois, Lichon Manok, Lichon Baling Ogra Liampo. Lagi na ba ibutang sa Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makuntag pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagiya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adiado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tadaylo isa lichon manog lichon belly og yempo. Tadaylo isa lichon manog lichon belly og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagiya og ginuma ni Sir Julius V. Edilion.
4: Ang Tadaylo is lichon manog lichon belly og lempo. Ananay inasal nga baboy matag Sabado og Domingo. Mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyuhang mga okasyon.
5: Para sa malipyo nga dugo, DTX 500. Para sa himsog natay, DTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. DTX 500 napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500. Mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar.
6: Original Hagkuroy Capsule.
7: Ako si Bernadette taga San Carlos City. Ang tumarn ako sa Hagkuroy Capsule, nawala akong hypotension. Nawala gid akong ipong. Epektibo gid ang Hagkuroy Capsule, mao na kamo. Sulayin ninyo kay magbalik-balik gid mo og tumarn sa Hagkuroy Capsule.
6: Unsa pang inyong gihulat? Balit na og Original Hagkuroy Capsule. Mapalit sa mga butika.
8: Handuraw na to pagbalik ang atong mga kagahapon.
9: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wanay umuiking balatia, nagsapuang sa imong saluma.
10: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga awit. Kinsa siya!

0: naan sa programang Tudling sa Mga Garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtan sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa Mga Garay.
1: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villarronte.
3: Kumusta mong tanan mga pinalanggang tigpaminaw? Welcome sa atong panaguban sa programa, ang Tudling sa Mga Garay. Kauban ang inyong Kuya Cardo. Dili gwapo pero uso, tutuki lang di ba dagaton ka? Inaot pa unta ang anaamo sa maayong panglawas. E kung ako ang inyong balusan, kaloy sa Dios, maayo raman. Kumusta man tanan nato mga suking tigpaminaw? Salamat yung kainyong tanan kay nasa likod nining maong tulumanon ang mga produkto sa RSV Life Care Marketing Incorporated. Parehas anang Wonder Herbal Oil. O nang haplas nga walay kaparehas, no? O niya ka nang ato ang Wonder Animal Vita nga vitamin sa inyong mga kahayupan. Ang atong Wonder Banaba Plus, di ba? Ang atong Vitron Drops, ang atong Vitron Syrup, ang ato apong Vitron Tablet. And of course, pinaka the best na to nga produkto kanang Wonder Herbal Coffee. O niya, napod tayo produkto nga Wonder Cardio Care para sa mga taas kay og blood pressure. Napod tayo produkto nga Wonder Himo Aid mga pinalanggang tigpaminaw. Napod tayo Wonder C Plus. Wonder C Plus. Nasa'y syrup. O niya, napod na siya'y kinini ang capsule. O niya, nakanindot kayo akong mga pinalanggang tigpaminaw. Ako sa mong balakan, ha? Alang na kanin yung tanan. Ba't matagkaroon o gunya, mupasumbing sa kung handurawan ang tamis, apan pait ka kasinatian, uban sa binuhat ng tampalas. Nahinomdom pa ako sa usa ka higayon, nanumpak ka sa akong atubangan, nga dadon mo ako bisang asa ka ipadpad sa kapalaran. Dadon mo ako bisang sa sinsin niya ng langit. Aron dito sa uang taang dugo sa himaya o kalipay nga hingpit. Kapanang matamis mong mga pulong nahanaw sa kalit, ipulian sa kamandag nga makapatay, sa linalang nga naghambin sa kasahan. Italikdan mo ako sama sa malilidaplin sa dalan. Imong giyatakan o gibiyaan daw sa walay kapuslan. Naisama ka sa usa ka libangbang ahuman musiba sa bulak, iadayong biyaan. Tungod aduna na ilaing bulak nga kabalhinan o kapanibaan. Saya mga bukton ikaw, may pauraray nga puno sa kamaya. Samta ako nagpatulo sa maasgad ng mga luha. Nagsudong kanimo uban sa bulak, kamoy imong gipakabathala. Pagkatampalasan mo alibangbang dambuhala. Ang mga bulak imong ginadulaan, wakay puangod, wakay balatian. Panmuabot ra ang silot ikan sa kahitasan o kiniimong pagabasulan. Muabot ang panahon, tulisukon karaon niya sa kasakitan. Imong mahinumduman ang mga saad mong way katumanan. Saad nga way katumanan.

0: di ba? Bakit ba? Murag ka ni si Fred Panopio ka to, man inaganta tong kada uli hilot. Ano siyang kanta na? Siya may naganta to, Frank? Kada uli hilot. Kada uli, uli, uli, uli. Alang to, kanini yung tanan mga pinalagating paminawa. Astilan ko, Ginoo Lord. Atun ka ninyo sa pinaka-the best na to nga mga produkto sa RSB Life Care Marketing Incorporated. Katong mahiligon kaig panghaplas. Abisag digod po kahilig ka ng gipamaulan siguro ka, gisakitan kag tiyan. Kananay something, something ay imong gipamati sa imong lawas. Na? Magamit ta sa produktong Huwander Herbal Oil. Induta ba ginikayo? Istingira ko ninyo ng Wonder Herbal Oil kay epektibo kay ini, na? Katong wala pa kasulay mo, try mo kay nindot kaing gabiton ang produkto nga Wonder Herbal Oil. Paminawa oh, dunay testimonya sa nagamit sa produkto Wonder Herbal Oil.
1: Unsa may inyo ang nabantayan? Unsa ka epektibo ang paggamit aning Wonder Herbal Oil?
2: Ay, nindot kaayo kay. Panay amo siyang gitambal sa ako ang tuno ko nga kanang natuno ko og lansang.
1: Natuno kag lansang?
2: Oo, dahil lumibag, then ako gitambalan ato Wonder Oil.
1: Wonder Herbal Oil.
2: Kaya siya na ugian, kaya siya na kuha ng iyang hubag. Kaya rin ko po, gayon, amo po ang kuhaan, gitagod sa kapi, hindi siya ay siya kung gamitin kay makawala din siya sa ubo.
1: Makawala sa ubo kung isagol sa kapi.
2: Oo, sa kapi, sa kuhaan gayon. Ako siyang ihaplas, magsigit ang pangutot.
1: Sige pangutot, walang panuhot.
2: Oo, mawala siya ang panuhot. Ngayon, nasa kong gana, may inong niya o ganang itagulad. Iyan, hindi siyang baba.
1: Mm-hmm.
2: Kaya siyon, nakatugab niya siya ako kayo.
1: So inaanak kanindot ang Wonder Herbal Oil.
2: Oo, mawala siya ako kanindot kayo siya gamitin. Salamat siya tayo.
1: Oo, salamat. Kisa to itong pangalan?
2: Maribel Oro, Makulada, Labasong, Kambuanga, Del Marci.
0: Ingon ana kanindot kanang ato ang produkto nga Wonder Herbal Oil. Kana pong atong Wonder Animal Vitamin ay puna. Ato nagbuhig mga baboy, manok, kabayo, kanding, vitamins man eh, vitamins. Morning vitamins sa inyong mga kahayupan. Labi na kanang baboy kay baligya man na dapat bugat ang timbang. Unya nipis kayo kanang tambok baga og unod mong kunay lamis karne gud. Lami po ng karne sa hayop kon ang imong gihimo nga vitamins Wonder Animal Vita. Unya kanang kabok kay daruhan man na ipainom nag Wonder Animal Vita para nga kusgan. Paminawa oh, na testimonya nagamit ni sa produktong Wonder Animal Vita.
3: Ako dai si Quarcer, Danilo Makabinlar. Dan soya kong dagnasir dire sa poblasyon Lantapan.
1: Mhm.
3: Kaning kabahin ni sa kuwan sir sa Animal Vita.
1: Mm-hmm. Sige, Salty Amy, unsa ka epektibo kanang Animal Vita diya sa imo nga mga alagang hayop?
3: Unang-una di ay magpapusulan nga nagamit aning Animal Vita. Sa ako raning kasinatian nga nagamit ko, sukad nagbuhi kong manok, baboy, ug kanding.
1: Mm-hmm.
3: Nakita ginagaw sir nga murag maayo yung epekto kay ang akong baboy. Dali ra ni dako, gani sa tulo ka bulan ni abot na siya og 115 kilos. Sa upat ka bulan.
1: Ah, 115 kilos dako na kayo.
3: Oo, upat ka bulan lang. Na tapos ang akong kanding nakapalit ko dito sa Poroklose sa Kulasihan. Ta gamay kaayo sir murag imo og matumbaga ni nga halos dali nakabakot tungod sa kaniwang.
1: Mm. Unya, gipagamita nimo og Animal Vita.
3: Oh, moya kung gamit ang Animal Vita, sagol na ko sa bahog niya o ganing sa tubig. Kalos ginawa sir, mga kapinbulan, halos na di na ko kaila sa ko ang kanding kay medyo nibukad na giling lawas.
1: Dali ra kayo kabusok?
3: Oh, dali ra. Na yung pagkasunod si Mana, nagulag na din siya. Din hantod nga nakaanak siya, duha kabuok.
1: So, wala kay lain nga gigamit Animal Vita ragyod?
3: Animal Vita ragyod sir, kay itistingan lagi na ko bago uno sa gid siya ka-efektibo. Dako ang itikto sa imuhang pagpamuhi, gamay ra gasto.
0: Nana kanindot no, produkto Wonder Animal Vita. Kanang Wonder Banaba Plus, may po na. Labi na tunay mga bugon sa suso, goiter, bukol-bukol sa matris. No? Katong na ay problemas pagbawas, pagpangihi. Nindot man ikay, Wonder Banaba Plus, ang plus anin niya manggustin. So effective ni para sa tuma kaigsuunan. So mo try ka pagamit ani. Huwander Banaba Plus. So, kana imuhang bato dia sa imong kidney, kalingawan maghilis ani. Basta mo gamit kag Huwander Banaba Plus.
4: Kuan mga lang yung pagpangihi ba itong unang wapakit ani? Hindi ko pagpangihi. Pero mga siguro nakahulot kong tulog kapak niya, ni dili na ko sigig pangihi sa usap kagabi. Sa usap kagabi, kausar akong mangihi ato. Itong una, sige na kong kapangihi ana.
5: Mm-hmm. Then, karon ma'am, kakausa na lang ka mangihi. Kumusta man imong ihi? Daghan na ba o gamay lang gihapon?
4: Daghan na.
5: Di na ka mabilar?
4: Dili na ma'am. Pasa sa isang gabi, ikaw sa nagugura ng mabangon, ma'am.
5: Sa dako kay gikatabang ang Huwander Banaba Plus na imong pagpangihi?
4: Oh, ma'am, okay po na akong pagkatulog po, okay na po.
5: Mm-hmm. So, ma'am, unsa imong ikasulti sa itong mga naminaw karon?
4: Tanang mga naminaw karon, so gamit mo anong Huwander Banaba Plus kay mayo guna sa atong ang lawas o sa anak sa kidney. Ayos siya, makatulog po ka.
5: Okay.
4: Tanang-tanang naminaw dali sa barangay Bunbunon Seattle ni Cruz Oriental. Gamit mo, ana.
0: Manana kanindot ang produkto nga Huwander Banaba Plus mga pinalanggang tigpamina. Shout out ko dali sa akong kauban, Dudoy Birting, Janjan Dudong Iana, Faisal Marites, Laika Jordan Bryan, GC Aldin, Joel Francing, Robert Mercy Suping, Kankan, Jairil, Christina Yangyang. Garay si Dudu Pundulan from Linggisan, Tungawan, Sambuanga, Sibugay. Garay na ko si Bibi Love, Jean Kalupi, Madil, Grace Arlene Bahian, Carol Micaela, Winnie P. Atelier Telidisma, Joy Garcia, Linda Montesilio, Mylin Abista, Tilma Maglasang, Trincia, Jibar, Ricky Boy, Mama Remark Boy Kiat, Garay Rinan Miranda, kaya i-greet silang Sherwin, Karen, Kilindon, Alpas. It is coming from Dalapitan. Pagare ko akong palangga diya sa Purok Rimat, Lower Pulakan, si Felix Bambao Jr. Salamat kayo, Kuya Carls Paliog, kung basa. Kining ato ang produkto nga Vitron Drops. Indot po ni kaining Vitron Drops. Eh. Pinagintong mga bata, nga bagong na tao, nga taman o 1 year old, may mo ni ipainom yun. Kaya ang bata, ganan matulog, ganan mukaw, ganan mututoy. No? Paminawan ang testimonya na gamit ang Vitron Drops. Bata, may pagkatao taman 1 year old. Pangalan o address?
6: Inaisa, Cuevas, taga-Aurora, Tagulalo, Sambuanga, Dilsol.
0: Okay, istorya daw mi ma'am, kalabot sa unsa ka-epektibo ang paggamit anang Vitron Drops.
6: Sa pagkatawa niya akong bata nga, wakaning 1 year, o upat kabulan karon, saka nakaingon nga, kanang malurus daw ng mga pagkabata. Ay, kunti ko na kayong gamayan, kanang may unaw makalakaw, dali-dali-dali. Kadihang permiti ko mamino sa inyong programa ni Kuya Kaj, na encourage kayo ko sa Vitron Drops.
0: Pilay edad sa imong gigamitan anang Vitron Drops?
6: Dapat siya kabulan. Dayon hanto ng pulo siya kabulan. Vitron Drops, tutana. Mauto nga, abtik ayang bata. Dayon, tungala among mga salingan nga. Ningakaw na kung ang bata. Dayon, unuran na daw.
0: Mm-hmm.
6: Anto, ganado kayo siya matulong. Mukaong, dayon sa mga sakit-sakit.
0: Manana kanindot ang produkto nga Vitron Drops. Ang Vitron Syrup na yon, para din sa ito ang mga kaigsuunan nga na ay mga anak po nga 2 to 12 years old nga di ganang mukaon, bugo-bugo sa klase. Di pagyod kayo hinga tulgon. Morning Vitron Syrup kay vitamins plus iron kaya po ni. Para ni sa mga anag-edad og 2 to 12 years old. Paminawa o testimonya, nagamit siya og Vitron Syrup.
7: Pani sir, si Norelin Morayo Kabantog diri sa Binangunan Payal sir.
0: So ma'am, sulti ayo daw mi ma'am kung unsa ka-epektibo ang paggamit ani nga Vitron Syrup.
7: Pani sir, ang akong anak ba sir, 1 year old.
0: Mm-hmm.
7: Tapos niwang kayo sir, kay kuan malnourishon ba ang timbang niya kay kuan ra? 8 kilo. 8 kilos ra sir. Tapos kuan na siya sir, 1 year and 8 months.
0: Mm-hmm. So imong ipagamitan? Oh, gipagamitan ni mo aning Vitron Syrup?
7: Oh, nagtalit man akong bana og Vitron Syrup sir. Karon kusog na kay siya mukaon, kusog na kay matulog.
0: Mm, unya ang iyang timbang karon?
7: Bana siya sir, kanang 9 kilos na.
0: 9 kilos na. So dili na siya malnourish.
7: Dili na siya sir. And salamat kay sir sa inyong Vitron Syrup.
0: O na, ang Vitron Syrup, ang Vitron Tablet po, para po ni sa mga nag-edad o 13 anyos pataas. Apil na niya ang mga nanay, mga tatay, mga lulo, mga lula, mga mama, mga papa. Apil na sila sa paggamit sa produkto nga Vitron Tablet kay epektibo ni para nila labi na gintong limtano na, wanay ganang mukaon, ginagmay na ginatulgan. Vitron Tablet yung katapatan at
1: atong kumplitong pangalan o address.
8: Juan Concheta Dadolo.
1: Conchita Dadolo, taga?
8: taga-Taytay, El Salvador City, Misamis Oriental.
1: El Salvador City, Misamis Oriental.
8: Oo.
1: Unsa may atong na-experience sa paggamit sa Vitron tablet?
8: Ay, oo, okay ka. Ayaw man, yan ang biangay may doon ni tatay. Kaya makatulog naman ni tarong.
1: Ni tatay?
8: Mm-mm. Makatulog naman ni tarong. Tapos, namaya mo po doon kumukaon na makaalas tas bugas yan.
1: O niya, bago pa ka nagamit, anak, ma'am?
8: Oo, ikatulog po biya ka. Ikaroon, ikaupat ka, adlaw pa ron. Mayaman ang kuan, mayaman ang resulta sa Vitron tablet. Salamat yun po sa Vitron tablet. Kaya maayaw yun ang resulta.
0: Ingon na kanindot ang produkto ng Vitron tablet, mga pinalanggang tigpamilya. Garay ko ni Mama Kurding Namina o si Tata ni from Iligan. Shout out lang ko tanan Namina o stunding sa mga garay si John na ini from Lamitan, Basilan. Rit lang sa Mantunggo family, Umbalay family, Ambugot family, Manlanuan family, Oribawan family. Kanan ang kuya, salamat and God bless. Garay ko Richard Marcial, gikan sa mga barkada silang Esteban Sulihon, Julito Di Fiesta, Toto Sibuko, Janjan. Salamat kuya Cards and God bless. Magpa-shoutout ko sa akong langga Mercy Lindayaw sa Negro. Salamat sa pagbasa from Labangon, Cebu. Kaya akong pamilya dari sa nagdungan, paminaw, radio. Akong Papa Jungjung, Mama Lilin o Tatay Isko. Akong Manghod, Jillian o sa Abarkis family from Panabo City. Rit ko dari sa mga Palasan family o Branzuela family o Duwang family. Mino midri sa iyo program, gikan Puroksais, Matangad, Gitago, Misamis Oriental. I-greet ko dris sa Maitom, Kalanig, Sarangani Province. Greetings from Gabriel Alicardi. Katong atong mga kaigsuunan nga kuan, kanini ang naay almoranas, wa magid po mo ang kun na sakit agod kay mauaw ba. Pero kung naa ka, nabitaw ka ng sakit, ining magbawas ka, naihubag diha imong mahikapan baka na unsa ba na, imo nang gamitan og Who Wonder Hemo Aid. Muna imong gamiton Who Wonder Hemo Aid. Para nga mukuyos ang hubag o niya dili na maghapdos, di na maghalang, di na magsakit. Atong nay mga almorana sa Who Wonder Hemo Aid ang inyong gamiton. Mao nay nindot Who Wonder Hemo Aid. Pero kung hay blaron ka, saka lagalit na imong blood pressure. Unya, traidor ba na nga sakit, ayaw kag kumpiyansa, paggamit dayon og Who Wonder Cardio Care. Gamit kag Who Wonder Cardio Care. Indot mo na Who Wonder Cardio Care kay imno ni mo, normal mo ng circulation dugo si mong lawas kay ang gikinahanglan may nato nga blood pressure 120 over 80 ra ba ya. Unya, napuno na nag-cholesterol imong lawas, di nakaagi ang dugo, mo na 130, 140, 150, ay blood na ka. Pag inom og Who Wonder Cardio Care. Oh, para mo neutral ng imuhang gibati diha nga blood pressure nga taas ba. Katong-atong mga kaigsuunan bitong gididaan sa pagpangapi ang mga panahon nga ano nga kana bang kuan ba kana bang gididaan ka sa pagpangapi kay taas kag sugar kani atong Wonder Herbal Coffee wa bliko idao kay ang gigamit pagpatamis ani kay stevia man choker gyud wala kay angayng problemahon kay ang gigamit pagpatamis stevia unya di pugka ni kulbaan kay nindot pa ni kay mor po ni herbal kakaping akong natilawan nga dili po lang to. Unya, dili po manimaw herbal gin ba? Lami gyan. Sa lakton ka pag-story, lami og mag-enjoy ka sa ato ang Who Wonder Herbal Coffee. Unang atong gidasig atong mga kaigsuunan. Hangap, kanigin atong gamito ng Who Wonder Herbal Coffee. Parti lami ah. Lami gyan ng Who Wonder Herbal Coffee, mga pinalanggan, digbaminan. So katong ato mga kaigsuunan, kung gusto mo kuan, kape kanang Who Wonder Herbal Coffee. Mao ni atong gamiton ha, Who Wonder Herbal Coffee. Di ba lami? Ah, lami na. Ay mo kabalaka kay lami gina kanang atong Who Wonder Herbal Coffee. Katong ato mga kaigsuunan diha nga trabaho na to, expo sa init, ulan, sigitag ka ulanan, sigitag ka initan. Rider, mao na trabaho sa rider, maulanan may initan sa ay, di ba? Kaya di mo na matagnan imong weather, no? Kanang driver sa tricycle, say, mapiksan po ka, no? Bisag na i-atop, di ba? Init kayo. Kung prone kay ka sa Subao, Hilanat, Ubo, naka na nga, kawan ba? Naka na nga, ano ba, dali kay ka magsakit? Nga naman, imong lawas, kulangan sa vitamin C. Kinahanglan na ito na, butangan o food supplement ka vitamin C kay, nili mo na, kakaya na imong lawas o produce og vitamin C. Gawas lang kakaon kag mga pagkaon nga puno sa vitamin C. Degwa! Muna kinanglan ka na mag-outsource. Muna ang diya musulod ang ka-importante, aning ato ang produkto nga Wonder C Plus. Ang nakanindot sa Wonder C Plus kay kanang pwede tanan all walks of life. Nga naman, naman may Wonder C Plus nga drops. Kanang bata nga bagong natao, taman 1 year old, pwede mo na ito natiraho ng Wonder C Plus nga drops. No? O niya, napon may Wonder C Plus nga syrup para po naanang 2 to 12 years old nga bata. Duha ka tuig taman 12 anyos. O niya, napon may Wonder C Plus nga capsule nga mo na ginainom ni Kuya Cardo. Gikan sa 13 anyos pataas. Mo na, kumplito na. Kanang atong Wonder C Plus vitamin C, kumplito na. Mo na nga ako, kamo, kamo naminaw karon ako. Dili paghambog kay hambugiro na magitadaan pero dili kay kadulot na to usahay ng subaw o guban pa kay nag-take lang kita kanunay og Wonder C Plus nga capsule. Muna'y ginainom na to kanunay. Dako, pag nagtabang na to. Wonder C Plus nga capsule. Ha? Kaya naminaw midri sa Nose, Dinagat, Inday, Salimbagat, Niway, palta sa pagpaminaw. Great ko Dolor family and Tugino family. Masimag Don Carlos Bukido. Pwede pakigreet akong pinsan niya si Kidapawa. Nagpagreet iyang pinsan Bing Tagamaitom at pakitugtog ang kanta nga pangako. Great ko and happy listening to Edith Visayas of Kalumpang Jensen from Junik 5 of some same place. Same place. Kaya Carl, si Bayok ni, pag-aray ko sa among kauban sa boxing team, silang Junjun Bansi, Jason Ladao, Flo Flo Dulanas, Louis Calawan, Roy Sabaliero, sa Maanas, nagpag-aray si Loy Mabanda. Shoutout, tanan naminaw kanimo sa kahanginan karon labi na sa akong bana, sa akong mga ginikanan, mga anak o mga igsoon. Salamat, Kuya Carl, si Juliet Calagni sa Barangay Bugkaon, Lantapan, Bukidno. Kare ko kung mama naminaw ni mo karon og shout out ni Ecos tanang naminaw karon Kuya Cash from Cristel V ng Bagong Bayan Kadingilan Bukidnon. Bueno atong hatagag pagtaga ning entry sa balak pinada ni Ronilo Dagupan. Taga Kampanika, Gihulgan, City Negros Oriental. Langgam Siloy nagbatog sa sanga.

0: Kung malaya lang ako, alang ka rin yung tanan. Pero madun ako, ano mo ko yung oras. Salamat kini yung tanan sa pagpagiguban sa programang Tudling sa Mga Garay. Kuya Cardo Villaronte mo ingon, ang Diyos atong alagaran. Pinagis tinuuray nga pagservisyo sa iyang mga katawan. Maing pagpaminaw, Visayas ug Mindanao!
1: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
2: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Good afternoon! Time check na to diri sa BT Radio, 98.1 FM. We are the Bulawan ng Tinubdan Radio. DYPS na siya, 98.1 FM. It's 2:06 in the afternoon. Welcome to another edition sa ito ang Airwaves Bulletin on BT Radio. This is our Yogi Mendoza. Kauban ako diri karon. Ang usa naghihapon sa itong mga audience, lila yung ta-guest ni kada adlaw, no? So, atong ila-ila, si Miss Mitchie Santiago. Hi, hello. Hello, Mitch.
5: Hello, sir. Good day to all of you. Mga suking tagbiminaw, karon welcome sa itong Airwaves Bulletin, ang inyong source sa latest news, updates, o sa mga importanteng informasyon na angay ninyong masayran.
4: Wow, taas-taas din yung practice na.
5: O ganiya, kami karon aron ipahabalukan ninyo ang mga announcement, updates, o mga pahitabo dinhi sa CTU Tuburan Campus, o sa Tibuok Pinalanggang Tuburan. So stay tuned everyone and don't go away, because we are live and you are listening to 98.1 DYPS FM, Bulawan ng Tinubdan Radio.
4: Wow, gipraktisan dyan daw. Di mo pabalhinon ko, no? Kaya mo pagpagsugod, pabalhinon na dahil. Bitaw, so welcome to Airwaves Bulletin on BT Radio. This is Tuesday, Wednesday na ba taro? Wednesday. Wednesday afternoon, the 5th of August 2026. Onya, init, no, ang adlaw, ang ato ang kahaponon, init kaayo, sakit sad ba, no, samot kasi now dere Davita. Okay, so again, information may kanang bigitan sa mga activities, labi na nga naghinapit hapit na jud, nagkadool na jud ang ato ang klase, ang able sa ato ang first semester of the academic year 2026-2027, kung diin magsugod kini ablihan karong petsa 13 sa Agosto. That's a Thursday na siya, mga kahigalaan. Huwebes, August 13, 2026. Mo po na siyang adlaw na ato ang siya, week of welcome, pamitawag na to, ana, na usan na walang kaadlaw. So, day of welcome. So, atong dire sa Airwaves Bulletin, ano na to, dire ato ang i-share unsay mga updates, no? Kay karon, medyo mingaw-mingaw pa ta kay napamay sa pamantaron, pizza 5 pa man. Unya, next week na noon, so less than, at least, 1 week more to go, una na dyan ta mag-start. So, siguro, starting ugma, or maybe, on Monday na gani, siguro, magkadaghana ang ato ang mga announcement. So, shout out lang sa Dia Michi before we start. I-set sa na to ang mood. Shout out sa iyong mga friends before we officially begin awa itong mga pag-isigutan na rin.
5: Shout out tayo dihan, no, sa akong mga kauban dihan nga naga-OGT sa CTU Fab Lab, sila si Cash Galupo and si Vincent Carmelotes, o inubanan ni Miss Janelle Abong, o sa mga nado na sila diha ron naga-kuan sa workshop sa Incubitis.
4: Sa itong mga ATBI, itong mga farmers and fisher folks, kaya ako lang po dahil, una ako na ako pag-announce, no, kay part ni siya sa ATBI. Kanimagong ATBI is the CTU Agri Aqua Technology Business Incubator. So, mura ni siya og incubator, bitaw, parehaanan sa itlog sa manok nga atong incubate, hantod siya ready mapusa sa ATBI, inana po, sa mga farmers and fisher folks, atong silang gitagaan og mga capacity building activities sa alang sa pagmanage sa ilahang mga gipamplano o ginabuhat na nga negosyo nga may kalabot sa agrikultura o aquatic. Unya, ako lang yung advance announcement, mag-call niya po di Aita sa atong mga students, no, nga to go or mo enroll ano atong ATBI program na siya. So, mga students nga na ay mga plano musod sa pagnegosyo nga related to agriculture and aquatic, matabangan na nato sa ATBI kay usa ni siya ka facility o project nato with DOST and CHED, no less, no, duha ka ahensya. Ingon sila, hoy, kanang daghan mo dihang mga estudyante, sayang inyong mga research, dapat ato na siyang himuon nga value or wealth generating. So naa dyan magnegosyo, di ka naa diha ang mga madato dyan. So soon to come sa itong mga estudyante, dili lang diri sa CTU Tuburan kundi tibuok, basta na-enroll lang sa college, no? Tabangan ta sa CHED o sa DUST. Okay, sige Mitchell, let's get the ball rolling. Unsa may una nato dihang atong i-share ng information para sa ato ang kadaghanan.
5: So, as City of Tiburan is in need of non-resident part-time instruction.
4: Gikan na siya sa unsa nga opisina, nag-announce?
5: Sa, kung siya sir, sa HRMO.
4: Gikan sa Human Resource Management Office na to, unsa man ang ilahang announcement.
5: Nag-need sila og non-resident part-time sir instructor. So, need nila a Bachelor in Elementary Education, Bachelor of Science Information Technology, Tabuelan Campus.
4: BSIT sa Tabuelan.
5: Okay. BIT Major in Automotive Technology.
4: Automotive nga instructor.
5: And BIT Major in Drafting Technology.
4: Drafting.
5: Then sa BIT, Food Preparation and Services Technology.
4: Food Tech.
5: And sa Machine Shop Sir Technology. And the Welding and Fabrication Technology.
4: Okay. So muna siya, no? So we have, pila man to ka mo? Hindi na mention, walo.
5: Walo.
4: Kung sa walo ka part-time instructors ang gikinahanglan sa HRMO na to, dere, para karon nga semester. Sa to, balik ka na doon, palihog.
5: Bachelor of Science in Elementary Education.
4: Bachelor in Elementary Education.
5: Bachelor of Science Information Technology, Tabuelan Campus.
4: BIT, para rin siya sa Tabuelan Campus, maasay.
5: And BIT Major in Automotive Technology.
4: Automotive Technology.
5: BIT Major in Drafting Technology. And BIT Major in Food Preparation and Services Technology. We have BIT Major in Machine Shop Technology. And we have BIT Major in Welding and Fabrication Technology.
4: Okay, so moto siya, no, ang mga teaching positions sa part-time instructors dili sa City of Tiburan. So kung qualified mo atong mga programs, you can say na mabuhat, email or submit. Unsa may lang andamon?
5: You may submit your hard copy of the documents to the HRMO office or send it through email hrmo.ctutuburan@gws.ctu.edu.ph.
4: Okay, so isubmit ko na. Pero unsa may lang isubmit? Ato nila isubmit sa HR. Pwede email. Pwede sa mo. Anhin mo dili sa ato ang campus. No? Sa, kung i-email ninyo, that's hrmo.ctutuburan@gws. That's Google Workstation, Workspace. Mga na siya, no? gws.ctu.edu.ph. Unya, unsa man yung mga documents, kung qualified mo ato, ganahan mo apply, unsa man mga documents yung ilang i-prepare.
5: For interested applicants, please submit the following documents. Application letter addressed to Dr. Janita V. Literatos, OIC University President, through Dr. Maria Carla Y. Abakita, CTU Tiburan Campus Director. Personal data sheets or PDS. And then, the transcript of records. Then the certificate of eligibility or license if applicable. Then the certificate of employment or service record if applicable. Then certificate of trainings or seminars attended.
4: Okay, so naiunom ka documents nga posible ninyo na ready, no, kung apply mo. Application letter, address among president, or sa among CD, Dr. Maria Carla Abakita. Tapos director. Ikaduha ang personal data sheet ninyo or PDS. Standard na siya, no? Makita na ninyo even sa online. Transcript of records ninyo, of course. Inyohang lisensya, certificate of eligibility kung naaman. And then certificate of employment kung na-employ mo sa una sa lain nga organization, or service record kung gobyerno man gani. And then finally, kung naamay mga natinan nga seminars, mga na related sa program nga inyong gi-applyan, apila na lang po na. Okay. Unya, gawas sa teaching na mga position, unsa pa laing available gikan sa HRM office na to?
5: Bachelor of Science in Mechanical Engineering for...
4: Ay, napaday, no? Napaday sa engineering teaching.
5: Yes, sir. For the first semester.
4: Mechanical Engineering position, teaching gihapon. And then sa non-teaching...
5: Bachelor in Library and Information Science Librarian.
4: Oh, so, kinahanglan po ta og librarian dire. Bachelor of Science in Library and Information Sciences. So, at least, kana, no? Medyo ubay-ubay dito ang kinahanglan dire. Nakadako dito nga ito ang campus. So, sa mga interesado, palihog lang. You can visit our campus. Pangitaan lang, or report lang dito sa ito ang HR office. And also you can email your applications, tanang documents to hrmo.ctutuburan@gws.ctu.edu.ph. Okay, so time check sa nato, Michi.
5: Ang atong oras karon alas 2:06 sa hapon.
4: Okay, 2:16 in the afternoon. Yung time check is brought to you by the College of Engineering sa walay paglaban-laban. Ang ato, mga engineers, di happy na ito mag-klase. Onya, karon mupos na ito for a short break, no, para sa makaginawa sa midiri gamay. So, mabalik lang ta. Don't change the dial. Diri lang gyapon sa ato ang paborito. Every afternoon, Airwaves Bulletin on BT Radio. Diri sa 98.1 FM DYPS. Balik lang eh.
0: Subok na.
3: Kaya ko dahil si Saidi. Ngayon sa taga Proxing ko sa Miguel. Pasalamat si ko sir. Kaya wala po na kayo naman kung bata sir ba. Grabe katahila. Kaya kung dugay ni mo siya at imo nang bitaw. Grabe ni Tiabaw. Sukad nga nakainom siya Gitron sir. Nalahi yung pangon bitaw sa iyang dagan siya iyang panlawas. Dali ramat matulog. Kanya, ayara siya mamata pag gutumon. Pasalamat ko sa Gitron.
0: Gitron. Subok na.
6: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking buti.
7: Gusto ka ba uglit sa manok o glyampo ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Lempo. Susa's Lechon Manok and Lempo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuburan, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan o Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Lempo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Lempo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok and Lempo. Tara na!
0: Seth Living Testimonies.
8: Ang Seth Panyawad Coffee Mix na pamatutan ng makatabang sa pagpakubo sa imong high blood pressure.
9: Ako, Purima ko, anak. Ang Kalin Panyawad Coffee, akong gini-mintin kay high blood ako, lato ni Tila, kay magbaba man ang imong litis.
8: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Seth Marketing, ang Seth Panyawad Coffee Mix. Ug siya natabangan.
9: Pag-inom na ko aning Panyawad Coffee, pagpabitin ako, oy, 120 uburitin man ako, oy. Ang produce ko sa pin, sigurado na kung sa ating mabibig, magbaba nila iya. 9 Milano, 64 ang ako medal. Son 12, bago silang Elegant City.
8: Seth Panyawad Coffee Mix, ang kapeng mulaban sa kalawasan.
0: Moving Testimonies.
7: Nangita ba ka o trusted nga partner para sa imong health, beauty o wellness needs? Arina ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available lang ilang premium beauty o wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cod shake o lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste o uban pa. O para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Diin ang kaanyag o kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa o sa paingihwat, bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amahimutang sa 2nd floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kay sa MENA, ang inyong kaanyag o kaayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
10: No one ana makaugana sa kama? Masin ug may diabetes ka?
11: DTX 500 na.
10: Ang DTX 500.
11: Adunay powerful extracts,
10: no phytochemicals,
11: ug antioxidants,
10: nga gigan sa palaya,
11: ug desugared sugar cane,
10: mga organic compounds,
11: nga effective.
10: Matok sa sakit nga diabetes.
11: DTX 500.
12: Nangita ka ba ug paspas kasaligan ug barato nga internet connection? Pataod na dayon sa FiberConnect IT Solutions.
13: FiberConnect IT Solutions.
12: Ang FiberConnect IT Solutions nag-promo og tag 350 pesos kada bulan. Busa, unsa pay imong gihulat, bisita na dayon sa ilang opisina nga naa may mutang sa Mendoza Street, Barangay 7, Tuburan, Cebu. Alang sa dugang kasayuran, tawagi ang telepono 0943-248-2389. 0943-248-2389.
14: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement. Gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals. At maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.
5: Welcome back, mga suking tigpaminaw, no? Thank you for staying with us. Okay, pamodiha. So, ug karon nagapadayon gihapon mi sa paghatod kaninyo sa mga importanteng announcement, updates sa mga impormasyon. Stay tuned as continue to bring you the latest updates.
4: Okay, so thank you again. At today, shout out sa Miche ang ato ang mga farmers and fisher folks na diha karon sa atong ATBI atong regular incubation session. Shout out niyo diha mga ma'am and sir. Walang taka kuha og mga pangalan ato da para atong ma-mention, but sunod lang tarungan na niya diha explain ang inyong mga reports ha. Sige, so unsa man ang ato ang announcements karon?
5: Sa clinic registrar, no, so to all first year students for the first semester school year 2026-2027 across all programs, that the schedule for the submission of enrollment requirements has been moved from August 3 to 5 until August 10 to 12, 2026.
4: Okay, sa tanan ng mga first year na to diha, nga enrolled na. So, submit mo sa inyong mga documents, no? Katong, for example, sa inyong mga medical nga mga documents, x-ray, mga unsa pa na diha. Instead nga karon adlaw gikan atong Lunes, gi-move di siya kay wala man diri kasagaran sa atoang mga opisina, no. Wala diri kay tua sila sa naatay strategic planning nga tua sa lahi nga lugar. So mo nang daghan kaayong wala diri karong mga opisina ang nag-abli. Unya, appeal pod ang registrar inyong mga birth certificates, inyong mga cards, report cards, ug uban pa nga requirements ninyo. So adto na siya, i-submit ninyo next week. It suggests sa August na to 13. Sakto ba? 10 to 12? Ano, 10 to 12. So, sa Lunes, hangtod sa sa Merkoles, sunod simana, adto na mo submit sa clinic o sa registrar. Labi na sa mga incoming first year na di ay. Sa palain, we also have, oy, kanig, ikan, importante ni siya, no? Okay, basig na paghihapoy, wala paghihapon nagpa-enroll. Gikan sa ato ang
5: Dean of Instruction. Enrollment extension for late enrollees on August 10 to 12, counts August 13 to 20.
4: Okay, gikan sa ato ang Dean of Instruction ni Dr. Rowena Abakita. Sa katong mga medyo sa man itawag na to ani nila, medyo ko lang siguro nalipat lang din nato ingnon nga angat-angat gamay ba. Oh, ana. Nalipat lang, basin nalipat lang mo ba kumpiyansa ra nga nagtuo mo nga na-enroll na mo nya, wala pa di ay. Unsa man jud ti mailhan di ay Michi nga makaingon ta nga na-enroll na jud ta?
5: Ang mailhan nato nga enroll na to, no, is kanang naanatay COR, sir.
4: Dapat naanat jud ang
5: COR,
4: ato ang Certificate of Registration. Natanawan ninyo ha nga first semester of the academic year 2026-2027. Makitaan man ninyo diha. So ikaw Michi, nanay mo ha?
5: Oh sir, nana.
4: Ay. So sure na dyan nga fourth year?
5: Yes.
4: Fourth year sure na dyan? Sure na, okay. So mo na siya, no? Nga, tarawo ninyo. Asa man yun ang makita ni Amy Chip?
5: If?
4: I mean, ang COR, asa man ninyo matangaw?
5: Kwan sir, makita ninyo ang COR, no, sa SIS portal.
4: Okay, so tarawo ninyo sa portal kung naana ba ang inyuhang Certificate of Registration. Kung naana gani, aka na, sure na nga na-enroll na ta karon nga semester. Pero tan-aw ninyo, wala pa jud na butang dito. So please, napat mo'y chance nga i-extend. Wala kaning extension para rani sa katong mga old students na ha, or kanang na-enroll na jud, I mean, kato na jud klaro nga nasud na basa. For example, first year ka, klaro na nga na pasar ka sa admissions nga for enrollment na jud ka, nga ning okay na ka nga mo enroll jud. Mona siya, yun, nagtuo kang na-enroll niya, wala pa di ay. So, Mona, nga dapat magpa-enroll ka na ilain chance, nga gihatag karong August 10 to 12, no? 10 to 12, sunod si Mana gihapon, Lunes hangtod sa Merkoles. So, arayaan na lang dyan ninyo, natanawan, klaruhan na lang dyan ninyo, no? Para sure dyan nga ma-enroll mo, kay sayang ang panahon o ang inyong kahago. So kana, so katong mga irregular students ato ang mga old students nga kumpiyansa ra po diha nga nagtuo na silang automatic, no, dili in town, tanawa jud in town kung nana ang inyuhang Certificate of Registration para sure jud ta nga enrolled, wala tay problema. Unya, sa patilain, Couds.
5: Couds, sir.
4: Kano sa aman ganit ng Couds?
5: Karong August 13 to 20.
4: Okay.
5: Para sa irregular students.
4: Okay, so ang Couds, bini siya gitawag na to, changing, adding, withdrawing, and dropping.
5: Of subjects.
4: Of subjects, no? Couds na siya. So, paghahimo o na siya after na ma-enroll na dyan katong last, katong 10 to 12. So, inig 13, o hala, sige, pa-enroll na, change na mo sa mga irregular. For example, na akay subjects nga dapat ni mong inig-enroll mo ganyan nyo, good as, kung ano na, no? Good as block section mo ba? Kaya wala man tayo canteen type dire sa enrollment. Nga, dili para sa ubang dagko, ngayon nga universities ba nga, sila rabi tayo mo pili lang class ilang schedule unsay subject ilang panghaon ingon ana ba basta si Tio kay block sectioning man ta so inig-enroll ninyo block mo so, for example kompleto mo block mo second year mo niya naaday mo yung subject niya nga balikonon so dapat din mo ka-take atong uban kay prerequisite for example lang na kay balikan so imo tong i-drop to ang katong or i-withdraw or sa may appropriate action ana imo to siyang tangtangon ang mga subjects nga dili pa ka pwede mo kuha para mailisan nimo og lain nga subject. Okay? So ang period ana niya gikan sa August
5: 13 to 20.
4: Okay, klaro ha? And then we also have the patay ugma di ay no ato lang ning pribaw no sa gani ugma Michi
5: holiday sir
4: it's a special non working holiday alang sa tibuok probinsya sa Sugbo alang sa pagsaulog sa itong ika 457th nga charter day no natay shout out ato buhat nilo lahi na din ato basahon din natay shout out sige basahon ko na diya
5: shout out na ikon no ni Juan Jeric de la Cruz.
4: Yeah, ito siya. Shout out ko na. Ito mo sa ako dyan. Pretty Michi, te amo. Oy, Espanyol. Kachila. No. Sige. So, other than that, unsa pa may lain? Kini, taas-taas na ba dyan eh? Alang sa mga estudyante sa College of Arts and Sciences. Ito medyo taas-taas ha, so paminaw mo.
5: So, final steps in enrollment for all BAEL students. General reminders for all students. COR must be printed on short bond paper. RO Form 2 must be printed on long bond paper. For second year to fourth year students, signing of COR, August 10 to 12, 2026, CORs must be signed within these dates. Collection of COR is on August 13, 2026. CORs will be collected on this date only. No other dates will be accommodated. RO Form 2 must be signed by Sir Ryan Hore on August 10 to 12, 2026. Submission will be per class and should be collected by the SAUS officers in charge per class. For first-year students, date of submission of both medical and admission requirements is on August 10, 2026. Note, first-year students are not required to report on August 5, 2026 pursuant to the notice issued by the campus registrar. Requirements to bring submit on August 10, 2026 is COR ug ang kuanser RO Form 2. Natay medical requirements and original copy of admissions requirements. So this is already in the office of the college enrollment officer. So procedure no kana proceed lang mo ni Sir Ryan Hore dito sa office at faculty lunch 1. So have RO Form 2 signed by Sir Ryan Hore. Claim your original admission requirements ready for submission to the office of the registrar. So inexabit sa dinyo sa clinic kuan jud siya required jud no ang makapas kasi mong medical. And then imong kuan sa campus nurse need na sila mo sign sa imuhang RO Form 2. Then proceed to MIS. Have COR and RO Form 2 signed. Then sa registrar office dai no, so submit original copy of admission requirements. Then submit RO Form 2. Then have your COR signed. So for all students BAEL first year to fourth years, if COR signed, students must be keep their COR and submit it for collection during the first day of classes, August 13, 2026. Please be guided accordingly. Strict compliance with the dates and procedures is required.
4: So, ato lang itong isummarize kay medyo taas-taas dyan. So, pizza jays, manin ako namang so good. No, sa mga bael, mga cast students na to, pizza jays, mo submit tamog sa inyohang COR ninyo o RO form to. Medical requirements, so good na mo, pizza jays pa lang. Nikahuman, Antomos Clinic, submit, papirmahan sa nurse. Niguman, Antomos MIS, papirmahan na po ninyo sa COR sa MIS. Niguman sa MIS, Anto na po mo sa registrar, papirmahan na po ninyo ang inyong COR. Nikahuman, i-submit, nagkulektahon siya. Dapat inikap 13, nika first day of class ito sa Hoybis, o nakolekt na inyong mga signed na ng mga COR. Tulok ka buok ang mo sign, sa to ang mo sign, clinic, MIS, o, God. Ay, napod yun ay RO Form 2 signed by Sir Ryan. So, naghanag kayo upat ka opisina inyong mupirma, no? So, ang mupirma sa inyo ha kay si Sir Ryan. O niya, sa pa to? Si Sir Ryan, si clinic, si nurse, si MIS, o si
5: registrar.
4: Sorry, kolektahon sa inyong officer na yun submit on the first day of school. Para lang ni siya sa College of Arts and Sciences. And speaking of which, ato na lang isgutan po ang mga official Facebook pages sa ato ang mga opisina dere sa sitio, no? Para mutanaw po mo o yung mga public. Sige, but anyway, naana to. So, for para lang dyan to follow sa ato ang Facebook, official Facebook page sa DYPS 98.1 BT Radio, you go to facebook.com/DYPS BT Radio 98.1 FM. O na ang ato ang official Facebook page. Balik ko na ko kay magduta na kami viewers ronda, mga 3,000 ra. Okay, facebook.com/DYPS BT Radio 98.1 FM sa ato ang official Facebook page po, sa ato ang Tumuran Campus, sa atong ikpa na siya, or Office of the Information Communication and Public public affairs, o dara sa sitio facebook.com/ikpatuburan, no? Okay, so muna siya mga at least kana lang sang duha nga official kay wala man mikaload sa among ang internet dere. Okay, so time check, it's now
5: 2:31 PM.
4: Ulo, 2:33 na sad. So what man na synchronize ilang reload dere.
5: Sorry.
4: So ato ang Philippine Standard Time lang jud muna siya natka. Pilipinas jud na siya is 2:33 in the afternoon. O niya, wala na tayo igong oras. Last shout out og uban pa nimong mga yangot-ngot diha bitsi isulti na.
5: Shout out ko sa kong mama diha no na sa Barangay City og sa akong mga auntie nga OFWs na sa Taiwan, si Auntie Joy and si Auntie Milamin dira sa Saudi Arabia.
4: Wow.
5: Happy always.
4: Okay, so si boyfriend di ay.
5: Ay.
4: Ah, di man. Okay, so thank you very much. Thank you very much, Michi, sa pagkauban at diri karon. So again, sa angalan na lang sa kinatibuk ang puwersa sa CTU Tuburan Campus, labi na diri sa BT Radio, ang ato ang CTU Tuburan Campus with the leadership or under the leadership of Dr. Maria Carla Abakita, atong Campus Director, Assistant Campus Director Dr. Marilene G. Toralba, ato ang Dean of Instruction Dr. Rowena Abakita, kauban sa mga department deans, heads, mga chairman and all the faculty members including the staff and non-teaching, of course this is a BT Radio Station Manager Engineer Fernando Mangubat Jr. ato ang program head si Dr. Naomi A. Bahaw, of course DJ Ranz Santiago, si Michi Santiago, mga Santiago ni sila direron kapit naman sa pista ni Senior Santiago kan sa gira ama na rin ay Agoy San Agustin at rin ay sunod na. So, of course, DJ Ranz, no, very helpful na to din. Sige na mo, ano yung kadaan, magkagwapo mo rin siya dyan. Okay, so salihang salamat. This is Sir Yogi Mendoza. Ang ugma na po. Ugma, dili na sa aming mag-live ha, kay Halinday man. Recorded lang atong show, ugma, until sa Friday. So, mabalik na live on Monday, mga kagilan. Dili lang sa Airwaves Bulletin on BT Radio. Stay safe, everyone. God bless and good afternoon.
15: Point one, BT Radio. Seth Living Testimonies.
16: Ginang Aurora Cedillo, adunay tulo ka mayo masayang matris.
17: Puntian man ni sakit, nagpa-check up ko ako niya. Ako mangi pa-ultrasound, oh, na ako'y tulo ka mayo manyak. Iingnan ko gupirahan.
16: Pinagi sa gahom sa panyawan nga tanom, apil ang mangustin, garlic o kogon. Kaayuhan sa mayoma, natagamtam ni Ginang Aurora Cedillo.
17: Nag-inom ko kaning din panyawan kapsul, mangustin, garlic o kaning kogon. Akong di tumatanan. Karon wala naman ko mabalik o pa-check up. Kaya nakaoyo naman ko sige tumor sa
15: kanyawan
17: coffee o
15: kanyang
17: mga capsule ninyo.
15: Living Testimonies.
16: Pagmatuod nga buhi o tinuod hatod ka nato sa SED Marketing. Tatak! Magaling!

0: Ang Lolo Masyong Coffee 15-in-1, mapalit sa tanang butika.
1: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
2: Ang pag-angkol sa nindot nga pamati sa lawas magasukad sa atong disiplina sa kaugalingon. Apan kung ugaling og dili na ka makasabot sa imong gibati, ang aya na kini nga sulbaron. Hinumdumi sa kapait sa kahimtang sa panahon karon, bawal magkasakit. Ang SED Marketing og Seed Pharma karon nagatanyag niining tulumanon, giya sa maayong panglawas. Giya sa maayong panglawas. Usa ka tulumanon sa Seed Pharma ang tigkama sa SED Panyawan Liniment Oil ug sa SED Panyawan Capsule, ang nag-unang produktong kapsula nga makatabang sa bisan unsang matang sa mga problema sa panglawas. Mga produkto kini sa SED Marketing. Aniana ang giya sa maayong panglawas.
3: Luzon, Visayas, Mindanao, welcome na po sa itong pagpanaguban. Dera po si Mr. B-Man, kapanyawang Kuya Rikwi. Alang sa itong tulumanon karon nga hatod ka na to sa maayong kabubuton sa SED Marketing. Ang tigama ug tiga po na po sa Panyawan Herbal Capsule o Panyawan Liniment Oil. Pero karon mga kaisunan, diri kita sa mas tinuod nga makatabang ha. Katong adunay tatak yun nga SED. Kay daghan kaayo mga kaisunan ang nanggawas karon nga mga produktong herbal isuon nga nag-awat-awat sa atuang pangalan, no? Nga nagadala sa pangalan nga Panyawan. Ang atua karon mga kaisunan na kanig yung mas makahatagan atong alibyo sa mga balatian ha. Kanig yung tinuod, original, o kanig atong nag-inusara. Adunay tatak nga SED ang atong mga produkto. Doon ay SED Marketing nga nakatatak isuon alang sa tuang mga kapsula. Doon ay tatak nga SED or S-C-E-D. Ugo sa mga kaisunan alang sa tuang mga liniment oil, kaning mugamit sa tuang liniment, kaning atong liniment nga haplas isuon. Mukha na nindot nga klase nga haplas isuon nga makatabang isuon sa mata sa mga problema sa kalawasan, no? Napamatud anak ini sa taas nga panahon isuon nga aniagi tubag sa mga nagkadaiyang mga problemang panglawas bisan pag panuhot pa kana, no? Sulbad pinaagi sa tuang SED Panyawan Liniment Oil. Aduna kini tatak karon mga kaisunan nga Seed Pharma ha. Timani ka na isuon ha, mao gina siya usa sa mga timailhan na to ha, kay aron kita makasiguro nga kaning atong produkto tinuod nga makatabang. Na ay tatak nga Seed Pharma isuon ang atoang produktong herbal ha. Kaning Seed Pharma mga kaisunan, mao gina siya ang makahatag nato og alibyo sa mga problema nato sa panglawas. Kaning Seed Pharma mga kaisunan, mo kaya siya manufacturer sa ato ang SED Panyawan Liniment Oil. Ang liniment oil mga kaisunan nga dunay mga nagkadaiyang sangkap nga ang tuyog tumong lamang mao ang pag-ayo sa imuhang mga balatian. Busa isuon, dili na kaangayang magduha-duha karon pa lang magpalit na ka sa tinuod yun nga adunay ikaayo sa ato ang kalawasan. Kanang ginama sa SED Marketing ug sab adunay tatak nga Seed Pharma ang atuang produkto. Kung liniment lang gyud ang imuhang pangitaon ug suon, kining atong liniment ang SED Panyawan Herbal Liniment Oil na pamatud-an na kini sa minilyon ka mga tawo. Sulbad na lang klase sa mata sa mga problema bisan pagkatul-katul sa panit o bisan pagpanakit sa atong mga kalawasan. Pinaagi sa tuang arthritis, rheumatism, gout ug uban pa. Sulbad ka lang talan, pinaagi sa tuang produktong herbal nga adunay tinuod nga kayuhan nga ikatanyag. Mao kana ang SED Panyawan Liniment Oil. Ang liniment oil nga napamatud-an isuon nga bisan pag kanang panuhot or sinda, kay matud pa nila isuon lisod kuno kay taga-alibyo ning problema sa sinda, no? Ang natuang SED Panyawan isuon napamatud-an nga daghan na og ubay-ubay ng mga tao ang natabangan sa ilahang problema sa sinda pinaagi lamang sa paghaplas sa atuang produktong herbal. Ang SED Panyawan Liniment Oil ilabi na karon igsuon nga maski pakusgan pa kay kini ginama kini sa ato ang Seed Pharma. Ang Seed Pharma mga kaigsunan mao kanay atong manufacturer hati man ikanunay kana mo nay ato ang tig manufacturer tig gama sa ato ang produktong herbal igsuon ha, produktong liniment kining ato ang haplas. O usab mga kaigsunan giapod-apod kana sa SED Marketing, mao kanay tinuod nga makatabang, ayaw mo pang pamatakag palit kanali kay daghan ang mga nanggawas karon mga kaisunan ng mga klase-klaseng mga produkto nga matud pa nila ilahapong pangalan Panyawan. Ang ato lang yung paliton katong tinuod adunay tatak nga Shed Marketing. Mao kadto ang tulumanon, giya sa maayong panglawas at ang ilang gihapon sa samang takla o samang sibyaan aron kini makatabang kanimo nga makaangkon kas mas maayo pang panglawas. Kini nga tulumanon, hatod ka nato sa Shed Marketing ug Seed Pharma. Ang Seed Pharma mao'y tigama sa Shed Panyawan Liniment Oil nga giapod-apod sa Shed Marketing. Ug usab ang Shed Panyawan Herbal Capsule, mga produkto sa Shed Marketing. Ang garlic kun ahos na pamatud-an nga maayong makatabang pagprevent sa high blood o high cholesterol. Usa kini sa mga nag-unang herbal nga makaayo sa tanang matang sa mga sakit. Ug salamat kay ang Shed Marketing. Aduna nay bagong kapsula. Gipaila-ila.
4: Shed Panyawan with garlic.
3: Shed Panyawan garlic para sa mga tawo nag-antos sa high blood o high cholesterol. Inom lang sa Shed Panyawan with garlic 3 times a day, 30 minutes sa dili pa kamukaon. Palita lang ang may tatak Shed Marketing, ang tigama og tigapod-apod sa Panyawan herbal products. Pagbantay sa mga piki nga mga panyawan, hinumdumi sa kalisod sa panahon karon, bawal magkasakit.
5: Ang Shed Marketing, tagbuhat sa Panyawan Herbal Capsule. Panyawan Capsule with Mangosteen. Panyawan Herbal Capsule with Garlic. Panyawan Liniment Oil, Celebrity Beauty Soap o Celebrity Kojic Soap. Ubos ning tulumanon ni Ermitanyang Bruha. Among idalit kaninyo kining sugilanon.
6: Ikaw di ang gusto mong ilog sa among yuta?
7: Dili ko toyo nga ilogon. Apan may dakong utang inyong pamilya sa among pamilya. Ug ang titulo ninyo sa yuta ang gigarantiya. So, amo na ang inyong yuta.
8: Usara gyud ang sulbad, Ana Jene. Aron dili maembargo ang inyong yuta, pagminyo na lang gusto mas.
6: No! Dili imitan niyang bruha. Ngano ko?
8: Kayog magninyo na unya mo. Maimo naman sab unya ang iyang kabdangan. Maimpas pa ang tanan inyong utang nila. O dili na maembargo ang yuta sa imong apuhan.
6: Ermitan niyang bruha! Ako na kini nagpaubos sa kong garbo, Tomas. Anong arugante ka pa man gihapon?
7: Nagkakita ka ini?
6: Oh.
7: Uwat kini siyemong gibuhat kani ato. Tungod siyemong kabaldita. Naayon na ni. Uwat na lang nahibilin. Apan ang bakalagot. Kigisabaran mo, apil ang ako kasing-kasing. Huwag kinisa mara ang way kayuhan.
6: Ako lang ba? Nga na ikaw? Huwag ka ba sa makapasakit ako? Ha? Ha?
7: Ha? Ha? Ha? Tam!
8: Jenny!
9: Tam and Jerry! Uy, katoy! Sayop! Tam and Jenny!
10: I like your eyes, you look away.
9: Mga pagbati pinunggan tungod sa panagbangi sa ilang mga apuhan. Unsay sangputan sa gugma sa mga apo nga sila si Tam og Jenny nga maoy napagan. Tam and Jenny! Kasulat, Teresa Tirol Soria. Director Alan Nakorda. Spinner, Jeffrey Gabunala. Editor, Randy Tayan. Soundman, Jude Puhanis. Kintanan, dalit ka na to sa Shed Marketing!

0: gigama sa Seed Marketing.
1: Paminawa ang usa ka pamahayag sa usa ka ginang nga nakasinati sa delayed or missed menstruation. Maricel Lacol, dili normal ang binulang bisita.
2: Awa o dito, sa panyawang to. Mag-try pa lang ako at pila ka kapsul. Nakauyong gib ko, kaya migaan ang gina kong paminaw ato. Nakahilak ni ko ato lagi, kaya naayo gib ko. Akong di tumar, katulusa sa kadlaw. Nakingaman ko kay pagkabuntag kay ibalik mo akong menstruation. Ninda si kaya kong pamati ato. Si Maricel Lacol, 19. Aliguay, Maribuhol.
1: Ang Sed Panyawan Capsule Plus tubag sa problema sa layag sa mga kababayenan. Ang pait nga sangkap niini makatabang sa pagpanormal sa ilang binulang bisita. Sed Panyawan Herbal Capsule Plus, ginama sa Sed Marketing.

Hello, mga mahal na mong kapanyawan. Ani-ano usab ang mga likong artista sa RMN Drama nga mulingaw ninyo ning laintang sugilanon nga hatod kanato sa said marketing. Ang tiggama sa nailana kayong mga epektibong produkto alang sa kaayuhan sa atong panlawas. Ang Panyawan Herbal Capsule, Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, Panyawan Herbal Capsule with Garlic, Panyawan Liniment Oil, ug ang atong sabon nga Celebrity Beauty Soap ug New Celebrity Kojic Soap. Di na ta maglangay. Ania ang laing sumpay ning laing pagpanimpad ni Ermitanyang Bruha ning sugilanon nga atong giuluhan o Tom and Jenny.

0: gusto na kong mapahuway.
1: Sige, sige. Kadita, ako na yung mga blisportan sa kinanaan mo.
0: Kinabuhin.
1: Dali na, Jin. Oh. Jin? Naghila ka?
0: Di lang ko katuo dyan nga sa kapubri na mo. Apan karun, makapanan niya unya ko o may sakin na.
1: Siya po, nagdrama man.
0: Oglabaw sa tanan. Makabanag kong saman ni mo kabuutan. Ka-gentleman, nga nihatag o pagpakabana na ako. Atensyon na ako. Nga naghatag o importansya na ako. Lipay kay ko dyan.
1: Sasta. Ikaw na. Lipay ko na siya. Panagila. Mau na ilipay?
0: Itakos ka niya. Katinggap ka ako si Tomas pag kininigakos na ako.
1: Tumayo.
0: Ihilak na ginis sa kalipay.
1: Stila, nasa umabot akong misis. Ingon si... Baitami nga, magita ka. Emosyonal magani dahi ka tayo. O gani sa mga ngakong love ni mo tungod sa ipakita mong pagpagkabanat sa kiniiyahan. Nakapahigmata na ako. O mag-remind na ako sa akong pagka-engineer nga dili ko pasubrahan o pasipa ang kalikupan sa akong trabaho.
0: Kabuutan mo, John. Kabuutan mo. Apan?
1: Apan unsa?
0: Ha? Kalimti ang ako gisulti. Sige na, aron makauli ka na sa gabi ina kayo, oh.
1: Oh, dali na. Kanauga, dawaton ta ka. Sawon ta ka, okay?
0: Unsa?
1: Dali na bitaw. Oh.

0: on samak na on chanan na sila. Di ko makaklaro kalayo, manggod.
1: Si Jenny ma, gipakanaog sa engineer sa iyang sakyanan. Giagak, unya, gihagan sa agtang.
0: Hewa na ma! Makaapo nagigawa na siya tuhon.
1: Ilum na ma, ilum na. Nas Jenny, musodas bay. Dito magpasabot hangin nakakita ta. Akadiyat lang! Ako sa ngablihan!
0: Ang kuyog kumak!
1: Ma?
2: Ako nang gihatod si Jenny nang...
1: Salamat, engineer, nga safe name mong gihatod ang akong anak.
2: Kana tungod kay mahal ko ang imong anak nang. Og...
3: Ako na isulti nilang mama dyan. Lagaw na, kay gabiin na kaayo. Mag-drive ka pa.
2: Sige nang, lola ipang. Nagmatag ka pa di ay.
0: Ay, oo, taon do. Kay nagpaabot pa ko sa kong apong mo abo.
2: Pinangga gida ninyo kinis Jenny. Isaan ako ninyo nang, lola. Nga panggaon ako si Jenny, labaw pa unyan ining inyong pagpangga, ganiya. Sige ha, adore ko. Good night ninyo.

0: ko. Sige? Ngano ka, apo ko? Uy! Ngano good na siya, Mac?
1: Jenny? Jenny, ano nihilak pa kagmaayo?
0: Uy, tanawa ko nung magtingag na tumba niya mo yung tiil, Mac. Mau nang nihilak, kagisakit ka.
1: Ah, kagaan naman ka ng joke, Mac.
0: Uy, kagaan na din.
1: Jenny, ngano bitaw ka?
2: Tanawa ninyo ako, tadlo.
0: Okay, ngano man, apo ko? Naputol lang yung tadlo?
1: Naputol ba, Maoy? Taka mo lang di ka sulti.
0: Nagulak manggun na siya, Agmayo. Nako bag naputol. Huwag sakitan mong nihilak, Agmayo.
2: Tanawa ninyo akong tadlo, Agmayo.
0: Oh, baby, naon siya mo na ito.
1: Naggilak-gilak nga sing-sing na.
0: Ha? Sing-sing!
2: Magbinyo na ko, ma. Lola.
1: Pulsa!
3: Mga higala, nag-antos ba kamu sa mga sakit sa mayuma, goiter, diabetes, kidney problem, breast cancer o uban pa? Ayaw pasagdi ang inyong panglawas? Kay basin simba ko, madibol ka. Gamita dayon ang Panyawan Plus Mangustin. Kay proven and tested na kini. Daghan nagnatabang kining gamhanang kapsula. Basta pili alang ang original nga tatak seed marketing. Kini si Max Urban, usa sa certified seed Panyawan user. Sa kapait

0: Yawan.
1: Alam niyo po ba mga kaibigan na napakahirap pong magkaroon ng karamdaman ngayon? Pero ngayon, andito na ang sagot sa mga karamdaman. Yan po ay ang Sed Panyawan Herbal Capsule Plus at Sed Panyawan Liniment Oil, mga produkto ng Sed Marketing. At ngayon, inihahandog ng Sed Marketing ang palatuntunang gagabay sa atin upang tayo ay magkaroon ng mas masiglang pangangatawan at ligtas sa mga karamdaman. Narito na ang Gabay sa Kalusugan.
0: Gabay sa Kalusugan.
1: Mga kaibigan, isang magandang araw po sa inyong lahat. Andito na si Mr. Panyawan para sa ating Gabay sa Kalusugan. Hatid sa atin ng Sed Marketing at tagagawa at tagapamahagi po mga kaibigan ng ating Sed Panyawan Herbal Capsule Plus na meron pong dalawang variety. May nagtatanong mga kaibigan, bakit dalawa po? Dalawa po kasi gusto po namin talagang makuha kung ano po yung body chemistry ninyo. Kasi po mga kaibigan, hindi po tayo pare-parehan ng ating body chemistry. Ano? May pwedeng mahiyang tayo sa mangosteen pero hindi tayo masyadong hiyang dun sa ating garlic. At meron naman po mga ibang tao mga kaibigan na mas hiyang sila sa garlic kesa sa po dun sa ating mangosteen. Kaya po mga kaibigan, ang sadya po namin mas-shoot natin sa pangangailangan mo ang ating mga produkto. Nang sa ganun, makatulong po talaga kami. Kasi po ang aming po talagang purpose sa ating kumpanya ay yung pong pagtulong sa ating mga kababayan. It is not all business after all. It is about wellness ng ating mga kaibigan. Ano? Yun po ang pinaka-importante sa Sed Marketing. Kaya po kung kayo po'y may karamdaman, huwag na po kayong magdalawang isip. Ano? Bumili na po ng Sed Panyawan Herbal Capsule Plus na meron pong mangosteen o kaya yung Sed Panyawan Herbal Capsule Plus na garlic, yung green. Nang sa ganun po'y matulungan tayo sa ating mga karamdaman. Inyong natunghayan, ang Gabay sa Kalusugan. Isang palatuntunang hatid sa atin ng Sed Marketing, ang tagagawa ng Sed Panyawan Herbal Capsule Plus at ng Seed Pharma, ang tagagawa ng Sed Panyawan Liniment Oil na ibinabahagi ng Sed Marketing. Kaya kung may karamdaman, mag-Sed Panyawan. Produkto ng Sed Marketing. Salamat sa inyong pakikinig.
2: Kini si Max Urban. Batasanan ninyo ang paggamit sa Milagrosong Haplas, ang Sed Panyawan Plus Liniment. Dalira mo ipikto ug mayong ihaplas sa mga katol-katol, rayoma, skin allergy, pinaakan sa lamok, sakit sa tiyan, muscle pain ug uban pa. So mga higala, ayaw na pag-antos, gamit lang sa Panyawan Liniment. Pagbantay ug likay ang piki nga panyawan, pili agyud ang may tatak. Sed Marketing. Gigama sa Sed Marketing.
3: Kada sa mo magplanong magpasal si Jenny, ha, Bajan?
4: Kung ako ang pagbuton, kung mahimo og man ayon.
5: Ah, bidal, bagong na gyud ni General, bagong na kayo. Naglando. Bigtay hilo ni General.
4: Apan si Jenny nga kung agdon kun kanang sa ang gusto. Pero nindot sab kun inigaw man aning bayan nimo, Baytam. Aron nga wala koy problema ang una-unaon ning dapita. Kay abi ko ninyo, bisan sa wapakuy uyab, apan nagbuhat ako og akong bay alang sa mamahimo na kong pamilya. Og maunya ganyan ako isurpresa sa mamahimo na kong asawa human sa mong kasal. Dadon ko na niya sa genius bay nga akong gipatukod.
5: O pre, asin mo plano si nung tumi engineer? Nagbubuhat sa siyang bay, pares inyo ba, buhat siyang bay alang sa umabot yung asawa?
4: Kang Nikki?
5: O di ay?
4: Ha?
5: May plano niya kung aamo nga pagkasira to niya ang iyang uyab nga hat.
4: Ang sa? Usay, usay na ahat ba di? Tam.
6: Mabahiaingon mo na mo ni Bay Jeff ha, nga magpatabang ka na mo og patukurug bay alang sa imong pangasaunon.
4: Oh, kudilis ni Kiki, kinsa mo di ay?
5: Ah, kuhaan mo ko, General. Kanyang na broken heart ache mo ko na siya. Broken hearted ba? Kanyang akong amo taon kay ang babae untang aangay niyang pakasalan o pangasawon. Ni pangasawa man o glain.
4: Ha?
5: Oo, General. Bago lang na propose ang uyab sa babae na iyang nagustuhan.
3: Uy, ipatagal sa hindi habang nai. Ipatag ka niya. Lakaw na ba? Nga dapat ito, ganiam ka din sa among pagsulti ni Bajan?
5: Ni among yung kumpirmi ba? Kaya ako may magdag tigaw aning natigaw na yung mong kinabuhi nung tami.
3: At ano to, Lolo Escobi? Basi ko pa ito magkakaon? Lugaw?
5: Mayo man, og maunay trabaho na ako na may say kagulingon nga nutritionist lolo ni mo kahit kung ako'y mapakaon ng lolo ni mo. Laugan ko na sige litsura rumahiwi na sa mga tabaw ako.

0: gipakaon na naglami ang pagkaon. Maunang nainana na siya.
1: Bitaw may. Tapos nila nagtuubiyagin ko nga. Nagtuubiyagin ko si Nikki na.
2: Kailam kita ba dyan? Do you think money type na ko nga babae? Si Nikki?
1: Stilan, kapangutan na bitaw ko ana sa una kong sa una pa na akong pagkakita ni Nikki. Kapangutan ako kung nausap ba diya ang test ni mo sa mga babae.
0: Ano lang tapag hisgotan ng bahay ng Dong Tommy Engineer eh. Kay layo na kayo na siya nga, magbinyo na siya. Ngita pa na siya laing babae nga susama niya to babae nga pasaunon gipangasawa sa laing taon. Ang atong hisgotan maong kasal niyong day Jane eh. Maton mo, inihuman sa bahay ni Dong Tommy nga inyong gitukod. Unya kay happy tama na mahuman. Ang bahay ni Dong Tommy, no sabi yun ang imo ha?
1: Less than a month na lang, Noy.
0: Less than kas month, ha? So what? Sa nang bisaya na, sir?
1: Kanang wa nalay usok kabuan ba? Di na abdan usok kabuan.
0: Mwede na.
1: Happy tama na mahuman ang bahay ni Bay Tommy.
0: O, unya, unsa may lip-up na kuha na yung kasal ha? Ang Dejine, unsa yung lip-up na kuha na?
1: Ikaw?
0: Engineer, o. Kanang special ha? Abis ang bisman lang ko.
1: Ah, kwan. Driver sa bridal ni Jeannie. Bridal car.
0: Sige,
1: driver ka sa bridal car ni Jeannie.
0: Driver yapon! Tweh!

0: Kano sa ang plano niyo magpakasal ni Jan?
1: Tapos buwan na, ma. O mga next week, no? Muna na iya mga kinikanan.
2: Unya, unya, ganong ingon anak man ang imong itsura po ko. Magulanon ka man. Tamalipayong ka kay kasluron ka na gun. Kay magminyo naman ka mag sa engineer.
1: Lola.
2: Oh, marunong ka.
3: Mayo!
1: Si Tomas, ako'y abliba. Ay, Tomas, unsa imong tuyo?
3: Si mama nimo?
1: Ha? Si mama ang imong tuyo?
3: Ah, nagtuo kang ikaw?
1: Oh. Ha?
3: Congrats sa daan. Magpagsalam kita mo si Bayjan. Maong, nangita ko mama nimo.
1: Wait, unsa yung connection ni mama?
3: Basta maging sulti ko. O kung gusto ka may bawag ko sa tuyo ako niya, paminaw na sa...
0: Jine, lakaw sa imong kwarto dahi kami na magsulti ni Dong Tami.
1: Kaya sa mga gida ito yung anintawanan ni mo, ma? Ingan na siya nga, pwede rin akong maminaw.
0: Dili, laki, dili. Amuro ni Dong Tami. O palihog na, Jine. Sige, ados, mama. Ayaw pa duula na mo din niya. Kaya basig makabati si mama sa among panagsulti ni Dong Tami.
1: Unsa?
2: Unsa, apa ka?
1: Ambot la, uy. Huwag ko kasabot ni mama. Di siya gusto nga makadumog na silang panagsultihan ni Tami.
2: Uy, halan no. Basin kay pakya si Tomas ni mo. Adto na lang siya si mong inahan manguyab.
1: La? Lola, sad. Uy. La, mura ba yung seryoso si mama? Mura kikulpaan siya og naratol nga nahibaw nga makisulti niya si Tomas.
2: Mau ba?
1: O lagi, sure ko.
2: Uy,
1: ano kahala no?
2: Ano man ka? Paminaw na ito, naunsa na sila ba?
1: Lagi ka pwedeng maminaw, lagi lang.
2: Oh, di ay. Uy, pastilan. Nangaunsa.
0: Ayaw dong. Ayaw taon.
1: Nihilag lagi si mama la.
2: Ano magkadaan na sila?
4: Paminawa! Testimonya sa kaayuhan, dali ka ninyo sa SED Panyawan Capsule with Magustine.
5: Ako si Emerita Alporque. Akong edad 61. Taga Huangin, Mandeo, Davao City. Di na ko palakaw. Nainikatang istorya na ako na ang panyawan makaayo. Iniinom ko panyawan. Nawala ang sakit dahil nakatinog na ko talakaw. Ngunit nga, nagmintin ako sa...
4: Dalit ka na to sa SED Marketing. Ang sakit ay hindi ka matatang, hindi maaaring panggamot sa mga uri na sakit. No approved therapy claims.

0: Kini si Max Urban, ang seed marketing nagkamaog panyawan herbal capsule with garlic. Alang kini sa mga adunay problema sa ilang high blood ug high cholesterol. Dako kinig matabang aron mamintin ang inyong normal blood pressure. Daghan nang natabangan kini epektibo kayong tambal nga panyawan herbal capsule with garlic. Busa ayaw paglangan, gamit dayon kamo sa seed panyawan herbal capsule with garlic. Likay ang mga piki nga panyawan, maoy pili ang may tatak. Seed marketing. Gigama sa Seed Marketing.
1: Aduna ba kay pangutana kabalin sa Seed Panyawan? Aduna ba kay balatian nga gusto nimong matabangan? O aduna ba kay kasinatian sa kaayuhan nga naangkon pinaagi sa Seed Panyawan products? Tawag o text na.
2: Tawag o text na.
1: 0917-182-8597. 0917-182-8597. Mao kini ang Seed Panyawan hotline uban ni Mr. Panyawan.
2: Mr. Panyawan's hotline.
1: 0917-182-8597. Bisitahi usab ang atong Facebook page at Panyawan Herbals ug ang atong website at www.setmarketingdavao.com. Tawag na, aron ma-interview ka na mo.
2: 98.1 BT Radio.
3: Umanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maahawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
4: And current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
5: Intoboran, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon, nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM,
2: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Publiko.
4: GTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. GTX 500.
5: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Nadunggan ko nga nindot ang GTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal ko ang atay. Epektibo ang GTX 500.
4: GTX 500.
6: Pabali sa mga butika.
7: Hinaut nga nakainom na mo og GTX 500 o ang inyo nga superior antioxidant. Siyempre, ang mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamaayo ni siya ang imnon kanang wala pa'y sulod ang imong tiyan.
8: Mm-hmm.
7: Ang allergy, usa ka immune system response sa mga foreign substances nga normally, dili makadaot sa lawas.
8: Mm-hmm.
7: Kini matawag nato nga usa ka overreaction o abnormal immune system response.
8: Correct.
7: Kasagaran, Sir GP, mutukar man lang ni ang allergy kung nabugo na ang imong immune system. Kaya kung healthy ang imong immune system, dili jud ka magka-allergy.
8: Pananglitan, butang nato allergy ka sa pagkaon.
7: Mm.
8: Adunay mga tawo nga dili allergy sa seafood. Pero unya, nakadevelop na siyang allergy sa mga pagkaong dili man siya unta allergy katong sa una.
7: Common nga allergy, Sir GP, naa sa pasayan,
8: correct,
7: kasag ug mga shellfish. Nangatol pag-ayo ang imong panit, maglisod ka ginawa ug hubakon ka. Niyang asthma o saka form of allergic reaction. Ug ang pinaka worst nga form of allergy is ang respiratory attack.
8: Delikado.
7: May pana nga ang panit kay katol raman ug naga labak-labak nga pula.
8: Oh, delikado ug makamatay sa tao ang worst form of allergy. Ilabi na kong igon jud ini ang imong baga.
7: Naigitawag, Sir GP, nga asthmaticus. Kini usa ka medical emergency nga usa ka form sa asthma exacerbation nga dunay hypoxemia, hypercapnia o kining sobrang kadaghan nga carbon dioxide sa imong dugo tungod sa hypoventilation.
8: Dili ka ginhawa?
7: Kanabang dili ka kaginhawa og tarong. Unya, ang musunod ana sigurado gyud, Sir GP, secondary respiratory failure.
8: Unay kuyaw.
7: Simple raman ang management sa allergy, Sir GP. Inom ka og food supplement nga makorek sa nabugo na nimo nga immune system.
8: Pusto.
7: Ang mighty C, isip usa ka alkaline nga vitamin C, ang makatabang jud sa pagtarong sa imong ga-wild nga immune system. Inubanan pod sa pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw aron mapugngan ang pagdaghan sa free radical sa imong lawas.
8: Mojo, Doc!
7: Dako jud akong pasalamat sa mighty C, Sir GP.
8: Oh.
7: Imagine, sa kadugay na nakong inom og massive dose pa, wala jud ko nakadevelop og allergic reaction.
8: Bitaw sa?
7: Abog, siminto, mga tambal, asma, kaluis Ginoo, wala jud ko makasulay. Nga ingon ana nga mag-allergy ka tungod sa DTX 500 o kining mighty si Sir GP.
4: DTX 500!
9: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi o ako po niyo kusun sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag. Tulog pod ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. O inibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
4: DTX 500!
6: Mabali sa mga butika.
7: Muna'y kinanglan jud nila nga mag-DTX 500 o mighty si Sir GP. Kay dili man sila palakaon utan o prutas.
8: Husto.
7: Unsa may ato makuha sa utan o prutas gawa sa nutrition ug fiber, syempre antioxidants. Gihatag ni Ginoo nato kining mga tanom aron na ay dipin sa batok sa init sa adlaw. I-transfer kini sa atong lawas sa matag higayon nga mukaon tag utan ug prutas. Ang tawag niini transferred antioxidants.
8: And we harvested the most potent antioxidant known to man ug kini gisulod sa kapsula ang flavonoids ug polycosanol nga nakuha nato sa disugar sugarcane extract, ang pinakapait nga party sa tubo. Munay naa sa DTX 500.
7: Naa jud na ang super antioxidant sa matag kapsula sa DTX 500. Mao na nga kung allergy ang imong giproblema nga gapabalik-balik og dili makuha sa simple nga pag-inom og mga antihistamine, try mo ang DTX 500 og Mighty C.
8: Correct!
7: Ang approach sa allergy, Sir GP, is lifestyle modification. Una, ayun, nagkaon ang mapagkaon nga makapa-allergy ni mo. Kabalo naman ka nga makapa-allergy na.
8: Bitaw sa?
7: Kaon pa jug ka? Kay lami.
8: Oh.
7: Avoidance and control ang first step kauban ang matag-adlaw nga pag-inom sa DTX 500 og Mighty C. Dili sa yun ang pagpanginabuhi sa taong adunay allergy.
3: Mm.
7: Kay man, dili ka kapagusto. Limitado ang imong kaon, limitado po ang imong malyok. Pila naman katuig ni imong inantos ka sa imong allergy. Tama na o sakto na sa pag-antos. Kulang regular gag exercise ang imong lawas. Maunang dili ni mo mapagawas ang mga toxin pinaagi sa pagtulo sa imong masingot. Mag-detex 500, mm. Mag-maitisi ka, dako jud ang makatabang nini sa imuhang allergy.
8: Wa na jud tay igong panahon, Dok Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
7: Huwag kininasab si Dok Ramil Oy, sing mayong lawas ang pingan.
8: Dili abusuhan.
6: DTX 500.
10: Ako si Janice. Dukay kayo maman ako menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbanao. DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
6: DTX 500.
11: Bumali sa mga butika.
6: DTX 500.
4: Health Alert with Dr. Ramil Uy.
12: Miti Radio 98.1 FM.
13: 98.1 FM.
14: Set Living Testimonies.
15: Ang pangagod kun athletes foot o alipunga o sa kakatul nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod na tabangan sa Set Liniment Oil.
16: Tinood yun na Set Liniment nga i-aplas na ko sa ako ang pangagod. Tapos karon i-aplasan na ko siya Set Liniment ni Uga. Tapos pag Uga, karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
15: Ang Set Liniment Oil sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katul-katul sa panit, pinaagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdaning ini.
16: Mo sigsigi lang mo kapla santod na ka hantod na uga na lang yun siya sir
17: Derek ko kaya sa ranggani poblasyon 43
15: Set Liniment Oil na pamatudan
14: living testimonies.
18: Alam ni atong mga di na makalugar sa pagpagrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiya na ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kisuran, walo na katuig nga nagservisyo diha kaninyo. Muservisyo sila sama sa pagpagrenew sa mga sakyanan sama niining mga musunod. Motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o gad drum truck. Ug anda masab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle, o gangatan insurance services, anda mo sam nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya. Alang nga to sam nga magpa-ISP, new license, o non-proof to proof. Agatan insurance services, babahibog magkuntag pinaagi sa cellphone number 0908-1452-6550 o gaalang usab sa nagdita o mas barato nga mga groceries. Nada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o ging usab ang G&D Sari-Sari Store na alagini niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store giparagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
19: Ang Atan Insurance Services nag-offer og mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
6: Sa DTX 500, malikayang ang pagkabuta, pagkabutol sa imong mga tiin, pagkataon sa imong kidney og pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka. DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika.
20: Marja Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading nga na may mutang sa Alice Lodge Arcade na Barangay 8 National Highway, Tuburan, Cebu. Namaligya og mga klase-klase nga oil, lubricants sa motorcycle, multicab, auto, truck og mga heavy equipments. Namaligya usab og mga klase-klase nga battery og klase-klase nga brand para sa motorcycle, multicab, auto, truck og heavy equipment. Mga klase-klase nga brand og klase-klase nga brake pads, brake shoe para sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Klase-klase nga brands sa mga ligid sa motorcycle, multicab, auto, o truck. Mga nagkadaiyang nga mga pyesa sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Ang Marja Auto Parts Trading nga mao ang sangang tindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. Ang Marja Auto Parts Trading matan-aw ra kini sa Facebook o mamensahe ra kini sa Messenger pinaagi sa Marja Auto Parts. O pwede sa kayo mo magkakontak sa ilang cellphone number sa Globe 0927-275-1904, sa Talk and Text 0946-16635-495.
21: Marja Auto Parts Trading.
20: Ang Marja Auto Parts Trading nga muhatag og mga papremyo sa mga customers. Karon og hangtod mahurot ang supply. Muhatag usab og ga presyo nga pangmasa. Busa adto na ta sa Marja Auto Parts Trading.
21: Marja Auto Parts Trading.
20: Marja Auto Parts Trading.
3: sad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar og acid?
11: Sa una to Inday, lahi na karon kay ang kape nga akong gigamit bag-o na.
3: Ha? Unsa di na imong gigamit kuya?
11: Mauni ang Lolo Masyong Coffee, ang kape nga 15-in-1.
3: Ha? Unsa di na aana kuya?
11: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming and sexual boosting.
3: Hala, ganito't ka na nang gamitin kuya. Pwede ko ana?
11: Pwede kayo Inday, kay ang Lolo Masyong Coffee adunay glutathione, collagen and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot kay ang gigamit na sugar kay ang gitawag nato nga stevia na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
3: Hala, ganindot gud na gamiton kuya, tagay ko be.
11: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
3: Ah, mao ba kuya? Sige, adto na ko.
11: Na, asa naman ka?
3: Asa pa mo palit ako Lolo Masyong Coffee.
11: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape nga timplahon sa ininit. Unsa pa inyong gihulat? Kutaw na.
21: BT Radio, 98.1 FM.
22: 98.1 FM.
23: Bring health into your home.
24: Marami na ang believe sa Lactopapig.
25: Sa Lactopapig.
26: Lactopapig.
27: Lactopapig.
24: Lactopapig is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopapig is bringing good health into your

0: 98.1 BZ Radio.
1: Atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
2: Hindi kong tigon, taga Ipil, akong asawa, panahoton kayo niya. Siyang siyang reklamo, sakit yung kalawasa, kwan yung kutukuto, kursi kabuyon. Ako nga, sulay, may kaplaso, taon, mga 5 minuto, siya lah. Hindi ka po, kwan niya plaso, salamat niyo kung ako, kanyang herbal oil, ay, matay, positibo mo yun.
1: Wonder Herbal Oil, Arthritis No More, Ryuma Goodbye.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
4: Tatay Loy sa Lichon Manok, Lichon Bali Ogre Liampo. Naginibay butang sa E. Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makuntag pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagiya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adi ano usab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na alagini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatailo isa Lichon Manok, Lichon Belly og Yempo. Tatailo isa Lichon Manok, Lichon Belly og Yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagiya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
5: Ang Tatailo is Lichon Manok, Lichon Belly og Lempo. Ananay inasal nga baboy matag Sabado og Domingo. Mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyong mga okasyon.
6: Seth Living Testimonies.
7: Taas ang sugar mao nga ibikil sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
8: Taas ko sugar o ganang nakuitmap to sa kidney. Sakit iihi nga, sakit ng kilid.
7: Pinagi sa pagtumar sa Sed Panyawan Plus Mangosteen. Usab ang pag-inom sa Sed Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastida na tabangan. Nigawas ang bato sa iyang pag-ihi.
8: Una pa na pag-inom mga isa pa kapad na hurot na Sed Panyawan. Huwa na, nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Tanong mga usakabuan to, nagawas lagi itong bakto.
7: Pinagi sa pagtumar sa Sed Panyawan Plus Mangosteen. Usab ang pag-inom sa Sed Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastida na tabangan.
6: Living Testimonies.
9: Pirmi ka pangihi,
10: hanap ka pananaw,
9: ug pagpamilod sa mga tiin.
10: Basin aduna kay diabetes.
9: Mag-DTX 500.
10: Epektibo sa pagpamubo
9: sa blood sugar levels.
10: Di kaya ang diabetes.
9: Mag-DTX 500.
10: Karun na yun.
11: Mabalit sa pinakadul ng butike sa inyong
9: lugar. DTX 500.
12: Lolo Masyong Coffee, ang pinakalami na kape.
13: Lami aoy.

YPSB, the radio 98.1 FM. Time check, guys. 33 minutes past the hour of 3 o'clock in the afternoon. And you're still tuning in DYPSB, the radio 98.1 FM. Hello and shout out diha karon sa ato mga suki di pa minaulason Visayas and Davidanao. Naman so sa mga nag-birthday karon adlaw, happy birthday. August 5, 2026. Yes, happy birthday. Ay, kumusta mo yung mga nangga, no? Kumusta rin sa mga lugar? Okay na kaya diri sa Tuburan. Sakto kay Kiniton, marag mamahit yun eh. Ako nalay pahita. Pero yun naman sa katuan topic, karoon na sa caption, no? So, buwang kapahin pa rin tagbas na rin ang mga nangga. Ipalihog tag-drop sa inyo ang mga comment. Inyo ang mga tubag, no? I-comment rin sa ato ang comment section kay natagak na ako cellphone. Munti ka na ah. Nagtanghag pa si Ziran sa'yo. Pero okay, again ha, sa inyo ang mga greetings, dedication, public service announcement. Palawag nag-comment diha, ay mag-uwa-uwaw. Then, walay request basta kuan ha. Walay request basta walay tubag sa answer. Tubag ko sa topic ko eh. Chika-chika ba ito ang program niya. Wala mo'y ika-chika diha na mag-selfie ni buhat. Oo, machika-tika ta din nabita, ha? Okay, nga, mercy, lo! My friend! Kumusta na, my friend? And also ni Amelita Pota Jimenez, di ko na siya katanaw kay nasa ilakaw, pero naminaw. Saan man hitabuan? Naminaw? Yan ay ilakaw. Asa man kumutuan? Asa man kumutuan? My happiness runs, Gabragos Kung Song, ikaw! Ikaw ang lahat. Kasi artist ano yung kuhain niya? Ana Moral. O pala tayo tubag niya Ana Moral. No? Kay medyo taas-taas na magkaranasan. Ano ba? Ito, ang ato ang topic karon is kuhain, no? Kung mahimo kang invisible sulod sa usa ka oras, unsay una ni mong buhaton. Iaw mo na, gahong-gahong na niya itong topic karon. Tagaan ka gahong, no? Mahimo kang invisible. Kaya hindi ka makita. Sulod sa usa ka oras. Ay, usa ka oras na, may limit. Ang ganay limit sa sarida. Kanina ba ka nga ito ang mugna-mugna. ikaw niya, tingnan na basta tas ba doon sa imong unang buhaton, no? Tagaan ka kuhan, ay saan mong pangawat siguro. Kasi inyuhang gamiton, inyuhang invisible power sa pagpangawat. Ay, nako, palayo in town. Bitaw, kanang topic na bitaw na. Saan po yung naghatod aning tapika nga po, gahong-gahong. Impossibly naman gaayon. Oh, request ko din siya rin sometimes my Britney Spears. Ika naman Diana, basta tas ba ito. Good afternoon, ma'am. Stand by, ma'am, ha? Sa iyo mga request. Noon niya, sa katong uban niya nga nag-request. Standby na po no kay ato na nang i-play sa program karon. Program na ron din siya eh. Nag-program na noon ko. Late na kay ka. Super late na ka Agnes Rosiana. Diri na, tanaw na diri niya. Tubag sa topic ha. Oo. Nara, nagtubag na sila. Awa pa di ay. Good, yes, good afternoon diha my friend. Nah, mag-coffee time manoon ni siya. Ini sa panahon. Oh, mag-coffee ka. Ang gamitan nga coffee, ang ato ang collagen coffee gikan sa atong Mind Health Beauty and Wellness Mercy Lo, ha? Okay. Mao na gamitan kay aron na ma-maintain atong kagwapa sana oi. Atong kabatan-on. Shout out sa to ang mga kuan na kubanan sa buhat sa MS office. Shout out sa nan niya karon ni James Kane sa Putalo, si Drink Piyasa, and also ni Kate Wine na makita, Ruel the Stoker, Chicks Magnet, and also ni Aaron Guapo. And also shout out ni Cyrus Guapo, Pearly Lokihano. Yes, may hapon sa nan niya. Salamat kay Ruel ha, ang ito ang Chicks Magnet niya. Grabe kabuutan, maanyag kaayo. Ambungan kontra lang siya ni Aaron. Gano magsirok pa ni mong dugo ni Aaron kuan well. Ron, bantay-bantay Ron, mas intamangan ka na Ron. Pero ito ko last guys, 3:38 in the afternoon. Again, panagtag commentary sa inyo ang mga tubag no sa itong topic Ron.
wa pa may ning comment diri. So, paray do sa ta siguro sa to ang mga song request. No, ato sang sugdan ato ang song request kay aron di na ta makautang, no? Utangan kita diri dapita. Ubay-ubay na tagi pang utang. So, karan. Ito na nag-inflame. Ito. Shout out to the ma'am Ana Moral. Got up some request. Ikaw, Bayeng Constantino. Good afternoon.

0: Yes, that was ikaw. Bayan Constantino. Shout out sa nag-request ni ma'am Anna Moral. Dato na naman ma'am, no? Niya, magsamok-samok sa daw siya kay naasya yung wifi. Kalindot ba ni? Pero mintihain daw naman. So katong mga naay wifi niya, alit na mo, diri mag-shika-shika na din ng pita. Nag-zirizrans, tabian kayo ning dako. Sabaan kayo na sa inyong mga radyo ito. Mag-shika-shika na din, oy. Kaya naman, shoutout sa ito ang mga boys group. Ano na yung boy-boy. Oh, nimanan ka na, pila na ka-adlaw, no? Pila ka-days na nag-install lang ito ang niya. Pari, papaspasa lang ito ang internet connection din, di ba? Shoutout sa ito ang mga kuandri, mga guwapo. Guwapo boys, sana all guwapo. Si Mike Walvar, and also ni Kevin Mapa, Carlo Avis, Richard Sibucado. Wala nang ipangbutang ni nagya taga-diin. Limot mo sa consultant. Taga-diin mo na sila. Ato ang mga kuwan mo, minyo na baka ni? Nagkukunon na ba na yung mga babae kay mga guwapo? Again, shout out ni Simar Qualvar, and also ni Kevin Mapa, and Carlo Avis, Richard Sibucado. Nakakaroon din sa ito ang gawa sa boat. Umuha na ito ang mga abti kaayo, mga ambungan na din nag-insult, nag-tabo na sa ito ang kuwan. Sana on. Ipaspasan nila kay hapit ng klase. So, ito mga students din. Sorry ah, huma na. Wala din na makita na itong kagwapo. Salamat din siya. Okay. Hello, this runs my hapon. Shoutout sa tanang sa tanan. Asali? Shoutout na lang sa tanan. Shoutout na lang sa tanan-tanan. Naminaw o naglanda ko sa imo live. Mayong hapon din yung request kong song Say You'll Never Go by Salamat Israels. Sa mga artist ano eh. Dahil managandang araw ni Israels. Request kong song Paalam na by GR. Thank you, DJ. Maalam naman eh. Masa yung nagtapo niya. Managandang. Masa naman eh si Mana. Eh. Mana. Bidaw. Shout out ni Ma'am Janice Sultika diya karoon, no? For sure, siya may nag-chat ani karoon diya karoon sa Mena Health, Beauty, and Wellness Tuburan. And ang sato, pasalamatan na nagpaloy sa itong program karoon. Agad ang white line na ito ang Mena Health, Beauty, and Wellness. Ringin ang inyong kahimso, katahong kayuhan, mo ilham priridad. Kung nakita mong quality o health, beauty, o wellness products sa presyo ng abot kaya, or gusto ba din mong muslim, mubuti o muhamis sa inyong mga kutis, tara na sa Mana. Kesa Mana Health, Beauty, Wellness, available lang ito ang mga product sama sa collagen coffee for active aging, coffee for active lifestyle, and also sa itong diabetico insulin coffee, reverse the slim and 60 juice. And sa ito ang No Secret Underarm Whitening Cream. Nabutay Sun Protect. No? Face Sunblock Tinted. Also sa ito ang Niacinamide Soap with Arbutin, Sulfur Soap, and mga humot nga scents. No? Nabutay Mana Toothpaste. And also Reverse Collagen Soap. And also Immaculate BTX Serum. Gluta Soap, Whitening Vitamin C. And Gluta Serum with Vitamin C with Glutathione. And also ito ang Kojic Soap with Vitamin E, Kojic Serum Vitamin E with Kojic Acid, Gluta Lotion and Kojic Lotion. Then ang ito ang Mena Powder Detergent, no, naanya ka rin. Available na kaayo. Gluta Fairy, Apple Cider Vinegar, Melatonin para sa mga dili katulog o tarong, no, sama sa nako, no. Labi na ito mga bata noon, di mga sikunaw na sila mga crush. Di na nung katulog. So, ala, kalimti na siya. Di na papalimot sa inyo ang mga crush ni Aha. Oh, pang pahumpay ni sa inyo ang mga gipamati niya nga nandi mo katulog. So, ala tayo, kuan na ka ng panagang, no? Ang melatonin. Also, Maxiderm for age-defying and also Virosol disinfectant spray. And for vitamins sa ito ang mga kiddos, sa inyo ang mga anak niha, sa inyo ang kabataan, natay height Q for physical growth and brain development. Also, vitamin C, multivites, and ito ang mga humot nga sands, niyara, ang Vana, Valor, Ruho, Fuego, and Chola Princess and Chola Bubbly. Nana available sa tuang nga Mana Health Beauty and Wellness Tuburan. Then na ay mahimutan sa second floor Arias Delgado Arcade Barangay Ituburan Cebu. Ang ato ang Mana Health Beauty and Wellness. Abli sila matag alas 8 sa buntag hangtod alas 8 sa gabi every Monday till Sunday. Then open for sellers ato Mana Health Beauty and Wellness ha. Kung gusto nimo magsugod og gamay negosyo magdugaw og income sa imong adlaw nga income, ala bisita ha ang ato ang Mana Health Beauty and Wellness Tuburan no. Kay open ra sila ana para sa inyo ang mga gamayng negosyo, dugang negosyo, okay? Yeah, shoutout guys sa ato mga staff. Hello and shoutout ni Ma'am Jensel Talilo Tikag, Berly Montesilio Gachanian, and also ni Ma'am Juna Flor Montesilio Chamante, and shoutout also ni Sir Ignacio Nalog Chamante. Yeah, ato ang anniversary, happy na di ay. Oo, so dali na ta. Ako pang paon ng tibuok nga details ato. Ma'am, good afternoon ni mo di ha. And what's up guys, 3:49. And let's take a short break para sa mga sponsor. Please stand by, this is Nis Rans on 98.1 na Beat Radio. Ang saya, saya.
1: Nangita ba ka og trusted nga partner para sa imong health, beauty og wellness needs? Ari na ta sa Mana Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available lang ilang premium beauty og wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cod shake og lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste og uban pa. Og para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa Mana. Diin ang kaanyag ug kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa o sa paingihwat, bisitahan na ang Mana Health, Beauty and Wellness na amahimutang sa second floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. Mana Health, Beauty and Wellness. Kay sa Mana, ang inyong kaanyag ug kaayuhan among prioridad. Mana Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
2: 98.1 BT Radio Vitron. Subok na.
3: Ang madami sa Vitron ko ya, kung gagaw si Dono, tumunta yung anak na may kansiro sa bitaw sa dugo. And may tayong palitan namin yung Vitron, no, kay dako kuno kaya nagigatabang sa bata ng tulong. Vitamins pa yun sa bata. Pagkaon na mo dahil ng bata tapos kamangita yun sa vitamins. 1 week lang ko ya, nakatarong nga siya baklay kay kasiyang-kiyang mong kutya ito. Pagkain naman niya sa Vitron, gana na kaya yung tulog. Di na siya magmatamata.
2: Vitron Syrup Multivitamins Plus Iron.
4: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
5: Gusto ka ba uglit sa manok o glyampo ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Lempo. Susas Lechon Manok and Lempo na kini mahimutang sa Barangay 6, Tuburan, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Lempo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Lempo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Lempo. Tara na!
6: Kuya, murag sakit man lang akong likod sa kakapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
7: Oh, simple na, Sir Max. Paka-plus og sed liniment oil.
6: Basin ba yung mabatalong kong balik, ana, ha?
7: Dili po, oy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
6: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako? Nakadagan na yung pagdulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
7: Sed Liniment Oil! Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
2: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM. DJX 500 ang tuba kontra sa sakit nga diabetes. DJX 500 epektibo sa pagpabubo sa blood sugar level. DJX 500 imo sa disugard sugar cane extract ug anti-diabetic property gikan sa pareha. DJX 500 garantisado highly recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar. BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
8: Kapoy imong lawas, sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood o grabe na stress?
9: It's time na para i-try ang original Hagunoy Capsule.
8: Made with natural and powerful herbal ingredients, Ampalya leaves para ma-regulate ang inyong sugar level,
9: Serpentina tabang para sa high blood pressure,
8: Malunggay paligon sa imong immune system,
9: Tubo natural energy booster,
8: Ginger panguntra sa inflammation,
9: and of course, Hagunoy Gunoy, natural pain reliever, o papabaskog sa lawas. No chemicals, no worries. Purely herbal, purely healthy.
8: So kung gusto ka nga ligon nga immune system, o energize every day,
9: tumar na sa original Hagunoy Capsule.
8: List for life.
10: 80s and now, the home of real music.
11: 98.1
0: BT Radio. Right, welcome back. Hatong oras, guys. 6 minutes before 4 o'clock. Shout out to ni Risa Chorima. Good afternoon, DJ. Ang akong tubag, I'll Steal Bank of... Hi!

Ay, na lang tago-tago, di ha? Mangawat para baka. Grabe, oy. Di ba lang, atong topic karon ha, is kung ano, sa yung tawagan eh. Kung mahimo kang invisible sulod sa usa ka oras, unsay una ni mong buhaton. So, daan ako na pa si daan ka rin. Ay, mo pangawat, oy. Matag ang kasing-kasing niya imong kawatan. Kay okay ra. Kapalit arang imuhara pong kuen. Tulong ka lang. Ay! Sige, parang ito din yung shoutout din ni kuen, no? Mag-promote o siya din siya kay ang Madab Gogos kay Arabas Raymond sa... Okay! So, ano nang kuen na rumang basaharan, ma'am na. Okay, na shoutout din mo niya kuen. Kung saan ko man rin pabasa yung pangalan nga di man namin may pasultir. Kumain na noon. Shoutout din sa mga bayan na ni Habe. Oo, kuha na rin kayo. Kumain naman, napasa naman. Shoutout na lang sa mga bayan na nga nagluto. Dili na lang kung mo-appeal sa topic sa mga bataon di siya ran sa kanara. Ano mo ran? Ay, sa pagkuha niya mo. Amper kayo kada. Tanaw na ko, maminaw na ko. Ka-cute og smile. Hi, Frank Flores. Shout out to niya, no? May hapon, nakaroon sa Carmelo Tuburan. Okay na, itong trabaho diha. Sino yung trabaho na ito, Roy? Jarek De La Cruz. Shout out, guapo, from Danao. Yes. Shout out to niya. Pero di yung taon, tagwapo. Good afternoon, these runs. Guapo, cute, anak si Burz, guapo. Nindot ka, ayon na nga pangutana kung mahimok ang visible soul sa usa ka oras. Una na kong buhaton, mao ang Mulacaw, Lakaw. Mulacaw, Lakaw, ngalay kakita. O makakita ko sa tinuod nga kinaiya sa mga tao. Kung unsaon nila paggawi kung walay nagtanaw. Makahibalog yun ka kaayo, no? Pero dili ko manghilabot o magbuhat o dautan, ha? Sunod siguro ta muadto ko sa mga lugar nga kasagaran dili ko makasunod o makakita sa mga butang nga kasagaran dili makita pero dili para makadaot kundi para lang makasabot pa og maayos sa kalibutan. Wow. Ano may sakto? Wadto ta sa lugar nga wala pa nato na anto, wadto ta sa lugar nga wala pa nato makita. Mas nindot na na. Oban na ko sa ha. Kung mahimo kang invisible. 1 hour pa should, no? So, oga, wala pa nang makita ang gawas na sword. Hindi nakakaabot. Siguro, anak na kakutob sa kawan. Sibo siguro. Hindi nakakaabot ang Sibo. Ano? Upas na yung invisible. Kana lang naa din. Ay, nako, maayong hapon is Rans Papli Guapo Last Resort. Kikain ni Kuain, live din siya utan ni mga hapon nga son. Jim Samora, alitan niya may hapon is Rans. Shoutout ko na minaw ka na mo. Shoutout ni Zamba Lady sa Himama, si Jaya Paroni. Uy, shoutout! Kiragos ko son ni Jay, ikaw na lang at ako by Donna Cruz. By Agnes Torsiana, and also ni Nelson Alemanio. Kani si Kuain, man, journalist mo. Sige man, ipanggamit account sa iyong papa. Ay, nada kay authority manggamit diya imong gamitos bang shit. Hindi ni maayo imo. Gamit kag account sa imong papa niya imo himuon pang pangshit. Samay ka tawa ka na. Nindot pag himo invisible ka na mula aron dili masakpay. Kaagan na man lang yon. Mao ni gi kuana ni sa iyang gibawalan na siyang uyab. Shoutout ni Sir Albert Martinez si Bungkogon niya karon sa ubos ng bahin sa kuwain, no? Arias Delgado Building ubos sa Mayna Health Beauty and Wellness. Shoutout again ni Albert Martinez si Bungkogon may hapon ni Israel's Great Conditioners nga si bisita din sa akong shop. Salamat ni Israel's more power. Power, power. Shoutout na lang ni Sir Jonas din, no? And again, Sir Albert Martinez si Bungkogon ng Tuburan. Ano man, small break ko sa ta para sa mga sponsor. Please stand by, this is Israel's on 98.1 Beat Radio. The

0: para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Publiko.
4: Attention. The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the host, the show, the management, and the network.
5: 90s, 80s, and now,
6: the home of real music.
7: 98.1 BT Radio.
8: Guys, 4:08 in the afternoon. Shout out ni Emyat Gabilan, may hapon is runs. Pwede request og song kung sakali by Michael Pangalinan. And Paryanti is runs. Request kong song sa isang sulya po by 140 na ma-play na ganyan mo. Thank you is runs, Paryanti. And also ni Walfrida Fernandez Amahan. Shout out ko ni Mary Claire B. Mirafuentes. Single ang available. Single ang available. Single and available si Mary Claire Fuentes. Isaganahan niya. Nagpadungog-dungog. Pero okay, shoutout ha, ni Kuhain niya, Mary Claire B. Mirafuentes, kikana Frida Fernandez Amahan. Also, shoutout ni Sharak, Sharik de la Cruz, about sa topic ni Israns. Sulod ko sa CR sa mga boy. Ay! Kani lagi lagi sila. Ya, kay dili man tumanan sa mga kuan na. Bad thing. So on man kita oi. Usulo. Mga sama kan si Arta lalaki. Apa sa topic ni Sirans? May gari wa boy misulti nga mag kuan ko musulod ko sa mga kuan sa. Aba sa topic ni Sirans, ang una na kong buhaton, kwaon ang mali-malitang kuwarta. Grabe. Masoko itong naa sa mga kuwan. Ito nag-debate ka rin. Agnes, imuhang kuwag katungod Agnes. Kung sakali man, hindi ka rin shoot it. And we have on Israel sa Gaskog Song, kung sakali man. Dahil si April Jane, hoy! Good afternoon. Nimo April Jane. And kung ako di siya unang nakumbuhaton kay akong ako siyang Gakson. Mayong hapon. Yoy. Ano may sakto? Gaksagin ka rin din na maka makalakaw, din na makapalayo. Ay po na din akong ginawa kay umasamot. Shout out ko din sa City of Paniagan sa kong Papa Gaspar, Mama Kustan din sa kong son Cornelio Rosiana, o sa yung wife Honey Lou Bindoy din silang anak si Clint Leo Chan, o sa kong duha kamanghod Chris Lisa Rosiana, Ana Lisa Destacamento Rosiana, o sa kong partner Gerald Tarzona, sa kong anak Gerald Tarzona, o sa tara ng namino ni mo din siya. Salamat sa ubasa. Dahil na ba yung hapong di Israel sa Gaskog Song, Someone's Always Saying Goodbye by Morrissey. Salamat sa ubasa di Israel. Carla Charama. Grato ni siya. My answer. I will steal her heart first. Shout out na ang ko ni Miko B. Pamatian. Abin ako nag-steal. Gawa ito po nila. Pareha ito kanina. Ay gani ang iya din kasing-kasing. Shoutout na lang ko sa iyang asawa nga sobra ka maldita, Isa Saldo. Ha? Shoutout ko ni Miko. Pamatian o sa iyang asawa nga sobra ka maldita. Pasig kapit kami kami. Kay mo harap din kawato no. Sige lang, Marites DJ. Thank you, request kong song Dating Tayo by TJ Monterde. Misunderstanding ko di ay. No? Ihak. Iyo itawon mo ay nagpangawat og lain ha. Lain kasing-kasing. Kaya nakabugkos na dito. Ayo itaw Picasa para lang sa inyo ang kalipay, okay? Grabe. Pastor Parian din Israel, solid listeners na ako sa BT Musika Musika Chikahan. Yeah, thank you so much sa Parian din Israel. God bless. Albert, mo na ni, may hapon ni Zay, greet ko ni Kuan. Shout out na Sir Albert ha. May hapon ni Israel. Shout out ko o greet ko ni Dong Rodel Galliardo na naglimpyo sa iyahang. Asa ni? Ah, AD? Ad? Asa yung ad? Naglimpyo sa yung ad ay ad sa baboy. Sumpay ko sa sumasay. More power! Request kong son is runs forever with Chris Byrne. Salamat is runs more power. Kuha na, send on. At ano nung ipanay na tumasong request, Vicky Morag. Nagkadugay, nagkadaghar mo ni sila. Bidaw shout out ni Jana Saltika, di akalan sa Mind Health Beauty and Wellness to Burang. Di alam sa request, ma'am. Paalam na by GR. Good afternoon.

0: V-Tron. Subok na!
1: Sarita, Mendoza Garcia, Barangay Matke, Kagwa at Sorga del Tor. Ako nakuha ng sa V-Tron syrup, nakatry na gayog ko. Ang ako apo, dili halos mukaon niya. Nakainom na siya. Kuya, kusog na mukaon niya. Makatog na siya. Ngayon na siya mukaon.
2: Okay.
1: Abtik na siya. Abtik na siya muli. Ayaw na siya mudula niya. Nibuyag po na siya.
0: V-Tron syrup, multivitamins plus iron.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
4: Alam, niyadyo nga mga di na magkalugar sa pagpangrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiyana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services, mga kiksuran, walo na katuig nga nagservisyo diha kaninyo. Muservisyo sila sama sa pagpangrenyo sa mga sakyanan, sama niining mga musunod. Motor, tricycle, multi-cab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og anda masahab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod. Transfer of ownership or change name. Change sa color. MC to MC with sidecar. MC to tricycle. Og ang Atan Insurance Services, anda masahab nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpangrenyo sa inyong mga lisensya. Alang na dosab nga magpa-ISP, new license, og non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services, babahibong magkontak pinaagyo sa cellphone number 0908-1452-6650. Og alang usab sa nagdita og mas barato nga mga groceries, nadausab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services, og ingusab ang G&D Sari-Sari Store. Dahil ganit niya, mahibutang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services, og ang G&D Sari-Sari Store, gipanagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Annalisa Dasilio. Atan Insurance Services.
5: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multi-cab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan ng emission test, customer-friendly, hassle-free o paspas nga serbisyo.
6: Seth Living Testimonies.
7: Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
8: Na landing ko sa ospital yung dati, lugos ko ginhawa. Ang pasa doktor, lala ako ang acute gastritis.
7: Pinagi sa gahom sa Sed Cogon Herbal Capsule, siya na tabangan.
8: Ang akong pangita na sa dagat yung kanuna, yung itong natulugan ko na bikil. Yung itong nga, ibabaw may akong immune system, tinulugos ko ginhawa. Salamat kay na itong Sed Cogon, gamit itong imustramintos ginoong ako nakarecover ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa Barangay Punagitan, Pukutso Tungaw.
7: Ang Cogon plant makatabang sa pagtangtang sa sobrang asido sa tiyan. Sed Cogon Herbal Capsule.
6: Living Testimonies.
9: Marcia Auto Parts Trading. Ang Marcia Auto Parts Trading nga namahimutang sa Alice Lodge Arcade na Barangay 8 National Highway, Tuburan, Cebu. Namaligya og mga klase-klase nga oil, lubricants sa motorcycle, multicab, auto, truck og mga heavy equipments. Namaligya usab og mga klase-klase nga battery og klase-klase nga brand para sa motorcycle, multicab, auto, truck og heavy equipment. Mga klase-klase nga brand og klase-klase nga brake pads, brake shoe para sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Klase-klase nga brand sa mga ligid sa motorcycle, multicab, auto o truck. Mga nagkadaiyang nga mga pyesa sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Ang Marcia Auto Parts Trading nga mao ang sangang tindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. Ang Marcia Auto Parts Trading matan-aw ra kini sa Facebook ug mamensahe ra kini sa Messenger pinaagi sa Marcia Auto Parts. Ug pwede sad kay mo magakontak sa ilang cellphone number sa Globe 0927-2751904, sa Talk and Text 0946-16635495.
10: Marcia Auto Parts Trading.
9: Ang Marcia Auto Parts Trading nga muhatag og mga papremyo sa mga customers. Karon og hangtod mahurot ang supply. Muhatag usab og ga presyo nga pangmasa. Busa adto na ta sa Marcia Auto Parts Trading.
10: Marcia Auto Parts Trading.
11: Nagapalandurong bala ang imo panulukan.
12: Magalingin bala ang imo nga uha.
11: Masami nagkapangihi.
12: Masami ginauhan.
11: Si may diabetes ka na.
12: DTX 500 na.
11: Ang DTX 500.
12: Ang may powerful compound.
11: Niya nagkapanubok.
12: Sang imo blood sugar.
11: DTX 500.
12: Garantisado.
11: DTX 500.
13: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
14: Mga higala o ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
15: Kasi nga lang na ito, ma'am?
16: Monchita Fortis.
15: Usa, Monchita?
16: Monching.
15: Monching. Monching, Monching, Monching, Monching, Monching, Monching, Monching, Monching, Imaman sa initangas kami diri sa inyong hang lugar diri sa may Buklad tungod kay na nakaingon sa mua nga usa ka sa natabangan sa ato ang original Hagunoy Capsule. Unsa na siya katinuod?
16: Sa Hagunoy Capsule, pag tumara ako, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Nga dili na, nga naayo na sa ang ako ang naabtik na sad akong panglawas. Dili na ako kapuyon.
15: Kasi una kapuyon dai ka?
16: Oo, kapuyon ko.
15: Pero sugat pag-inom nimo sa original Hagunoy Capsule?
16: Okay na. Dili na ako kapuyon. Abtik na akong lawas.
15: Tawahin na rin mo lawas dai, ma'am.
16: Tawahin na.
15: Oh, sige, salamat. Ito yung alam mo sa ma'am. Ma'am, Monching?
16: Monching.
13: BT Radio, Dayday 0.1 FM. Dayday 0.1 FM. Bring happiness to
2: your home. Marami na ang bilib sa Lactopapi.
10: Sa Lactopapi. Lactopapi.
17: Lactopapi. Sa Lactopapi.
2: Lactopapi is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopapi is bringing good health into your

24 na sa kapo nun. Shout out day ni Juan, no, ni Antoniata Casas. Nakaroon niya sa Juan atong Facebook Live nag-tanaw. Tapos kung saan is ras ikaw naga sani? Naga? Daryl Ong. Okay, this runs by Daryl Ong. Okay nga, Jeracel. Kung ako'y mahimong invisible for 1 hour, di siya akong unahon buhaton kay atuon ako ang nangilad nako sa una ug akong tokoy. Kena! Sharo. Di ka magmanipayon si Montibo kinabuhi? Sabi pa ni Mawes ni Mawes. Abang sabi niya, paryente, these runs, akong kuhaon ako ang mga alahas o pera. Grabe naman, kawata naman yung dako. Alaha, oh, alam sa, kung sa'yo mga background, aning na nagsulti, aning pangawat. Alam sa mga pangalan, aning, nanam mo'y kuhaan niya, nanam mo'y suspect. Pwede bantay mga silingan. Oy, Emmy at Gabilan, may hapon ni Zranza. Pwede ma-request o song kung sakali by Michael Panglinan. Salamat kay Emmy at, no? Nga na yun. Okay. Sige, parahin na sa itong mga song request kay Medyo. Taas-taas, daghan, ubay-ubay ni sila karon. Na, shoutout ay ni Juan. Ano naman ito, nag-request ani si Risa Choremag. Good afternoon. Before You Go by Luis Capaldi. Good afternoon.

0: was Before You Go. Salamat sa nag-request. Pero bright na din sa toang program BT Musika Musika Chikahan. Na shoutout ni Leah Hore Tomalasiga naghapon ni Israels. Shout out ko sa lahat na nakikinig sa program niyo, lalo na sa mama and papa ko sina Lina and Dingshow Tomalasi at kay Arlinda Tomarsi Lorigas. Thank you so much, ma'am. Good afternoon. Also, atong oras guys, alas 4:30 na sa kapon noon. Line na paloyin sa toang program karoon mo ang March Out of Hearts Reading. Ang March Out of Hearts Reading na amimutang sa Alice Lodge Arcade, Barangay 8, National Highway, Tuburan, Cebu. Namaligyan sila klase-klase nga oil, lubricant sa motorcycle, multi-cab, auto, o mga truck, o mga heavy equipments, no? And mga klase-klase nga battery, ang klase-klase nga brand para sa motorcycle, multi-cab, auto, truck, o heavy equipments, no? Ang ilahang mga battery. Then, namaligyan po sila klase-klase nga mga brake parts, brake shoe, para sa mga sakyanan gagbay hantod sa ride ko. Then, namaligyan po sila mga ligid sa motorcycle, lain-lain nga brand, no? Sa multi-cab, auto, mga truck, and mga nagkariyang piyasa sa sakinan gagagmay hantod sa dagko, naabot sila ana, no? Naas March Out of Paris Reading. And also, naghatag po sila presyong pangmasa. So, barato rin yun. Makaya, ma-afford rin natin, no? Then also, ang March Out of Paris Reading mao ang sangang tindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. Ang March Out of Paris Reading matanawag na sa Facebook. Kung mamensahe na ganyan sa ato ang messenger, pinaagi sa March Art to Parts. And sa ilang cellphone number for your contact, no? Or gusto mong makasigur or for more inquiries, nasa na cellphone number sa Globe 0927-275-1904 and sa talk and text 0946-163-5495. Marcia Art to Parts Reading. Then also ito ko last guys, alas 4 Friday 2 na sa hapunan. Another break for our sponsor. Good afternoon again, and once again this is News Rans. Stand by sa inyong mga song request.
1: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 ang dura kini mo Mordica Charantia Compound. Kikan sa palya, yun ang kahatag o proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay, mag DTX 500 at lawadlaw. DTX 500, mapalit sa mga butika.
2: Tatay Loy sa Lichon Manok Lichon Baling Oga Liampo. Nakinibay butang sa E. Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makuntag na pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagya og tagduma. Og nangita ba usap ka mo og gym? Adiado usap ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na alagini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatayo isa lichon medog lichon beli og yempo. Tatayo isa lichon medog lichon beli og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
3: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Belly o Lempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado o Domingo, mukater sab sila o inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
1: Patron, subok na!
4: Ako di ay si Inday Cabanda, taga Laniti, Basyawan, Santa Maria, Davao Occidental. Mapasalamat ko sa Betron Tablet nga dako kayog nakatabang sa mua, lagi na sa kumbana nga na-stroke na siya, di na siya katindo, binagili siya kalakaw. Nakapalit ni Betron Tablet, duha ka simana, gikan paggamit na mo, nakalakaw-lakaw na siya. Pasalamat yun ni sa Betron Tablet.
1: Betron, subok na!
5: The product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
6: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
7: Original Hagkuroy Capsule.
8: Ako si Bernadette taga San Carlos City. Pag tumarn ako sa Hagkuroy Capsule, nawala akong hypotension. Nawala gyud akong ipong. Epektibo gyud ang Hagkuroy Capsule mao na kamo. Sulayin ninyo kay magbalik-balik gyud mo og tumarn sa Hagkuroy Capsule.
7: Unsa pang inyong gihulat? Palit na og Original Hagkuroy Capsule. Mapalit sa mga butika.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
11: publiko ang boses ng Pangulo.
12: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
13: Radyo Pilipinas.
10: Radyo publiko.
14: 90s, 80s, and now.
15: The home of real music.
16: 98.1 DT Radio.
17: Your music, your request.
0: Right by the standard time, 35 minutes past the hour, 4 o'clock. There's something by Britney Spears. Sometimes. Good afternoon, Diana Bastatas Batu.

0: 89.1 BT Radio.
1: Atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
2: Nilson Tigon, taga Itel, akong asawa, panahoton kayo niya. Siyang siyang reklamo, sakit yang kalawasa, kwan yang kuto-kuto, kasi kabuyon. Ako nga sulay, may kaplaso, taon, mga 5 minuto, siya lah. Nino ka kung kwan yung kaplaso, salamat siya kung dako. Kaling herbal oil, tayo, kung matay, titibo ba yun?
1: Wonder Herbal Oil, arthritis no more, Rayuma goodbye.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking buti.
4: Gusto ka ba uglit sa manok o gliampo ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Lepo. Susas Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan o Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Lepo. Tara na!
5: TTX 500!
6: Grabe akong cheese pain. Sakit mo, dagan sa akong left arm and then sa likod na. So, ni-try ko sa DTX 500 last month. Wala na akong chest pain. Take it mo sa DTX. Kay super git siya ka-effective. Oh, ako, di man ko mupati anang herbal. Karon mupati na ko. Kay it happens to myself.
5: DTX 500!
0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.

was One Moment in Time. Syarat dia ni kesempatan ini. Evangeline Kyo Prela sa nag request atong kanta ha. Sana man kayo mo diha may pagpaminaw. Oh, okay, utang na ba ito na ako, no? O sa kaning uman din nga nag-kuan, nag-request, utangon sa... Pariente, marag mautang gini mo ang request ha, kay... kalita po ni mo, pariente. Ah, utang na ni Padong ha, okay? Mercy Lou, hala, dili na maayong mangawat. Oo, dili na maayong mangawat, wagi ka mutubag di ha. Gandang hapon ni Saran sa shout ko sa lahat na kinig sa program niyo. Ah, oh, mana, okay, salamat kayo ni mo da, ma'am. Liya ho rito, Marcy. And again, akong ipaibaw no ang atoang anniversary promo niya karon sa atoang Man Health Beauty and Wellness Tuburan for the 11 year anniversary special promo. Mao ni atoang Magnific White Glam and Slow, again Glam and Glow deals, no? Buy 1 of 5, again, buy 5 Magnific White Kojic though, and get 5 Kojic or Glutal Lotion for only 149 each. And also for our Intimate White Shine Bright promo. Again, para sa ito ang Shine Bright promo na magpalit mo usa ka inguinal whitening cream or no secret underarm whitening cream. Get 2 niacinamide soft for only 149 pesos. And for our Slim and Glow promo, buy 5 Reversa Collagen Duo and get 5 Reversa Slim and Sexy Juice for only 169 each. And for our... asa naman itong usa? For our health and wellness deals, no? Para sa ito ang Man Health Beauty Wellness Anniversary Sale. Moni, pag palit mo, gaduha ka Man Health Beauty and Wellness Drinks, get the Diabetico Insulin Coffee for only 129 each. Salamat ka ayo sa nag-kuan ni taon, ani, sa nag-suwat, aguan yung suwat. Ma'am Ginasal! Oo, niya. Magsama-sama gikani sa kuan na August 1 hantod August 25 mga tuang promo. Again, August 1 until 25 2026. Ninyo ni ma-avail ang tuang promo sa Man Health Beauty and Wellness Tuburan. So again, kung gusto mong mapalit ato sa tindahan nasa Sikan 4 Area Sigado Arcade, Barangay 8 National Highway Tuburan, Cebu. Salamat kayo Ma'am Janessel Tikag sa imuhang active nga kuan, no? Dali kayo ma-chat. Mahalag kuan na. Nindot pa sa gagi, ma'am. Okay. De patayin ta diri si kuan na. Dili na lang ko mag dahaw ma-play ako request. Nga naman eh. Di lagi magpalit sa sunod. Okay.

0: para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Turn your volume up. And this is
5: DT Radio.
4: You are now tuned

0: Good afternoon, it's now 5:30 p.m.
1: Mga higala o ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
2: Ah, kasi ngalan na to, ma'am?
3: Monchita Fortis.
2: Usa Monchita?
3: Monching.
2: Oh, mamunching, munching imo angga.
3: Ah.
2: Imo munching ni tangas gimi diri sa inyong lugar diri sa may Buklad tungod kay nay nakaingon sa mua nga usa ka sa natabangan sa atoang original Hagunoy Capsule. Unsa na siya ka tinuod?
3: Sa Hagunoy Capsule, pag tumara ko, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Nya dili na, nya naayo na sa ang ako ang naabtik na sad akong panglawas. Dili na ako kapuyon.
2: Kasi una kapuyon dai ka?
3: Oo, kapuyon ko.
2: Pero sugat pag-inom nimo sa original Hagunoy Capsule?
3: Okay na. Dili na ako kapuyon. Abtik na akong lawas.
2: Okay na ron mo lawas dai, ma'am.
3: Okay na.
2: Sige, salamat. Ito yung alam mo, sir, ma'am. Ma'am, Monching?
3: Monching.

0: para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Turn your volume up. And this is
5: ET Radio.
4: You are now tuned.

0: alas 5.45 na. Padayon sa pagpaminaw sa DYPS BT Radio 98.1 FM.
1: Original Hagkuroy Capsule.
2: Ako si Bernadette taga San Carlos City. Pag tumarn ako sa Hagkuroy Capsule, nawala akong hypotension. Nawala gyud akong ipong. Epektibo gyud ang Hagkuroy Capsule mao na kamo. Sulayin ninyo kay magbalik-balik gyud mo og tumarn sa Hagkuroy Capsule.
1: Unsa pang inyong gihulat? Palit na og Original Hagkuroy Capsule. Mapalit sa mga butik.
3: Turn your volume up. And this is
4: DT Radio.
3: You are now tuned to Tanisha.

Ay init na balita sa Ulat Bayan. Bagyong Maymay at pinalakas na habagat patuloy na nagpapaulan sa malaking bahagi ng bansa. Mga ahensya ng pamahalaan naghahanda na sa napipintong paglandfall ng bagyo ngayong gabi sa Hilagang Luzon. Pasok sa mga tanggapan ng gobyerno at sa lahat ng antas ng paaralan sa Metro Manila at ilan pang probinsya. Sinuspindi na ng Malacanang ang iba pang update sa bagyo. Tutukan!

0: alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na dagdagan ang tulong sa sektor ng transportasyon. Malacanang, aprobado na ang mas mataas na fuel discount na 12 pesos kada litro para sa mga tsuper simula August 15. Dating COA Estate Auditor Roderick Quamil muling sumalang bilang testigo para sa interjection o clarificatory question ng mga Senator Judge. COA Ikfaw Auditor Zaylin Del Campo ipinirisinta rin bilang ika-apat na testigo ng prosecution sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Palasyo, tinawag na diversionary tactic ang ulat na umunoy na aresto na si Senador Bato de la Rosa para matabunan ang isiniwalat ng Commission on Audit kaugnay ng mga resibo ng paggasta ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. At anong sikat na American pop rock band ang babalik sa Pilipinas para mag-concert sa susunod na taon?
1: Magandang gabi, Pilipinas. Bayan, bagamat hindi na nakakaapekto ang dating bagyong Luis sa bansa, patuloy pa rin nakararanas ng pag-ulan ng ilang bahagi ng bansa, lalo na ang malaking bahagi ng Luzon na dulot naman ng bagyong Maymay. Dahil dito, ipinatutupad na ng iba't ibang lokal na pamahalaan ng mga hakbang bilang paghahanda sa epekto ng bagyo. Yan ang ulat ni Gab Villegas.
2: Kumikilos na ang mga barangay sa San Fernando, La Union para paghandaan ang posibleng epekto ng pananalasa ng Tropical Storm Maymay sa kanilang lugar. Kabilang dito ang road clearing operations, declogging sa mga kanal at iba pang dalawyan ng tubig, gayon din ang pamamahagi ng gamot contra leptospirosis sa mga nangangailangan residente. Inihahanda na rin ng LGU ang mga evacuation centers para sa mga residenteng kailangang ilikas, lalo na ang mga nakatira sa mga flood-prone, coastal o landslide-prone areas. Hindi naman madaanan ng lahat ng uri ng sasakyan ang Cervantes Suyo Road sa Barangay Orsadan, Suyo, Ilocos Sur matapos ang landslide dahil sa epekto ng Tropical Storm Maymay. Patuloy rin ang isinasagawang clearing operation sa lugar. Sa kuha ni Primo Ordonio ay makikita ang abot-tuhod na tubig bahas sa Likab Nueva Ecija dahil sa pag-apaw ng Labong River. Sa pinakuling ulat ng Likab Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, nasa orange level ang nasabing ilog at may posibilidad na muling tumaas ang level ng tubig kung magkakaroon ng pag-ulan mula sa upstream areas. Gav Milde Villegas, para sa Bayan.
1: Sinuspindi na ng Malacanang ang pasok sa mga tanggapan ng gobyerno at pasok sa lahat ng antas ng paralan sa National Capital Region. Ayon sa Malacanang, batay ito sa rekomendasyon ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, kaugnay sa inaasahang patuloy na malakas na pag-ulan, dulot ng pinagsamang epekto ng bagyong Maymay at ng habagat. Kasama rin sa suspensyon ang probinsya ng Abra, Ilocos Sur, maging sa La Union, Pangasinan at Zambales. Epektibo ito simula kaninang alas 3 ng hapon. Inataasan naman ang mga ahensya na naghahatid ng basic and health services na maging handa sa pagtugon sa kalamidad. Pinaubayan naman sa mga pribadong kumpanya ang kanselasyon ng pasok sa kanilang mga empleyado. Bunsod ng epekto ng bagyong Maymay, kabi-kabila ang mga naitalang landslides sa iba't ibang bahagi ng Cordillera. Kasabay nito, tiniyak ng Benguet PDRRMO ang patuloy na monitoring sa epekto ng bagyo. Yan ang ulat ni Janice Dennis ng PTV Cordillera.
3: Dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan dulot ng bagyong Maymay, suspendido ang klase sa Benguet at Abra. Naitala rin ang pagguho ng lupa na nakaapekto sa ilang kalsada sa rehiyon. One lane passable ang Baguio Bontoc Road sa Kaliking Atok Benguet dahil sa road slip. Gayon din ang Marcos Highway sa Taloy Sur Tuba Benguet dahil sa mud flow. Pansamantala namang sarado sa mga non-resident ang Cannon Road. Patuloy na ang clearing operations ng DPWH Cordillera sa mga apektadong kalsada.
4: Yung mga district engineering offices natin, sila po yung naglilinis ngayon po ng mga kalsada natin para isigurado na pwedeng dumaan yung mga travelers natin sa mga kalsada natin.
3: Sa Benguet, apat na pamilya o 20 individual ang nagsagawa ng preemptive evacuation. Patuloy naman ang pagmomonitor ng Benguet PDRRMO sa epekto ng bagyong Maymay at Habagat.
5: Stay safe at safeguard. As to the preparedness naman po na ginawa ng province, yon still activated po ang EOC natin, Blue Alert Status, for continuous monitoring po ng ating AOR. And nakapag-preposition na rin po yung mga other equipments for augmentation.
3: As of 10:30 kaninang umaga, 18 na pamilya o 48 na individual sa 9 na barangay sa Baguio City at Benguet ang apektado ng bagyo at habagat. Ayon sa DSWD Cordillera, 2 bahay ang bahagyang nasira, habang 9 na pamilya ang nakituloy sa kanilang mga kamag-anak. Nakahanda na rin ang mahigit 80,000 na family food packs at 33,000 non-food items para sa mga apektado. Patuloy naman ang pagmomonitor ng OCD Cordillera, habang suspendido na ang tourism activities at mining operations sa rehiyon.
6: Safety is number one. So yun po sana yung isaalaala natin na lagi. At saka makinig po sa mga ulat po ng warning agencies natin tulad ng PAGASA. Sana po ay maging prepared tayo lagi. Okay? At saka dapat po ay anuman yung abiso ng ating gobyerno ay sundin ng bawat isa.
3: Muling nagpaalala ang ahensya sa publiko na maging alerto. Janice Dennis para sa Bayan.
1: Nagsagawa ng mano-manong paglilinis sa Department of Public Works and Highways at MMDA, katuwang ang mga benepisyaryo ng tupad program sa Metro Manila. Ito'y para maiwasan ang pagbahang dulot ng bagyong Maymay. Yan ang ulat ni J.M. Thompson.
7: Nakaantabay ang DPWH at MMDA sa mga lugar na mabilis tumaas ang tubig ulan para malinis ang mga basurang nakabara sa mga kanal. Ito ay matapos magpaulan ng panibagong bagyong Maymay sa ilang bahagi ng Metro Manila. Nawala man ang bagyo kahapon, tuloy-tuloy naman ang mga pabugso-bugsong pagulan kaya hindi tumitigil ang mga ahensya ng pamahalaan sa paglilinis ng mga waterways. Dahil nakabara ang mga basura sa daluyan ng tubig, dahilan para bumaha sa ilang lugar. Mabilis namang nagsagawa ang DPWH ng mano-manong paglilinis sa mga binhang lugar dahil sa sunod-sunod na pag-ulan. Nagsagawa sila ng clearing operations sa T. Santiago Street at Mindanao Avenue sa southbound sa Valenzuela City. Ganon din sa bahagi ng Balintawak MRT Station, Dario Bridge southbound, EDSA Corner North Avenue at Central Avenue sa Quezon City. Mapapansin namang dahil sa pag-aalis ng mga nakabarang putik at basura, ay agad na humupa ang tubig ulan. Tuloy-tuloy rin ang pagsasagawa ng MMDA Flood Control Team, katuwang ang tupad workers sa mga declogging operations tulad sa Parañaque, Las Piñas at Muntinlupa City. Hindi naman tumitigil ang pag-antabay ng MMDA at DPWH sa mga lansangan sa Metro Manila para magsagawa ng agarang maintenance activities at matiyak na mayroong maayos at ligtas na daanan ng mga motorista at commuter lalo na ngayong panahon ng tag-ulan. Nagpaalala naman ang dalawang ahensya sa ating mga kababayan na pairali ng disiplina sa pagtatapon ng basura na malaking tulong para tuluyang masugpo ang mga pagbaha. J.M. Thompson para sa Bayan.
1: Magpapatuloy ang walang tigil at paminsang mabigat na pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon at dito rin sa Metro Manila dulot ng habagat at tropical storm Maymay. Tumatama na ang malaking bahagi ng bagyo maghapon sa Luzon, kaya naman sa inilabas na heavy rainfall outlook ng PAGASA. Mahigit sa 200 mm na pag-ulan ang posibleng bumagsak sa lalawigan ng Ilocos Sur, La Union at Benguet simula ngayon hanggang bukas ng tanghali. Asahan pa rin ang maghapong pag-ulan sa Abra, Kalinga, Mountain Province, Ipugao, Pangasinan at sa Zambales. Samantala, magpapatuloy din ang mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan sa Ilocos Norte, Apayao, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga, Calabarzon, Metro Manila at Occidental Mindoro. Alerto po sa posibleng pag-uho ng lupa at pagbaha. At dahil tumatama na ang bagyo sa kanluran ng Luzon, nananatiling nakataas ang signal number 2 sa mga sumusunod na lugar sa Ilocos Region at Cordillera Region. makararanas po ng malalakas o pagbugso-bugso na hangin maabot sa 62 to 88 kilometers per hour na hangin. Single number 1 naman sa lalarabing bahagi ng Hilagang Luzon, kabilang ang Cordillera at Cagayan Valley Region, Zambales at Satarlac. Nakataas din ang gale force warnings na ibig sabihin po mga alon sa coastal waters ng kanlunan ng Luzon ay posibleng umabot sa 5 meters, hindi rin ligtas pumalaot sa seaboards ng Northern Luzon. Ang bagyong Maymay at Habagat ang nagpapaulan sa buong bansa. Huling namataan ang bagyo sa Katubigan, papalapit ng Ilocos Region. Ang sentro nito huling namataan sa 145 kilometers west of Sinait, Ilocos Sur at may taglay na hangin umaabot sa 75 kilometers per hour at pabugso na umaabot sa 90 kilometers per hour malapit sa gitna. Gumagalaw yan sa mabagal na 10 kilometers per hour pakanduran at papalapit nga dito sa Ilocos Sur. Samantalang Typhoon Dolphin ay nasa labas ng PAR pero palalakasin din ito ang hanging habagat sa mga susunod na araw. Nagpapaulan ng habagat sa Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa Provinces at dito rin sa Panay Island. Anumang oras din ngayong gabi ay tatama o maglalandfall na ang sentro o yung mata ng bagyong Maymay sa kalupaan ng Ilocos Sur. Babaybay nito ang Cordillera Region hanggang sa Cagayan Valley Region at lalabas sa Isabel at Aurora bukas ng gabi habang pahina ito sa low pressure area. Samantala, bukas ng hapon, bahagyang bubuti na ang lagay ng panahon, concentrated na lamang ang pag-ulan sa Ilocos Sur, Benguet, Pangasinan, La Union, Bataan, Cavite at Batangas, habang mabigat pa rin ang pag-ulan sa Occidental Mindoro. Ngayon, silipin na natin ang rain probability sa ilang mga pangunahing lungsod sa bansa hanggang sa araw ng Sabado. Keep safe at stay dry. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanunan yan.
8: Magandang balita po, pinagtibay na ng Malacanang ang karagdagang diskwento sa langis sa mga pampublikong sasakyan. Mula sa 10 piso sa kada litro ng langis, ito'y magiging 12 piso na. Yan ang ulat ni JM Thompson.
9: Inaprubahan na ng Malacanang ang dagdag na diskwento sa ikinakargang langis ng mga tsuper ng jeepney at UV Express sa harap ng patuloy na pagsirit ng presyo ng produktong petrolyo. Epektibo ang mas mataas na fuel subsidy simula sa 15 ng Agosto, kung saan mula sa 10 piso na diskwento sa bawat litro ng langis, madaragdagan na ito ng 2 piso. Ibig sabihin, mayroon ang kabuuang 12 piso kada litro ang makukuhang bawas sa gastos pangkrudo ng mga pampublikong sasakyan. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, alinsunod ito sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na dagdagan ng tulong sa petrolyo para sa sektor ng transportasyon. Sa harap ito ng patuloy na paglobo ng presyo ng gasolina na nagpapaliit sa kita ng mga driver. Kapag naipatupad na ito, inaasahang aabot sa 1,800 pesos kada linggo ang matitipid ng mga driver. Simula noong Abril, umabot na sa 93,000 PUV drivers ang nakinabang sa ayuda sa langis. Bukod dito, inatasan ni Executive Secretary Recto ang pagpapatibay ng mga hakbang ng gobyerno upang maprotektahan ang ekonomiya, mapigilan ang pagtaas ng mga presyo at matiyak ang suporta sa mga sektor na apektado ng krisis sa gitnang silangan. Dagdag pa rito, inatasan din ni Executive Secretary Recto ang DSWD na tiyaking makararating ang uplift assistance sa mga nangangailangang sektor, kabilang ang mga magsasaka, mangingisda, mga manggagawa sa transportasyon at konstruksyon at iba pang manggagawang mababa ang kita. JM Thompson, para sa Bayan.
1: Mabagal na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin, serbisyo at ng pamasahit sa transportasyon. Ilan ito sa mga dahilan ng pagbagal ng inflation rate ng bansa nitong Hulyo ayon sa Philippine Statistics Authority. Yan ang ulat ni Elijah Calas.
10: Bumagal sa 6.2% ang headline inflation ng bansa noong July 2026 mula sa 6.4% noong Hunyo ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA. Naging pangunahing dahilan sa pagbaba ng inflation rate ang mas mabagal na pagtaas ng pamasahe at presyo sa transport sector na pumalo sa 11.9% noong Hulyo kumpara sa 12.8% noong Hunyo.
11: Yung ating kumbaga from January to July this year, nag-peak tayo sa ngayon noong April, wherein we recorded 7.2%, and then it went down to 6.8% in May, 6.4% in June, and 6.2% in July. So basically, the trend that we're seeing right now is good news. The inflation rate is going down at the headline level.
10: Nakatulong din sa pagbagal ng inflation ang mas mabagal na pagtaas ng gasto sa education services na naging 1.9% mula 4%, at sa restaurants and accommodation services na bumaba sa 6.8% mula 7%. Binigyang diin ni Department of Economy, Planning and Development o DepDev Secretary Arsenio Balisacan na ang mga natitipid na pondo mula sa pagbagal ng presyo ng bilihin ay direktang nakatutulong sa budget ng mga pamilya para sa pagkain, transportasyon at pag-aaral, na nagpapatunay na gumagana ang mga programa ng pamahalaan laban sa mataas na presyo ng bilihin. Iniyak din niya na bagamat maganda ang direksyon ng inflation, hindi hihinto ang gobyerno sa pagpapatupad ng mga solusyon para mapanatiling abot-kaya ang mga pangunahing produkto at maiangat ang antas ng pamumuhay ng bawat Pilipino. Elijah Canlas para sa Bayan.
1: Samantala, mas pinarami pa ang mga gamot na hindi na bubuwisan ng value-added tax ayon sa Bureau of Internal Revenue. Sa ilalim ng bagong revenue memorandum circular, maabot na sa 2,277 na uri ng VAT-exempt medicines ang saklaw ng programa. Kabilang dito ang mga gamot para sa cancer, hypertension, diabetes, mental illness at iba pa. Ayon sa BIR, line itong mabawasan ang gastusing medikal ng mga Pilipino, lalo na ang mga sumasailalim sa pangmatagalang gamutin o gamutan. Tatandaang binigyang diin din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang ikalimang SONA ang pagpapalawak ng akses sa abot-kaya mga gamot at serbisyong pangkalusugan. Tiniyak naman ni BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza ang patuloy na monitoring sa mga botika sa buong bansa para masigurong na ipatutupad ang VAT exempt sa mga consumer.
12: Every time na may endorsement ng FDA, immediately naglalabas kami ng revenue memorandum circular para pagpapatupad nito. At that is a regular thing na ginagawa ng BIR. So expect that in the coming days, may madadagdag pa sa mga VAT exempt medicines na yan.
1: Pinalaki ng House Committee on Energy ang mga panukalang magpapababa ng singil sa kuryente, kabilang ang mga pagbabago sa Electric Power Industry Reform Act o PIRA at pagtanggal sa system loss charge na pinapasa sa mga consumer. Dahil dito, tiniyak ng Department of Energy, Energy Regulatory Commission at National Electrification Administration ang kanilang suporta sa mga panukalang reforma. Alinsunod ito sa binanggit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation Address. Ayon sa ERC, maaring ganap na tanggalin ang mga non-technical laws tulad ng mga dulot ng illegal connection at power pilferage, habang patuloy na pinag-aaralan ng iba pang mga hakbang para tuluyang mapababa ang singil sa kuryente. Ipinahayag din ng Meralco ang kandaan itong makipagtulungan sa Kongreso at sa mga ahensya ng pamahalaan sa pag-aaral ng mga panukalang reforma, habang patuloy rin nilang isinasagawa ang refund na iniutos ng ERC para sa mga consumer.
13: Pakinggan namin, nakikinig po kami sa mga hinaing ninyo at gagawin namin ang lahat. Inyo itong kongresong ito, hindi po ito para sa mayayaman, para po ito sa maralita.
1: Mas pinaigting na pagtugon, transparent at inklusibong pamahalaan, yan ang titiyakin ng Palasyo sa isusulong na priority bills ng Administrasyong Marcos Jr. sa 20th Congress. Kabilang naman sa mga isinusulong ang pag-aalis ng buwis sa mga manggagawang kumikita ng hanggang 350,000 pesos kada taon. Yan ang ulit ni Clazel Pardilla.
14: Inihahanda na ng Malacanang ang mga priority bill o panukalang batas na isusulong ng administrasyon sa 20th Kongreso sa pagpupulong ng ad-hoc team ng LEDAC o Legislative Executive Development Advisory Council. Inilatag ang mga panukalang batas alinsunod sa layunin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na paigtingin ang pagtugon ng gobyerno, gawing transparent at inklusibo ang pamahalaan. Kabilang sa mga prioridad ang pagpapabilis sa pagpapalago ng ekonomiya, pagbibigay ng tax relief o pag-alis ng buwis sa mga manggagawa na kumikita ng 350,000 piso pababa kada taon.
15: Working on it ang DOF, at alam naman po ng Pangulo na kasalukuyang itong binubusisi ng DOF kasi nais po ng Pangulo na ito ay maipasa sa pinakamabilis na panahon.
14: Kasama rin ang pagpapababa sa bayarin sa kuryente sa pamamagitan ng pag-alis ng system loss charges, pagpapalakas ng supply ng enerhiya at pagkain, pagpapalawak ng social protection, pagpapaigting sa kampanya laban sa korupsyon, at pagpapabuti sa paghatid ng serbisyo ng pamahalaan sa pamamagitan ng reforma. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, salamin ito sa direksyon na inihayag ni Pangulong Marcos sa kanyang ikalimang State of the Nation Address o SONA. Paghahanda rin ito sa nalalapit na full LEDAC meeting kung saan tatalakayin ng ehekutibo, senado at kamara ang mga batas na makapagbibigay ng konkretong benepisyo para sa mga Pilipino. Kalezal Pardilia para sa Bayan.
8: Abangan, isang babae arestado matapos ireklamo sa pang-scam ng K-pop concert tickets sa Maynila.
16: At libreng sakay ng MRT 3 at LRT 2 para sa mga national ID holder, umarangkada na ngayong araw. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.

ang sektor ng transportasyon ang pinakamatinding tinamaan ng epekto ng krisis. Ngunit hindi natin kayang hayaan tumigil o maantala ito dahil ito ang nagsisilbing piston ng ating ekonomiya. Ang mga tsuper ay natulungan ng cash relief mula sa ating programang AIX. Mayroon din 10 piso kada litro na diesel subsidy para sa mga pampasaherong jeepney at na pangkarga. Para naman sa mga pasahero, nagkaroon ng mga libreng sakay kung saan sinigundahan pa ng ilang mga ahensya ng pamahalaan gamit ang kanilang mga sasakyan. At para lalo pang makatulong ng sabay sa tsuper at pasahero,

0: Is it a yes or a no?
1: Are you anti or pro?
0: Pagdating sa mga isyong panlipunan, stay woke or go broke?
1: Basta relevant, napapanahon at makabuluhan para sa kabataan.
0: Pag-usapan natin yan sa
1: Schoolmates, the country's longest running youth forum and debate show on TV.
0: Join ka na sa masayang usapan every Thursday dito lang sa PTV.

0: sinagot ng dating COA State Auditor ang mga katanungan ng mga Senator Judge sa 13th araw ng impeachment trial. Ayon sa kanya, walang ni isang opisyal na resibo o sales invoice at puro acknowledgement receipts lang ang natanggap ng COA mula sa Office of the Vice President para patunayan ang tamang paggastos ng confidential funds. Inang ulat ni Bernard Ferrer live. Bernard.
1: Dayan, muling sumalang sa witness stand ang dating state auditor ng COA Ikpao na si Attorney Roderick Mawil. Tinanong siya kung nakagawaan ang mga ahensyang kanyang inaudit ang hindi pagsusumite ng official receipts at sales invoice sa pagliliquidate ng confidential funds.
2: Ito po yung kauna-unang beses na puro AR po yung sinamit sa amin.
3: Iyan ang naging sagot ni Attorney Roderick Wamil matapos sanungin ni Senator Judge Francis Kiko Pangilinan kung naging standard ba ng mahigit 30 ahensya na na-audit ni Wamil ang hindi pagsusumite ng official receipts at sales invoice tulad ng ginawa ng Office of the Vice President OVP sa pagliliquidate ng 125 million pesos confidential funds noong December 21 hanggang December 31, 2022.
4: Sa mga ahensya na ito, 30 ahensya, masasabi mo ba na nire-require din yung liquidation ng official receipts at ng sales invoice?
2: Yes po, Your Honor. Kasi yung requirement po ng circular ay ini-enforce po namin sa lahat ng agencies na ino-audit po namin.
4: So sa 2022, from December 21 to December 31, ilang sales invoice o kaya official receipt ang kasama dun sa mga liquidation report?
2: Wala po sinabit sa amin, Your Honor.
4: Ni isa?
2: Acknowledgement receipts lang po yung sinabit sa amin.
4: 849 acknowledgement receipts, tama?
2: Yes po, Your Honor.
4: So, ni isa dun sa mga ginastos, walang official receipt at walang sales invoice?
2: Yes po, Your Honor.
3: Tinanong din ni Pangilinan si Wamil kung paano maberepika na talagang gamot ang binili ng OVP gamit ang confidential funds kung wala itong naisumiting sales invoice o official receipts.
4: Doon naman sa usapin ng kung walang sales invoice at walang official receipt, masasabi mo ba na halimbawa yung sa medicines, talagang medicines ang ginasta?
2: Kung sinabit po sana sa amin yung official receipt po or sales invoice, masasabi po sana namin. Pero since AR lang po sinabit, hindi po namin masasabi.
4: So, documental. Kasi sinasabi nilang, total naman, just to wrap up, gamot naman yan eh. Diba? Mabuti nga, bumibili ng gamot. Masasabi mo ba dun sa liquidation report nila na yung 122 million worth of medicines eh talagang medicines ang binili?
2: Hindi po, Your Honor.
3: Tinanong naman ni Senator Judge Rizon de Vero si Wamil kung nakapagsumite ba ang OVP ng anumang evidence of success bilang patunay na naging matagumpay ang pagbibigay ng reward sa mga informant.
5: So to clarify further and confirm, hindi nagbigay ng evidence of success si Vice Presidente, pero lumabas ang pera at marami ang nakatanggap ng reward. Tama
2: based
5: po?
2: On the documents po, Your Honor.
5: Yes, ano po yung pinahihiwatig na hindi nakapagbigay ng patunay ng success ng intelligence or surveillance operations, pero maraming lumabas na pera at maraming tumanggap ng reward?
2: Ang ibig sabihin po niyan ay hindi po nag-comply yung OVP po dun sa requirements ng joint circular.
5: So, ngayon na wala nga yung evidence of success, matitiyak pa ba ng COA na yung pabuya ay talagang napunta dun sa mga informants?
2: Hindi po, Your Honor.
3: Samantala, tinanong ni Senator Judge Bam Aquino kung pinapayagan ba ang paggamit ng mga alias sa supporting documents para sa rewards payment ng mga informant sa ilalim ng confidential funds.
6: Allowed ba yung code names? Allowed ba yung alias sa inyo?
2: Based on the provision of the joint circular, it is neither allowed nor prohibited po since silent po yung joint circular as to that.
6: Is that as of 2015 or even in previous liquidation of confidential funds?
2: Based on my recollection po, even yung dating circulars po, buhat nung nag-assume po ako sa ICFA, wala naman pong provision as to the use of aliases.
6: So bawal ang paggamit ng alias?
2: The circular is silent po.
3: Binigyan din ni Senator Judge Panfilo Ping Lacson ang pangangailangan i-update at palawakin ang mga patakaran ng COA sa pag-audit ng Confidential Intelligence Fund para mapalakas ang pananagutan sa paggamit ng mga ito. Layunin ito mabigyan ng security clearance sa mga auditor para ma-access ang classified documents.
1: Dayan, ngayong araw pormal lang natapos ang direct examination, cross-examination at interjection sa dating state auditor ng COA Ikpao na si Attorney Roderick Mawil. Ito ang pinakamatagal na pagtatanong sa isang witness sa impeachment trial na umabot sa 3 araw. Dayan?
0: Maraming salamat, Bernard Ferrer. Samantala, pinasinungalingan ng ilang law enforcement agency sa mga ulat sinasabing na-aresto na umano si Senador Bato de la Rosa. Nagbabala naman ang Malacanang sa publiko hinggil dito at giniit na isang paglilihis lang ito ng mga kaalyado ni Vice President Sara Duterte. Inang ulat ni Sheila Natividad.
7: Nadapa.
8: Hindi ako Senator, Mr. Republic. Kung hindi ko mapasok, ginahanap niyo ako. Di ba? Ngayon mapasok ako, tatanungin niyo ako bakit ako mapasok.
7: Nagdabog.
9: Kung pwede lang. Kung meron akong pananagutan, panagutan ko dito sa ating local court, huwag doon sa Banyaga.
7: Nakiusap at bigla na lang naglaho, magtatatlong buwan na buhat noong huling magpakita si Senador Ronald Bato de la Rosa sa Senado. Si de la Rosa na walang parang bula matapos ang nangyaring insidente ng putukan sa Senado noong May 13, 2 araw matapos mais sa publiko arrest warrant na inisyu laban sa kanya ng International Criminal Court para sa umano'y crimes against humanity. Kaugnay ito ng war on drugs ng nakaraang administrasyon. Pero nitong Martes, naalarma ang publiko sa naging usap-usapang naaresto na umano ng mga otoridad ang senador. Si Attorney Jimmy Bondoc, tumatay yung legal counsel at defense lawyer ni Senador Bato, nagbahagi ng tila cryptic post sa Facebook na ngayon ay burado na. Sabi sa post, may parating umanong masamang balita. Dapat din anyang ipagdasal na naway hindi ito totoo para sa ikabubuti ng bansa. Tila sinagot din ito ng kabaliktaran ng Akbayan Party List at sinabing mayroong magandang balita na dapat ay ipagdasal na magkatotoo para sa ikabubuti ng bansa. May hiwalay na post din ng kapwa-kaalyadong si Harry Roquette, sinabing may nanghudas umano kay Bato. Pero ang mga impormasyon kung naaresto nga ba o hindi ang senador, kinumpirma mismo ng mga miyembro ng media sa mga otoridad. Ang Department of Interior and Local Government binasag ang mga spekulasyong ito. May ugnayan din ng DILG sa mga kapwa law enforcement agencies. Pinasinungalingan naman ng Department of Justice at National Bureau of Investigation ang mga usap-usapan sa umano'y pagkaka-aresto ni Senador Bato.
10: Wala sa amin, wala sa NBI, no? So, hindi totoo. So, on our part, I can say na wala.
7: Bagamat hindi nakita ng personal, may patutsada naman si NBI Director Melvin Matibag sa mga cryptic Facebook post ni Naroque at Bondoc.
10: To see it kung ano, pero baka may iniisip silang iba or what, so tingnan natin. Sila yung mas nakakaalam siguro kasi sila yung magkakasama. So we have to look into it, bakit sinasabing nahuli, pero wala talaga. No? Baka kailangan ng content.
7: Ang palasyo, nagbabala at sinabing huwag kaagad magpaniwala sa mga usap-usapan at alamin ang pinagmula nito. Sabi ni Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro, walang laman at konteksto ang mga cryptic post ni Naroque at Bondoc. Tila timing din anya ang ginagawa nila para matabunan umano ang mga naisiwalat ng Commission on Audit kaugnay ng mga resibo ng paggasta ng 100 milyong confidential funds ni Vice President Sara Duterte sa kanyang opisina at Department of Education nang maupo siya bilang kalihim nito. Giit din ng palasyo, diversionary tactic ito ng mga kaalyado ng bise. Ang malinaw ngayon, hindi patukoy kung nasaan talaga si Bato. Wala rin maski presensya nito bilang Senator Judge sa impeachment trial ni VP Duterte. Samantala, naniniwala ang NBI na nasa Pilipinas pa si Senador Bato dahil patuloy din anila ang sinasagawang surveillance para matukoy ang kinaroroonan nito. Sheila Natividad, para sa Bayan.
0: Kinasuhan na ng National Bureau of Investigation ang 20 personalidad kaugnay ng umano'y maanomalyang flood control project sa Cebu batay sa naging kumpirmasyon ng Department of Justice. Kabilang sa mga hinainan ng reklamo, ang mga opisyal at empleyado ng DPWH Cebu 3rd District Engineer Office. Naharap sila sa patong-patong na reklamo kabilang ang malversation of public funds, ilang paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, perjury at falsification of documents. Dadaan sa masusing investigasyon ang mga reklamo para matukoy kung may sapat na ebidensya para sampahan ng kasong mga personalidad na dawit sa umano'y anomalya. Tinayak naman ng DOJ na bibigyang pagkakataon ang lahat ng respondents na makapagsumite ng counter-affidavit. Maaring pagbigyan ng National Bureau of Investigation ang hiling na maipagpaliban ang pagdalo sa sabpina ng kampo ni na former Congressman Jing Paras at Batangas 1st District Representative Leandro Leviste kaugnay na investigasyon sa umano'y character assassination laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Pero hinamon ni NBI Director Melvin Matibag ang mga ito na dumalo sa investigasyon para makita at masagot ang mga ebidensyang ihaharap sa kanila kaugnay na umano'y honey trap at human trafficking plot. Ayon kay Matibag, nasa fact-finding stage pa lang ang investigasyon at layunin itong makalap ang mga impormasyon para sa mga posibleng kasong maaaring isampa. Dagdag pa niya, mahalagang harapin ng diretsyahan ang mga paratang at magbigay ng malinaw na pagpapaliwanag ang mga nasasangkot. Samantala, kinumpirma rin ng NBI na humingi ng tawad ang isang talent manager kay Executive Secretary Recto. Ayon sa ahensya, ang nasabing panghingi ng dispensa ay personal at maaring makatulong sa patuloy na investigasyon. Dahil inamin umano nito ang pagiging bahagi sa pagpaplano ng umano'y character assassination.
10: Nagahanap sila ng na ma-reset yung schedule, but this is fact-finding eh. Case build-up ito, hindi naman ito yung parang may nagreklamo na sa kanila. Malinaw naman yung sinasabi namin eh. This is in relation to sa possible na mga kaso. So we have we are exercising our subpoena power for somebody to na person of interest na makapagbigay linaw dito.
0: Samantala, kalabosong isang babae matapos umanong magsagawa ng online concert ticket scam at mambiktima ang ilang K-pop fans. Babala ng Philippine National Police anti-cybercrime group sa publiko maging mapanuri sa pagbili ng mga ticket online para makaiwas sa mga manloloko. Yan ang ulat ni Ryan Lesillas.
11: Nakabidyo po kayo.
12: Nabulaga ang babaeng ito matapos ang damputin ng mga operatiba ng PNP Anti-Cybercrime Group sa loob ng isang mall sa Maynila. Inaresto ang babae matapos ang ireklamo sa pangi-scam ng concert ticket. Nang magkaabutan ng pera, agad siyang pinalibutan ng mga operatiba ng PNP ACG. Nag-ugat ang operasyon matapos magpasaklolo sa PNP ACG ang isang nabiktima ng suspect. Nabuking ang modus ng 27 taong gulang na IT specialist matapos makita online na may kapareho ang kanyang ticket number. Dito na, ikinasa ng PNP ACG ang entrapment operation. Ayon kay ACG Director Police Major General Wilson Asueta, ibinibenta ng suspect ang ticket sa halagang 14,000 piso. Mas mababa umano ito kung ikukumpara sa original na presyo.
13: Initially, mayroong nag-report sa atin. Then, of course, dahil may report, then pinag-aaralan natin yung kanyang online page. So, we were able to review sa social media na nagkaroon nga ng online advertisement and selling of promotion of selling these concert tickets.
12: Kwento ng biktima na kilala lang niya online ang suspect. Mabilis daw ang naging transaksyon kung saan agad siyang nagbigay ng down payment na aabot sa mahigit 14,000 piso. Pero matapos magkabayaran, wala daw maipakita na ticket ang seller.
13: Accordingly, meron ang nagbigay na yung iba ng full payment. Ang iba nagkaroon lang ng down payment na 10,000.
12: Sa ngayon, abot na sa 12 ang nagsampa ng reklamo laban sa suspect. Nasampahan na rin ito ng patong-patong na kaso.
13: We were able to file a case of estapa. So that is in violation of the revised penal codes 315, article 315. So of course, in relation to the Cybercrime Prevention Act of 2012. So pwede siyang matulan kung siya ay makonvict ng pagkakulong ng at least aabot sa more than 6 months to 2 years.
14: Marami ang kayang gawin ng isang K-pop fan. Mag-ipon, magpupuyat para sa online queue para lang makita ang kanilang iniidolo. Pero paano kung iyong inaasam-asam na konserto mauwi sa Pandoloco? Kaya naman sabi ng PNPACG, huwag basta-basta maniniwala sa mga nakikita online, lalo na kung ito ay kahinahinala. Mula dito sa Kampo Krame, Ryan Lisigas para sa Bayan.
0: Agad na inaksyonan ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center ang mga report sa ahensya tungkol sa mga text scam kung saan ginagamit ang mga pangalan ng ilang ahensya ng pamahalaan para makuha ang kanilang impormasyon, lalo na ang kanilang bank account. Nagpaalala naman ng CICC sa publiko na ang text messages na may kasamang kahit anong link ay siguradong panloloko. Ayon kay CICC Undersecretary Attorney Renato Paraiso, ipinagbabawal na ng National Telecommunications Commission ang paglalagay ng link sa mga text message dahil sa lumalalang panloloko sa publiko. Anya, dahil sa paggamit ng artificial intelligence o AI, mabilis lang nakakagawa ng kaparehong website o online page kung saan gayang-gaya ang itsura ng mga lehitimong government agency websites.
15: Sa mga kababayan natin, kaya nga pinaalalaan ko yung mga kababayan natin, go to the official websites lang, yung may .gov.ph sa dulo. That's one. And kung pupunta kayo sa mga social media pages, na lahat kami, we made an effort na magpa-verify ng mga pages namin. So yung mga sa Facebook, may blue check.
0: Sumalang na rin bilang testigo ng prosecution si COA State Auditor Celine May Del Campo para sa paglilites kay Vice President Sara Duterte. Dito, isiniwalat niya na simulaan 2014 hanggang ngayon, tanging si Vice President Sara Duterte na tumayong kalihim ng DepEd ang nagkaroon ng confidential funds. Yan ang ulat ni Bel Custodio.
16: Kinumpirma ni Commission on Audit Ikfal State Auditor Celine May Del Campo na si Vice President Sara Duterte lang ang DepEd Secretary na may confidential funds batay sa mga nagdaang kalihim na ahensya simula 2014.
17: Nung magsimula po ako sa COA, sa Ikfal, ang na-audit ko lang po na liquidation documents ng Office of the Vice President ay kay Vice President Sara Duterte.
18: Bakit siya lang, Ms. Madam Witness?
17: Dahil nga po from 2014 hanggang sa ngayon po, yung naisubmit po sa amin na liquidation documents is kay sa confidential fund po ni VP Sara. Sa DepEd naman po, ang na-audit ko lang po na liquidation documents na nasubmit sa office namin is liquidation documents sa confidential fund ni Vice President Sara Duterte noong siya ay Secretary of Education.
18: Okay, bakit? Bakit si Secretary of DepEd Sara Duterte lang?
17: Dahil po from 2014 to present, siya lang po yung Secretary of Education na may confidential fund.
16: 500 million pesos sa pondo para sa OVP simula Disyembre 2022 hanggang Setyembre 2023 at 112.5 million pesos para sa DepEd habang kalihim pa si Duterte ang iniimbestigahan. Batay umano sa record si Del Campo, naglabas ang COA ng Notice of Disallowance noong August 8, 2024 para sa confidential funds sa OVP noong December 21 hanggang 31, 2022. Ipinagpatuloy rin umano niya ang audit sa mga tugon ng OVP sa Audit Observation Memorandum para sa una hanggang ikatlong kwarter ng 2023 na nauwi rin sa isa pang Notice of Disallowance noong March 31, 2026. Hindi naman pumayag ang depensa na ma-stipulate ang 4,492 na dokumento ng acknowledgement receipts sa OVP at DepEd.
18: Ebidensya nila yun eh. Bakit ayaw nilang pakita?
16: Sinimulan din ng prosecution ang pagpresenta ng documentary evidence kabilang ang tabulation at 845 acknowledgement receipts para sa liquidation ng confidential funds sa OVP noong huling kwarter ng 2022. Iminungkahin naman ni Attorney Lord Nakapunan na gamitin na lamang ang mga dokumentong hawak na depensa para hindi na kailangan pampagtugmain ng mga kopya ng magkabilang panig. Samantala, ikinagalak ng prosecution panel ang pagbasura ng Korte Suprema sa mga petisyon ng kampo ni Vice President Duterte laban sa umunoy mini-trial ng House Committee on Justice. Ayon sa Korte Suprema, moot na ang mga petisyon dahil nasa Senate Impeachment Court na ang jurisdiksyon ng paglilitis.
19: Paano muna po para mag-move on ng depensa? Sa usapin po ng mini-trial, sa usapin po ng fishing expedition, winakas na po ng Korte Suprema ngayong araw na ito. Yung lahat po ng propaganda na katulad po nito. Sabihin, ang talagang lunsara na po ng laban ay dito sa Senate Impeachment Court hanggang sa pinakadulo.
20: At least hindi na tayo kakaba-kaba na baka mamaya bukas makalawa ay patitigilin tayo dahil sasabihin nila ay may Supreme Court decision at sinasabi unconstitutional. Pero ngayon, wala nang ganyan, so wala nang dahilan para pagdudahan pa natin itong nangyayari ngayon na impeachment hearing at tuloy-tuloy na yung presentation ng prosecution.
16: Ipagpapatuloy sa Lunes, August 10, ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte kung saan sasalang muli bilang witness si Del Campo. Ipinatawag din para tumistigo sina Sir na OVP na si Gina F. Acosta, Special Disbursing Officer ng DepEd na si Edward Fajarda at Chief Legislative Archive Officer Marivic Fareha ng House of Representatives. Vel Custodio, para sa Bayan.
0: Magandang balita naman po para sa mga commuter. May handog na libreng sakay ang MRT3 at LRT2 para sa mga pasaherong mayroong national ID simula ngayong buwan, August 5 hanggang August 26. Yan ay bilang pag-unita sa anibersaryo ng pagpatupad ng Philippine Identification System Act o Republic Act 11055. Maaari pong maabil ang libreng sakay mula alas 7 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga at alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Tuwing Miyerkules, kailangan lang magpakita po ng physical, digital o printed copy ng national ID. Kasabay nito ay maglalagay din ang Philippine Statistics Authority ng mga registration spots sa Araneta, Cubao at Taft Avenue Stations para sa mga gustong kumuha ng national ID. Bukod dito, nakatakda rin magkaroon ng hiwalay na libreng sakay at MRT3 sa September 16 para naman sa pagdiriwang ng Global Identity Day.
21: Tiniyak ng Commission on Elections na handa na sila para sa kauna-unahang barn parliamentary elections sa darating na Setyembre. Yan ang ulat ni Trisha Aragon ng PTV, Cotabato.
22: Handang-handa na ang COMELEC para sa barm election. Ito ang tiniyak ni COMELEC Chairperson George Irwin Garcia sa press conference kahapon kasama ang Bangsamoro Transition Authority sa pangunguna ni Speaker Muhammad S. Yacob. Nagbigay si Garcia ng updates sa paghahanda para sa kauna-unahang Bangsamoro parliamentary elections kabilang ang mga alituntunin at proseso sa pagboto at mga hakbang para matiyak ang maayos, malaya at kapanipaniwalang halalan. Binigyan din ni Garcia ang papel ng media sa paghahatid ng tama at napapanahong impormasyon sa mga botante. Inilihat din niya kung nasaan na ang kahandaan ng COMELEC at mga nalalabing hakbang bago ang araw ng halalan.
23: 95% na handa ang COMELEC. Konting-konti na lang yung kulang namin. Regional Director ng Bangsamoro Electoral Office at mako-confirm niya na kahandaan na andun na kami.
22: Tiniyak naman ni BTA Speaker Yacob ang kahandaan ng Bangsamoro Transition Authority para sa mga pagbabagong magaganap bago at pagkatapos ng halalan, lalo na sa maayos at paglipat mula sa transition government patungo sa unang halal na Bangsamoro Parliament.
24: We strengthen our framework para yun na yung ma-continue from now as transition na ano yung mga good practices ginawa namin na may framework para yun na yung makontinue yung mga new elected parliament. Meron po kaming ginawa na roadmap na transition of the new elected. In fact, the parliament able to develop a strategic plan.
22: Binigyan din naman ni Garcia na patuloy ang koordinasyon ng COMELEC sa Bangsamoro Parliament, mga ahensya at pamahalaan at iba pang mga stakeholder upang matiyak ang isang malaya, mapayapa at maayos sa kapanipaniwalang kauna-unahang Bangsamoro Parliamentary Election. Nakatakdang isagawa ang BARM parliamentary election ngayong September 14, 2026, isang makasaysayang hakbang tungo sa matatag na demokrasya at pamamahala sa Bangsamoro. Mula dito sa Davao City, Tricia Aragon para sa Bayan.
0: Nakikitaan ng malaking potensyal ng ilang mga pribadong sektor ang panukalang pagpapatayo ng Pax Silica sa New Clark City sa Tarlac. Nasaan kasing magpapalakas ito o mapapalakas ito ang manufacturing sector at makalilika ng libu-libong trabaho para sa mga Pilipino. Sa kabila nito, kinilala rin ang pangamba ng ating mga kababayan sa posibleng epekto nito sa kalikasan. Yan ang ulat ni Carlo Candelaria.
2: Suportado ng mga kinatawan ng pribadong sektor ang panukalang Pax Silica Hub sa New Clark City na anila ay may potensyal na magpalakas sa manufacturing sector at makalikha ng libu-libong trabaho. Ayon kay Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI President Ferdinand Perry Ferrer, nakikita ng pribadong sektor ang Pax Silica bilang pagkakataon para makasabay ang Pilipinas sa development ng mga high-tech at artificial intelligence o AI-related na industriya.
3: Ito ba'y mabuti sa Pilipinas? Ang sagot doon is yes. Iaakyat natin ang participation ng Pilipinas imbis na bench warmer, kumbaga sa basketball, tayo ay nasa first five. Tayo ang nasa gitna at sentro ng pagde-develop ng bagong technology that will lead us in the next 20 years.
2: Samantala, binigyang diin naman ni Philippines Ease of Doing Business Foundation President Roberto Bobby Alvarez na mas malaki ang pakinabang kung ang mga raw materials ay mapoproseso dito sa bansa at magiging finished products dahil bahagi rin ng Pax Silica Initiative ang pagpapatayo ng mga processing centers at mga factories.
3: Pag hindi natin binago ang pamamaraan natin, sa ngayon, benta lang tayo ng raw material. Nagmamine tayo, we do mining, we sell the product. We have to process. We don't want to buy the car every time and sell the steel. We want to make the car.
2: Sa pagtataya ng PCCI, nasa 150,000 direct jobs at higit 700,000 indirect jobs ang malilikha nito. Dagdag pa ni Ferrer, mangangailangan ang mga bagong industriya ng mga highly skilled Filipino workers kaya't nakikipagtulungan na sila sa TESDA, DepEd at CHED para maihanda ang mga susunod na henerasyon ng mga manggagawa.
3: The objective is the harmonization of both environmental protection as well as having a sustainable factories or development center.
2: Sa huli, kinikilala ng pribadong sektor ang mga pangamba kaugnay ng posibleng epekto nito sa kapaligiran at mga nakapaligid na komunidad. Pero iginiit nilang babantayan nila ang implementasyon ng proyekto.
3: The private sector and other association supports Pax Silica, but we also need to put the safeguards that all of your concerns, you know, from the people, the water, energy, trabaho namin na to be able to put all those safeguards to reassure the Philippine public that, you know, this is good for the country.
2: Matatanda ang isa ang Pax Silica sa mga proyektong binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang 2026 State of the Nation Address. Ayon sa Pangulo, layon ng Pax Silica Industrial Hub na makalikha ng dekalidad ng mga trabaho at mapalago ang ekonomiya habang nagiging bahagi ang Pilipinas ng pandaigdigang AI at technology value chain. Carlo Candelaria para sa Bayan.
0: Pinalalakas pa ang kaalaman ng mga kabataan sa digital literacy, online ethics at responsabling paggamit ng teknolohiya sa pagbubukas ng ASEAN Youth Summit sa Pasay City. Yan ang ulat ni Gavin Liegas.
4: Pinangunahan ng Department of Social Welfare Development at National Youth Commission ang pagbubukas ng ASEAN Youth Summit sa PICC sa Pasay City. Tinatayang 300 kalahok mula sa ASEAN member states ang dumalo, kabilang ang mga youth leader at kinatawan ng iba't ibang sektor. Layo ng dalawang araw na summit na palakasin ang kakayahan ng kabataan sa digital literacy, online ethics at responsableng paggamit ng teknolohiya. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, malaki ang tulong ng teknolohiya sa edukasyon at hanap buhay, pero kasabay nito ang paglaganap ng maling impormasyon at peking social media accounts na ginagamit sa panloloko.
5: Many have fallen victim to these schemes, losing their hard-earned money or sharing personal information with people they believe they could trust. For some, the amount lost may seem small, but for a struggling family, it can mean food on the table, medicine for a sick loved one, or school expenses for a child. That is why we cannot allow misinformation, disinformation, and malinformation to victimize the very people the government is trying to protect.
4: Binigyan din naman ni UNDP Resident Representative to the Philippines Christopher Bawet ang mahalagang papel ng kabataan sa paghubog ng hinaharap ng rehiyon sa gitna ng mga hamon sa modernong teknolohiya. Anya, bagamat naaharap ang kabataan sa mga suliranin tulad ng digital divide, kawalan ng access sa internet at paglaganap ng misinformation at cybercrime, sila rin ang susi sa pagbabago.
1: You are the one to shape a new digital age for ASEAN. One that is not for the richest, not one for the big businesses, but one that will actually benefit the people, all the people, including the most marginalized one, for them to get jobs, to get an education. One that would actually provide services to communities, not only the one in the cities, also the one in rural areas. One that promotes cohesion, not division. And one that makes a difference for sustainable development.
4: Ayon naman kay Budget Secretary Kim De Leon, bagamat nasa 98 milyong Pilipino na ang konektado sa internet ngayong taon, nasa 19 milyon pa rin ang offline. Para suportahan ang digital at emotional safety ng mga kabataan, ilan sa nakalaan sa panukalang 2027 budget ang 3 bilyong piso para sa 40,000 na public internet access points sa mga paaralan, ospital at komunidad sa buong bansa. May 800 milyong piso rin na inilaan sa pagkuha ng 2,000 school counselor na tutulong sa mga mag-aaral na humaharap sa cyberbullying, anxiety at iba pang mental health challenges. Nakalaan din ang 3.2 billion pesos para sa government internship program na inaasahang mapapakinabangan ng higit 53,000 kabataan.
6: The challenge, therefore, is not simply to build smarter machines, but to build a more inclusive society, one where innovation reaches rural and urban communities alike, and every young person has the chance to learn, create, compete, and succeed. After all, the true measure of digital progress is not how advanced our technology becomes. It is how few people we leave behind.
4: Bilang bahagi ng chairship ng ASEAN Sociocultural Community, hangad ng DSWD na isulong ang isang maayos na kapaligiran para sa mga kabataan na makapagbahagi at mapalakas ang kanilang mga kakayahan na maging responsable sa paggamit ng artificial intelligence o ang AI, ang new media at makabagong teknolohiya. Gab Humilde Villegas, para sa Bayan.
21: Sa mga pinalaki ng sex bomb, nakatakdang mag-concert ang Philippine Iconic Girl Dance Group sa Abu Dhabi sa darating na August 8. Samantala, anong international group ang magbabalik sa bansa para sa kanilang Manila concert sa February 2027? Silipinan sa Ulat Showbiz ni Jana Madrid.
7: Good news para sa mga tagahanga ng Maroon 5. Nakat-

0: 2015, Live Nation Philippines pre-sale sa August 14 at general on sale sa August 15. Kilala ang Maroon 5 sa mga hit song na She Will Be Loved, Payphone at This Love, na patuloy na pinakikinggan ng mga tagahanga sa buong mundo. Patuloy na pinatutunayan ng Sex Bomb Girls na wala pa rin kupas ang kanilang talento. Nakatakdang itanghal ng popular na girl group ang kanilang Get Get Out concert sa Etihad Arena sa Abu Dhabi sa August 8, kung saan sila ang magiging kauna-unahang Filipino act na magpo-perform sa prestigyosong venue. Ibinahagi ni Rochelle Pangilinan ng kanyang kasabihan sa social media na para itong isang pagbabalik-tanaw sa mga hindi malilimutang kanta, sayaw at alaalang pinagsaluhan nila ng kanilang mga tagahanga. Matatanda ang nagtala ng sold out ang kanilang dalawang araw na reunion concert noong December, at dahil sa matinding suporta ng mga tagahanga, nasundan pa ito ng three-night concert noong February. Nakasama rin sa kanilang mga nakaraang show bilang mga special guests, sina Regine Velasquez, Gary Valenciano, Glock 9 at ang P-pop girl group na Bini. Abangan muli ang aming entertainment stories, Jana Madrid, para sa Ulat Showbiz.
1: At para sa iba pang updates at balita, i-follow at i-like ang aming social media sites sa Facebook, X, Instagram at YouTube na at PTVPH.
2: At yan pong mainit na balita ngayong Miyerkules. Ako po si Ice Martinez para sa Bayan.
1: At hanggang bukas, ako si Dayan Creel ng inyong Pambansang TV para sa
2: Bagong Pilipinas.
3: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
4: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Come back to me.
1: Come back to me.
0: Come back to me.
2: Good evening, it's now 7:30 p.m. 7:30 p.m.
3: Kuya, niinom na sad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni mama kay taas kay kag sugar og acid?
4: Sa una to Inday, lahi na karon. Kay ang kape nga akong gigamit, bag-o na.
3: Gamit kuya.
4: Mauni ang Lolo Masyong Coffee, ang kape niya 15-in-1.
3: Ha? Unsa di naaan ako kuya?
4: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming, and sexual boosting.
3: Hala, ganitot ka na nagamitin kuya. Pwede ko ana?
4: Pwede kayo Inday, kay ang Lolo Masyong Coffee adunay glutathione, collagen, and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya, and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot kay ang gigamit na sugar kay ang gitawag nato nga stevia na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
3: Hala, kanindot gana nagamiton kuya, tagay ko be.
4: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
3: Ah, mao ba kuya? Sige, adun ako.
4: Ha? Asa naman ka?
5: Asa pa, mupalit ako ng Lolo Masyong Coffee.
6: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape yung timplahon sa ibinit. Unsa pa inyong gihulat, kutaw na.
7: And now, back to...

0: Yes, mga igala, ha, itong suwayan ni Lawan, mga lods. Arita sa pagkutaw sa Amigos Coffee, inubanan sa atong Amigos Food Supplement Capsule. Available diha sa mga butika, parma siya sa inyong lugar. Mayong gabi, Beat Your Radio Tuburan. Yes, ugpadayon ta sa atong mga higala diha sa Hot FM Car Car. Oy, nagbabalik ang ating K5 News FM dyan sa City Hall. Latos na ba tayo, Sir Marson? Yeah, sa atong mga higalang nagpaminawan, Amigos Coffee, Amigos Capsule, available sa mga butika, parmasya sa inyong lugar. Yes, mga lods, tara. Arita, atong unahon ang pagpaminaw sa kaibiktibo sa Amigos Capsule.
1: Hi, good morning.
2: Yes, good morning, ma'am. Kisa ganito yung pangalan na to, ma'am.
1: Ay, Sir Angel, good morning, guys. Melissa Abadinas ni sir.
2: Melissa Abadinas Lumukso.
1: Ah, yes, sir.
2: Yes, sir. Taga, kuhan ka, ma'am, no? Taga Balamban ka, ma'am. No? Asagi ka na pita sa Balamban, ma'am.
1: Arpili Balamban, sir, Cebu.
2: Arpili Balamban, Cebu. Okay. Balita na ko ito, ma'am Melissa Abadinas. Doon ako no kay nindot nga kasayuran na itungod or experience na itungod sa Amigos Capsule. Kamusta ma'am yung paggamit, ma'am? Bibalita na ko, bipatawagan ka. Kay usa ko no ka sa mga tigamitan sa Amigos Capsule. Unsa experience nimo sa Amigos Capsule, ma'am Melissa?
1: Okay, sir. Ako ang experience sa Amigos Capsule, sir. Kaning ako ang kuan kaning lumbar pain, gani, sir.
2: Okay, no, lumbar pain. Oh, sige.
1: Oo, sorry, kay last December, gani na ako, sir. Nako panggipa mati. Bali na yung sakita sa akong likod. Nagpa-check up na gani kuan ni sir. Inyagi, tagaan lang ko og kuan. Resita nga pain reliever. Di pa obserbahan na ako og 7 days. Unya, naman sa 7 days, sir, nawa tuod siya, pero nibalik naman sab. So, ako alam di agwanta, sir, niya, nag-unlabod ko, nag-take sa, ako alam di hapuntog ipadayon ang ako ang kuan, kaning Amigos Coffee, sir, kay wala pa man ko nakakuan sa capsule. So, pag-bati na ako, nga, naday Amigos Capsule, unya, naapod siya isang cup, nga, pwede po siya nga maka- tambal kay nakadungog mangugos mga testimony. So akong gisuwayan, sir. After ato mga 5 days siguro to na akong gamit, sir. Bura siyag ning kuan ang ako ang kaning sakit sa akong likod ba. Nag-anam-anam siya o kaning kawala, sir. Padung sa ako ang lubod. Ang rin na gani sa ubos gani, sir. Gani akong paa, maminhod siya. So karang ingon akong ba na nga. Padayon na lang na kay kanang reaksyon na siya.

0: Yeah. So mao to sir nakahurot ko og kaning usa ka pad capsule nga kuan ako ang gi-take. So karon sir salamat lang gid po sir kanang okay na ako ang lumbar pain wala na koy gi pamati. Una usab gyud pod nga nakaka-amaze pod na ako sir Angel no.
1: So nawa ang mo ma'am nawala ang lumbar pain ni mo ma'am sa usa lang ka pad yes, na Amigos capsule.
0: Amigos capsule sir nakahurot lang ko og usa ka pad. Usa ka pad sir
1: or na usa ka blister pa.
0: Oo, kanang na po ka-capsule gani, sir. Gisigil na ako. O, buntag og hapon akong inom, sir. Buntag og hapon ang ako ang nainom kay. Nakadungog mangugog mga testimony, sir, na daghan siya naka-uyon po siya. Sumuoto nga hing kuan ko, hing try lang yun po ko.
1: So, karon, wala na yung sakit ang imong hawak, imong lumbar, wala na.
0: Wala na yun, sir, sa tinod anay. Wala na yun. Maunang wala na yun po ko nagpabiya sa kuan kaning igos capsule. So, ikadunga po na ako, sir, no? Mushare lang po ko, sir, para pong maka ang uba po na po yung gipamati na susama na ako. Okay. Kaling ako ang kuan, sir. Kaling ako ang pagtuugod sa lumbar pain, sir, kanang buraganis. Ako ang kanang menopausal ba? Dala to sa akong menopausal. Dahil, sir, kay 49 years old, nabaya ko. So, nagtuo po o kanang kuan ka to sir, dala to. Usap po to nga ka ng symptoms ba basta magpadong naka-premenopausal. So ako ano tong gida sir. So pagkahuman ako nga to sir, take sa na po nga like, kakapsul sir again. Hala, nibalik man ang akong menstruation sir. Himbalik yun siya na normal. Mauna ka ron, monthly na sir. 3 months na ako nga nag-normal na siya sir. Pasalamat yun ko sa Amigos capsule kay nakugid kayong tabang sir.
1: So normal na ang imong menstruation adto, dili normal. Karon pag yes, inom yung Amigos capsule na normal na sir.
0: Oo, kay since December sir, 2025.
1: Ay, by the way, Ma'am Melissa, pila yung edad ni mo?
0: 49 ako, sir. So, maumit ito nga.
1: 49. So, angay naging magminopausal, no?
0: Oo, sir. Nagtugod ko nga maugod to'y dalapod sa minopausal na ako. Kay wala naman po nag-administration. So, maumit ako lang budong giagwanta ang akong lumbar pain, sir. Ako lang hiyapasapasan. Pabalik mang gud siya. So, maumit nakadungog ko sa testimony sa Amigos capsule. Hintry gud ko, sir. Ang reaction gud ako niya, maugod itong ako ang kanang lubot na padom dere sa lubot. Ang naog sa sir.
1: Sa lubot, sa tiil, or sakit sa hawak.
0: Oo, man. Oo, sa akong batang sir. Unya, nakahurot lang yun po. O ganang katulaging na po kakapsul na wala na ang ako ang lumbar pain sir. Unya, na kuana sa dang ako ang menstruation. Nagbalik siya.
1: Nibalik siya sa normal. So, karoon yes, nibalik na sa normal, madam. Minyo man ta, madam. Arita sa butang ta mga minyo. Kamusta? Maka, kuana? Mo dagayday na sa ang sapa.
0: Sir, ako ang kuan, sir, no, na-experience kay nag-normalize na ka ng ako ang menstruation, sir, nagbalik na sa monthly period na ako. Okay ba ya, sir, kanang feel na ako, pura naman bagong dalaga, ani? Mula po na ko ang na-experience, sir.
1: So, mura nagbagong dalaga, so, kuana, kaning sa ato pa.
0: Muda, bye-bye naging, sir.
1: So, dagay-day na. Dili na, kuan, dili na sapnot. Ingon si Lito Abadinas.
0: Kahit katong sa time, katong wala pa nagkuan, sir. Katong napakoy di pa mati na katong lumbar pain na ako, sir. Mabalibad yun ko, sir. Kay kapoy man. Unya, bali na yun ba yung sakita yun? Unya, kuan, dry yun siya, sir. Honestly, dry yun siya.
1: Dry yun siya. So, karoon niya naka-amigos capsule, ma'am. Nibalik o ka, kuan. Dagay-day.
0: Yes sir, baka kuan gid ka nga kanang naagid siya ka nang kuan gani sir, na improvement unya. Lubricant food sir, honestly lang sa katong nag-prinsal sir ba. I-try lang yun nila sir ang kanang
1: dili lang ta ng dagayday kay ari lang ta sa word na lubricant.
0: Yes sir.
1: So mga sa ikaw advice mo ron sa mga nanay nga naminaw diha nga naminaw sa tong program, epektibo yun ang atong Amigos capsule.
0: Yes, sir. Ako alam masulti, sir, sa kadtugaling mga edad-edara na, nga pariha po na ako nga nag-edad na o 40 pataas kahit ako ang experience 49 naman ko. So, dili mo magpawala o paglaong. I-try lang yun. Labi na ganin, nag-on and off ang inyo ang menstruation, kanang nagduo mo nga menopausal na. i-try lang yun ninyo ang Amigos Capsule kay matabangan yun ta. Kaysa ako, adako kayo kong pagtuo nga nag minopause na yun ko. Pero pag-abot sa Amigos Capsule, dako kayong tabang kay na kuan na, na balik ang ako ang menstruation. At the same time, ang kanin ako ang lumbar pain na taod-taod na yun akong gipamati. Nawala yun, natabangan yun ko sa Amigos Capsule.
1: At yan, so, ang bisayaan ng lumbar pain, mama, ano'y sakit sa hawak.
0: Oo, kaning likod yun, sir. Kanina ang yun sa taliwa, ganit sa ato ang kuan, kanang likod nga, kanang bukog, balig yung sakita yun, anak, sir. Grabe yun ka sakit.
1: Okay. So, nakangay salamat, Mamilisa. Tagaasa ganita, Mamilisa.
0: Ako, sir, sa Balamban. Arpili, Balamban, Cebu, sir.
1: Arpili, Balamban, Cebu. Milisa, okay. Abadinas, Lumukso.
0: Oh, yes, sir.
1: Daghan kayong salamat, ma'am.
0: Ang daghan po kayong salamat, Sir Angel.
2: Yes, ang daghan salamat, ma'am Melissa.
3: Pagmata sa buntag, adlaw mo subod na.
2: Yes, amigos, amigos, coffee inupanan sa atong amigos sa food supplement capsule. Available diha sa mga butika, parma siya sa inyong lugar. Yes, amigos, capsule inupanan. Siyempre, kapartner ang amigos coffee. Padayon ta mga lods, arita o garita sa pagpaminaw sa kaepektibo sa amigos coffee.
1: Yes, may gabi eh. Kinsa man eh?
4: Hilin Lariusa.
1: Hilin Lariusa. Tagasa ta Hilin.
4: Sa Matnog, Puta, Tuburan, Cebu.
1: Matnog, Puta, Tuburan, Cebu. Daghan-dahin. Aminaw, kakaroon sa programa niya, Ma'am Hilin?
4: Oo, oh, kusugay mo sa among radyo.
1: Salamat, nagkasalamat. Unsa may ato, Ma'am Hilin, pila edad na to, day?
4: 48
1: years old. Minyo?
4: Oo. Oh.
1: Okay. Unsa may ato nga nanawag mga kanako, Ma'am Hilin?
4: 48 years. Kanang magkuhan ka sa amigos kay dugay naman kung nagamit ana.
1: Ah, dugay na ka nagamit sa amigos coffee na unsa man dagi gamitan nimo?
4: Sa akong sakit nga ulcer, kanang diabetic, high blood.
1: Bagyod.
4: O kanang kantaas og sugar.
1: Dugay-dugay ba dinhi mong sakit oi?
4: Lagi ko ya Angel, ay niya nagamit po ang Amigos 2022 pa.
1: 2022 nagamit kag Amigos Coffee. So ubay-ubay na kag nahurot.
4: Oo, kanang mga hapit na ang mga 200 ka box.
1: 200 ka box. So tungod atong imong mga gibati nga sakit, mo tay rason nga nag-inom ka sa Amigos Coffee.
4: Okay, nagkuan naman ko diri si Rolando nga dungog tong nag-deliver sa una.
1: Niya, dayon o, kamusta may mong pag-inom sa Amigos Coffee na naihilin?
4: Kanang nawala ang akong sakit niya, ang ako sa high blood, yung dili na ko high blood, yung normal na akong dugo.
1: Ni normal na yung dugo? Uy, tinood ka?
4: Oo.
1: Ngayon sa pailangin.
4: 150 good over 100.
1: Niya, karon pila naman yung dugo?
4: Kuan na lang, Kuya Angel, 120 over 80.
1: Wow, very good, no? Sa kadugayon yung inom sa Amigos Coffee. Niya, katong mga uba ni mong sakit na nahihilin, kamusta naman?
4: Katong akong sakit akong kuto-kuto, nawala, sad.
1: Sakit, ito ilaan ni mo? Imo, kamusta yung sugar?
4: Ang ako sugar, kay 365 niya, in kuan na, o 104.
1: Wow, 365 imong sugar.
4: Oh, nagpa-test man kong doktor.
1: Aya, karon pila na lang?
4: 104 na lang siya.
1: 104. So, pero ang problema sa no, 2022 ka nagsugod o ginom o Amigos Coffee. Wadyo na yung hunong-hunong?
4: Oh. Wala, oy. Bawag ka ng pilinero, buntag o gunto hapon niya. Kanang pagpa-test ako sa doktor, ang akong high blood. Ang minor man, huwag akong diabetic. Buntag hapon na lang ko nag-inom.
1: Okay. So, proven untested yun na nahihilin?
4: Oo. Oh.
1: Gabihan, o. Oh. Yeah, karon nag-inuman pa ka, wana? Hello?
4: Oh, hello.
1: Ay, Nanay Hilin, nag-inuman pa karo kami gus coffee.
4: Oh, sige pa, oy.
1: Sige pa, pero okay na, healthy na.
4: Oh, priya buyag, abtik na ilihok-lihok akong lawas. Nga, nag-atiman ako sa kong mga baboy.
1: Ah, naghanay kag baboyan.
4: Aw, ego-ego rasad ko ya Angel nga makapalit og bugas.
1: Alang sa tanan nga naminaw na nahilin, unsa ika-advise nimo nila? Katong wala pa naka-try sa Amigos Coffee nga medyo nagsigirag paniid ba? Nga mga silingan na tulias tuburan, matnog na no? Matnog tuburan na no?
4: Oh, daghan kay may nagamit diri ko ya Angel ay halos-halos na.
1: Daghan na daya, binakog ikaw ra.
4: Eh, ako man silang isuntian nga inana ang kuan epekto sa Amigos.
1: Hmm. Pero alang pa sa, alang sa wala pa nagamit na yun, sa kasultin ni mo nila, epektibo yun?
4: Oh, akong giingnan sila nga, gamit yung morning Amigos, kay daghan kayong pakit na mawa.
1: Okay. Sakto yun, no? Yung sugar na, no? Plano, 330?
4: 65.
1: 365, garon, 104 na lang.
4: Oh.
1: Wow. So congratulations. Imong blood pressure nga 150 over 100 karon 120 over 80 na lang pod.
4: Oh.
1: Wow. So salamat kayo na nahili na sa imong paggamit sa tong Amigos Coffee. Unya okay ra nimo tagaandi ka kay tigamitan man jud ka Amigos Coffee. Tagaandi ka na pulo ka box nga Amigos Coffee. Okay ra nimo?
4: Oh, okay ra kay Kuya Angel. Salamat.
1: Pinaskuhan gikan sa Amigos Coffee niya. Pakapina na to. Oh. Unsa kay pakapina to? Sa imong tanaw.
4: Bugas.
1: Ah, bugas. Sige, pakapina. Ay. Ha?
4: Sila magkasako, usta.
1: Grabe sa gawin. Sige.
4: Ha? Pasiyara, ko. Bitan, ay. Pasiyara na, Kuya Angel.
1: Ha?
4: Pasiyara na, usa ka sako.
1: Ah, 25 kilos nga bugas.
4: Ah, salamat Kuya Angel.
1: Usa ka kilo, pero tunga lang sa sako.
4: Ah, okay ra. Salamat.
1: Ah, okay, usa ka sako nga bugas, pero 25 kilos lang. Okay na di ba?
4: Oh, salamat kay Kuya Angel.
1: Ha?
4: Salamat kayo.
1: Ah, sige, so, kinsa ka ito'y pangani mo, usab?
4: Kilin Lariusa.
1: Hilin Lariusa, pila edad na ng Hilin?
4: 48.
1: 48 years old. Okay, tagasa kita, Ma'am Hilin.
4: Matnog putat tuburan.
1: Matnog putat tuburan si Bo. So alang nimo, okay yun ang Amigos Coffee.
4: Okay kay Kuya Angel, mo barog pa ang plug pole.
1: Okay, tara. Ngano man dai, ngano abot naman tas plug pole nga mga sakit naman to sa una, ngano man dai bitag guys. Ngano man dai
4: to. Ay, ako mister, tiguang naman sa mo barog na ay.
1: Pila edad dai mo mister di ay?
4: 50 na.
1: 50 niya ikaw 48 no niya. Katong pa dai nagamigos coffee di na dai mo tugtugaok ang plug pole.
4: Wa na Kuya Angel, mapiko na, mura nagbox, paska na lang pinilo.
1: Ay, ama. Karo-karo nun sa may experience ni mo. Kamusta mga plug pole si mong bana?
4: Wa na mo. Musunog yun ang plug.
1: Agay! Wao lagi na lagi. Gusto ni balik o kaisog si Junjun ni Mister?
4: Wala, puribuyan din amigos ni Kuya Angel no kay... Pakuan dahil sa kuano kanang ang tao nga dili na ba kanang mukuan na gidi ay.
1: Agay! Kanya ikaw kay 48 naman, ubas-ubas ng sapa. Sa imong tanaw, ning kuan pa, dagay-day pa.
4: Amo ba, pang tanging gamay Kuya Angel ay.
1: Mahuma naman unta, tayo mo magipakapinan, uy.
4: Pinood mo sana Kuya Angel?
1: Pinood yun.
4: Pinood, ay, mukuan gidi ay, no?
1: Munsa? Ikaw ang may nasayod, munsa man.
4: Mutiskog pa gidi ay?
1: Mutiskog pa gyan, ay, pagtiskog ang...
4: Wala, imbarog yung flagpole.
1: Onya, onya, kamusta mang sudlanan, no? Nagayday pa?
4: Oo, sobra pa, mupuno pang kabo.
1: Agoy, ito aralang ka.
4: Bitaw!
1: Ha? Ano ba?
4: Bitaw, tingnan ko yung Angel.
5: Ah, sige na, kay Basigasa ni Mabot ni Adam Istorya. Dagan kayong salamat ni Mabot. Sige, pangani mo.
4: Hilin Lariusa.
5: Hilin Lariusa diya sa Barangay Puta, Tuboran, Cebu.
4: Oh, matnog among sitio.
5: Ah, matnog. Sige, paabot na lang na nahihili na kay Naray mo tawag ni mo. Kaya nga kong mga kauban diya. Tuwata lang tawag, ha?
4: Sige, Kuya Ender, salamat.
5: Ah, salamat kayo. Nya, kung di kayo sila maabot, maabdan pa sunod tuig. Eh, medyo busy sa ni tawag eh. Paluhapala ko na Kuya Ender, huwaman sila naabot diri, ha? Sige, daga salamat na nahihilin.
4: Dagantong salamat, Kuya Ender.
5: Hindi ka diya sa kung ano, matnog tuburan or diya sa Barangay Puta, Tuburan, Cebu. So, daga salamat.
4: Nagantong salamat.
6: Epektibo ang amigos, mga kahigalaan, mga naminaw karon, ako gining naobserbaran sa akong paggamit nini. Diin, nag-antos ko sa akong arthritis. Kaya akong tiil, mahubag, gini siya.
5: Arthritis, Kuya Rolling?
6: Yes.
5: Ano ba kami sa Kuya Rolling? Kalimot ko, Kuya Rolling. Pilang edad ni mo, Kuya Rolling, marangin?
6: 57 na ako edad karon.
5: Okay, 57 anyos, no? Gikan sa lungsod sa Astoria.
6: Yes, Astoria, Cebu.
5: Astoria, Cebu. Padayon, Kuya Rolly.
6: Yes, akong arthritis, mahubag yun ay kuntil, maglisod ko glakaw kung mahubag na siya. So far, sa paggamit gira ko sa amigos, wala na yun. Hagtod ka ron. Gikan mga duha na katuig, hapit na mutulok. Paggamit na ko nini. Unya, wala yun ko nag-anto sa kasakit sa akong arthritis. Wala yun siya mahubag, wala musool. Unya, ang akong kidney, doon ako yung kidney problem. Sir Angel, then kanabi ito, magbarog ko o ganang dugay, mamanhod akong mga tiil ang duha. Wow. Ikan sa paapaingon sa ubos. So, meaning, ang kidney.
5: Unsa kay mong kidney problem ato, Kuya Rolling Marayan?
6: Akong kidney, magsulsol akong hawak, kunya, di ko ka barog o dugay, mangita na yung kuglikuranan. But sa karon, bisag 2 ka oras, 3 ka oras, barog. Walay problema. Gikan sa pagdeg na kong amigos, kofi. Dili na hambog, tinuod na.
5: So, proven and tested yun, Kuya Rolly Marayan, na epektibo sa imuhang panglawas ang atong amigos coffee.
6: Yes. Unya, lastly, ang kanang kinakatay kapaya sa matagabi eh.
5: So, para.
6: Yes. Didara naman ta, natural mangina. Unya, lahi na yun sa batanon bata. So, na-prove yun na ako. Kaya ini katulad sa kung kumuinom aning amigos coffee buntag, unto, o sa dayong katulog. Kaya kining amigos coffee, mga kaigsunan, bisan o gabi na pwede ka mo inom kay nindot kay imong pagkatulog.
5: So balikon ko yan, Kuya Rolly Marayan, samtang natulog ka, nagkatkat kay kapayan.
6: After sa panihapon, mga tuog na, mukatkat, dayon pagkakadlawan, mukatkat na sa pag-usap.
5: Sato pa, Kuya Rolly Marayan, sa usa ka gabi, kaduha ka mukatkat sa kapayan.
6: Yes, bahala dili sa kunson, pero kaduha yun.
5: Ay, grabe, grabe ka. So, say, advice mo, Kuya Rolly Marayan, sa mga parihas ni mo, pangidaron, 55, 55. Okay, John, yes. Dito na nga, good coffee.
6: Yes, tinuod na. Agamit na mo, labi na sa mga edad-iran. Dilaan na mo ingon nga tiguan kay sakit na itong hawak, no? Mga edad-iraran, diya, 50 edad pataas, ang amigos coffee na probe na yun, nga pirting ninduta para sa itong panglawat.
5: Kaya, Kuya Rolly Marayan, ha, si Ma'am Kate Celeste, nagtanaw sa kong live, nakaanak po siya, wow, proven and tested na nako, Kuya Rolly Marayan.
6: Yes, tinuod yun. Dili ni hambog, dili ni yung user ko, kundi tinuod gini nga naitabo sa kong kinabuhi.
5: Okay, so daghang kayo, salamat Kuya Rolly Marayan, ha?
6: Yes, daghang salamat o maing gabi sa tanan.
5: Yes. Hi, ma'am, nindod kayo, gitawagan di ka, ma'am. Live sa doon lang sa EMC Toledo, FSC yun, ha? Kaya nagkatmanggog ka na ko, ma'am, ngaon sa ito yung testimony about sa imuhang sugar, ma'am?
4: Ay, taas ko sugar, kuya. Pero akong nagpa-test na ko sa doktor, dito ko sa Deparine, then nagsige na kong inom anang amigos coffee, then nagpa-test ko ganina, okay ra gid akong sugar, normal ra, kuya.
5: Ay, naku, congratulations! So, sa una, ma'am, sa mga pagka nag-inom ang amigos coffee, taas imong sugar. Pila yung reading sa imong sugar ito, ma'am?
4: Basta mga 300 plus to, kuya. Yeah, then karon 93 na.
5: Wow, 93 na karon. Oi bro, bino, so na normal siya wang na, sige ka ginaw po kami good copy. Kira ka ka, si Mata na ginaw po kami good copy, ma'am.
4: So, doon na kuya, di ay kain ka tunin, niyari ka dali kuya, so, niinom ka to, kanang kadiyotra, akong gibalikan og inom, so kaya naglain man ni akong lawas, pirminti ba lain kay kung lawas paminaw, din nagpatigil kong doktor, ganina, mo, so wala na okay na gintanan ang akong laboratory, gilaboratory, gintanan kuya.
5: Okay, so, so before ma'am, sa wala po ka nag-amigos copy, o sa'y mga gipaminaw ni mo si mong lawas pa mami?
4: Daghan kayo kung gipaminaw kuya, ka, puy, kanang basta, kanang ura ko malipong, nagtuo ko, o kanang taas ko, o dugo, or taas ko, sugar, kaya inanak yun, malipong ko, inanak ko, kung nga mauto, nagpa-test, hindi ko sa doktor, sugar.
5: Okay.
4: Oo, oh, okay na gita.
5: Okay na gita, ma'am.
4: Oo, oh, oh, gingan ko sa doktor nga, okay naman tanan ni mo, asang akong BP, okay ra, akong sugar, imong cholesterol, okay ra, good day, nalipay ko, kuya, niya, mauna, sige, kung inom anak, yun sa amigos.
5: Ay, nagkasalamat, ma'am, no, so, sa before nga, nagkuhan ka, naghanggang ipaminaw, niya, karoon na nagkinom ka amigos coffee, nawala na kami mong ipaminaw.
4: Oo, oh, oh, kuya.
5: Labi na dyan ang imuhang diabetic, ma'am, na imong sugar na normal siya.
4: Oo, normal dyan siya. Gingin ko sa doktor ganina, kaya dito manggig ko niya, ang doktor siya, okay naman dyan, tanan ni mong, kuan, nagpa-laboratory dyan ko siya, nagpa-general laboratory dyan ka, ma'am, ingin ko, oo, ingin ko siya, ko kay malipong ko, niya, na, baka daghan kay kung ipamati ba niya, then, sige kong inom, mong amigos ko, ping ko, hala, basin, mauna dyan siya, naka, kuan.
5: Okay, so, tinagaman sa inyo, harang doktor, ay, hospital diya sa Cebu nga, diya sa Liparini.
4: Ah.
5: Oh, okay, so congratulations, mamami, ha, nagagay kayo, salamat siguro.
4: Yeah, thank you for
5: your sharing sa Kamigas Clinic Herbal Clinic. So, mamami, Antopina, diya sa lungsod sa Cebu.
7: Nagkakaroon diri sa Sangi Alegria, no? So, na ko na.

Yes, mga higala. Nagandagang salamat no sa maong testimonya. Amigos Coffee na mga lods, ang kapeng proven, subok na sa kadaghanan. Yes, sa atong mga kahat FM car, at doalang ha sa mga pharmacia butika mga idol, kay naalang ginadiha ang atong Amigos Coffee.

0: Tawag text na diya sa atong hotline sa 09-27-2-0-4-8-2-9. Oh. Ano tayong igong oras diha mga kahat FM Karkar? Kanalay bahala na ako diha lods. Daghang salamat. Amigos Coffee, Amigos Capsule, kay magpadayon mi sa unahan. Padayon ta mga ka-K-FM News FM diha sa Siki Hor. Sa atong mga ka-BT Radio Tuburan and sa ating mga kabantayan Astig Kuya Nalds. Nandyan ka ba? Nandyan si Kuya Nalds.
1: Amigos Coffee,
0: tara, Amigos Coffee na ta.
1: Amigos Capsule.
0: Arisata o garisata sa atong mga kailonggong ka-amigos, no? Yes, mga kabantayan, Astig, pakinggan natin mga idol kung gaano po ka-epektibo ng Amigos Coffee.
2: Oh, hello, sir. Hello, sir.
3: Yes, sir. Hello, mayong adlaw na sa imo. Taga diin ta, sir.
2: Taga ka magkakan, sir.
3: Ay, taga Kamanggalan. Okay. Sino pangalan ka?
2: Sir Francis Acolet, sir.
3: Francis?
2: Acolet.
3: Acolet din kada sa Kamanggalan, Francis man?
2: Barangay Orong, sir.
3: Barangay?
2: Orong.
3: Barangay Orong. Aha. Te, may pamangkot lang ko sa imo, Sir Francis. Ready ka na nga magsapat?
2: Sige sir, kung masabat ko eh.
3: Number one ko nga pamangkot, ha? Kahit kung masabat mo ang akong nga pamangkot, di may lima kakilo ka nga bugas eh, ha?
2: Ate, sige sir.
3: Number one ko yung nga pamangkot, nagagamit ka na Amigos Coffee?
2: Oo sir, lugay na sir. Subong nga ni sir, bagwala ko nagbakal, isa ka ba?
3: Diyan ka nagbakal?
2: Sa Jormit sir.
3: Jormit eh, ikadwa ko nga pamangkot, chik na. Ano mahambal mo sa Amigos Coffee, Ming, kung nga nagabalik-balik ka bakal sa Amigos Coffee?
2: Ako mabulig sa Amigos Coffee, sir. Labi na sa asawa ko, sir. Eh, termin lang may ginabatyag.
3: Ano ginabatyag sa asawa mo?
2: Termin lang kasakit ulo niya, sir. Kaga sakit mga lawas siya.
3: Aha, bakit ginusubraan mo?
2: Ginatapatama ko lang man, sir.
3: Tinga nang kasakit, ha?
2: Overall, mga brown, crossroad balay, sir eh. Kwan naman mo, manok senior naman siya, sir.
3: Pila edad sa misis mo?
2: 59.
3: 59 years old. Ikaw, pila edad mo?
2: 65 pa lang, sir.
3: 60, at ikaw yung senior, yung Robby, anong kabungan?
2: Ako ganito, senior. Ako galing senior, sir.
3: Ikaw ang senior, ti. So, ay ka pa nagamit sa Amigos Coffee, sir. Kamusta? Ano mga ginabatyag mo?
2: Bawa ka damo sa ginabatyag ko ng ligat, sir. Why pa ko gamit sa Amigos? Ang pagtulog ko, sir, daw tulog manok.
3: Anong tulog manok?
2: Tagduwa lang ka oras na, sir. Aga na nakabugtaw naman.
3: Tapos,
2: ang pangaon ko, sir, wala ko gana magkaon. Pero subong, sir, damo na ko kaon. Napunggan ko na lang kayo base magbalatihan tamang kaon.
3: De, ano ang solusyon sa imo nga hindi ka makatulog? Sir Francis to, no? Sir Francis, ano?
2: Amigos, sir, eh. Nakabulig din siya ako ng Amigos. Mayan ang tulog ko, subong.
3: Mayan ang tulog mo?
2: Kaon ko, sir. Okay na, oh. Ang kaon ko, okay naman.
3: Okay naman. So, nagbalik na ang imo nga gana?
2: Oo.
3: Mm-hmm. Sa imo misis, ano matugyan?
2: Sige na lang, sir.
3: Ha?
2: Sige na lang, subong amon. Ingom sa Amigos, sir. Aga hapon na.
3: Aga hapon ang inyong pag-inom sa ato ng Amigos Coffee?
2: Oo.
3: Ang imo misis, ano ito? Gasakit ya ulo? Gasakit ulo sa misis mo?
2: Stress ko rin, sir. Sa pangabudlay man ko rin, sir.
3: Pangabudlay man? Eh, subong, okay naman yung misis, Sir Francis.
2: Okay naman siya, kung kainam siya, pero kung tagduwakad lang hindi siya kainam, gabalik ang itong ulo niya, sir.
3: So dapat everyday kid siya mag-inom sa Amigos Coffee?
2: Oo, mga rin ang tingwaan, kid makabakal sa Amigos, kaya para nga hindi mo sakit pero may ulo niya.
3: Basi sa lawayon ka, napasaway ka.
2: Diyos ka, buhok sa akon niya, sir.
3: Basi mayara ka na damo mga chicks mo daw.
2: Why, sir?
3: Why, sir? Why, sir? Why, sir? Why, sir? Why, sir? Why, sir? Why, sir? Why, sir? Why, sir? Why, sir? Why, sir? Why, sir? Why, sir? Why, sir? Why, sir? Why, sir? Why, sir? Why, sir? Why, sir? Why, sir? Why, sir? Why, sir? Why, sir? Why, sir? Why, sir? Why, sir? Why, sir? Why, sir? Why, sir? Why, sir? Why, sir? Why, sir? Why, sir? Why, sir? Why, sir? Why, sir? Why, sir? Why, sir? Why, sir? Why, sir? Why, sir? Why, sir? Why, sir? Why, sir? Why, sir? Why, sir? Why, sir? Why, sir? Why, sir? Why, sir? Why, sir? Why, sir? Why, sir? Why, sir? Why, sir? Why, sir? Why, sir? Why, sir? Why, sir? Why, sir? Why, sir? Why
2: Aw, ay, eh, bata ko lang lang, ma'am yan. Ilan yan, Koldro?
3: Amo siguro nga nagkakastress ang imo nga misis.
2: Nanay, nanay mo na tawag ni ma'am yan siya eh.
3: Nanay? Pero oh. Tawag ni ma'am yan sa imo, tatay.
2: Tatay man.
3: Awo, tay. Sige na, banatay. Ayaw na.
2: Sige na tay, banatay na tay.
3: Banati na tatay. Ikaw gina. Tiyan mo gini. Pinagkakastrain niya si nanay kay Gapangita ka mo. Tay, sige na, banatay. Kaw na, no?
2: Kaw na, sir. Ya, kaw na, sir. Gapanginde ng kontra, sir.
3: Okay na.
2: Okay na, agapang hindi na. Kaya manong sisinta naman sa sir ng abre.
3: Pero pag inom sa Amigos Coffee, gabato pa, okay na?
2: O, ya pa, pasik-pasik pa man daw, matusik pa man sa to pa eh. Why ko na lang yun na patulan, sir?
3: Tiga pangita, siguro bata eh.
2: Sa bata pa na nga, may mga sinaguran na kami tigane nga, apo ko.
3: Di, isambal ko lang sa imo, si misis mo, medyo ga pasaring-saring pa nga patusik tani.
2: Siguro, sir. Okay, pero ano naman may mo, sir.
3: Pero ikaw, hindi ka na magtusik, kaya nagapangita ka pa sa hubin-hubin na tusikon.
2: Ako! Napapanggan na ako na karoon, ay. Wala mamanggan na sila karoon.
3: Hindi ah, daw mo gina mo.
2: Si Ma'am Yang, si Ma'am. Yan? Oh? Si Ma'am Yang, siguro sa bong. Si Ma'am Yang, siguro sa bong. Ito, nag-log na monitor.
3: Ngao! Ang abalan mo, ito. Daw malapit na ginawa kuha ang ebidensya?
2: Kaya ba, monitor mo na sa permi mo?
3: Iwan ko sa imo, Tatay Francis. Pero ano mambal mo sa Amigos Coffee, Tatay Francis, sa kabilugan nga nagapamati subong? Okay, gid?
2: Gwapo, gid, sir. Ang umikot, ah. Dako mabulig ka sa ikayo, lawas ang tao. Kaya, bisang damo ko na badyag. Kung makainom ka sa Amigos, mampawan ka, gid.
3: Ba, tiyan mo na mahambal mo sa kabilugan nga nagapamati?
2: Ate, oo, sa nagapamati na nga, wifi pa kayo inom sa ang amigo, sa inom na ka mo, testing ninyo, ay, hindi lang kayo testing, inom, inom ka mo, para ka mabalat mo na nung itik ko, na maayogid.
3: Eh, namugid nga salamat ka, congratulations, Sir Francis, sa imo pagtawag, ikaw sa makabaton ka sang 5 kilos nga bugas salin sa Amigos Coffee. Okay, Paskwana sa Amigos Coffee, ha?
2: Okay, sir. Thank you, sir.
3: Pero hindi mo subong na yun mabaton. Matawag lang ako ng mga tao. Basta paghapit nila. Pero kung may Gcash ka, padalhan lang tika Gcash para ikaw na lang magbakal ka, magpicture ka na lang, i-send mo sa ako na.
2: Okay, kuya. Pwede man, sir. Kaya Gcash mo nga mo, sir.
3: Ate, pwede. Ha? Sige, send mo lang yung mga Gcash para madawat mo na yun ang pinaskwahan halin sa Amigos Coffee. Siguro okay, mga 300 pesos, makabakal na 5 kilos ng bugas, no?
2: Okay, ah. Isang kilalan ta kay Alinas na bubutan mo, sir. Okay, ginasakot.
3: Ati, 500, eh. Sige,
2: sir, okay.
3: Para makabakal ka pa, Amigos Coffee, buhaton lang na ito, 500 pesos.
2: Ati, sige, sir. Salamat, kid. Kaya mapakal ko liwat.
3: Ha?
2: Mapakal na kami liwat ng Amigos Coffee.
3: Atay na mo na mugin ka. Salamat, Tatay Francis. Ano ganito apelido mo?
2: Apolit, sir. Apolit. A-C-U-L-I-T.
3: Apolit, dira sa Kabangkalan. Ano to barangay mo? Durong, Orong?
2: Orong. Sityo Bikure. Barangay Orong.
3: Barangay Orong, dira sa Kabangkalan. Atay na mo na mugin ka. Salamat, Sir Francis.
2: Okay, sir. Salamat yan. Tamang yung salamat sa'yo.
3: Atay na mo na mugin. Salamat. Tamo lang ito, mambal mo sa Amigos Coffee, ha?
2: Okay, sir. Oh, malam to, sir.
3: Makamulikit lang ako. Pakisend lang, ano? Pakisend lang, Gcash mo, sir, ha?
2: Okay, sir. At amo lang yung number, sir.
3: Amo lang yung number mo?
2: Oo. Alam yung sa email okay, mo.
3: Amo na yung number ko. Why na sa iba na to number? Amo na yung number ta.
2: Oo, oh, sige.
3: Send mo lang Gcash mo sa kapangalan mo, ha?
2: Oo, oh, sipa. Hindi, sa kasino pangalan. Lalable.
3: Oo, oh, send mo lang, ha?
2: Dahil, akulit. Basta akulit, sir, ang Gcash.
3: Akulit ang Gcash. Daw, ara na, misis mo. Patagawang naman testimony mo.
2: Oo, sorry, si Serengel mo.
4: Hello, sir! May aga!
3: Bawari. Ari yan, amit yan ang tingog yan. Kusog-kusog, may aga. Da, ma'am, sino pangalan ta?
4: Si Alma ulit ang si Chubik na rin Barangay Orong, sir.
3: Barangay Orong, ito nag-ausar ka man sa Amigos Cope.
4: Oo, pala, sir. Kaya hindi ko mag-ausar sa Amigos Cope. Nag-uluyang ilawas ko, sir. Nagkasakit ako ng ulo ka. No, hindi ko ganaan mag-ubra sa sulod na lang. Pagkadaan mo librahon.
3: Nga, nagkasakit ulo mo. Ano na nga nagkasakit ulo mo?
4: Kay Tawo, ano brown, sir? Sa sulod ng balay, kay problema ka, Amigos ko, sir. Ano, wala lang akong kadali, sir, ah. Sige, ang trabawa sa magabi.
3: Wow! Te, ang imo to manahon si Tatay Francis, no?
4: Oo, sir! Si manahon to, sir! Mga 65 na saya, te ako yan, mga 60 ko sa April.
3: Te, pagkainom mo sa Amigos Coffee, gabato pa si manahon?
4: Ay, te, gapawahit pa si Rek! Galing kasi ko kalma ka lang, anay! Kung tapintatan pa na, nagigala mo ko sa ato ni Alatipanong ni mga ato, he?
3: Amugalit eh. Amugalit, ang bagay sa daw ay na Kuya Gabato, sir mo.
4: Diba hindi alam pang uhit kay ang mga peta o kay Ati Panta o akarama tingala na sila karon.
3: Pero nanay, epektibo gina ng Amigos Cope.
4: Oo pala, sigurado gina, sir, yung Amigos Cope na. Sobrang na 1 year mo ng pag-inom sa Amigos Cope. Isa, mga pag-isa kadlaw, dua kadlaw, hindi ko kainom, sir. Ginapangita ko gina, sir, Amigos Cope. Gina kaya, bahala na dahil ginapang istorya ko na di sa ako mga katupad kaya sa ako mga pamilya nga. Ano, may gina sa Amigos Cope.
3: Totoo, gid?
4: Oo, totoo, gid. Masalak-sulak ko, sir, gadula. Sa isang ulo ko, gadula. Ang panalakit ang lawas ko, sir, gadula. Amigos Cope.
3: Wow.
4: Oo.
3: Tina, mungin niya salamat na naya. Sino ganito pangalan mo?
4: Si Alma Kulit na si Ar, sa City Victory, Barangay Orong, Pagantalan City.
3: Ba, na mungin niya salamat na naya, ha?
4: Oo, sige, sir. Salamat mo, sir. Salamat din sa inyo, Produkto ng Amigos Cope, sir.
3: Ah, sige. Thank you so much. Dirahalin ninyo sa Barangay Orong, Pagantalan City. Damo nga salamat.

0: ang sakit.
1: Yes, mga higala, amigos, amigos, coffee na no, sa mga gapalamati, subong dyan sa Kabangkalan. Ang kape nga kaya kang ipaglaban, mga lods. Kuya Nalds, paldong-paldo talaga, basta naka-amigos coffee, naka-amigos capsule, available sa mga butika, pharmacia sa inyong lugar. Yes, para sa ating mga kabantayan na astig dyan sa Kabangkalan, nandyan po no ang ating station. Hanapin nyo lang po si Kuya Nalds. Nandyan din po ang Pharmacia Negra sa Kabangkalan.
0: Uban sa hustong pagkaon o kahulan.
1: Available din po ang Amigos Coffee, Amigos Capsule sa atong mga higala diri sa Tuburan. JJK L Bake Shop, 234 Store. Napodiya sa Jawas Bake Shop diha lang sa Tuburan. Sa mga taga Asturias na diha ang Alsado Mini Mart, Ilo General Merchandise. Napodiya ang Tasia General Merchandise. Sa mga taga Siki Horn na diha ang Capricorn 22 Store, AGP Pharmacy, Zekamed Pharmacy diha lang sa Siki Horn.

0: Yes, atong suwayan. Atong tilawan, Amigos Coffee, inubanan sa Amigos Food Supplement Capsule. Yes, tara, time check 8:42, ha, taas pagid ni atong oras. Atong pamation, harita sa pagpaminaw sa kaepektibo sa Amigos Coffee.
1: Pina ko. Giubo ko pagkadungog na ko si Buntingo ko ay.
2: Wakang kong kayo, nagkaragkar si Pagkagbok, nag-iisang pagkagbok, ay di ko kita kasada.
1: Kamusta naman ka na naibibiyan, Labidi?
2: Oy, kanang Kuya Angel, dako dyakot pasalamat ka ng Amigos Coffee. Kay 1 year na kong gamit, kana radyad akong bigamit. Wala dyakoy tambal dito, marka na radyong Amigos.
1: Usa na katuig ka na gamit o Amigos Coffee?
2: Oo, usa na katuig. Nga, sa katuig kape, nga maurado na akong gamit. Wala dyakoy tambal. Nga karoy sa Diyos, tambok naman ko, baskog na kuglawat.
1: Anya, kamusta man itong mga... Ay, tagod, itong mga sakit ni mo, sa ito yung mga sakit ni mo, namalik pa, wana?
2: Wala, wala. Itong akong diabetes na taas ko sugar, wala na. Opo, kanang normal na. Akong hyper, gamay na kayo.
1: Ilagay ito yung sugar ni mo, Nanay Bibian?
2: 400.
1: Ya, karo, normal na?
2: Normal na, kanang 103 na.
1: 103?
2: Oh, 103 na. Nagpa-sugar mo ko anong atong Sabado.
1: Sabado, ato lang niaging, kato niaging Sabado. Nagpa-sugar ka, kato pizza dos.
2: Oh, ato pizza dos.
1: Oo. Ya, unsa man, unsa may experience ni mo. Tagamig bagong experience ni mo sa Amigos Coffee, Bi, kay 1 year naman doon ka nag-inom.
2: Oo, anta lang.
1: Madaw yung mga sagot kay ako sa istoryahan sa tinga. By the way, mga palangga, si Nanay Bibian Labide niya. Taga-asa ka niya, Nanay Bibian?
2: Ilongos Litik.
1: Ilongos Litik. Atong naglubog na ka sa banig. Ato, Nanay, no? Niya...
2: Oh, katong di na ko kabakot. Nagkorog-korog ng pil. Di na ko katindog.
1: Okay.
2: Niya yeah. Ka ng... Ang guiter sa una, arang dakuha.
1: Okay.
2: Niya yeah. Ka ng... Idayapira na lamang ko, kadi man ko kabakot niya. Nag-ruol ako ato, kay abe na ko, kwaon ako sa Ginoo ato, kay wak na. Nag-surrender na ko niya. Nagpasalamat yung ko sa Tanabang Marion Ipim, nakadungog ko sa mga testimony sa Amigos. Galumot-lumot ko, papalit sa akong bana ato, dahil pagsugod yun ako ginom. Ugos ko nakasugod o ginom ato, last year, August 24.
1: August 24. August 24, 2024.
2: Oh, nga, so August ko nagsugod, nga, nagsige ko ginom, nga, pagka-October, muna to, nga, nakabantay na ko, kanabang kaayuhan sa akong lawas ba, natinga ko kay makabakod na ko, di na ko magkurog-kurog, nga, kanang, ang witir, gamay na, nga, sauna ko, magsige ko, kanabitang, kanabitang luwag dugo, naulian na ko to, naulian na ko to, di,
1: hello.
2: Ini. Kena bang kita ko ang palakang bitang murag na ay ka ng UTI.
1: Anaka UTI, abrapil.
2: Oo, kena bang sigil pangungo niya. Akong lawat, akong kamot, akong likod, napuno o bumuka bitang gagway niya. Inigawak, magdugo, dayon niya. Kana labing ginukanuka ko gagway ba? Katul.
1: Asang-asang imong TV, asang imong pag... Wala, TV man ang magluwag dugo at TV biyan. Pila edad ni mo?
2: Oh, naulian na, wala na, naulian na sa Amigos.
1: Pila edad ni mo?
2: 56.
1: 56. So atong nagsakit ka, 55 ka to, 54.
2: Oh, 55 pa to niya. Diyara dyo ko na ulian sa Amigos. Kaya kaluhin sa Diyos, tungod sa Amigos. At to karon, okay naman ako pananlawas. Upin na, wala na ko mag... Ano bang, hili na magmulmul akong tiil, hili na magkurog-kurog akong tiil, kanang, pwede na laman, kung kakurausas, o nga, kadi mong kubiyaan sa akong bana, kay, ilagi ko kabarog, di ko katindog, nga. Magsige kong hilak sa kasakit ba, mulmul akong tiil, nga. Pagkatungan sa Amigos, naulian ko, kanang di, makabarog na ko, di na ko magkurog-kurog, aw, pwede na ko biyaan sa ubana, mama, sa hero na ako ubana. Pwede na lang ako rao sa diri sa bahay, basta na lang po'y amigos.
1: Kaya ang imong pagluwa o dugo na naibibiyan na apil po na
2: ako. Oo, dito pwede akong nakatabang ako, amigos, kay sukat dito ko nakailom sa amigos. Kaloy sa Diyos, wala dito ko magsukat, wala na nagluwa, wala na. Wala na dito ka nang isa katong pagbagyong tino, dire, dihubak ko kayo. Amigos, amigos na may painom sa ubana. Kaloy sa Diyos, inigluwa na kong prima, wala may dugo.
1: Wala na, naulian niya, nagpa-check up na
2: sa ato. Wala na, naulian na din. At kung pagbagyong tino, ito ka rin ako. Takit, amigos na may nakauli. Waman di po inyong nag-inom, tambal na lain. Amigos, radyo. Hindi ko magpakawa, o amigos. Ikan og dili mi makapalit og kinarton mupalit man dun akong paris og tanang kada adlaw tulo pakasunod adlaw tulo pakasunod adlaw tulo niya og nami kwarta palit og duhang karton tulong karton ana ba
1: so pwede ra magpalit og kasi sa sing no
2: ikan pag kuya Ingil gitan pag sugod ako ginom og amigos wa di ko undang-undang ay pag garon
1: straight regyon
2: oo oh, na lang din ay akong disaligan. Ay, ang wakainom ko, amigos. Mawala man tanan na akong batiyon.
1: Katong iwong witer, gamay na lang saan?
2: Na, gamay na lang. Kaloy sa Diyos, pwede na kong magsuot. Huwag ka nang makita kong liog ba? Hmm. Niyato ko galit ko ni... Niyato ko dito sa atong December. Niyato ko dito sa... Kanang kuhan, istasyonan ni... Kuhan, Kirnahed.
1: Mahib, oo. Oh.
2: Nagkuha ko sa akong premyo bugas. Kaya yung ako pa yung sige, makapaminaw sa radyo lang eh. Yan, nakadaog ko, nakita ko eh. Nakurat yun eh, siyempre. O ano ba, dako ko eh, kausapan akong lawas ron ba?
1: Ligo na, ligo na.
2: Na, ligo na, buyag ko eh. Kanang, ako na malanggali, makatrabaho, alis walay, mang laba, mang hinlo. Sa una, kawadyo ko eh, mahimo kay galubog, rabog ko sa banig.
1: Anya, ang nakanindot sa dato, nanay Bibiano, kay imong sugar. Gikan sa 400 na normal na karon.
2: Na normal na kanang akong diabetes. Umar pag nawa na ba?
1: Okay. Ya, yeah, bago pa jud sa kan bago pa jud nagpa sugar ato naging semana.
2: Oh, ko nagpa sugar ko ato. Di man ko ni bago kay pirmi lang ko magpa sugar na. Sige magkuan nga normal na akong sugar kay madlok pang kukuog ka lang.
1: So kung nakay pa rin man
2: every 3 months, magpa-sugar ko.
1: Okay, niya, wala na, normal lang yun.
2: Oh, normal na akong sugar niya.
1: Niya, ang imong...
2: Di na kayo makita.
1: Katang ingon mo sa una nga, di na ka magamit si mong bana karon, normal na sad.
2: Niya, grabe, mura na yun naamig, bagong ninyo.
1: Nga naman, magbi, nakota na si Idol BTC, nga naman kung mura mong bagong ninyo, nga naman.
2: Ay, kay, makakuan man mo ko, makakuan ko ba nga? Sa una, katong napakul sakit, halos akong bana, silid panguhit, mura gapon, kay, hindi mo itik, kay, hindi, di ko magamit, kay, aral, din niwa nga, kay, niwa nga, kay, ko sa una, nga, mura manggudog ka ng, way, kuan ba? Kuan na kong bana, ato, nadlok na dali ko, basig, hindi taglain ng bana. Pero karan! Nga, grabe!
1: Nga naman?
2: Kadagabihin ka man!
1: Sila sa edad di mo? Sila sa edad di mo?
2: 56 niya! Pero mura na, mura o kung kagakong lawat. Tanawan ni, mura na 30 ka, 20. Masok naman, masok naman!
1: Tinuhod gini itong ingon ni Idol na yung pagka-December nga ingon siya mamols na kuno kayo ka?
2: Ang amigos mo, hindi nakaluwas na ho. Tanan, kuya.
1: Okay.
2: Kuya Angel, ang amigos, hindi nakaluwas na ho. Munang dilig yun. Undangan, istak sa akong paris. Eh, tanan, ligayaan ko firme. Kay mama sa hero.
1: Sige, daghan kayo salamat. Kay 1 year na wag ka nagamit o amigos coffee. Tagahan di ka, napulo ka box ng amigos coffee. Okay ra?
2: Thank you kayo, kuya Angel.
1: Pagkapinan na tugtunga sa takong buga sumay.
2: Oh, thank you. Thank you, Kuya Angel. maunag din ay pinakanindot niya nagawat ng pinaskuhan.
1: Pagkapinansa na itong kuhan, pagkapinansa na itong 2,000 pesos nga car.
2: Oh my God! Salamat kayo, kuya! Salamat kayo!
1: Sige nga, unsay masulti ni mo sa amigos copy, okay yun?
2: Okay kayo, oy, kanang ang amigos. Maugay kanang mura pag... Kang panan bitaw sa kanang wala dyan paglaong bitaw pero huwag gamit sa amigos. Makuan, mabalik yung tanan. Kanang mabaskog ka. Din, ma, mura bag, ang amigos mo may gigamit sa Ginoo ba nga instrumento ba nga mabalik, mabalik tanan. Ay ako, nawa naman ako pagaong sauna. Kaya naluwas mo ko sa amigos. Man. Kaya ako magpasalamat sa amigos ko, please.
1: Okay, yan na gagay. Salamat na. Ibarang kahilak ko sa gunimo eh.
2: Ano ang kahilak ko? Ang gugay. Lalipay, manggugo tayo.
1: Lalipay, jagay kayo.
2: Oo, ah. Lalipay, kahit ko ba?
1: Ah, sige, ingna niya. Si Junil ha, kung itong pagkanaon ha, napulo ka box ng Amigos Coffee. Pero karon wala pa. May kape ha, ka ng huwat-huwata lang. O niya.
2: Nagdita, sige, bitaw, may pangita din eh. Mahutlan man. Abot-abot na may dagang butita, naotdan man, may gali atong December, nakapalit niya upat na karton kay upat na alam na bilin, among yurot, isa ay lang, utda, tuloray ninyo. Tuloray na palit na
1: mo. Sige, kaya pangalan mo, Bibian.
2: Bibian Labides.
1: Bibian Labides, diya sa ako, ano, Hilongos Leyte.
2: Oh, Hilongos Leyte, doon sa pantalan.
1: Ah, salamat kayo, ha?
2: Salamat kayo, kuya.
0: Ya, yeah, sagadagang salamat Nanay Vivian. Amigos Coffee, Amigos Capsule na ta mga higala. Grabe no sa kadaghan og gipamati ni Nanay mga lods. Aduna og aduna gay kaalibyuhan. Katubagan no na di anang mga backup na ko dol nagsaba-saba na. Yes, no, Amigos Coffee, mapalit diya sa nagunang parma sa butika and ay magkalimot mga lods ha, ang atong ang atong ongoing pa-promo sa Amigos Coffee and Amigos Capsule. Ang padaghanay sa empty boxes sa Amigos Coffee o niya ang padaghanay sa empty blister sa Amigos Capsule. Pwede mong makadawat sa atong mga pa-premyo na adihay 10,000 pesos. Na yung makadawat og 5,000, 3,000 and 2,000 pesos mga higala. Na po yung makadawat sa atong bugas humay nga 50 kilos, 25 kilos and 10 kilos mga idol. Anang Arita, san ka pa? Dito ka na sa Amigos Coffee, Amigos Capsule.
3: Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix. Di may sangkap ng mangosteen, green coffee bean, Kasinia Cambogia, Ampalaya, green tea, Cuyabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, kag vitamin C na makapaayo sa atong lawas. Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix, BPAG approved. Ang healthiest coffee today. Ang Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix. Maayo para sa may mga ubo, hilana, sakit sa tuhod, hypertension, diabetes, cancer, kag madamo pang mga balatian sa lawas. Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix, BPAG approved.
4: Ay, apo! Sakit na po kayo ang akong tuhod! Apil ang akong likod! Murag, gitatugan kong pato! Lisod na kayo ilakaw!
5: Sige, nagyugtag-reklamo, Analo! Hili na pwede mag-antos lang ka! Na ako'y pasulay ni Molo!
4: Usa man po na! Pasin, mahal na sab na ha! Hindi ko ganahan mo gasto!
5: Ay, dili, Luloy! Sulit kayo ni! Amigos Capsule lang ngalan! Herbal ni siya nga tambal! Na makatabang sa sakit sa kasukasuan, rayuma, ug lawas nga kapoy pirmi.
4: Tinuod ba na? O siya may naanabe?
5: Natural nga mga sangkaplo, nga makatabang mutawala sa sakit, mupalikon sa lawas, ug mupasayon sa lihok, mas mugaan ang imong pamati.
4: Mau ba? Sige, sulayan na ko be, Amigos Capsule. Remember all the crimes. Apo, nindot na lagi akong pamatik karon. Wala na sakit ang akong tuhod. Nakalakaw na kong tarong.
5: Mauna, lo. Tuhod na sa Amigos Capsule. Basta, padayon lang og inumlo, ha?
4: Salamat kayo, apo. Nibalik na giyod ang akong kusog.
6: Para sa sakit sa lawas, rayuma, ug kakapoy, sulayi. Ang Amigos Capsule. Natural nga sangkap, nga kasaligan na tambal. Amigos Capsule. Higala sa imong panglawas, alalay sa kahupayan. Ang Amigos Capsule mapalit sa tanang butika ug mga dealers sa tibuok Visayas.

Yes, amigos capsule, amigos coffee, mga higala. Available diha ha sa mga butika, pharmacy sa inyong lugar. Arita sa masaligan, maduulan mga lods, makahatag og kaalibyuhan. Trusted na, gibalik-balikan, gipangita na sa kadaghan. Suway lang, no? Try mo lang para imong masabtan ang kanindot sa atong amigos coffee, amigos capsule. Yes, wala tayong igong oras. Dagan nagang salamat mga idol. Naku magdugay no, kay manghipos na ta, kay balik na po ta ugma mga lods. Yes, dagang salamat K5 News FM diha sa Sikihor and sa ating mga Cavite Radio Tuburan. Kini na lang ang inyong DJ Baday. Mayong gabi sa tanan.

0: Residential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko
0: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
3: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.

0: Good morning. Ay, welcome sa mga programa mga pamukadre lang sa Naginip Sara o Gapi na kakusog nga radio station 3 sa lungsod sa Tuburan ang DYPS 98.1 Beats Here Radio. Kumusta mas mo dyan tanan? Walang kaya pati silpo no? Kasi maabot o sulsimana guro kasi Lunes Real City. Mahalara ba? Agwantahon lang. Relax na mo di ha? Kulay balas yung tukar.
1: Original Hagkuray Capsule.
2: Ako si Bernadette taga San Carlos City. Magtuman ako sa Hagkuray Capsule, nawala akong hypotension. Nawala gyud akong lipong. Epektibo gyud ang Hagkuray Capsule mao na kamo. Sulayin ninyo kay magbalik-balik gyud mo og tuman sa Hagkuray Capsule.
1: Unsa pang inyong gihulat? Palit na og Original Hagkuray Capsule. Mapalit sa mga butik.
3: Maayong adlaw, ako si Mari. Sa una, nahadlok mi mo gamit og family planning. Gani, dili paunta na mo sundan si Dudong. Pero di ay ang family planning, di angay kahadlukan. Kaya ang atong kaugmaon, magagad sa maayong pagplano.
4: Alas sa dugang kasayuran, bisita ha ang pinakaduol na health center. Pinasikad sa balaod sa Universal Healthcare. Ipanghingusdan ang mga programa sa nutrition o family planning. Usa ka pahinumdum, gikan sa DOH, Central Visayas CHD, NNC, CPD o USAID alang sa Healthy Pilipinas. Pinasikad sa balaod sa Universal Healthcare. Ipanghingusdan ang mga programa sa nutrition o family planning.
5: Mga nanay o tatay, kaya nato magplano sa atong kinabuhi. Busa, tana, mag-istorya ta. Bahin sa nutrisyon, piliya ang mga pagkaon na puno sa bitamina o sustansya. Ta sana usab ang pag-ehersisyo o aktibong paglihok sa panglawas.
4: Bahin sa family planning, magdepende ni sa pagplano sa gidakon sa inyong pamilya. Na ay magamit ng panalipod sa pagmabdos sulod sa hamubo ng panahon. Sama sa pills, condoms o injectables para sa mas taas ng panahon sama sa implant o IUD. Kamu ang magdesisyon kung kanusa mo magmabdos. Naapoy permanenteng mga pamaagi sama sa ligation o vasectomy kung sa inyong pagtanaw, igo na ang gidaghanon sa inyong mga anak.
5: Sa pag-amuma sa panglawas o kahimsog sa pagplano sa pamilya, wala na'y angay nga ikabalaka. Pwede na gyud mututok sa inyuhang mga pangandoy para sa pamilya. May anak, makahatag mo og igong panahon, pinansyal nga seguridad, saktong nutrisyon, ug makaatiman sa ilahang mga panginahanglan.
4: Alang sa dugang kasayuran mahitungod sa nutrisyon ug family planning, muadto sa pinakaduol nga health center. Usa ka pahinumdum, gikan sa DOH, Central Visayas CHD, NNC, CPD, ug USAID, alang sa Healthy Pilipinas.
6: Start your day on a fantastic note.

0: TZ Radio.
1: Your station.
2: Oh, all day?
1: All day.
2: Every day.
1: Every day.
3: Yes, na oras alas sa 4.22 na sa Kabuntagon. Happy holiday. Holiday rin rin. Oh, why class CM nga magpapa rin? Oh, pagad na magpapa. Sa mga anak. Why classing anak? Oh, holiday sa jam ginganan. Relax lang sila tanan.

0: Zato Borani and find yourself in need of a relaxing haven after a long day of travel, you'll have to discover this welcoming accommodation. Step into a world of luxury and comfort at CDU Homedale, designed for your ultimate relaxation. Conveniently situated at Barangay A, Tuburan, Cebu. Inviting you to unwind in their elegant accommodations. Each room thoughtfully crafted to provide you with a truly exceptional experience. For room options, standard room, 1,800 pesos. Perfect for two guests featuring one double bed, air conditioning, television, and refrigerator. Executive room, 3,000 pesos. Experience ultimate comfort and privacy. Deluxe room, 2,000 pesos. Accommodates up to four guests with a two single beds and one double bed, complete with air conditioning, television, and refrigerator. Family room for 2,000 pesos. Ideal for families, this room accommodates up to four guests with the four single beds, air conditioning, television, and refrigerator. Dormitory room, 350 pesos per person. A budget-friendly option for groups. This room accommodates up to eight guests with the four double deck beds, air conditioning, and refrigerator. Homedale Function Hall, one-day rental for 8,500 pesos. Accommodates up to 60 guests with tables, chairs, and sound system. If you want to avail a special package, you can book all rooms for just 15,000 pesos. For additional guests, for extra beds in the executive, deluxe, and family rooms, an additional fee of 350 pesos per person. Escape the ordinary and experience the extraordinary at CDU Homedale, where you can truly feel at home. Discover your ideal getaway at Barangay A, Tuburan, Cebu. And create memories that last a lifetime. Make your reservation today. For reservation, just contact this number 0943-076-8214 or send a message through Messenger to Ma'am Reneza Lopez, the Homedale in charge. For weekend reservation, advance booking is required.
1: Pahimangno, gikan sa inyong kapulisan sa Tuburan Police Station. Nga dunay contact number 0998-598-6368. Atong gipahinumduman ang tanan nga permanenteng dalhon ang OR, CR o driver's license kung kita mag-drive og sakyanan. Magsulob og helmet samtang magsakay sa motorsiklo. Dili mo gamit og bisan unsa nga mobile gadget samtang mag-drive. Dili mo drive kung ikaw nakainom og ilimnong makahubog o kung giduka. Muminor sa atong pagpadagan sa atong mga sakyanan kung adunay tao nga naglakaw, mulabang o nagbisikleta. Kita mo menor sa mga intersection o nagsanga nga mga dalan. Dili magbilin og mamahalon e importanteng kabtangan sa atong mga sakyanan. Dako og tabang kung adunay alarm system ang atuang sakyanan. Atuang butangan og suga atong mga parking area. Dili magpakusog og dagan kay ang disgrasya dili magsaba. Siguraduhon nga anaa sa good running condition atuang mga sakyanan bag-o gamiton. Batasanon nga ilak ang inyong sakyanan kung mukanaog na og siguraduhon nga dala ninyo ang yawi. Magpakabana kita kay ang kalinaw, kahapsay og kalambuan atong tagsa-tagsa nga responsibilidad. Batasanon nga permanenteng nakalak ang mga pultahan og mga bintana sa inyong mga balay. Atong butangan og suga ang palibot sa atong balay sa pagpahayag niini. Oras sa kagabhion aron dili targeton sa mga kawatan. Dili mag-post sa social media sama sa Facebook og ATM o at the moment nga kita nang lakaw og walay tao nga nahabilin sa balay. Itugon sa silingan kung kamo mang lakaw aron adunay kasaligan nga makamonitor sa inyong balay. Dili magdala og sobra nga kwarta labaw sa kinahanglanon og magawas sa balay. Likayan ang pagsulob og mamahalon nga alahas kung mulakaw. Perming bantayan ang ginadala sama sa mga pitaka, bag ug uban pa. Likayan ang paggamit sa mga gadget sama sa cellphone samtang naglakaw ug nagbiyahe. Magbalantayon kita sa mga tao sa atong palibot kay naay mga hilabtanon nga nagkalat. Magmatngon sa mga makigistorya nga dili nimo kaila. Ang uban ni ana naay dautan nga intensyon. Mas maayo kamo dili maginusara samtang maglakaw hilabi na sa kagabion. Likayan ang pag-agi sa mga gagmay nga eskinita o ngit-ngit nga lugar. Kung kamo na ay makitaan nga dili inyo ha, palihog ta paghatod sa gwardya, munisipyo o dili ba sa police station. Limitahan ang pag-inom sa ilimnong makahubog o dili magpalabi. Likayan ang mga tao nga mainito ng ulo o mga nakainom sa ilimnong makahubog. Kung na ay mabantayan nga kadudahan nga tao, dili magduha-duha sa pag-report sa gwardya, tanod ug sa inyong kapulisan. Pahimangno gikan sa inyong kapulisan sa Tuboran Police Station.
2: Start your day on a fantastic note.

self-control. Control lang yung mga kagaling nga ma'am lang lang ha. Nagtuo ka nga na i-class, itulog sa ma'am lang lang rin dahil. Good morning mo dia ma'am. Ako siyempre nila ni Federico Dakay, Amelita Patahimil, tembutan ni mo dia ma'am. Ako siyempre si mong bana, Sir Bobby. Ma'am Elisa ka po yan, may buntan ni mo dia ma'am ha. Samasag ulang na to ani ha. Arlinda Lurigas, may buntag, Aramunares, og Ana Moral, diya sa Magan, ay Tuburan. Good morning nyo diya. Aisa, Barkit Kabatuan, good morning. Michelle Ortiga Rico, siguro may buntag sa Jimu, ma'am. Alia, Horito Mercy, kuya, diya sa Quezon City Province, good morning. Og, siyempre sila si Jerry Casas, og Tati Nga Maria, Cirilo... Itong uban ay nawa na sa putok. Tibor, tatay, babi, huwag ati maripin may buntag, ha? At ang arasa, alas 4:40 sa kabuntagon.

0: September. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Rendren o Clinton dai Marvin o di floor membuntag. Bali happy ta. Ag sayang upat ka anak ni Marvin o di floor membuntag. Ag ni tati nga Maria dito dai. Good morning nyo dia ma'am. Ag ni boss sa Jimmy Lumakang. Ag ni ati Arlene Lumakang dia sa Ongandos membuntag ninyo dia. Ag siyempre nila ni Chirimi Gigi Lumakang Jin Lumakang Bautay Victor. Ag ni Nay Pursing Bato. Ag Riboy Pipito. Merly Pipito Bato Junior. Lisa Imran of Nishari Kulyamar Batogoro main buntang yudia sa uangan dosa Samuel Arcaga sebagai sanual good morning.
1: Kapoy imong lawas, sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood o grabe na stress?
2: It's time na para i-try ang original Hagunoy Capsule.
1: Made with natural and powerful herbal ingredients, Ampalya leaves para ma-regulate ang inyong sugar level,
2: Serpentina tabang para sa high blood pressure,
1: Malunggay paligun sa imong immune system,
2: Tubo natural energy booster,
1: Ginger panguntra sa inflammation,
2: and of course, Hagunoy natural pain reliever o papabaskog sa lawas. No chemicals, no worries. Purely herbal, purely healthy.
1: So kung gusto ka nga ligon nga immune system o energize everyday,
2: tumar na sa original Hagunoy Capsule.
3: List for life.
4: The Best Buy, muhang gipangita, suka nga magka-fulfill sa imuang cravings, I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa satong panlasa. Dogdreds Vinegar.
5: Dogdreds Vinegar.
4: Gihimo gamit ang prisko o natural nga mga sangkap. Perfect ani para sa usawan, marinada o pagdugang o extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami o dilawi ang tinuod nga tradisyon. So Dogdreds Vinegar, siguradong soul na ang imuang cravings. Tungod ka deserving ka sa the best, ang Dogdreds Vinegar, haom, para nimo. Mapaliti mo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio, sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Campus. Nga naamay mo tang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na! Ug sulayi ang Dogdreds Vinegar. Para sa imo ang order, contact lang aning mga numero ha. 0923-2252757 or 0948-0818814. Pwede na sa sa 0961-6322-520. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tiburan Campus. Naramay mo tang sa Barangay A, Tiburan, Cebu.
6: Maayong adlaw mga higala. Ania na pud ang inyong kabumbiruhan sa Tuburan Fire Station para muhatag kaninyo og mga pagtulunan o mga pahinumdum kabahin sa nagpadayon nga programa sa Bureau of Fire Protection nga mao ang Uplan Ligtas na Pamayanan. Atong hinumduman nga ang pagsugod sa kayo pwede gyud natong mapugan og ang sunog makamatay. Kami nagahangyo kaninyo sa pagpanglimpyo sa sulod o gawas sa tagsa-tagsa kapanimalay. Ang mga butang nga dili na magamit ato na kining i-dispose. Kay kini sila makadugang lang og sugnod nga makapadako sa gamay nga kayo. Kung mugamit og kandila, dili nato ipatong sa panapton og ipalayo sa kurtina og sa higdaanan nga mamahimong makasugnod o mataptan sa kayo niini. Kung magluto, dili nato biyaan ang giluto. Ilabi na katong nagamit og mga butane gas og sa mga nagamit og kahoy. Siguraduha nga napawong na ang kayo o baga sa dili pa mulakaw kay usa kini sa hinungdan sa sunog. Kanunay natong i-check ang hose sa LPG o gasol base na kini leak o buslot ilabi na gyud og nasulod sa panimalay. In kaso man gani nagyo leak o muhungaw, dili nato i-on ang mga switches sa suga o mugamit og cellphones kay kini makahatag og spark. Atong ablihan ang mga bintana og pultahan kay delikado kini sa sunog og mao ni kasagaran nga hinungdan sa makalilisang nga sunog. Ayaw kamu pag-stack o mga flammable liquid sama sa butane o gasolina sulod sa balay. Likayi o ayaw kamu pagdaob o mga sagbot kay basin mao kini ang hinungdan sa sunog o naapod kita'y resolusyon sa atong lungsod nga nagdili sa pagsunog sa mga basura o sagbot. Likayan ang pagpanigarilyo sulod sa balay. Kung manigarilyo man gani, adto gawas sa balay. Pagatanawon ang mga linya sa atong kuryente, base na kini mga panit o labaw sa tanan. Atong likayan ang octopus wiring o circuit overloading aron mahilayo kita sa sunog. pagmatngon sa paggamit og appliances sama sa plancha og dili na nato pugson paggamit ang mga appliances nga nanay mga diferensya. Kanunay natong tangtangon sa saksakan ang mga cellphones, dili ta mag-overcharging mga laptops og uban pang electronic devices kung wala nagamita. Kay mao kini ang sagad nga hinungdan sa sunog. Ipalayo sa mga bata ang pusporo og lighter para dili kini nila duaan og dili nato ibutang sa init nga lugar ang lighter. Kay flammable kini, delikado ni siya mubuto og makamugna og sunog kay pressurize ni siya. Itudlo sa miyembro sa imong pamilya, labi na sa mga bata, ang importansya sa fire safety. Kung naay sunog, unsay angay buhaton. Kung gamay ra ang kayo, gamita ang inyong fire extinguisher o binalde nga tubig pinagi sa bucket relay sa pagpatay sa kayo. Dili nato pasagdan nga nasunugan lang ang atong kasilinganan. Og dili gid makaya og palong, panawag dayon sa atong kabumbirohan. Ayaw unaha ang pag-Facebook Live kay walay kasiguraduan nga nakamonitor o nakakita miana inyong Facebook Live. Panawag dayon kamo sa atong telepono 463-9055. Og sa atong hotline number 0961-5777-877. Og pwede pod kamo makatawag pinagi sa telepono sa Andam Tuburan 463-9130 og sa Andam Tuburan cellphone number 0933-214-1382. Og pwede pod kamo makatawag sa atong Facebook account BFPR7 Tuburan Cebu. Atong hinumduman nga andam kita og luwas. Ayaw kalimti og atong hunahunaon pagayo ang atong kaluwasan og sa atong mga minahal sa kinabuhi. Kini tanang pahimangno gihatod kaninyo gikan sa Bureau of Fire Protection Tuburan Fire Station.
5: Start your day on a fantastic note.

98.1 BTR Radio. Swiss Boy, ay shout out ako sa mga uyuan ako diyan sa Tio Jory Butoy diyan saksa o Tio Renato no or Renato Umandax Kabkaban. Good morning. Ate Helen, may buntay mga Ate Helen na Lariosa o Kuya Jiri Lariosa. Ako siyempre lang na duha ka anak diyan nga si Christine o si Christian. Wala ka timan silang babuyan diyan sa Sityo Matno Gabarangay Puta. Tadali ko sa mga kuwan ako kaya permi na maminsyon eh. Matik eh. Basta... Masay, masuot pa, masuotok. Agni Boss Arnel, sukairim, sukairim, sukairim, sa Barangay Mangano, Boss Arnel, good morning. Huwag magkita ni Boss Arnel. Sige, nag-greeting mo, Boss Arnel, no? Tatagotwal sa Barangay Dios, may buntag, no? Ido Bagado, o by GC, may buntag. Og siyempre ni Boss Junel Botaslak, o ni Igong Diamante, Dairisa, o ni Dai PMP, may buntag, no? Og Boss Junmar Bagabanga, og ni Ma'am Rachel Bagabanga, di sa Barangay Bagatubang, good morning. Hello.

0: DBPS, 90.1, Beats Your Radio. Ay, shout out ko ni Sika na Lieutenant Romeo Boy Gallarde. Og syempre lang ni Glinjan og ni Franz diha. May buntag niya diha, aday, og dong, ha. Dong, Glinjan og aday Franz, ha. May buntag. Aga siyempre sila mga papi diha, may buntag og si Nanay Minda diha sa Boracay Science, may buntag sa mga kaliwatan, mga kiksona ni Sikan, Lieutenant Romeo Bergliard diha sa Boracay Science. Good morning! Si Sikan Lieutenant, nakaandam ron siyang sapatos, murag mag-walking na sa tron tataon. Tang-tang sa ilang kolesterol diha eh.
1: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
2: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: 98.1 BT Radio.
1: Set Living Testimonies.
2: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
3: Ako nga sa awan ay goiter. Ko na to siya din tapos nakalungog ko sa istorya aning Panyawan Capsule. I-try na ko. O niya, try tinuol magig siya di ay.
2: Ang said Panyawan Plus Mangustin makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustin nga taas sa antioxidant level.
3: Paghikas niya siya tutunlan, wala naman. Kung hindi niya ang pagtulong niya mo, hindi ka sakit, hindi ka dulon. Sa hindi ka man.
2: Said Panyawan Plus Mangustin, makatabang sa maayong kalawasan.
1: Living Testimonies.
4: Taday Lois, lechon manok lechon bali oga liyampo. Nagribay butang sa Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makontak pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adi ado usab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi din mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatailo isa lichon na dogun lichon belly og yempo. Tatailo isa lichon na dogun lichon belly og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagiya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
5: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Belly o Glempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado o Domingo, mukater sa sila o inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
6: Tas bang imo blood sugar? Ato na kami diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500! Ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa charantine, nagkapamubo sa glucose, visine, controls blood sugar, o polypeptide, kapareong epekto sa insulin. DTX 500! Highly recommended sa mga eksperto! Mabalik sa
7: mga UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities. General Principles. Pagdahod sa kinaiyanhong dignidad, walay diskriminasyon, bugos o epektibong partisipasyon. Pagdahod sa kalainan o pagdawat. Pagkaparihas tali sa mga lalaki o babay. Pag-access. Pagdahod sa nag-uswag ng mga kapasidad sa mga batang adunay mga kakulangan. Ang RA 7277 usa ka balaod nga naghatag alang sa rehabilitasyon, pagpalambo sa kaugalingon o pagsalig sa kaugalingon sa mga taong nga adunay mga kakulangan o ang ilang paghiusa sa kinatibuk-an o alang sa ubang mga katuyuan sama sa pagpanarbaho, mga serbisyong panlipunan nga auxiliary, edukasyon, pag-access, telekomunikasyon, panglawas, politikal o sibil. Kini nga pahimangno gihatod kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs o GACSIS Project o assisting most vulnerable communities and schools affected by complex emergencies, access quality and timely humanitarian and disaster preparedness services. Gihatod sa gani news sa DYPS 98.1 BT Radio Tuburan.
8: Mga higala o ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
9: Kasi nga lang na to, ma'am?
10: Monchita Fortis.
9: Usa Monchita?
10: Monching.
9: Monching yung angga? Imamansin ni tangas gimi diri sa inyong lugar diri sa may buklad tungod kay nay nakaingon sa mua nga usa ka sa natabangan sa ato ang original Hagunoy Capsule. Unsa na siya katinuod?
10: Sa Hagunoy Capsule, pag tumara ko, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Nya dili na nya naayo na sa ang ako ang naabtik na sad akong panglawas, dili na ko kapuyon.
9: Kasi mo nakapuyon day ka?
10: Oo, kapuyon ko.
9: Pero sugat pag inom nimo sa original Hagunoy Capsule.
10: Okay na. Lili na ko ka po yun. Abtik na akong lawas.
9: Okay na rin mong lawas na eh, ma'am.
10: Okay na.
9: Ah, sige, salamat. Ito yung alam mo sa ma'am. Monching?
10: Monching.
1: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
11: Kung doon na mo ay problema kay di mo katulog panahon sa kagabion, bisa kung saan yung paningkamot yung makatulog mo, niya di mo katulog, doon na itukma nga solusyon. Ang Vitron Tablet. Kaning Vitron Tablet, manggod, makatabang ni para nga makatulog kag tarong. Unya, ang importante sa tao, kanang namang nyo, makatulog kag tarong, makapaulay kag tarong, makakaon kag tarong. Gawas ana, kaning Vitron Tablet, makatabang po ni para ang atong mga kaigsuunan, limtano na kayo, paingon na magka Alzheimer's disease, mag-inom ta o Vitron Tablet para mubalik ang atong mga memory, ganahan tang mukaon, ganahan tang matulog.
12: Of RSV Training. Mapalit sa inyong suking boutique.
13: Start your day on a fantastic note.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Sir Richard Marita, sir.
2: Address?
1: Ipil, sa mga sibugay, sir. Gusto lang akong palitog katong Wonder Herbal Oil. Yake na naman ko, kay, di ba matay ko, sir, sa kulawas ng murag? Di ko katulog ba mo to nga? Pag umal akong panghapla, sir, kutin hayahayak, please ko kayong pamilya sa kulawas.
0: Wonder Herbal Oil, arthritis no more. Ryuma goodbye.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking buti.
4: Gusto ka ba uglit sa manok o glyampo? Ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Lepo. Susa's Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok and Lepo. Tara na!

0: Lolo Masyong Coffee 15-in-1, mapalit sa tanang butika.
1: Marja Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading nga na may mutang sa Alice Lodge Arcade, Barangay 8, National Highway, Tuboran, Cebu. Namaligya og mga klase-klase nga oil, lubricants sa motorcycle, multicab, auto, truck o mga heavy equipments. Namaligya usab og mga klase-klase nga battery o klase-klase nga brand para sa motorcycle, multicab, auto, truck o heavy equipment. Mga klase-klase nga brand o klase-klase nga brake pads, brake shoe para sa mga sakinan nga gagmay hangtod sa dagko. Klase-klase nga brand sa mga ligid sa motorcycle, multicab, auto o truck. Mga nagkadaiyang nga mga pyesa sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Ang Marja Auto Parts Trading nga mao ang sangang tindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. Ang Marja Auto Parts Trading matan-aw ra kini sa Facebook ug mamensahe ra kini sa Messenger pinaagi sa Marja Auto Parts. O pwede sad kay mo magakontak sa ilang cellphone number sa Globe 0927-275104, sa Talk and Text 0946-16-35-495. Marja Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading nga muhatag og mga papremyo sa mga customers. Karon og hangtod mahurot ang supply. Muhatag usab og mga presyo nga pangmasa. Busa adto na ta sa Marja Auto Parts Trading.
2: Si Reynaldo Panyamugana napaso sa hitgan iyang yaplasan sa said liniment oil ug dali ra kini nga naulian.
3: Wala ko mabantay nga na dikita diha nga akong bukton sa hitgan mo to napaso ko. Pagkapaso niya ako din siya gibutangan og said liniment.
2: Ang paso kon burns makahatag og sulbyang kasakit sa atong mga skin. May gani kay nag said liniment si Reynaldo ug siya natabangan.
3: Wala gyud siya ka kulak tangan siyang liniment, wala gyud siya ka gulgol, kasagaran mapaso ka mungulgol gyud siya, muburot. Kumbagit siya. Ako dahi si Reynaldo Panyamugan, taga Bukana, Bolivar, Davao City.
2: Said Liniment Oil, ginama sa Said Marketing. Living Testimonies.
4: Kahibalo ba ka nga magka-record og 20 kalinog kada adlaw sa Pilipinas? Pero kadaghana na ning kalinog dili mabantayan og masayran lang gamit ang instrumento nga seismograph. Dili malikayan ang linog, pero pwede kini natong pangandaman. Kinahanglan kahibalo ka unsay buhaton sa wala pa samtang nahitabo og pagkahuman sa linog. Hibalo a ang mga pwedeng buhaton aron mahimong andam kung mulinog. Sa wala pa ang linog, mag-andam og emergency kit nga gilangguban sa tubig, pagkaon first aid kit, flashlight, baterya o tambal. Siguruha ang imong balay. Ihikot ang mga gamit nga pwede matagak o matumba. Magplano o magpractice. Hibaloa ang luwas nga lugar sa balay o ang ruta sa pagbakwit. Siguruha nga nahibaloan kini sa tanan nga kauban sa balay, labi na sa mga bata, persons with disabilities o mga tigulang. Sa panahon sa linog, drop, cover and hold. Muhupo gamit ang gamot o duhod tago sa ligon nga butang. Ugkupot hangtod muundang ang pagtayog. Magpabilin sa luwas nga lugar, palayo sa bintana, samin o mga bugat nga butang. Kung naata sa gawas, palayo sa mga building, kahoy, poste o linya sa kuryente. Pagkahuman sa linog, susiha kung adunay na injured o tabangi. Obserbahi ang palibot para sa peligro, sama sa poste sa kuryente, gas leak o nadaot nga estruktura. Mangandam sa aftershocks. Sundo ng tambag o abiso sa lokal nga otoridad. Kining pahimangno, gihatod kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs o GACSIS Project o assisting most vulnerable communities as crews affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Ug nabugna sa pagtinabangay sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Gihatod sad kaninyo sa DYPS 98.1 BT Radio Tuboran.
5: DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog atay. DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500 pabalik sa mga butika.
6: Start your day on a fantastic note.

0: 98.1 BT Radio.
1: Ah, akong bugas-bugas, akong katul-katul, at na ikaw butangan.
2: Bugas-bugas, akong katul-katul,
3: i-DTX 500 na.
2: DTX 500.
3: Aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha o pag-ayos sa bugas-bugas, akong katul-katul.
2: DTX 500.
4: Mabalik sa pinakadul nga butik sa inyong lugar.
5: Alam ni atong nga mga di na makalugar sa pagpangrehistro sa ilang mga sakina. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kinsuran, walo na katuig nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagpangrehistro nyo sa mga sakyanan, sama niining mga musunod. Motor, tricycle, multi-cab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og anda masahab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle. Og ang Atan Insurance Services, anda masahab nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya. Alang nga dosab nga magpa-ESP, new license og non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services babahibog magkunta nga pinaag sa cellphone number 0908 1452 6500. Og alang usab sa nagdita og mas barato nga mga groceries, naa usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services og ingumsab ang G&D Sari-Sari Store na alagin niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services og ang G&D Sari-Sari Store gipanagiya og ginuma ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Annalisa Dasilio. Atan Insurance Services.
6: Ang Atan Insurance Services nag-offer og mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multi-cab, utility vehicle o truck nga walay apprehensyon. Dili magkinahanglan og emission test, customer-friendly, hassle-free o paspas nga serbisyo.
7: Vitron, subok na!
8: Ako si Gina Pardillo sa Poblasyon Malapatan, Sarangani Province. Nakasulay jud ko sa Vitron Drops sa kung anak di pa testing ako kung anak tinuod jud nga dili na siya kayo magilak-ilak baskog na kayo dali ra pud siya patulogon kuya kung kinsay wala pa naka-testing aning Vitron Drops palihog pamalit na mo kay positibo jud siya kayo sa bata.
7: Vitron, subok na.
9: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
10: Nangita ba ka og trusted nga partner para sa imong health, beauty og wellness needs? Ari na ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available ang ilang premium beauty o wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cord shake o lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste o uban pa. Og para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Diin ang kaanyag o kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa o sa paingihwat, bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amhimutang sa 2nd floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kaysa MENA, ang inyong kaanyag o kayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
11: Kuya, niinom na sad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar og asin?
12: Sa una to Inday, lahi na karon kay ang kape nga akong gigamit bag-o na.
11: Ha? Unsa di na imong gigamit kuya?
12: Mauni ang Lolo Masyong Coffee, ang kape nga 15-in-1.
11: Ha? Unsa di na aana kuya?
12: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming and sexual boosting.
11: Hala, ganitot ka na nang gamitin kuya.
12: Pwede kayo Inday, kay ang Lolo Masyong Coffee adunay glutathione, collagen and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni Ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot kay ang gigamit na sugar kay ang gitawag nato nga stevia na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
11: Hala, kanindot guna nagamiton kuya, tagay ko be.
12: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
11: Ah, mao ba kuya? Sige, adto na ko.
12: Na, asa naman ka?
11: Asa pa, mapalit na kong Lolo Masyong Coffee.
12: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape ng timplahon sa ibinit. Unsa pa inyong gihulat, kutaw na.
0: BT Radio 98.1 FM.
13: 98.1 FM.
14: Kidney problems, lung problems, liver problems, gallstones, urinary tract infection. Pipila lamang kini sa mga kayang matabangan sa said panyawan garlic. Maukining klase sa said panyawan capsule nga adunay gahom sa ahos. Ang ahos makatabang alang sa atong organ damage. Gumikan sa taas nga heavy metal toxicity. Maayo usab kini nga mutabang sa pagpakusog sa atong immune system. Makatabang sa kini sa pagnormal sa atong blood sugar level. Busa ang pingi ang imong kalawasan. Pinaagi sa ahos nga na sa said panyawan. Said panyawan garlic capsule, a quality product of said marketing.
15: Start your day on a fantastic note.

0: 89.1 BT Radio.
1: Tungod sa kapait sa kahimtang sa panahon karon, bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Mao kanang ang SED Marketing. Ang tighimo sa mga SED Marketing products karon magadalit kaninyo sa kasika sa panglawas. Kasika sa panglawas.
2: Mga kapanyawan, sa kamayong adlaw kaninyong tananog, welcome na usap nining atong tulumanon karon sa maayong panglawas. Sinautong tayo galang isuona nga nakakaroon sa maayong panglawas. Og nakatumar na ka sa mga produktong kapsula sa SED Marketing. Nakahaplas sa milagrosong klase sa haplas ug usab nakapangapi sa kape nga tinuod gayon nga dunay pagtabang sa atong mga kalawasan. Bueno mga igalang isuon, kanina na po si Mr. Panyawan. Alang nining atong kasika sa panglawas, atong kinikanato sa maayong kabubuton sa SED Marketing. Ang tighimo ug tigapo na po sa mga produktong herbal nga tinuod gayon nga dunay mga pagtabang sa kalawasan. Ayaw kalimti mga igalang isuon ang atong mga kapsula. Ang ato ang SED Panyawan Plus nga dunay mangustino sa bluyang dilaw. Anapod kita ay SED Panyawan Garlic Capsule. Ang kapsula nga dunay gahom sa ahos, banaba ug panyawan. Dili usab kalimtan mga igalang isuon nga dunay kita ay SED Kogon Herbal Capsule. Ang naginusarang klase sa kapsula isuon nga dunay gahom sa Kogon Plant nga napamatud-an nga daghang ikatanyag mga kaayuhan sa atong mga kalawasan. Sa mga kaigsoonan nato di karon nga adunay mga gipambati susama pananglitan sa pag-angkon sa ginatawag nato nga mga pagpanakit sa ilang kaunuran, panakit sa ilang mga kanutahan, adunay arthritis, rheumatism, adunay problema sa ilang mga katul-katul sa panit na kaangkon magadiha og nuka-nuka. Maayo kayo nga maghapla sa ato ang SED Liniment Oil, ang naginusarang klase sa liniment nga gikan sa SED Marketing nga adunay mga sangkap no nga napamatud-an gayud nga maayo sa atong kalawasan. Ang SED Liniment ginama kana sa Seed Pharma ug sub distributed by SED Marketing. Aduna kanay methyl salicylate, camphor ug sub menthol. Nindot kayo kana nga ipahid sa atong mga kalawasan. Bueno mga igalang isuon, atong isgutan usab kining labing bag-o nga klasing produkto sa SED Marketing. Kani nga itong SED Panyawan Coffee Mix. Ang mga ingredients sa tuang SED Panyawan, mga igalang isuon, ang panyawan, ang mangustin, at doon na po kini purple corn, ug usab cinnamon. Mao ka ng lamian kaayo kini nga klase sa tuang ginatawag nga kape. Sa katong mga mahiligon niyang kape, higala iso na timanikanunay nga kini nga atong klase sa kape, talagsaong nga klase gumikan kay dili kini siya tamis, no? Dili susama pananglitan na ng mga gikahiligan nimo nga mga klase sa mga kape, na diin na taas og content sa creamer o gusab sa sugar, hinungdan nga posibleng ay noon ka nga makaangkon sa mga balatian. Kini nga atong SED Panyawan Coffee Mix, mga higala iso, una niini ang pinaka main ingredient yun, no? Kining panyawan. Ang panyawan o saka herbal nga diin na pamatud-an nga sulabihan kapait ang taste niini. Apan ang ikadulot niini nga kaayuhan sa atong kalawasan, why sama? Gumikan kay puno man kini sa vitamina, minerales o mga nutrients nga makatabang sa atong mga kalawasan. Ang ikaduhang ingredients sa SED Panyawan Coffee Mix, mga igalang isuon, kining atong mangustin nga diin na pamatud-an, mga igalang isuon, nga taas kini og content sa antioxidant level. And of course, usa kini sa mga maingon nato nga milagrosong klase sa prutas. Gumikan kay andam kini nga mutabang sa pagpahimsog sa atong kalawasan, pagpalindot sa atong mga panit ug ang overall functions nato sa atong lawas. Dili po nato kalimtan, mga igalang igsoon, nga kini nga atong SED Panyawan Coffee Mix sa duna kini purple corn. Kining purple corn, mga igalang igsoon, mais nga purple ang kolor, kaning murag violet, no, murag purple. Kini siya nga klase nga corn, mga igalang igsoon, nindot kini siya alang sa katong mga kaigsoon na nato nga dunay pagtaas ilang sugar level. And naapod kini siya cinnamon, kaning cinnamon na natural kini siya nga klase nga sangkap nga makatabang sa pagpatamis ug sa paghatag og alibyo, ilabi na sa mga kaigsoon na nato nga dunay pagtaas sa ilahang asukar sa lawas. Muanang kanang mga diabetic patients na ito niya, mamahimo na ka makapangapi karon sa atong milagrosong klase sa kape nga makatabang ngayon sa atong kalawasan. At doon na kini siya ay panyawan, mangustin, purple corn o usab cinnamon. Okay nga itong SED Panyawan Coffee Mix na pamatut ang makatabang ngayon sa atong kalawasan.

0: Uxed Celebrity Kajik Soap, Uxed Celebrity Beauty Soap, Kasika Soap, Panglawas, at ang ilang gyapong kini sa sunod ngayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, 98.1 BT Radio.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 4 minuto makaligtas ang alas 6 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, Tropical Storm Maymay naglandfall na sa bahagi ng Ilocos Sur. Bagyong may international name na Dolphin, patuloy pa rin binabantayan sa labas ng Philippine Area of Responsibility.
4: Headlines.
3: Malacanang, sinuspinde ang pasok sa lahat ng tanggapan ng pamahalaan at klase sa lahat ng antas sa Metro Manila at 22 lalawigan sa Luzon ngayong araw dahil sa banta ng bagyo.
4: Headlines.
3: Department of Social Welfare and Development, tuloy-tuloy ang produksyon ng relief supplies sa gitna ng panlalansa ng habagat at bagyong Maymay.
4: Headlines.
3: Pilipinas nakapagdala ng pinakamataas na ani ng palay para sa 2nd quarter ng taon.
4: Headlines.
3: Administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. tinaas ang pondo ng National Food Authority para sa pagbili ng palay sa mga lokal na magsasaka.
4: Headlines.
3: House Prosecutor na si Attorney Lorna Capunan giniit na dapat pa rin sumailalim sa Commission on Audit ang confidential funds taliwa sa argumento ng kampo ni Vice President Sara Duterte.
6: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
7: Sa buong bansa.
4: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po'y araw ng Huwebes, August 6, 2026. Muling sumasa inyong Radyo Pilipinas News Nationwide, ang inyong pong tagapagbalita. Ako po si Alan Alyanige.
4: Radyo Pilipinas News

0: low pressure area pagsapit ng hapon o gabi dahil sa epekto ng kabundukan sa Luzon. Nananatiling nakataas ang tropical cyclone wind signal number 2 sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, malaking bahagi ng La Union, ilang lugar sa Pangasinan, Abra at bahagi ng Apayao, Kalinga, Mountain Province, Benguet at Cagayan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Sa ilalim naman ng tropical cyclone wind signal number 1 ang nalalabing bahagi ng La Union, Pangasinan, Apayao, Kalinga, Mountain Province at Benguet, gayon din ang Ifugao, ang Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, mainland Cagayan at ilang bahagi ng Aurora, Nueva Ecija, Tarlac at Zambales. Patuloy na pinapayuhan ng PAGASA ang publiko na sa posibleng malalakas na hangin, matinding pagulan, pagbaha, pagguho ng lupa at mapanganib na kondisyon sa karagatan sa mga lugar na maapektuhan ng bagyo. Samantala, patuloy na rin binabantayan ng PAGASA ang bagyo na may international name na Dolphin. Kasalukuyan itong nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Binapayuhan naman ang publiko na manatiling alerto, sundin ang mga abiso ng lokal na pamahalaan at mga disaster response agencies at makinig sa mga susunod na weather bulletin ng PAGASA para sa pinakahuling impormasyon tungkol sa bagyong Maymay.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Pasok sa trabaho at paaralan sa lahat ng antas sa Metro Manila at iba pang lugar sa bansa. Sinuspinde ng Malacañang ngayong araw dahil sa patuloy na sama ng panahon. Mula sa Malacañang, daritong balitang hatid ni Alvin Baltazar.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Nagpasok ang mga kawinilang pamahalaan at mga mag-aaral at all levels sa NCR at ilang lugar sa bansa ngayong araw, August 6, bunsod ng patuloy na malalakas na pagulan, dulot ng tropical storm, Maymay at ng habagat. Ang suspensyon sa trabaho ng mga nasa gobyerno at pasok sa paaralan ay ginawa ng Malacañang sa pamamagitan ng paglalabas ng Memorandum Circular No. 122 na nilagdaan ni Executive Secretary Ralph Recto. Bukod sa Metro Manila, isaklaw ng inilabas na Memo Circular para sa suspensyon ng mga lalawigan ng Ilocos Sur, La Union, Benguet, Pangasinan, Abra, Zambales, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Apayao, Nueva Vizcaya, Tarlac, Nueva Ecija, Bataan, Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite, Laguna, Batangas at Occidental Mindoro. Kalakip naman sa memo circular na pinapaintulutan ng mga nasa lokal na pamahalaan na magdeklara ng kanselasyon sa pasok, sa trabaho at paaralan habang ipinapaubayan na naman sa management ng mga nasa pribadong sektor ang pagpapasya kung magpapatuba din ng suspensyon. Sa kabilang dako ay magiging tuloy-tuloy naman ang operasyon ng mga ahensyang nagbibigay ng mahalagang serbisyong pangkalusugan, pagtugon sa sakuna at iba pang mahalagang serbisyo. Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Mahigit 200 pamilyang pansamantalang nananatili sa mga evacuation center sa San Fernando City, La Union dahil sa banta ng pinagsamang epekto ng bagyong Maymay at ng habagat. Nagsagawa ang Department of Social Welfare and Development o DSWD ng monitoring at assessment sa mga evacuation center upang alamin ang kalagayan ng mga lumikas at matiyak na natutugunan ang kanilang mga pangunahing pangangailangan. Sa Pangasinan, nagsagawa rin ang inspection ng DSWD sa evacuation center sa barangay Dakap Sur, Bani. Kasabay nito, patuloy naman na nakikipag-ugnayan ng DSWD sa mga lokal na pamahalaan at iba pang ahensya upang mapabilis ang pag-atid ng relief supplies sa mga pamilyang naapektuhan ng kalamidad alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon sa DSWD, patuloy na binabantayan ang kalagayan ng mga evacuation center upang matiyak ang kaligtasan, maayos na pamamahagi at sapat na serbisyo para sa lahat ng pamilyang pansamantalang naninirahan dito.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Department of Social Welfare and Development, tuloy-tuloy ang produksyon ng relief supplies sa gitna ng panlalansa ng habagat at bagyong Maymay. Darito ang balitang hatid ni Marian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Walang tigil ngayon ang repacking operations ng family food packs ng Department of Social Welfare and Development sa mga disaster resource centers nito bilang bahagi pa rin ng response efforts sa epekto ng habagat at ng

0: Bagyong Maymay. Sa pangunan ng mga tuuhan ng DSWD, katuwang ang mga volunteers ay patuloy ang produksyon ng food packs para matiyak na sapat ang relief supplies na maaaring agad ipadala sa mga komunidad na maapektuhan ng kalamidad. Sa ngayon ay may nakapropesisyon ng higit 5 milyong family food packs na pinakamalaking national stockpile ng DSWD. Bukod dito, meron ding higit 300,000 ready-to-eat food boxes at 200,000 non-food items na naka-imbak sa mga warehouse ng ahensya sa iba't ibang bahagi ng bansa. Naka-alerto na rin ang disaster response teams ng DSWD para agad makapagbigay ng augmentation support sa mga field office at LGU kung kinakailangan. Patuloy naman pinapayuhan ng publiko na subaybayan ng mga weather advisory at sundin ang abiso ng kanilang mga lokal na pamahalaan. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mera and Bustasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Presidential Communications Office, pinag-iingat ang publiko sa gitna ng patuloy na nararanasang sama ng panahon. Dulot ng Tropical Storm Maymay, nagbabalik si Alvin Baltazar.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Paalala ang Presidential Communications Office sa publiko na iobserba ang kaukulang pag-iingat sa harap ng nararanasang sungit ng panahon dulot ng Tropical Storm Maymay. Sa Facebook post ng PCO, pinapag-iingat nito lalo na ang mga nasa pinaka-apektadong lugar na ramdam ang hagupit ng bagyo. Payo ng PCO, mag-ingat sa malalakas na hangin at matitinding pag-ulan na dulot ng bagyo at ng southwest monsoon o habagat. Kahapon ay nagdeklara ng suspensyon ng Malacanang sa pasok sa pamahalaan at klase sa lahat ng antas ng alas 3 ng hapon dahil sa tuloy-tuloy na heavy rainfall. Bukod sa National Capital Region, idineklara rin ang suspensyon sa klase at pasok sa government offices sa Abra, Ilocos Sur, La Union, Benguet, Pangasinan at Zambales. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Nagbabala ang United Nations World Food Program o WFP na maaring madagdagan ng halos 49 million na kataong makakaranas ng matinding kakulangan sa pagkain pagsapit ng 2027. Ito'y dahil sa inaasahang paglakas ng El Nino. Ayon sa WFP, inaasahang lumala ang food insecurity sa 45 bansa saka nakasalukuyan ng naharap sa kagutuman. Posibleng tumaas ang bilang ng mga apektado mula 225 million hanggang 274 million na katao. Sinabi ni WFP Acting Executive Director Carl Scowl na ang matinding pagbaha, tagtuyot at mataas na temperatura ay maaring magpalala sa sitwasyon ng mga komunidad na dati namang mahina ang supply ng pagkain. Inaasahang mararamdaman ang pinakamalaking epekto ng El Nino mula Setyembre hanggang Disyembre ngayong taon. Maaring magpatuloy naman ang pinsala nito sa mga ani at supply ng pagkain hanggang sa buong 2027, partikular sa Africa, Central America at ilang bahagi ng Asia.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Nakapagtala ang Pilipinas ng pinakamataas na ani ng palay para sa ikalawang quarter ng taon matapos umabot sa 4.63 million metric tons ang produksyon mula Abril hanggang Hunyo. Sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. na mahalagang mataas na ani para sa inaasahang epekto ng El Nino sa mga susunod na buwan. Batay naman sa datos ng Philippine Statistics Authority, tumaas ng 5.7% ang produksyon ng palay kumpara sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Naitala rin ang pinakamalawak na inaning sakahan na umabot sa mayigit sa 1 milyong hektarya. Ayon sa Kalihim, nakatulong ang pansamantalang suspension ng pag-angkat ng bigas noong nakaraang anihan upang mapabuti ang presyo sa merkado at mabigyan ng mas malaking kita ang mga lokal na magsasaka. Inaasahan naman ng pamahalaan na makakatulong ito sa pagpapalakas ng rice buffer stock ng National Food Authority at sa paghahanda sa mga hamong maaring idulot ng El Nino sa nalalabing bahagi ng taon.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Nagpasyang Department of Agriculture na ipagpapatuloy ang pag-angkat ng bigas ngayong taon bilang paghahanda sa inaasahang epekto ng El Nino na maaring makaapekto sa produksyon ng palay at supply ng bigas sa bansa. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., mas mahalagang matiyak ang sapat na buffer stock ng bigas kaysa pansamantalang suspindihin ang importasyon, lalo na anya at inaasang mararamdaman ang epekto ng El Nino sa huling bahagi ng taon. Tinataya ng Department of Agriculture na maaaring bumaba ng hanggang 750,000 metric tons ang produksyon ng palay dahil sa tagtuyot. Sa kasalukuyan, umabot na sa 3.3 billion metric tons ang naangkat na bigas hanggang Agosto at Tres. Kasabay nito, inatasa naman ang National Food Authority na paigtingin ang pagbili ng palay mula sa mga lokal na magsasaka upang mapanatili ang kanilang kita at mahikayat silang ipagpatuloy ang pagtatanim sa kabila ng banta ng El Nino.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Inaas ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pondo ng National Food Authority o NFA para sa pagbili ng palay. Ito'y bilang suporta sa mga magsasakat sa pagpapatatag ng supply ng bigas sa bansa. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., tinaas ito sa 14 billion pesos ngayon taon mula sa 9 billion pesos noong 2025. Sinabi pa ng kalihim na target ng NFA na makabili ng 500,000 metriko tonelada ng palay ngayong wet season. Tinakda rin ang minimum buying price sa 21 pesos kada kilo para sa basang palay at 25 pesos hanggang 27 pesos kada kilo para naman sa tuyong palay. Kasabay nito, pinalawak din ng DA ang pagpapatupad ng programang Benteng Bigas Meron Na sa pamamagitan ng kadiwa ng Pangulo. Ito'y upang mas maraming benepisyaryo ang makabili ng bigas sa halagang 20 pesos kada kilo mula sa inventaryo ng NFA. Samantala, sinabi rin ni Tiu Laurel na nakatakda siya makipagpulong sa mga rice millers upang pag-usapan ang patas na sistema ng pagpepresyo ng bigas sa buong supply chain.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Tuloy-tuloy na suporta sa vulnerable sector bunsod ng Middle East crisis, pinatitiyak ng Malacanang. Narito ang balitang hatid ni Raquel Bayan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Pinasisiguro ng Malacanang sa Department of Social Welfare and Development na naaabot ng uplift assistance ang lahat ng nangangailangang sektor. Kabilang na dito ang mga magsasaka, mangingisda, mga manggagawa sa transportasyon at konstruksyon at iba pang empleyado na mababa ang kita. Payag ito ng Executive Secretary Ralph Recto sa gitna ng mga ginagawang hakbang ng gobyerno upang mapababa ang epekto ng Middle East crisis sa Pilipinas. Kung matatandaan, una nang ipinangako ng administrasyon na susuportahan ang mga pinakaapektado ng pandaigdigang hamon sa ekonomiya, lalo na mga naapektuhan mula sa sektor ng transportasyon at agrikultura. Una na rito, inanunsyo ng Malacanang na simula August 15, nasa 12 peso per liter na ang fuel discount para sa mga chopper ng jeep at UV Express. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 20 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: Narito na ang ating kaalamang Asya.
5: Kaalamang Asya.
4: Alam nyo ba na ang Vietnam ay isa sa pinakamalaking producer ng kape? Hindi lang sa Asia, kundi sa buong mundo. Sa katunayan, pumapangalawa lamang sila sa bansang Brazil. Higit 90% ng kape ng Vietnam ay ang matapang na Robusta beans. Ang bida sa pamosong Vietnamese iced coffee na patok sa panlasa ng marami. At dahil sa ugnayan ng ating mga bansang ASEAN, lalo na sa pamamagitan ng mga trade agreements tulad ng AFTA, mas madali na nating nalalasap ang sarap ng kape ng Vietnam. Kaya ano pang hinihintay mo? Tara, kape na! Yan ang ating kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026. Navigating our future together.
1: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
6: Radyo Pilipinas!
1: Radyo! publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Patuloy po mga kaibigan ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Defense Secretary Gibo Chadoro biyahing Australia para sa ikatlong Philippines-Australia Defense Ministers Meeting. Darito ang report ni J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Para natangin pa ng Pilipinas at Australia ang matagal na ugnayan at pagtutulungan pandepensa sa rehiyon ng Indo-Pasipiko. Ito'y sa pagbisita ngayong araw ni Defense Secretary Gilberto Chadoro Jr. sa Darwin, Australia para sa ikatlong Philippines-Australia Defense Ministers Meeting. Doon makikipagpulong si Chadoro kay Australian Deputy Prime Minister at Minister for Defense Richard Marles bilang bahagi na rin ng ika-8 dekada ng diplomatikong ugnayan ng Pilipinas at Australia. Inaasahan tatalakayin dito ang pagpapaibayo ng joint bilateral at multilateral military exercise, gayon din ang pagpapaigting sa maritime cooperation activities, infrastructure development at matatag na people-to-people ties. Isasagawa ang pagpupulong kasabay ng nagpapatuloy na exercise Pitch Black 2026 kung saan kapwa sasaksihan ng 2 opisyal ang pagsasani sa pagitan ng Royal Australian Air Force na siyang host at ang Philippine Air Force. Ito ang 2 pagkakataon na lumahok ang Air Force sa natunang pagsasanay na kinabibilangan ng 160 tauhan at 4 na FA-50 fighter aircraft ng bansa. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Nagpasalamat ang House Prosecution Panel sa Korte Suprema matapos nitong ibasurang mga petisyong umihiling na ipatigil o ideklarang walang bisa ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Sinabi ni House Prosecutor Terry Ridon na pinakikita ng desisyon na naayon sa batas ang sinasagawang hakbang ng Kamara kaugnay ng reklamong impeachment. Dagdag pa ni Ridon, mahalagang may pagpatuloy ang proseso upang matiyak na may patutupad ang mga tinakdang probisyon ng konstitusyon at mapangalagaan ang pananagutan ng mga opisyal ng pamahalaan.
6: Yung pong basic logic nito, petition po nila, they're questioning the proceedings at the House, including the decision to transmit to the Senate, no? And therefore sana, ang gusto nila, pagka nabasura yung House, mababasura din po itong proseso rito. Hindi na po yun mangyayari dahil binasura na po yung petition. Ang sabi ng Korte Suprema, the petition is moot and it is dismissed.
2: Si House Prosecutor Terry Ridon.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Ginit naman ni House Prosecutor Attorney Lorna Capuna na dapat pa rin sumailalim sa audit ng Commission on Audit o COA ang confidential funds taliwas sa sinasabing argumento ng kampo ng depensa. Ayon kay Kapunan, hindi nangangahulugang exempted na sa pagsusuri at pagbusisi ang isang pondo dahil lamang ito ay classified bilang confidential funds. Binigyan din pa niya na ang pag-aproba ng Pangulo sa paglalaan ng pondo ay hindi nag-aalis sa obligasyong magsumite ng wastong accounting at ipaliwanag kung paano ito ginastos. Ipinunto pa ng prosecution na ang lahat ng pondong nagmumula sa kabanang bayan ay nararapat lamang na sumailalim sa kabuuang audit at may malinaw na pananagutan sa publiko.
7: Confidential funds, kanya kailangan confidential rin ang information kung saan ginastos yan. Ay, mali po yun. Ang ibig sabihin, ng confidential funds, hindi ka na accountable, no? At sinasabi nga nila, grinant siya ng president, no? This was granted by the president to the office of the vice president. At ang hindi naman ibig sabihin na porke nasa grant yan, no? Nasa budget yan, or nasa, hindi na mag-account. All the more na mag-account ka. Kasi talagang by that nature, alam mo na hindi naman pera mo yan, na galing yan sa budget, mag-account ka. So, it is wrong to say confidential and therefore hindi na kailangan malaman ng publiko kung saan ginamit ang funds na to.
2: Si House Prosecutor Attorney Lorna Capunan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Senado na nawagang alisin ang temporary restraining order o TRO sa 85 pesos na aumento sa minimum wage sa National Capital Region. Maya-maya po ang balitang iatid sa atin ni Nympha Asuncion.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Value-added tax sa systems laws, maaring alisin lang hindi na kailangan ng bagong batas. Narito naman ang report ni Kathleen Forbes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Igilit ni dating bayan Luna Park 2S, Representative Rico Menares na walang batas na tahasan nagpapato ng value-added tax o VAT sa system loss charge sa singil sa kuryente. Sa pagdinig na House Committee on Energy, sinabi ni Colmenares na ang pagpapataw ng VAT sa systems loss ay nakabatay lamang sa memorandum ng Bureau of Internal Revenue at resolusyon ng ERC at hindi sa isang batas. Dahil dito naniniwala siyang maaari itong amyendahan o tuluyang alisin sa pamamagitan ng executive action na hindi na kinakailangan magpasa ng bagong batas. Samantalang sinabi naman ni Energy Undersecretary Felix William Fuente Bella na isa ito sa mga low-hanging fruit o pinakamadaling hakbang upang agad na mapagaan ang gastos ng mga consumer sa kuryente. Anya, nakikipagpunong na ang DOE sa ERC at BIR upang pag-aralan ang pag-alis ng naturang buwis at sunod sa direktiba ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Bunso nito hinikayat naman ni Cagayan de Oro Representative Rufus Rodriguez ang Kongreso na ang pinakamabilis na hakbang na maaaring gawin upang mabawasan nga itong bayarin sa kuryente ng mga mamamayan ay aagarang pag-alis sa EVAT sa system laws. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Senado, narawag ang alisin ng temporary restraining order o TRO sa 86 pesos na aumento sa minimum wage sa National Capital Region. Darito ng report ni Nympha Asuncion.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Pinagtibay ng Senado ang isang resolusyon na nagpapahayag ng sense of the Senate at nananawag ang agarang ibasura ang temporary restraining order o TRO na nagpahinto sa pagpapatupad ng 85 pesos na dagdag sa arawang minimum wage sa National Capital Region. Region o NCR. Sa sponsorship speech para sa Senate Resolution 577, sinabi ni Senate Majority Leader Juan Neil Zubiri na iginagalang ng Senado ang pasya ng hukuman pero umaapila itong agad na alisin ang TRO para maipatupad na ang wage increase. Pinahayag naman ni Senate Committee on Labor Chairman Senator Joel Villanueva na tungkulin ng Senado na ipagtanggol ang kapakanan ng milyong-milyong manggagawang direktang naapektuhan ng pagkaantala ng dagdag sahod. Para naman kay Senator Rafi Tulfo, pinahihina ng TRO ang evidence-based tripartite wage setting system ng bansa at lalong nagpapahirap sa mga manggagawang hirap ng matugunan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Sinabi naman ni Senator Christopher Bongo na walang saysay ang pagkakaklasipikan sa Pilipinas bilang upper middle income economy kung patuloy namang nahihirapan ang karaniwang Pilipino sa malakas na presyo ng mga bilihin. Binigyan din naman ni Senador Loren Legarda na hindi naghihinday ang gastusin ng manggagawang Pinoy at bawat araw na naaantala ang wage ay lalo lang napipilit ang mangutang o magbawas ng gastusin ang mga manggagawa. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Binangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang 5th pulong ng Private Sector Advisory Council o PSAC Education and Job Sector Group sa Malacanang. Sentro ng pagpupulong ang pagpapalawak ng pagsasanay sa Artificial Intelligence o AI at Digital Skills upang maihanda ang mas maraming Pilipino sa mga pangangailangan ng makabagong industriya. Ang mga programang naglalayong palawakin ang oportunidad sa trabaho, pagnegosyo at pagpapaunlad ng kakayahan ng mga manggagawa. Binigyan din sa pulong ang mas matibay na ugnayan ng pamahalaan, pribadong sektor at mga institusyong pang-edukasyon upang matugunan ang hindi pagtugma ng karanasan ng mga manggagawa at ng mga pangangailangan ng industriya. Ayon sa administrasyon, layunin ng mga inisyatibong ito na ihanda ang mas maraming Pilipino sa mga trabaho, mapalakas ang innovation at competencies ng bansa at makalikha ng mas maraming oportunidad sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Mas palalakasin pa ang serbisyo ng The Haven for Women sa Alabang, Muntinlupa City sa tulong ng pamahalaan. ang nasabing haven ay nagsisilbing lugar para sa mga kababaihan at mga batang nangangailangan ng suporta at kalinga. Kapag ganap nang na makumpleto ang proyekto para rito, magsisilbi itong sentro ng pangangalaga at rehabilitasyon para sa mga kababaihan. Gayun din ang mga batang nangangailangan ng suporta sa kanilang mental health.
10: Masaya ako dito kasi I feel safer than before and I know na I'm healing even though na hindi ko siya talagang nararamdaman, hindi ko napapansin, pero yung hindi na ako naiiyak masyado, akala ko hanggang doon na lang ako. Kasi before nagmamadali ako kasi nga feeling ko nahuli na po ako since nag-stop po ako 4 or 5 years sa pag-aaral.
2: Ang tinig ng isa sa mga natulungan sa The Haven for Women.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
2: Samantala, pinasimula ng pagtatayo ng kauna-unahang Women and Children's Crisis Center sa Pilipinas sa The Haven for Women compound sa Alabang, Muntinlupa City. Layunin ng proyekto na magbigay ng mas malawak na psychiatric at psychosocial services lalo na sa mga nasa vulnerable sectors. Alinsunod dito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gawing mas accessible ang dekalidad ng serbisyong pangkalusugang pangkaisipan. Kaakibat din ng proyekto ang pagpapatupad ng Basic Education Mental Health and Wellbeing Promotion Act o ang Republic Act Number 12080. Nakasad dito ang kautosang pagtatatag ng mental health centers sa mga pampublikong paaralan, paglalagay ng guidance counselors at regular na counseling para sa mga mag-aaral. Inaasahang matatapos naman ang pasilidad sa 2027.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
2: Ugnayan, kalakalan at diplomasya ng mga Pilipino sa buong mundo, sentro sa pagdiriwang ng buwan ng kasaysayan ngayong Agosto. Mula sa Radyo Magazine, narito ang report ni Mary Rose Rosero.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Opisyal ng Buong Bansa ang pagdiriwang ng buwan ng kasaysayan ngayong Agosto sa pamumuno ng Pambansang Komisyong Pangkasaysayan ng Pilipinas o NHCP na nakasentro sa temang hinubog ng bayan, dinuyan ng alon. Kinikilala nito ang katubigan at mga alon bilang tulay ng pakikipag-ugnayan, kalakalan at diplomasya ng mga Pilipino sa buong mundo, habang ipinagdiriwang din ang kontribusyon at kwento ng ating diaspora o mga kababayan nasa ibayong dagat. Nilalayo ng NHCP na mas mapalapit ang mga kabataan sa ating nakaraan sa pamamagitan ng paggamit ng digital media, mga interactive art at makabagong paraan ng pagkukwento. Narito ang pahayag ni Joseph Alec Geradila, Historic Sites Development Officer 2 ng Historic Sites and Education Division mula sa National Historical Commission of the Philippines.
12: Sineselebrate po natin, ang focus natin ngayong 2026 ay history po related sa ating pakikipag-ugnayan sa ibang bansa, pakikipag-ugnayan ng mga Pilipino sa ibang lahi, at yung mga Pilipinong naninirahan sa ibang bahagi ng mundo maliban sa Pilipinas. Kaya po ito yung napiniling tema ng History Month kasi kinikilala po nito yung katotohanan ng Pilipinas po ay isang kapuluan.
11: Mula sa Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Mary Rose Rosero, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita naman sa Bayong Dagat, Taiwan, pinalalakas ang kahandaan sa depensa sa pamamagitan ng malawakang pagsasanay militar. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Jay Arevalo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
13: Inilunsad ng Taiwan ang pinakamalawak nitong Han Kuang military exercises upang masubok ang kahandaan ng sandatahang lakas at ang kakayahan ng mga opisyal na gumawa ng agarang desisyon sa panahon ng digmaan. Ayon sa mga opisyal, bahagi ng pagsasanay ang pagharap sa mga simulated missile attacks, pagkasira ng komunikasyon at iba pang hindi inaasang sitwasyon na maaaring maranasan sakaling magkaroon ng aktwal na labanan. Kabilang sa mga bagong hakbang sa war games, ang pansamantalang limitasyon sa internet, mas malayang pagpapasya ng mga field commander at paggamit ng mga pamamaraang hango sa militar ng Estados Unidos upang mapahusay ang koordinasyon. Layunin din itong subukan ang kakayahan ng pamahalaan at mga sibilyan na mapanatili ang mahalagang serbisyo sa gitna ng posibleng krisis o pag-atake. Isinagawa ang war games habang nagpapatuloy ang pagtaas ng pressure mula sa China na patuloy na nagsasagawa ng mga military activity malapit sa Taiwan. Iginit din ang pamahalaan ng Taipei na ang naturang pagsasanay ay para sa depensa at pagpapanatili ng seguridad ng isla habang nananatili ang mataas na na antas ng pagbabantay sa rehiyon. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Narito naman ang ating balitang sports.
1: Radyo Pilipinas Sports.
2: National BMX rider Patrick Koo makakaharap ang kanyang mga karibal sa Idaraos na Asian BMX Racing Championship sa Malaysia na magsisimula ngayong araw. Ang detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
14: Bilang paghahanda sa kanyang kampanya sa 2026 Asian Games, pepedal para sa bayan si Patrick Koo. Sa pagsisimula ng 2026 Asian BMX Racing Championships, nagaganapin sa Nilal Arena sa Negeri Sembilan sa Malaysia. Inaasahan ang tapatan ng husay at galing ni Naku at ang kanyang mga expected na karibal sa Asian Games galing sa mga BMX cyclists sa Thailand, Japan at China. Kasama rin ni Koo ang kanyang teammate na si Nino Edai at head coach na si Frederick Farr. Katagalan torneo hanggang Sabado. Reigning bronze medalist si Koo sa nagdaang Asian Games noong 2023 sa Hangzhou, China at tatangkayin niyang malampasan ito sa 2026 Aichi Nagoya Games. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 37 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
15: Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahiram lang ako na isang minuto mo. I know aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa ashfall. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam.
16: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabot, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
17: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
18: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Patuloy po mga kaibigan natin balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito mga updates mula po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon. Mga hinaing lang mga kabataan, nararapat lamang na madinig para sa kanilang ikabubuti. Ayon sa alkalde ng Batac City, Ilocos Norte, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag City. Narito ang report ni Rani Durilag.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Rani.
19: Karapatan ng mga kabataan na marinig ang kanilang hinaing, magabayan at may bigay ang oportunidad na umunlad at magtagumpay. Ito ang mensahe ni Batac City Mayor Mark Ichoa sa ginanap na Youth Forum upang malaman ang mga isyo sa maagang pagbubuntis at epekto sa kalusugan, mental health at ibang mga topiko. Ayon sa alkalde, hindi nararapat na matakot na magsalita ang mga kabataan o ilahad ang mga nararamdaman sa mga itinalagang magre-resolba sa mga problema sa loob ng paaralan, sa pamilya at sa komunidad. Ani Chua, dapat nasabihin sa mga magulang at mga guro kung may mga nalalaman pang problema ng kapwa kabataan upang maiwasang may mangyaring iba sa kanila. Maalalang ipresenta ng Provincial Department of Health Office ang mga datos ng maagang pagbubuntis kung saan itinuturing itong nakakaalarma sa mga kabataan. Kaya't hiling ng opisina ang mas malakas na pagpapatupad ng mga hakbang ng provincial government, Department of Education at ibang mga ahensya ng pamahalaan upang mapigilang tumaas ang kaso ng teenage pregnancy. Para sa Bagong Pilipinas, Randy Durilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mahigit sa 100 individual sa Pangasinan nilikas dahil sa masamang panahon. Mga ahensya ng pamahalaan agad na nagpaabot ng suporta sa mga evacuees. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City. Narito ang report ni Ricky Casipit.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Ricky.
20: Sinailalim sa preemptive evacuation ang 37 pamilya o kabuang 110 individual sa Alamino City at Bayan ng Bani, Pangasinan dahil sa nagpapatuloy na masamang lagay ng panahon. Na ang datos ay ibinahagi ni Pangasinan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO Operations and Training Head Vincent Chu sa Panayam noong hapon ng 5 ng Agosto 2026. Ayon kay Chu, nananatiling naka-alerto ang mga response cluster ng lalawigan at ang mga miyembrong ahensya ng PDRRMC upang agad na matugunan ang pangangailangan ng mga apektadong residente. Samantala, agad ding nagkaloob ng kinakailangang tulong ang Alamino City Social Welfare and Development Office o ang CSWDO sa mga residenteng pansamantalang nanunuluyan sa mga evacuation center sa lungsod. Noon na rin nagsagawa ang Pangasinan PDRRMO ng relief operation sa isang bahagi ng Bayan ng Bani bilang bahagi ng response at early recovery efforts para sa mga residenteng naapektuhan ng masamang panahon. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Casipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: DSWD Regional Field Office 1, may sapat na pondo at ang mga food at non-food items na nakandang ipamahagi sa mga epektado ng bagyo at habagat. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo, La Union. Narito ang report ni Antoniette Lingsit.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Antoniette.
21: Piniyak ng Department of Social Welfare and Development Regional Field Office 1 na may sapat na food at non-food items na naka-imbak sa mga regional at satellite warehouses sa Rehiyon 1 na nakahandang ipamahagi sa mga lokal na pamahalang apektado ng bagyo at habagat. Kaugnay nito ay nagsagawa ang ahensya ng inventory ng mga food at non-food items kung saan mahigit sa 143,000 na FNFIs ang nakahandang maipamahagi sa mga apektado ng kalamidad at iba pang emergency situations. Magugunitang nagsagawa ang DSWD Regional Field Office 1 ng operational briefing kasama ang mga incident management teams mula sa mga probinsya sa Rehiyon 1 para mapaigting ang monitoring, koordinasyon at kahandaan sa epekto ng bagyo upang matiyak ang mas mabilis at organisadong pagtugon sa pangangailangan ng mga apektadong pamilya. Para sa Bagong Pilipinas, Antoniette Lingsit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Bagong school buildings itatayo sa Baras, Catanduanes. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Virac, Catanduanes. Narito ang balita hatid ni Juris de la Rosa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Juris.
22: Inaasahang masisimula na sa mga susunod na buwan ang pagpapatayo ng mga bagong school buildings na nagkakahalaga ng halos 30 million peso sa bayan ng Baras, Catanduanes matapos ang paglagda sa Memorandum of Agreement sa pagitan ng Local Government Unit of Baras at ng DepEd Central Office. Bahagi ang proyekto ng Basic Education Facilities Program ng DepEd na naglalayong matugunan ang kakulangan sa mga silid-aralan at mapahusay ang mga pasilidad sa mga pampublikong paaralan sa buong bansa. Ayon kay Baras Mayor Paulo Teves, personal niyang inihain kay DepEd Secretary Sani Anggara ang kahilingan para sa naturang proyekto upang mapalawak ang kapasidad ng mga paaralan at mapabuti ang kalidad ng learning facilities sa kanilang bayan. Saklaw ng proyekto ang pagtatayo ng 2-story, 4-classroom building Samuning Elementary School at Salvacion Elementary School, isang kindergarten classroom sa Karagumihan Elementary School at isa pang classroom din sa Makotal Elementary School na may kabuuang 10 classrooms. Kaugnay nito, nagpaabot ng lubos na pasasalamat si Mayor Teves kay Secretary Angara at sa DepEd sa pag-aproba ng proyekto. Anya, malaking hakbang ito upang matiyak na magkakaroon ng mas ligtas, sapat at mas maayos na mga pasilidad sa pag-aaral ng mga mag-aaral sa Baras. Para sa Bagong Pilipinas, Juris de la Rosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: 3,000 pesos na cash assistance para sa mga estudyante ng public schools sa Puerto Princesa. Posibleng matanggap na. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Palawan. Darito report ni Lizelle Pilapil.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas report.
2: Lizelle,
0: posibleng matanggap na sa lalong madaling panahon na ilang mga mag-aaral sa lungsod ng Puerto Princesa ang 3,000 cash assistance na nasa ilalim ng Ordinance Number 1282 o ang Student Assistance Program na lokal na pamahalaan. Nilino na pamunuan ng lungsod na ang pagpapalabas ng SAP ay hindi sinasagawa kada paaralan kundi kada section. Nangangahulugan ito na sa oras na makumpleto ng isang section ng lahat ng kinakailangan dokumento at requirements, maaari na itong isumite ng paaralan sa pamahalang lungsod para sa agarang proseso. Agad na ipoproseso umano ng LGU ang 3,000 allowance para ma-download ang pondo sa account ng mga kwalipikadong estudyante. Samantala, base sa nabanggit na ordinansa, kabilang sa mga makatatanggap ng cash assistance ay ang mga estudyante mula kindergarten hanggang grade 12 na nag-aaral sa mga pampublikong paaralan na saklaw ng DepEd Puerto Princesa. Base sa inisyal na plano ay pamamahagi ng libreng school supplies, sapatos at uniforme ang nakasaad sa ordinansa, subalit mas praktikal ang cash na lamang base sa nakapagkasundoan ng sangguniang panlungsod at ng mga magulang ng syudad. Humigit kumulang 72,000 mga mag-aaral naman sa lungsod ang inaasang makikinabang sa naturang programa. Para sa Bagong Pilipinas, Lizelle Pilapil, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon o sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 48 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
23: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
4: Kilatisin ang sarili.
23: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
4: Importante rin na ating laging isipin.
23: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
4: Isang mahalagang paalala
23: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: This is a public service announcement.
24: Public service announcement
3: from PBS,
24: Presidential Broadcast Service
3: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
18: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Narito naman ang mga updates mula po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. Halos 2,000 benepisyaryo sa Guimaras nakatanggap ng bigas sa ilalim ng bawat bayan makikinabang program ng pamahalaan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo City. Darito report ni Janelle Baclay.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas report.
2: Janelle,
25: nakatanggap ng 10 kilong well-milled rice ang 1,800 beneficiaries mula sa bayan ng Jordan, Guimaras. Sa paglulunsad ng rice distribution project sa ilalim sa Bagong Pilipinas, bawat bayan makikinabang program ng pamahalaan. Kabilang sa mga tumanggap ng ayuda, mga senior citizens, persons with disabilities, solo parents at mga mahirap na pamilya na natukoy ng lokal na pamahalaan sa koordinasyon ng Municipal Social Welfare and Development Office. Layunin ng programa ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mapalakas ang food security at matiyak na makakarating ang tulong sa mga pamilyang higit na nangangailangan. Ayon kay Imaras Governor Maria Lucille Nava makakatulong ang pamamahagi ng bigas upang mabawasan ang pasanin ng mga benepisyaryo habang patuloy silang bumabangon mula sa mga hamon ng pang-ekonomiya. Bahagi rin ito ng pagpatupad ng Kabataan First 2.0 Agenda ng Pamahalaan Panlalawigan na nagsusulong ng inklusibo at people-centered na pamamahala. Ang programa ay pinatutupad ng lokal na pamahalaan ng Guimaras sa pagkakapagtulungan nang tanggapan ni Congressman J. Sirman Nava bilang suporta sa layunin ng gobyerno nasyonal na mapalawak at mapalakas ang seguridad sa pagkain sa ilalim ng Bagong Pilipinas. Para sa Bagong Pilipinas, General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mga magsasaka sa Southern Leyte, sumailalim sa training ng DTI sa production at post-harvest handling ng kakao. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, So Good. Narito report ni Aljon Malot.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Aljon.
5: Nagsagawa ang Department of Trade and Industry o DTI sa pamamagitan ng Rapid Growth Project ng Capacity Building sa Cacao Production and Post-Harving Handling sa Colimargo Integrated Farm sa Hinunangan, Southern Leyte. Inilunsad ang pagsasanay sa pakikipagtulungan ng Nicjoy Integrated Farm at ng Office of the Municipal Agricultural Services. Dinaluhan ng 58 magsasaka na kasapi ng Kapa Amaka Irrigators Association at Hinunangan Cacao Farmers Association ang naturang pagsasanay. Tinalakay sa pagsasanay ang site selection, quality planting materials, farm establishment, soil fertility management, pruning, rehabilitation, harvesting at bean breeding. Inaasahan na makakatulong ang naturang pagsasanay upang mapataas ang produktibidad ng mga sakahan. Madagdagan ang mapagkukunan ng kabuhayan ng mga magsasaka sa pamamagitan ng cacao intercropping at maisulong ang paggamit ng climate resilient na mga pamamaraan sa pagsasaka. Para sa Bagong Pilipinas, Aljon Malot, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, So Good.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Station sa Mindanao. Ilang kabataang Dabawenyo bumisita sa City Government Center ng Davao para sa Linggo ng Kabataan 2026. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City. Narito report ni Sheila Lee Sondra.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Sheila.
6: Patuloy ang paglilibot ng ilang mga kabataang Dabawenyo kasama ang Davao City Youth Development Office sa mga opisina at pasilidad ng City Government of Davao bilang bahagi ng pagdiriwang ng Linggo ng Kabataan 2026. Ang selebrasyon ay alinsunod sa Republic Act 11768 na nagpapalakas sa sangguniang kabataan at nagtatakda ng taunang pagdiriwang ng Linggo ng Kabataan upang higit na mahikayat ang aktibong partisipasyon nito sa lokal na pamahalaan. Ayon kay DCYDO Acting Division Chief Emmanuel Christmas, layunin ng mga aktibidad na ikayatin at bigyang inspirasyon ang mas maraming kabataan na makiisa sa mga programang inilulunsad ng lokal na pamahalaan. Nagsimula ang pagdiriwang noong Agosto 3 sa opening ceremony na tampok ang simbolikong turnover ng tungkulin mula sa Junior Officials 2025 patungo sa Junior Officials Batch sa Waga Dalawangan 2026. Magtatapos ang Linggo ng Kabataan sa Agosto 12 sa SMX Convention Center sa SM Lanang Premier kung saan ay nakatakdang parangalan ang mga natatanging sangguniang kabataan council, youth leader at mga proyektong nagpamalas na malaking ambag sa pagpapaunlad ng kabataan sa lungsod. Hinimok naman ng DCYDO ang mga kabataang Dabawenyo na makiisa at lumahok sa mga natitirang aktibidad ng pagdiriwang. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Lisonda Celosia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Oplan Cure, itinatag upang matukoy at mapanagot ang bumaril sa isang pastor sa Agusan del Sur. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan. Narito report ni Jocelyn Morano.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Joy.
7: Police Regional Office 13, Regional Director nagpatawag ng isang high-level case conference upang iposige at palakasin panglalo ang mga pagsisikap sa isinasagawang investigasyon sa nangyaring pagbaril-patay kay Pastor Balbino Andaya ng Risen Christ Community Church. Nangyari ang insidente ng tambangan ang sinasakyang bihikulo ni Pastor Andaya sa Barangay Road sa Barangay Rizal sa bayan ng San Francisco habang ito'y bumibiyahe mula Barangay Del Monte, Talacugon, Agusan del Sur. Dalawa umano ang di pa nakikilalang suspect na sakay ng motor ang namaril makailang beses kaya't bumangga ang sinakyan ng pastor sa isang sari-sari store. Maliban kay Pastor Balvino Andaya na tinamaan ng maraming beses, sugatan naman ang kasama nitong si Avelino Valencia Kahandig, presidente ng Banwaon Manubo Talaandig Tribal Council, habang ligtas ang isa pang kasama ni si Ariel Palanog. Sa nasabing case conference, inaktibo ni Pol 13 Regional Director, Police Brigadier General Marshal Mariano Maestrado IV ang Uplan Cure at ipinag-uutos na marisulba ang kaso. Palakasin ang inter-unit coordination at gamitin ng maayos lahat ng operational at intelligence resources upang matutukan ang kaso. Para sa Bagong Pilipinas, Jocelyn Morano, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mga kaibigan, sa inyo pong kabuuan na Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Huwebes, August 6, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Thursday morning sa inyong lahat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide, Nationwide. We know you're always on the go, on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas.
8: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
9: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis rin na Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
8: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
10: Bahay, kung meron man, hindi angkop sa
11: Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
12: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
13: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
12: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
26: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
12: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1 to 3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
13: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
12: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.

0: Webes, Webes. August 6, 2026. Ito po mga kaibigan ng programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sama-sama tayo hanggang alas 8 ng umaga dito sa Metro Manila. Umuulan-ulan, tapos sa Ambon, hihinang ulan, tapos uulan na naman. Tapos lalakas ang ulan. O, ingat ang lahat ha. Dito po sa National Capital Region, deklarado pong walang pasok ang mga government offices. At wala rin pasok ang mga mag-aaral, all levels, public and private schools. Ang hindi lang kasama dyan yung mga ahensya ng pamahalaan na nagkakaloob ng mga pangunahing serbisyo. Serbisyong pangkalusugan. Pagtugon sa pangangailangan ng ating mga kababayan sa panahon ng sakuna. Siyempre, kasama dyan ang nagbibigay ng mga tamang impormasyon. Sama-sama tayo until 8 a.m. ha, mga kaibigan. Teka muna, may abiso ang Metro Manila Development Authority. Suspendido po ang number coding ngayong araw na ito.
1: Rancho Pilipinas. Rancho Pilipinas. Report.
0: Ang detalye atin sa atin ni J. Mark Dagala. J. Mark.
2: Inanunsyo ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na suspendido ang pagpapatupad ng Expanded Vehicle Volume Reduction Scheme o mas kilala sa Number Coding Scheme ngayong araw. Ito ay ayon sa MMDA ay matapos na ideklara ng Malacanang na walang pasok ngayong araw sa mga paaralan gaya hindi sa mga tanggapan ng pamahalaan. Bungsod na masamang panahon dala ng bagyong Maymay at ng Habagat. Dahil dito pinapayuhan ng MMDA ang mga motorista na mag-ingat at planuhin maigi ang kanilang biyahe upang makaiwas sa anumang abala. Para sa Bagong Pilipinas, yung Magdagala, Radio Pilipinas, Radio Publiko.
0: Thank you so much, J. Mark Dagala. Update yan, ha, mula sa MMDA. So, suspended ngayong araw na ito, itong UVVRP, Unified Vehicle Volume Reduction Program, or Number Coding, Webes. Dapat sana ngayon, ang mga off-limits muna sa mga kalye ay ang mga sasakyan ng ending ng plate number na 8 or 9. Pero dahil nga po suspended ang number coding, pwedeng bumiyahe ang mga sasakyan na yan dito po sa atin sa Metro Manila. Ang paalala pa rin mga kaibigan, ingat, ingat, ingat. Lalo na yung mga nagmamaneho sa mga oras na ito, huwag masyadong mabilis. Ha? Sabi nga nung mga nakakausap ko, takbong ano lang, takbong pogi, takbong gwapo lang. O, huwag masyadong paspasan, huwag masyadong mabilis, ha? Pagka ganyang madulas ang kalye, umuulan, at baka mayroon ding mga areas na maipunan ng tubig baha, pero madali namang nagsusubside. Yan, okay? O, gabay naman sa mga kalye sa Metro Manila, narito ang update mula sa MMDA Metro Base.
1: Rancho Pilipinas Traffic!
0: Ihatid po sa atin, mga kaibigan, ni Rogent Mutok. Rogent, good morning!
3: Good morning po, Sir Alan, at good morning din po sa lahat na nakikinig at nanonood ng Radyo Pilipinas. Simulan po natin ang traffic update po natin dito po sa southbound po na EDSA. Medyo makakaralas na po tayo ng moderate traffic simula po dyan sa may Aurora Boulevard hanggang dito na rin po yan sa may Shaw Boulevard. Then masusundan ulit ang moderate traffic simula po dyan sa may Australia hanggang dito na rin po yan sa may Buendia Avenue. Then moderate traffic din po tayo simula po dyan sa may Tramo hanggang dito na rin po yan sa may intersection po ng Top Avenue. Then pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po na magandang daloy ng trapiko hanggang dito na rin po yan sa may Jokno Boulevard. Then ang northbound naman po ng ating EDSA, moderate to heavy traffic simula po dyan sa may Arnais Avenue hanggang dito na rin po yan sa may Buendia Avenue. Then masusundan ulit po ng moderate traffic simula po dyan sa may hanggang dito na po yan sa may Pioneer hanggang dito na rin po yan sa may Shaw Boulevard. Then pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po na magandang daloy ng trapiko hanggang dito na rin po yan sa may Monumento area. Then ang atin naman po C5 southbound, moderate to heavy traffic simula po dyan sa may pagpasok po ng Commonwealth Luzon hanggang dito na rin po yan sa may hanggang dito na rin po yan sa may tapat po ng PPST. Then pagkalagpas po niyan, makakaranas po ulit tayo ng moderate traffic simula po dyan sa may Calle Industria hanggang dito na rin po yan sa may Green Meadows. Then moderate to heavy traffic na rin po tayo simula po dyan sa may Julio Vargas hanggang

0: dito na rin po yan sa Maycalde Road. Dahil pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po na magandang daloy ng trapiko hanggang dito na rin po yan sa may Taguig area. Then ang atin naman po, northbound po ng C5. Moderate traffic, simula po dyan sa may pagbaba po ng C5 Libis flyover hanggang dito na rin po yan sa may intersection po ng Bonifacio Avenue. Then pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po na magandang daloy ng trapiko hanggang dito na rin po yan sa may Commonwealth Avenue. Then ang Commonwealth Avenue naman po natin as of this time, maluwag pa naman po from dyan sa may Quirino Highway hanggang dito na rin po yan sa may elliptical po ng Quezon Avenue. Then paalala na lang natin sa mga motorista, wala po tayong number coding today. At saka po, ingat na lang din po sa ating pagmamaneho dahil ang ating kalsadaan ay maluwag at basa. Kung meron po kayo katanungan o emergency assistance, pwede po kayo tumawag sa MMDA Hotline 136. Ako po si Rogent Mutok ng MMDA Metro Base. Magandang umaga po.
1: Thank you, Rogent. Uy, wala na. Okay, Rogent Mutok. Andiyan ka pa, Roger?
0: Yes, sir. Dito pa.
1: Okay. Dahil nga panay ang ulan, biglang lalakas, biglang hihina, lalakas uli, mga ganun. Wala namang namomonitor pang MMDA na mga tubig baha. Wala naman po, sir.
0: Ang namomonitor lang po natin mga vehicular accident po. Kaya pinapayuhan natin yung mga ating mga motorista na mag-ingat po at dahan-dahan lang din po sa pagmamaneho.
1: Okay. Thank you so much, Rogent Mutok. Direkta po yan mula sa Good Morning, mula sa MMDA Metro Base.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
1: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, 14 minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga. Alert level Bravo. Nakataas na po sa 14 na lalawigan dahil sa bagyong Maymay. Ang detalye po ng balitang yan, iatid naman sa atin ni Mary Ann Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Report.
1: Mary!
3: Nasa ilalim ng Alert Level Bravo ang 14 na probinsya dahil sa epekto ng bagyong Maymay ayon yan sa DILG Central Office Disaster Information Coordinating Center o CODIX. Kabilang dito ang Abra, Apayao, Aurora, Benguet, Cagayan, Ifugao, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Isabela, Kalinga, La Union, Mountain Province, Nueva Vizcaya at ang Quirino. Ayon sa DILG, posibleng makaranas sa mga naturang lugar ng malalakas hanggang matitinding pag-ulan at hangin aabot sa 65 kilometers kada oras. Samantala, nasa ilalim naman ng Alert Level Alpha ang Nueva Ecija, Pangasinan, Tarlac at Zambales kung saan inaasahan ng katamtaman hanggang malalakas na pag-ulan at hangin aabot sa 55 kilometers per hour. Una nang pinaalalahanan ng DILG ang mga maapektuhang lokal na pamahalaan, agad i-activate ang kanilang OPLAN listo protocols. Kabilang dito ang pagtitiyak na operational at kumikilos ang kanikilang Emergency Operations Center, pagtatalaga ng mga posibleng evacuation centers at pagsisagawa ng preventive evacuation para sa mga naninirahan sa mga lugar na itinuturing na danger zones. Mula sa DLG para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Thank you so much, Mary Ann Bastasa.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
1: Kayo po'y nakikinig dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, napapakinggan sa 104.3 The Capital FM. Garon din sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz. Sandali lang, ilan murang mga paalala.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information, pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news, catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Radyo Publiko Serbisyo Bayan Mahal News Nationwide.
4: Balitang pambansa
5: sa ulo ng ating
4: pinakamalawang na pagbabalita.
2: Ang Radyo ng Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas.
2: Balitang mahalaga sa bawat mamamayan. Ang Radyo ng Publiko.
5: Radyo Publiko.
2: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Ay inyo ring mapapakinggan sa 104.3 FM band.
5: Magkaisa
6: pagtulungan
5: para sa pag-unlad ng ating bansa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Publiko sa 104.3 The Capital. Ang ating mga programa at serbisyo para sa mamamayan mamamayang Pilipino. Ipabahagi natin mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali. Monday to Friday sa 104.3 FM Band. Radio Pilipinas. Radio Publiko. And the Capital.
6: Ang boses ng Pangulo.
2: Sabay na maghahatid ng serbisyo sa mamamayang Pilipino in the new era of collaboration.
7: Basta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa.
2: Radio Pilipinas. Radio Publiko. Sa 104.3 The Capital.
8: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Balik tayo dito sa programang Boses sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mga kaibigan, handa po ang DSWD sa posibleng epekto. Ito nga, epekto na ng Tropical Storm Maymay. Inaasang magdadala po ng matinding pagulan at magpapalakas pa sa habagat. Nandyan po tumatawid sa gawin ng Northern Luzon, sa Luzon mainland. At bilang po, bilang bahagi po ng mga paghanda, may mga naka-preposition na mahigit naman sa 5 million family food packs at mahigit sa 350,000 na ready to eat o mga kahon ng ready to eat food. At meron ding almost 258,000 non-food items sa mga warehouse po ng DSWD. Yan po ay nasa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Nakaantabay din mga kaibigan ang DSWD para sa agarang pagpapadala sa mga lugar na maaring maapektuhan ng pagbaha at iba pang epekto ng masamang panahon. Batay po sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., patuloy na binabantayan ng DSWD ang lagay ng panahon at maigpit din na nakikipag-ugnayan sa mga kinaukulang ahensya at sa mga local government units para po matiyak ang maagap na pagdugon at ang mabilis na paghatid ng tulong sa mga pamilyang maaapektuhan.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Good morning kay Jean Kyle Flores ng Barangay Sapang Bato, Angeles City, Pampanga. O, ingat-ingat kayo dyan, ha? Maulan din, ha? Maulan. Okay. At sabi ni Sean Kyle Flores, good day Sir Alan. Wala po kaming pasok ngayon sa buong level public and private schools, including government offices dito sa Angeles City. Thank you, stay safe and God bless. Sabi ni Sean Kyle Flores ng Angeles City, Pampanga. Oh, ito na. Update muna mga kaibigan tungkol sa bagyong Maymay. Narito ang Pag-asa Forecasting Center.
2: Radyo Pilipinas.
10: Weather!
1: Weather update, iatid sa atin ni John Manalo. John, good morning!
11: Magandang umaga po, ganun din sa mga taga-subaybay natin dito sa Radyo Pilipinas. Kaninang alas 2 ng madaling araw ay naglandfall na po itong si bagyong Maymay dito sa Masinggal, Ilocos Sur. At sa kasalukuyan, ito ay nasa vicinity ng San Juan, Ilocos Sur. At dahil nga dito kay Bagyong Maymay ay nakataas sa signal number 2 itong mga probinsya ng Ilocos Norte, northern central portions ng Ilocos Sur, western portion ng Apayao, Abra, western portion ng Caligam, western portion ng Mountain Province, signal number 1 naman sa natitirang bahagi ng Ilocos Sur, La Union, northern portion ng Pangasinan, natitirang bahagi ng Apayao, natitirang bahagi ng Caliga, natitirang bahagi ng Mountain Province, Ifugao, Benguet, southern portion ng Babuyan Islands, Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, and northern and central portions ng Aurora. Pagdating naman sa mga pagulan, patuloy pa rin na makakaranas yung mga kababayan natin sa Ilocos Region, ganoon din sa Cordillera Administrative Region ng mga pagulan. Kasama na din yung western section ng Central Luzon at ganoon din dito sa Metro Manila, Rizal, Cavite, Laguna, Batangas, and Occidental Mindoro. By the way, yung Metro Manila ay sa ating heavy rainfall warning ay nakataas pa rin sa yellow. At ang ibig sabihin nito ay makakaranas pa rin tayo ng mga pagbugso ng mga pagulan at na posibleng magdulot ng mga pagbaha. Samantala, habang nandito na sa kalupaan itong si Bagyong Maymay, unti-unti ay mas hinapa ito at posible na maging tropical ngayon, tropical storm, ngayon magiging tropical depression na lamang ito sa mga susunod na oras or within the day. At magpapatuloy pa rin naman yung impluensya ng habagat, kaya throughout the weekend ay patuloy na makakaranas tayo ng maulap na kalangitan at nandiyan yung tsansa ng mga palulan, lalo na sa kanlurang bahagi ng Luzon, kasama dito ang Metro Manila. At yan po yung ating update mula dito sa PAGASA.
1: John?
11: Yes po.
1: Okay. Noticeable, iba ang direksyon ng pagkilos ng bagyong Maymay, di ba? Galing siya dito sa west, tatawid mula sa western portion ng Luzon mainland patungo sa east. Iba ang galaw niya, no? Magmula sa bandang kaliwa pa kanan. Moving west, di ba?
11: Opo.
1: Mm-mm. So ito ba usually nangyayari? Parang most of the time eh, galing dito sa kanan, sa eastern part ng bansa, patungo sa west ang ang galawan ng bagyo.
11: Opo, isa po sa may contribution dito sa pangyayari na ito ay itong medyo choppy po. Anyway,
1: sige po, sige po.
11: May bagyong dolphin po na nasa labas ng par.
1: Okay.
11: At ito po ay mas malaking system, kaya mayroon pong tendency na hilahin itong si dolphin. Ito po si bagyong Maymay, kaya medyo unusual po yung track nitong si Maymay.
1: Okay. At ngayon, tumatawid siya dito sa Luzon landmass, pero inaasahang hihina at lalo na kung nandiyan na sa gawin ng Sierra Madre Mountains. Kailan ito exit ng landmass ng Luzon? This afternoon, this evening, paano?
11: Posible po ito na mamayang gabi ay nasa labas na ito ng ating kalupaan.
1: Mm-mm. Mamayang gabi, lalabas na ng lupa. And by that time, humina na, posibleng tropical depression or...
11: Tama po.
1: Low pressure area.
11: Forecast track ay magiging tropical depression ito. Paglabas naman ito, ay mas hina pa ito into low pressure area.
1: Mm-hmm. Okay. Sige, John Baralo, salamat na marami. Ingat-ingat, ha. Thank you very much.
11: Maraming salamat din po at ingat po tayong lahat.
1: Si John Baralo, direkta po yan mula sa PAGASA Forecasting Center.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Ganyan ang madaling araw, mga kaibigan. Nagkaroon po ng magnitude 6.3 na lindol. Kahapon, 6.4 naman. Makibalita nga tayo, mga kaibigan, diyan po sa Office of Civil Defense Davao Region. Makakausap natin si OCD Davao Region Director Ednar Dayang Hirang. Sir, magandang umaga po.
6: Magandang umaga po sa lahat.
1: Yes, sir. Sir, ingi lang kami ng update August 6. Kanina, pasado alas 5 ng umaga, magnitude 6.3. Kahapon, August 5, a little after noon time, 6.4 ang magnitude naman ng lindol. Sir?
6: Yeah. Ang kahapon, agad-agad ang PIBOX nag-issue ng no tsunami alert.
1: Yes.
6: 12:34 ng tangha ng hapon nag-issue agad. Second, yung report ng PIBOX, it's 13 kilometers depth, then 30 plus kilometers ang layo. Third, ang mayor ng Balot Island Municipality o Sarangani Municipality.
1: Opo.
6: Declared yung walang klase. Then pang-apat, as of last night and today, this morning,
1: yes,
6: wala pa namang report na impact or damages sa or casualty or physical infrastructure damages na reported sa opisina namin, sa Office of Civil Defense. No?
1: Opo.
6: So apparently, of course, panglima, more important, it is an aftershock. No. Aftershock siya nung 7.8 pa rin.
1: Aha.
6: So
1: okay.
6: Hindi siya bagong lindol. So ngayon, monitoring pa rin kami, baka may mga report from the outlying barangays na late na ang reporting. We would know that within this morning. But
1: yun,
6: as of last night, ang data natin, there was no report. Of course, nayanig ang mga tao, natakot na naman.
1: Opo.
6: Kay pabalik-balik ang earthquake sa Davao Occidental.
1: Okay. Yung pong pagyanig kanina around 5:45 ng umaga is also an aftershock of the magnitude 7 earthquake, sir.
6: Well, inantay ko pa yung official report ng PBOX, pero ako, I'm here in Davao City.
10: Opo.
6: Parang intensity 1 man lang ang dito. Masyadong mahina.
10: Hindi masyadong naramdaman ang pagyanig, sir. Ika nga.
6: Oh, kasi of course, depende yan sa lalim at layo ng epicenter. No? Mm. So, ito, parang normal na. normal na yung earthquake. Alam mo, 10 years ago, hindi ganito eh.
10: Opo.
6: Bihira ka lang magka-experience ng earthquake. Kaya kapag taka rin talaga, why is the earthquake keeps on coming?
10: Uh-huh.
6: No? Before, isang earthquake, isang taon. Parang ganun. So, ngayon, almost every week, merong earthquake. Pero ang explanation naman yan, because of the 7.8, pati yung Manay earthquake, 7.8 dyan, nag-a-adjust pa yung ilalim ng lupa.
10: Mm-hmm.
6: Yung mga bata, yung subduction zone na sinasabi nila, nag-a-adjust pa. Siyempre, gumalaw kasi. So, yung frequency of earthquake is an, kaya nga tawag aftershock.
10: No? Yes.
6: It is an after result ng isang earthquake. So, wala namang sabi na mga maraming bagong earthquake. Ang lumalabas is maraming aftershocks ng previous earthquake.
10: Ayun.
6: So, explanation ng PBOX is nag-a-adjust pa yung mga bato sa ilalim ng lupa. Siyempre, nagalaw eh.
10: Apo.
6: Ganun. So, hopefully, walang mga damages tayo.
10: Yes,
6: ganun pa rin, just to inform you, ang problema namin dito, yung impact pa rin ng malakas na lindol sa 7.8 Sarangani province na earthquake, because tinamaan ang Davao region, no, particularly ang municipality of Sarangani and municipality of Jose Abad Santos. So yung ang hirap, alam mo, we already did the post disaster needs assessment. Ang initial amount is 12 billion pesos yung needed, the money needed para ibalik yung dating kasi yun ang principle of rehabilitation eh. Big build back better. Ibalik mo sa mas mahusay na kalagayan.
10: Opo.
6: But sa ngayon parang 12 billion ang halaga. Tapos maalala mo, may shear line kami 2024, yung tatlong probinsya ng Davao Oriental, Del Sur, de Oriental, Del Norte, at Davao de Oro.
10: Opo.
6: Ang pera na kinakailangan doon is 23 billion pesos. Ang umiikot pa lang na pera ngayon sa data namin, mga 5 billion pesos.
10: Ayun.
6: So yung 2019 earthquake ng Davao del Sur, ganun din, hindi pa tapos yung mga funds. So very challenging ang rehabilitation and recovery. Para bang, ano ba, umaasenso ba tayo o umaatras yung development natin? Because the disasters keep on destroying what we have done.
10: Para
6: ganun eh. So, nag-iisip na ako ngayon na maybe we have to change the development framework of this country.
10: Mm-hmm.
6: Na dapat siguro disaster should be on top of everything.
10: Opo.
6: Disaster resilience.
10: Opo.
6: Kasi useless, di ba? Gagawa ka ng infrastructure, gagawa ka ng programa, project. Sisirain lang din ng disaster. Dahil yung parameters of disaster resilience are not being followed by our agencies.
10: Okay.
6: For example, bigyan kita ng magandang example, ha? Yung mga tinatawag natin, mataas ang posibilidad na mag-landslide at mataas na posibilidad na babahain. Makikita mo, yung lugar na yun, gumagawa ng karsada, gumagawa ng eskwelahan, doon sa mga lugar na sinasabi ng MGB, ng mga scientists natin, na hindi sana pwede dyan.
10: Okay.
6: Ngayon, pag imbestigahin mo, I mean, very, very, very sad state natin, no? Ako kasi on the ground nakikita ko ang policy, ang implementation. Kaya nagre-reklamo talaga ako. Bakit hindi kumparal nito nandito? Ay nakalagay dito, kuan yan eh, no build zone yan eh.
10: Ayun.
6: So ibig sabihin
10: Ibig sabihin nagtutulungan dapat down to the level of the local government units na siyang initially nagpaplano nung kanilang area, sir, di ba?
6: Correct. Ang center of everything should be local government. Nandoon talaga dapat lahat ng agency uupo doon, re-respetuhin ang karapatan ng mga mayor sa mga gobernador.
10: Mm-hmm.
6: Yan ang problema kasi yung agency, pag may pera na siya, i-implement na lang niya kasi may pera na.
10: Okay.
6: Kasi sayang daw, baka ibabalik lang daw sa national coffers. Sayang, masasayang din yan kasi nasisira din eh.
10: Okay.
6: At the end of the day.
10: Yes, sir.
6: So we have to talk about it. I would like to seek, of course, the help of media about it. Talk about this conflict among agencies ng government.
10: Mm-hmm. Okay. Yes, sir. Director Dayang Hilang, salamat po ng marami sa mga impormasyon at mga update mula sa OCG Davao Region, sir.
6: Salamat po, salamat.
10: Thank you, sir. Good morning, mga kaibigan. OCG Davao Region, Director Ednar Dayang Hilang.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
10: Maya-maya sa ating pagbabalik, mga kaibigan, tayo po'y makikipag-ugnayan naman sa Philippine Chamber of Commerce and Industry. At pag-uusapan natin, isa dun sa mga nabanggit ng Pangulong Marcos sa kanyang State of the Nation Address ay yung mga tax exemptions at tax amnesty para sa ating mga kababayan, para sa mga negosyante, ha? Micro, small, and medium enterprises. Iyan po ang ating pag-usapan maya-maya sa pagbabalik ng programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
12: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Nakatira ka ba malapit sa dagat? Uy, sana all by the beach. Pero alam mo bang at risk kayo sa storm surge o daluyong ng bagyo? Storm surge ang tawag sa malalaking alon na nabubuo dahil sa malakas na hangin. At hindi lang ito basta-basta alon, ha. Pwede itong lumaki ng katumbas ng 2 palapag na bahay. Intense! Kaya naman, kung may banta ng storm surge sa inyong lugar, mag-evacuate na agad bago pa man dumating ang bagyo. Hindi na kailangan magpanik dahil hashtag panatag ang may alam.
9: Maging panatag Pilipinas.
8: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
9: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
10: Balik tayo dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Napapakinggan sa 104.3 The Capital FM, Sports Radio 918 kHz, Radyo Magazine 1278 kHz. Sama-sama tayo, mga kaibigan, hanggang mamayang alas 8 ng umaga. Maya-maya mga update po mula sa mga provincial stations ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, na naapektuhan po ng bagyong Maymay. Ito po yung mga nagtatanong pa rin, ha, base ho doon sa inilabas na Memorandum Circular number 122. Nilabas ng Malacañang kahapon, ano ho. At kagabi. Ito po ay mga areas na walang pasok. Walang pasok po sa mga government offices at wala rin klase sa lahat ng levels ngayong araw na ito, August 6. Base po sa Memorandum Circular number 122. Ito ho, National Capital Region, Ilocos Sur, La Union, Benguet, Pangasinan, Abra, Zambales, Kalinga. Mountain Province, Ifugao, Ilocos Norte, Apayao, Nueva Vizcaya, Tarlac, Nueva Ecija, Bataan, Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite, Batangas, Laguna, at Occidental Mindoro. Yung pong mga ahensya naman na ang tungkulin ay paghahatid ng basic at health services, kahandaan at pagtugon sa sakuna at kalamidad, at yung iba pang mga mahalagang serbisyo, magpapatuloy po sa kanilang operasyon. Yan po ay base dito sa inilabas na impormasyon ng Presidential Communications Office o PCO. Okay, sa puntong ito mga kaibigan, gaya ng binabanggit ko kanina, tayo po yung makikipag-ugnayan sa Philippine Chamber of Commerce and Industry. Ang ating makakausap, ang PCCI President, si Sir Ferdinand Perry Ferrer. Magandang umaga po, sir.
13: Ay, magandang umaga, Alan, and thank you for having the Philippine Chamber of Commerce and Industry sa show mo. Maraming salamat.
10: Yes, sir. Okay, ang isa po sa mga nabanggit ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation Address, ano, ay yung may kinalaman sa tax relief ng ating mga kababayan. Well, yung halimbawa, nagkaroon ng panukala na mabawasan ang mga income taxes at ganun din mabawasan ang buwis na binabayaran ng mga micro, small and medium enterprises. Ano po? Sa inyo pong pananaw sa PCCI, ano pong magiging impact nito, ha? Pagdating halimbawa sa local business sector. Halimbawa, doon sa aspeto ng pagiging competitive o yung pag-encourage ng pagdinegosyo para maparami pa ang negosyo at trabaho sa ating bansa. Sir.
13: Thank you, Alan, sa tanong mo. Overall, kami sa Philippine Chamber of Commerce, ang tinitignan natin is paano tayo makakatulong sa atin MSME or micro, small and medium enterprises.
10: Yan,
13: na at this moment nahihirapan na dahil sa pagtaas ng mga bilihin at mga pagtaas ng presyo sa serbisyo.
10: Opo.
13: So any measures na maibigay ng gobyerno sa MSME na hindi ayuda, na ibig kong sabihin is ang makikinabang is buong sector na yon. Ang micro natin is around 90% of our businesses or 1.1 million enterprises ay nasa micro. Ang small naman around 120,000-125,000 enterprises, mga 8% yon. Kung mabigyan natin sila lahat ng patas na reduction sa pamimili nila, kagaya ng pagbaba ng taxes na binibigay sa kanila or pagbaba ng kanilang basic needs, kagaya ng kuryente, kagaya ng transportasyon, yun makakatulong at makakaraos rin yan sa hirap ngayon, lalo na ngayon at very uncertain ngayon ang taas ng presyo ng fuel natin or diesel or gasolina.
10: Opo.
13: So we welcome all the help and all the assistance that we can give the businesses to keep them running and to keep them going during these challenging times.
10: Opo.
13: So tinitignan natin yon, Alan.
10: Yes, sir. Sir Perry, balikan ko ng konti na banggit mo, 90% ng mga negosyo ngayon sa bansa ay nandun sa kategorya na micro, sir?
13: Yes. Yun ang pinakamalaking sector dito sa atin Pilipinas.
10: Opo.
13: Between 90% to 91%, which is around 1.1 million businesses or 1.1 million na mga entrepreneurs or mga negosyo. Napakalaki yon bahagi. So, maiakyat natin yung sector na yon. Include na rin natin yung small. So, mga 1.2 or 1.2 million sila. Yung micro and small,
10: apo,
13: will represent almost 99% ng lahat ng negosyo sa Pilipinas. Kaya kung matulungan natin sila, let's give them relief, whether sa kanilang pamimili, sa kanilang kuryente, gasolina or diesel na ginagamit sa kanilang transportasyon. Aangat yan at panatili at tuloy-tuloy ang ekonomiya natin. Because tayo, consumption economy, and itong mga micro and small, pag yan buhay at pag yan tumatakbo, tatakbo ang ating ekonomiya.
10: Opo. At of course, hindi lang naman Pilipinas ang may concern ngayon dito sa pagtaas ng presyo ng fuel products. This is actually global concern, Sir Perry, ano? At dahil dyan, marami pong mga micro, small and medium enterprises ang sa ngayon, ika nga, unti-unti pa rin bumabangon because of the global economic challenges. Ano? At dahil mismo ang Pangulong Marcos na rin ang humiling sa Kongreso na ambyendahan yung mga batas. So magkaroon halimbawa ng general tax amnesty, tax relief para sa ating mga kababayan at maging sa mga negosyante. No? So ito, higit na mag-encourage ito sa ating mga maliliit na negosyante na pasiglahin pa ang kanilang operasyon, Sir Perry?
13: Yes, Alan. First, nasa survival mode. Halos nasa survival mode na natin mga micro and small enterprises ngayon dahil sunod-sunod na taas. Pag may bababa man, kokonti lang. At fuel yung isang bahagi doon at narinig natin sa presidente ng SONA, yung kuryente, lahat ng negosyante, walang exemption dyan, lahat ng negosyante gumagamit ng kuryente, pati rin tayo, mga household, mga consumers. Kaya napakalaki ng tama ng pag-aakyat ng mga kuryente. So yun, kung napag-usapan yung systems loss na hindi naman nakikinabang ang atin mga negosyante at consumers, pero sana madaming pagdadaanan pa yan sa batas. Pero agad-agad, bakit vinavat pa? Kung matanggal agad, muna. Huwag na natin antayin yung buo na matanggal yung systems loss and VAT. Madaming pagdadaanan. Unahin na natin yung VAT. Kung mga taxes na matatanggal sa iba't ibang serbisyo, whether it's kuryente or water or other services na maibibigay natin sa mga negosyante natin, malaking tulong yan.
10: Yun.
13: Saka yung mga ibang mga ingredients, itong mga raw materials na ginagamit ng bakery, na mga yung asukal, bakery, wheat, na ginagamit talaga, yun, sana matulungan natin sila doon kasi tayo sa mga Pilipino, ang basic natin is kanin, pandesal, yan ang ginagamit natin araw-araw. Kung may paba natin ang mga bilihin, malaking tulong yan, Alan.
10: Ayun. Okay, isang puntos pa, Sir Perry Ferrer. Ano?
11: Yes.
10: Okay, eto. Nasa Agosto na tayo and next month nagsisimula na ang bear month. Ano? Sa overall sitwasyon sa atin, halimbawa sa ating bansa, sa aspeto na ekonomiya, sa nandyan pa rin naman na kahit papano ay patuloy na sisigla ang pagnenegosyo lalo't papalapit na ang Pasko. Kasi ibang mag-celebrate ng mga Pinoy eh. Kahit papano, di ba? Bibili ng konti para sa pamilya, magbibigay ng konti para sa mga kaibigan na kanilang mga regalo para sa kanilang sarili. So, yung spirit na ganyan sa tingin nyo ay magtutuloy-tuloy pa rin sa kabila ng global condition dito sa ano, sa enerhiya natin, sir.
13: Yes, you know, tama ka dyan, Alan. Kultura na ng ating Pilipino. Kahit noon pa, dekadang-dekada, na September pa lang or October, nagsisimula na tayo to prepare ang pinakamalaking celebration sa Pilipinas, which is Christmas. Sa tingin namin, hindi naman mawawala yan.
10: Opo.
13: Ang nakikita lang natin is medyo matutone down lang ang celebration natin. Pero naging kultura ng lahat ng Philippine families na magsasama-sama during Christmas, magtitipon-tipon. Yan ang parang relief natin.
10: Aha.
13: After all the hard work for 11 months and during December, dyan na tayo magsasama-sama at malaking relief sa atin mga individual at pag nakikita buong-buo ang ating pamilya. Matutuloy pa rin yon, Alan.
10: Yes.
13: Pero sa tingin namin, medyo toned down na yung celebration.
10: Toned down.
13: Toned down ng konti, pero hindi mawawala yon sa atin lahat.
10: Ayan.
13: And we encourage our businesses and our members, our family, private sector, continue that tradition. It is a Filipino tradition. Ituloy pa rin natin ang pagsasama-sama ng pamilya dito sa holidays, lalo sa Pasko. Pero mag-ingat-ingat lang tayo sa mga pamilihin natin. Let's the celebration and the family gathering is more important than what is on the table.
10: Yun, okay. Nako, Sir Perry, salamat na marami ha, sa mga impormasyon na ito mula sa inyo sa ating PCCI, Philippine Chamber of Commerce and Industry, sir.
13: Maraming salamat, Alan.
10: Thank you, sir. Good morning, PCCI President Ferdinand Perry Ferrer.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
10: 47 minutes, makalipas pong alas 7 ng umaga. Maya-maya, makikibalita naman tayo sa Cagayan Province. Baka kausap natin ang head ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng Cagayan. Maya-maya po yan sa pagbabalik ng programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
14: It's a public service announcement.
15: Discipline is the key.
16: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
15: Kilatisin ang sarili.
16: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
15: Importante rin na ating laging isipin.
16: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
15: Isang mahalagang paalala
16: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
14: This is a public service announcement.
17: Public service announcement
14: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
8: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
9: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
10: Update muna mga kaibigan, mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegarao, Cagayan. Meron pong ilang lugar dyan sa Cagayan na nagsuspinde ng klase ngayong araw dahil sa banta ng bagyong Maymay. Ang detalye po ng balitang yan mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegarao, Cagayan. Narito si Dina Villacampa.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
10: Dina!
18: Dahil sa nararanasang malakas na buhos ng ulan dulot ng bagyong Maymay, nagdeklara na walang pasok sa eskwela ang ilang bayan sa lalawigan ng Cagayan ngayong araw ng Huwebes, August 6, 2026. Walang pasok sa kindergarten ang bayan ng Lasam, Sanchez Mira, Solana, Alcala at Santo Niño. Kindergarten hanggang grade 12 naman sa pampubliko at pribadong paaralan sa bayan ng Piat at Igig. Lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa Tuguegarao City, Baggao, Peña Blanca, Enrile at Alacapan. Ang suspension ng klase ay sa kagustuang mailayo sa peligro ang mga mag-aaral, lalo at mula pa kagabi, nakakaranas ng bagya hanggang sa may kalakasang puhos ng ulan ang buong lalawigan ng Cagayan. Para sa Bago Pilipinas, Dina Tudo Villacampa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegarao City.
10: Thank you so much, Dina Villacampa. Mula po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegarao, Cagayan.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
10: Sa Cagayan pa rin tayo mga kaibigan, ang makakausap naman natin ang head ng Cagayan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, si Sir Welly Rapsing. Sir, magandang umaga po.
19: Magandang umaga po, Sir Alan. Sa inyong mga taga-subaybay po.
10: Opo. Cagayan Province is under signal number one. Sir, ano po?
19: Tama po, tama po.
10: Okay. Makikibalita lang kami. Kumusta ang lagay ng panahon dyan sa inyo sa kasalukuyan as we speak, sir?
19: Well, dito sa upstream or southern portion of the province, itong third district natin, nakakaranas ito ngayon ng light to moderate rains.
10: Mm-hmm.
19: Habang ang northwestern portion po natin ay nakakaranas ng moderate to heavy rains ngayon at mga bahagyang hangin nakakaramdam sila. Yung mga within the colder the Cordillera Range, sir, ano? Kasi kaninang umaga, tropical storm Maymay has been reported na nasa Cordillera area na. So dun sa northwestern portion po natin, ang naging ulat po ng mga local DRRM offices natin doon ay nakakaramdam sila ng bahagyang hangin at moderate to heavy rain po.
10: Opo. At syempre, dyan sa inyo sa Cagayan, handa naman ang ating PDRRMO sa deployment ng mga kinakailangang relief goods, heavy equipment kung kinakailangan, at may mga nag-evacuate na ba in anticipation of the possible effects ng bagyo dyan sa inyong lalawigan, sir?
19: Nakataas po ngayon sa blue alert ang status ng province, sir, ano?
10: Opo.
19: Bravo Emergency Response Protocol po ang sinusunod natin. So on call lahat ng assets natin, land and floating assets natin, including yung deployments ng mga personnel po natin at mga rescue equipments natin. Yung mga evacuation centers natin naka on standby naman if there would be need na kailangang mag-likas yung ating mga local chief executives. Okay. Nakahanda yung mga evacuation centers natin including the relief po nila.
10: Mm-hmm. Okay, kumusta ang monitoring, sir, sa Cagayan River? Sir Rueli?
19: So far sa ngayon, sir, ang nilabas na ulat ng ni Maris po natin na sa 166 ang meters above sea level yung kanilang Magat Dam. Below normal level pa rin po siya kasi 180 meters above sea level yung normal level ng Magat Dam po natin. Kaya pa niya mag-absorb anuman yung precipitate na ibabagsak na itong si Maymay sa mountain ranges ng Cordillera and Caraballo, no? Itong sa Sierra Madre naman, looking on pinakanawan, hindi naman siya gaano nagsuswell. Ang Cagayan River po natin, nananatiling below alert level, nasa 3.3 meters pa lamang ang pagtaas niya.
10: Okay. Sir Rueli, in closing, paalala, mensahe sa ating mga kababayang nakikinig, lalo na yung mga nandiyan po sa inyong lalawigan sa Cagayan at mga karating lugar. Please go ahead, sir.
19: Sa mga kababayan po natin, ano, nararanasan natin itong epekto ni Bagyong Maymay. Bago kayo lumabas, siguraduhin magdala kayo ng inyong mga payong para hindi kayo mabasa. At manatiling alerto at laging handa, ang tabayanan parate ang lahat ng mga anunsyo mula sa DOSD Pag-asa, Office of Civil Defense, maging sa local DRRM offices po natin. Alam natin itong Cagayan River natin magsuswelto kung tuloy-tuloy na apat na araw na light to moderate or moderate to heavy rains ang mararanasan po natin. So, tayo po'y laging handa.
10: Okay. Sir Rueli, salamat po na marami. Ingat-ingat dyan po sa inyo sa lalawigan ng Cagayan, sir.
19: Maraming salamat po sa inyo at sa lahat po ng sumusubaybay na inyong programa po.
10: Thank you, sir. Good morning. Mga kaibigan, ang head ng Cagayan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, si Sir Rueli Rapsing. Bye-bye time muna kami, ha? Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong umagang ito ng Thursday, August 6, 2026. Thank you sa ating mga executive producer Paula Antolin, Ali Gumatay. Thank you. Mga co-pilot natin sa technical side, Rolly Bumatayo, Jomarie Refarial, Mary Ann Milius. Nagpapaalam po, pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Thursday morning sa inyong lahat.
17: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. 98.1 BT Radio.